0: Inyong napakinggan ang Oras na Pilipinas.
1: Alam mo ba na ang unang broadcast ng FEBC para sa China ay naisahim papawid noong 1949, sandaling panahon matapos ang communist takeover sa bansa. Nagpatuloy ang broadcast taon-taon kahit walang kasiguruhang may nakikinig at naliligtas dahil sa mga ito. Nang buksan muli ng China ang sarili sa mundo noong huling bahagi ng dekada 70, doon lamang napag-alaman ng FEBC ang lawak ng epekto ng ating mga broadcast. Ito ay naglalaman ng mga patotoo kung paano nila natagpuan ng Diyos sa pamamagitan ng mga broadcast ng FEBC.
0: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909. Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng BM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
2: Kihuang tayo lo, kao tiyong siyuto ah. Kinali ba ho lang kikao huwe ah.
3: What problem lo, dalaw di chulay hiusip. 今天的这照顾出来了哦，无可能出门啊。无出门，阿想看可以敬拜主会。DZAS702每周日中午12点半，为你播放闽南话空中崇拜节目。无论你人在倒落，拢通用熟悉的乡音，甲兄弟姊妹同心敬拜，同享这份安宁甲力量。 信仰你家裡家人自由一同調頻收聽 每週日中午12點半 鎖定 DZAS702 闽南話空中崇拜
4: Sinasabi sa John 3:16 Sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Alam mo ba na noong January 1947 ay nagbalik dito sa Pilipinas ang misyonerong si Arvid Vedmark kasama ang kanyang asawang si Lois at ang kanilang mga anak para ayusin ang isang 12-acre site kung saan niya itatayo ang Far East Broadcasting Company, Philippines. Gamit ang isang jeep dozer ay pinatag ni Arvid ang lupang ito at sa tulong ng mga Pilipinong manggagawa ay naitayo ang studio at ang transmitter building. Hindi kalaunan ay nakilala ito bilang Christian Radio City, Manila.
1: Mommy, pakiramdaman mo po ang heart ko, ang lakas ng tunog.
2: Anak, bakit ka naman kinakabahan?
1: Eh kasi po, hindi po ako marunong mag-cook, magpunta sa market, lalong-lalo na magtrabaho at magbayad ng bills. Tapos nakikita pa kita minsan, sabi mo, stress ka sa work. Hay naku, Mommy, pwede bang forever na lang akong bata?
2: Ikaw naman, anak.
1: Dito na lang ako sa house. Alagaan mo ako at kami ng mga kapatid ko.
2: Naiintindihan kita, anak. Habang lumalaki ka, mas marami kang matututunan. Mas lumalawak yung pagtingin mo sa mundo. At higit sa lahat, mas na-appreciate mo ang power ni God na tutulong sa'yo na gawin ang mga bagay na sa tingin mo ay mahirap.
1: Pero paano kung hindi ko po kaya?
2: Hindi mo kailangang kayanin mag-isa. Sabi nga sa Bible, cast all your anxiety on Him because He cares for you.
1: Pwede ba yun?
2: Kahit kaano kabigat, kasama mo ang Diyos.
1: So okay lang matakot minsan?
2: Oo naman, anak. Pero huwag kang mananatili sa takot. At habang lumalaki ka, andito lang kami ni Daddy mo, nagagabay. At mas higit doon, andyan si Lord.
1: Okay po, excited na po ako tumanda.
3: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company, Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang.
4: 702 DZAM.
3: Agapay ng sambayanan.
5: Buenos dias, Islas de Pilipinas.
6: Ako po ay si Tony Hernandez, isa pong OFW dito sa Minorca, Espanya.
5: Iyal programa servisyong
6: OFW. Mabuhay po ang Pilipinas.
7: Narito na ang programang Agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement. Servisyong OFW.
8: Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
3: Servisyong OFW.
9: Happy Monday, Kagapay! Good morning, good afternoon, at good evening sa iyong nakikinig sa Middle East countries, Amerika, Europe, at sa iba pang bahagi ng Asia. Ngayon po ay September 14, 2026, pangalawang Lunes ng buwan na ito. Well, it's another day para maging grateful sa Diyos dahil sa panibagong pag-asa and another day para ipagpatuloy natin ang pangarap na magandang buhay para sa pamilya at balang araw ay muli magkakasama. Halina't samahan niyo kaming maglingkod sa ating kababayang mga Pinoy sa bayong dagat at sampo ng kanilang mga pamilya dito ng serbisyong OFW FEBC Radio TV, miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ito po ang inyong lingkod, Kuya Harold Cruz.
10: Mag-abroad ay di biro. Balak na magtrabaho sa ibang bansa, mga negatibo at positibong epekto nito sa buhay mo. Mag-abroad ay di biro.
9: Ay di biro. Nais natin may pakita ang realidad ng buhay ng isang OFW. Kailangan po ay merong malalim na discernment. Ito po ay dapat isang informed decision. malaman natin ang pros and cons at kung ano po ang season sa buhay ng isang OFW. Well, bago po tayo magsimula sa ating kaibigan at bisita sa araw na to, no, I would like to congratulate yung Favor Church sa kanilang sa aming 10th year anniversary. Ito po ay ginawa sa Phil Oil Arena. Though I was not able to join them, ako po ay nasa Laos ngayon. Well, I would like to congratulate the whole team dahil po sa kabutihan ng Panginoon sa aming lahat at sa ating lahat. Well, yung ating po mga kasama sa araw na to is no stranger to me. Ako po ay bata pa lamang po kami, ay magkakilala na po kami at kami po ay naging magkaklase sa Bethel Bible Institute at naging Bethel Bible College. At siya po ay isang lingkod na Panginoon sa Pilipinas, doon po sa Taguig, and then they moved to Korea. 17 years na po, 2009 po sila na nag-move ng Korea. At siya po ay pastor sa Jesus Shepherd Global Fellowship in South Korea. At siya rin po ay nagtuturo ng English sa mga bata sa Sang Church. No? So let us welcome Pastora Malu o Alu Abendan. So Pastora, bumati ka muna sa lahat na nakikinig sa atin ngayon.
11: Ayan. Anya nga sa'yo from South Korea. So kamusta po ang bawat isa? Pagbati sa lahat ng mga, syempre unahin natin yung mga listeners ng DZAS dito sa South Korea. Alam ko mayroong mga listeners dito. Maging mga kapatiran ay inuudyo ka natin, ni-inspired na makinig. At pagbati din po sa lahat ng mga OFW na nasa iba't ibang sulok ng mundo. At syempre, sa aking mahal na esposo, si Pastor Manuel Abendan, at ang akin pong dalawang mga anak, pinakagwapo at pinakamaganda para sa akin, na kanilang ina. Na nandyan din po sa Manila. Yung aking mag-aama na sa Manila. Ako po ay pinaiwan pa ng Lord dito sa South Korea. So, hello po sa inyong lahat at nawa ay mapagpala po kayo sa pakikinig sa programang ito ng DZAS. And hello din sa iyo, aking mahal na kapastor, kaibigan, kapatid sa Panginoon, Pastor Harold. Long time okay. Na sinaw.
9: Yes, of course. Siya rin po ay pamangkin ng aking brother-in-law, si Kuya Dave, yes, doon, na pastor doon sa San Diego. Una-una sa lahat, no, Pastora, medyo light muna tayong discussion. Una, kamusta ang weather dyan sa Korea, South Korea? Pangalawa, bakit yung mga Pinoy ba? Para bang laging gustong pumunta ng Korea na they're thinking of going out of the country? Isa sa mga number one na sa isip nila ay Korea. What's so unique and what's so special about Korea?
11: Korea, oh. Yung weather, ay ang ganda ng weather ngayon dito. Kasi pasimula ng taglagas o ng autumn o ng fall. So, malamig pero hindi kalamigan. You know? So, ano... basta ito yung isa sa pinaka kalmanting panahon dito sa South Korea. Natapos na yung aming summer time na saksakan din naman ng init. So maganda na ang weather dito. Bakit nga ba? Siguro kasi ano, Pastor ano eh, ang nagdadala sa mga tao, bakit na-attract sila dito? Sikat na sikat ang ano eh, ang mga K-pop, di ba? Oo, yan. BTS, K-drama. Yan, actually K-drama ang may pakanan ng lahat eh. So, kapapanood ng ganyan, nagkakaroon sila ng matinding pagnanasa na matikman yung kinakain sa K-drama. So, karamihan ng mga turista, pag nandito, mapapansin mo pagka mga K-drama followers, pumupunta talaga sila sa mga site kung saan nag-shooting. Yun, gustong-gusto nila. So, palagi ko, iyan ang isa sa nagdala. Binibiro ko nga ang mga Koreans kasi karamihan Filipino gusto punta dito. Koreans naman gusto rin Pilipinas kasi mura daw sa atin. Ay minsan gino-joke namin, gusto nyo palit tayo eh, ng bansa. At totoo yan, lalo na itong gantong season, September, October, yan, yung mga gustong makakita ng snow. Yan. So gusto nila pupunta rito. Tapos siguro kasi malapit lang, parang 4 hours lang ang flight. From Manila to South Korea. Sa totoo lang, ngayon loaded ang aking ang mission house. Sunod-sunod ang mga nakaschedule na dating na bisita. Meron akong isa ngayon, tapos may pagdating sa next 2 days. May pagdating na ganoon, sunod-sunod talaga ang ganting season. Siguro kasi weather, yung culture na napapanood nila sa laki ng influence ng drama, ng movie. Yan.
9: Okay, very nice, ano? Yung the last time yung si Mrs. Ko was there, no? Kasi mahilig talaga siya sa library. Isa sa pinakamaganda at unique na library ay yung nasa Korea. And we just traveled, no? From another country. Una naming pinuntahan o gusto niya makita yung library agad. So talaga, it's so unique. Well, Pastora, Pastora Malua, no? You were pastoring, kayong mag-asawa, ng isang established church sa Taguig, no? Talagang established na yon, comfortable na kayo, and all that. And yet, nangusap ang Diyos sa inyo na mag-move and start a work in Korea. Paano nangyari yung shift na yon? Eh, okay naman kayo. Komportable naman kayo sa Pilipinas. Dentista ang mister mo. Meron naman siyang karo dito. So, pastor na dentista. And yet, what happened at nagkaroon ng shift? Paano ba nag-usap ang Diyos sa iyo, sa inyong mag-asawa?
11: Magandang tanong na babalikan ang mga pinaghugutan ng mission na ito. So, actually, nagsimula yung Korea, parang 2005, sa aking prayer journal. I wrote a prayer to God from my heart. Sabi ko, Lord, dito na ako pinanganak sa Taguig, dito na ako lumaki, dito na ako tumanda, dito na rin ba ako? Parang gusto ko pong maranasan sana ang foreign mission. Pero in my mind, parang how will it happen? Ang puso ko nasa Filipino. Although I'm praying for countries like China, India, ng Bible days natin, yan yung mga countries na pinagpipray ko. Pero that's journal ko, sabi ko, Lord, in case na plano mo pa rin akong dalhin sa ibang bansa, sinulat ko yun, China, one, second, India. Yung third, nakalimutan ko na, sinulat ko pala is Korea. Ganon. Tapos sabi ko, Lord, it's up to you, alam mo yung kakayanan ko, north ba o south? Diba? Binigyan pa ng option ng Panginoon. Kasi wala talaga akong kaalam-alam. Siguro kung nalaman ko gaano katindi sa kabila, baka nag-focus lang ako sa South. ngayon, at 2008, someone invited us. Sino ba yung mga abundant pastor na yan? Dalhin nga yan sa Korea, sabi nyo nun. Eh, yung time na yon ay sickly na ang mama ko, di ba? May sakit na siya. Siya ang senior, ang founding pastor dyan sa Bikutan Bethel Temple. Ah, hello nga rin po pala sa mga nandiyan dyan. sabi ngayon ni Pastor Manny, ako ang kanyang sinusugo. Punta ka doon. So ako yung parang naging spy, naging tik-tik. That was 2008, July. And then August, yun ay kinuha na ng Panginoon ang mama ko. So, sa totoo lang, alam mo, kahit Christian ka, tatamaan ka ng depression. Kasi, alam mo na, unika iha ako, wala akong kapatid, namatay na ang papa. Tapos, nang mamatay ang mama, parang feeling ko talaga, I was totally alone. Walang kakampi. Bagamat married na ako, not may mga anak, iba pa rin yung parents eh. So, isa sa naibulong ko sa Panginoon, sabi ko, I want to go far, far away. Parang, hindi ako gagaling parang pag mag-i-stay ako doon. So, yun lang naman yung mga simple ano ko. And then, ayun na, 2009, yung friend naman ni Pastor na pastora dito, talagang kinukulit siya. Pastor, kailangan namin ng pastor dito sa Korea. Please send someone. So, yung time na yon, dahil I was so depressed, medyo umiiba ako ng journey. Alam ni Pastor Harold yung kwento ng buhay kong yan. Pero, yun yung time na sumisigaw din ako na, Lord, saklolo. Ayoko tong gina-journey ko. Saklolo. Pero, yun din yung time na ayoko magpastor. Eto na, sabi na naman ni husband, puntahan mo nga yung Korea, sabi niya. Kasi siyempre galing na din naman ako dito noong 2008. Puntahan mo at tignan mo kung ano yung ilalagay ng Panginoon sa puso mo, sabi niya. So, nung time na yon parang, oh, sige, kahit anong ipagawa niyo, ganun lang eh. Pero alam ng Diyos sa puso ko na even if dumadaan ako sa matinding depression that nobody knows except God, andun pa rin in the innermost part of my soul na I want to live for the Lord. I will follow the Lord. So, sabi sa Bible, wives, submit to your husband. So, sunod ako. Punta ako ng Korea. And the Lord provided everything, even visa. So, pagdating ko dito, 2009, pinuntahan ko yung church. And nandun naman yung ano yung passion for the people, yung compassion for them. Doon ko nga, actually nung unang punta ko ng 2008, doon ko natutunan, mayroon palang OFW churches. Na, hindi ko alam yan, no? Napaka-ignorant ko sa ganyan. So, balik ako ng 2009, meet ko yung mga tao. Mayroon namang ano eh, nilagay ng Panginoon yung pasanin para sa kanila. Pero ang problema ko, visa. Para makapag-stay ako ng mas matagal. So sabi lang ng mga missionaries, Pastora, mag-enroll ka sa university para makapag-stay ka ng mas matagal dito. Student visa. Sabi ko, anong kailangan? I just need to enroll and pay parang 1,500,000 won. Sabihin mo ng parang $1,500. Yan. Alam mo, sabi ko sa Panginoon, Panginoon, nananahimik ako sa Pilipinas. Wala akong pera. Kung gusto mo po ako dito, you will provide the visa nang walang gastos, walang hirap. So, ayan na. Ngayon, babalik tayo sa 1993. Urong tayo, urong. Kinonekta naman ako ng Panginoon nung dalaga pa ako sa Korea International Mission, Philippines. Diyan sa Quezon City. Kung saan ang office, yun nga yung dati yung bahay, Pastor.
9: Yes.
11: Sa Tobias. So, kinunect
9: ako. Remember that,
11: Oo. Not knowing na itong Korean director namin noon, noong time na yon, way back 18 years ago, siya ngayon yung director na gagamitin ng Panginoon dito sa Mission Org sa Korea na mag bibigay sa akin, mag-i-sponsor ng aking missionary visa. So, alam mo kung iisa-isahin ko pa yung mga detalye. Grabe. Pero makikita mo kung paano tahiin ng Panginoon. Tahiin ng Panginoon para matumbok mo talaga na doon ka.
9: Amen.
11: Walang ano eh, walang sakit sa ulo. Everything will make you wow, awe and wonder. Amazing. Amazing. Yeah.
9: That's good to know, no, Pastora, no, na talagang nangusap ang Diyos and God paved the way. And now let's talk about yung mga OFWs natin sa Korea. Ano ba yung mga normal na trabaho nila? Ano yung mga normal na benefits if you are an OFW in Korea? At ano yung nakikita mong mga challenges? Ano? So una, ano yung mga normal na trabaho? Ano yung mga benefits working in Korea? Mm-hmm. At ano yung mga challenges since you've been there with your husband? Though si Pastor Manny bumalik ng Pilipinas. Mm-hmm. And of course, I got to talk to him na nagdadala siya ng tatay ngayon yata sa hospital for check-up. So, paki-help us understand yung kalagayan ng ating mga OFWs.
11: Malawak ang galawan dito ng ating mga Filipino, basta masigasig lang, matyaga, no? Masipag. Dito ang mga work na pwedeng pasukan from being ano, housekeeping, tapos tawag namin dyan house manager, nanny, and tas dito pag nanny ka, hindi lang isa, minsan pag nagustuhan ka talaga ng employer mo, eh, hihikayatin din nila yung ibang mga friends nila na pagkailangan ng nani, iwan sa'yo. So, para kang biglang nagkaroon ng daycare. Oo. So, at lumalaki yung kita mo. Ano pa? Factory workers. Dito yung mga embroidery, malakas din ang factory dito. Electronics, basta factory, at ano pa ba? Ano, yung ngayon mayroong bago, yung mga opisina para humarap sa mga tourists. Yan. So ang visa dito iba-iba eh. May F2, may F1, may ang dami iba-iba. So pwede kang sa opisina, pwedeng sa hotel. May mga engineer din tayo. Ano pa ba hindi? May teachers. Ayan. Dati English teaching. Pero ngayon, na-open na rin. Pwede ding mga sa mga international school apply ng to. Pero syempre, may mga ano, qualifications yan na kailangan mong matugunan. Pero suon sa nanny, tsaka sa housekeeping, basta lang makahanap ka ng mag-i-sponsor sa'yo dito, may natapos man o wala, so okay lang. Kailangan mo lang talaga makahanap ng sponsor sa visa mo. Okay, yun yung magiging ano way para mabigyan kanila ng working visa. And also ha, yung mga housekeeping dito tsaka mga nani, ang kanilang mga employers, hindi talaga natives, hindi Koreans, kundi mga foreigners, mga expats na nandito. Kasi binawala ng bansa yung kanilang mga mamamayang Koreans na kumuha ng nani na ibang lahi. Para yung kanilang mga kababayan ay hindi naman mawala ng trabaho. Ganun ang inanala.
9: Pastora, I would like to ask, ano ba yung mga, kasi cost of living in Korea, I'm sure mataas yan, okay, kukompare mo sa ibang mga bansa. Magkano ang normal na kinikita ng mga OFW natin? And at the same time, yung siguro mga challenges din na dinadaanan nila.
11: Dito ang kitaan, parang kung sa won, alam ko tinaas na either 10,000 won, 10,000 won noon eh, pero sabi nung isang nakausap ko, tinaas na daw ngayon 15,000 won. So in peso, parang times 46 pesos. So sa isang oras, siguro kaya mong kikita ka ng around 600 pesos isang oras. So ganun siya kalaki. Pagkatapos, ano pa? Ang daming benefits, like pag nasa company ka, meron silang tinatawag na tejikum. Pag nakatapos ka ng isang taon, meron ka pang makukuha from the company aside doon sa sweldo mo. Ano pa? Yung mga nani natin, sabi ko nga, mga hasasaha, paglilinis, hindi lang sila concentrated sa isang bahay. Minsan yung iba sa kanila, apat ang nililinisan. So, imagine mo yan. So, kaya mong kumita ng ano eh. Meron akong alam, kumikita ng... meron pa pala dito, ano, yung sa basura. Doon siya nag-work doon. Ang lakas ng, ang taas ng sahod doon. So, ang kitaan dito, siguro, ano ko na lang, siguro pinakamaliit is 90,000 pesos to kaya mong kumita ng 200,000 pesos sa isang buwan. Ganoon ang kitaan. Pero syempre, yung gastos ng pamumuhay dito, mga ang pagkain, medyo may kamahalan kumpara sa Pilipinas. Halimbawa, ang isang tray ng itlog dito, eh pumapalo ng kulang-kulang 500 piso. Sa atin, parang 200 plus. Saging dito, isang piling, ay pumapalo din ng ganong halaga, mga 500. So, ano, maano ang cost of living din, mataas. Ngayon, ang ginagawa ng ating mga OFW dito, kasi ang bahay dito, ang mahal din ng upa. Nasa $600 isang buwan. Yung iba ay 800. So, meron dito ngayon na uuso na tinatawag na kusiwon. Parang siyang isang room lang talaga na ikaw lang ang kasya. So, yun, medyo mabababa. Ayon sa kanila, nasa mga $200 sa isang buwan. Kasama na doon ang kuryente, ang tubig. Tapos ang isa pang struggle dito ng bayaran pagka winter. Yung gas kasi dito, yung pangluto, yung kumbaga sa atin mga ano, yung sakalan, Yan din kasi parang, anong tawag, centralized. Yan din ang ginagamit namin para magpainit ng bahay kapag winter. So pagdating ng winter, talagang yan ang aming struggle, yung bill ng aming gas. Kasi nagzo-zoom up yan dahil sa kailangan mong painitin bahay mo. Ngayon ang ginagawa ng ating mga ibang OFW, ibang mga kapatiran, naghahati-hati sila. Uupa sila ng isang kaya naman na bahay, tapos share sila doon sa upa. Yung mga engineer natin dito, mas blessed sila kasi pabahay sila ng company, tapos they could also bring their family, their whole family. Hindi katulad ng mga nanny or ano, solo flight sila. Bahala sila sa humanap ng bahay kung ayaw nilang tumira sa amo. Meron kasing iba nag-offer, they could, tawag dyan, stay in. Ayaw naman ng ating mga OFW mag-stay in. Kasi minsan nawawala yung time nila to rest. Kasi minsan, syempre, andyan lang sila in the middle of the night pag may kailangan ng amo, kakatok. So, nadidistorbo yung kanilang pahinga. So, mas prefer nila na stay out. Pero yun lang, they have to find their own place to rent.
9: Yeah. Pastora, no? Nakikita natin yung mga blessings na pwedeng malaki ang kitain ng isang Pinoy, no? At mamaya naman pag-usapan natin naman nung yung siguro sa gitna ng mga blessing at favor, may mga challenges din na dinadaanan mga OFWs. At pag-usapan din natin, ano ba ginagawa ng church? No? Gaano ba kahalaga ang simbahan sa isang OFW? Pero tayo muna ay magkakaroon ng break. Magbabalik ang serbisyong OFW makalipas lamang ilang mga paalala.
12: Serbisyong OFW!
13: Hello, anak?
14: Hello, Papa. Kamusta na po kayo dyan?
13: Ayos naman ako, anak, dito. Medyo napapagod lang ako at naho-homesick. Pero okay na ako kasi narinig ko na ang boses mo, anak.
14: Ako rin po, Papa. Masaya po ako dahil kausap po kita ngayon sa telepono. Basta, Papa, palagi po kayong mag-iingat dyan, ha? Huwag niyo po papabayaan ang kalusugan niyo.
13: Salamat, anak. Kayo din. Palagi kayong mag-iingat ng mama mo.
14: Opo, sige po. Paalam na po. I love you, Papa.
13: O sige, anak. Paalam din. I love you.
14: O sige po. Ito na po si Mama. God bless.
13: God bless din. Hello.
15: Hello, Ricardo. Darling, kumusta?
16: Lahat ng nagtatrabahong OFW sa ibang bansa ay napapagod. Naho-homesick. Pero marinig lang nila ang boses ng mga mahal nila sa buhay ay napapawi ang kanilang kalungkutan.
17: Sumasay papawi mula sa Maynila.
18: Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
19: FEBC.
18: Himpilang
19: 702 DZAM.
18: Agapay ng sambayanan.
20: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
12: Servisyong OFW!
9: Nagbabalik ang serbisyong OFW dito ng sa 702 DZAS Radio TV. Patuloy nga tayo sa pagbibigay tulong sa mga OFWs at sa mga nagbabalak pa lamang na maging OFW. Well, I would like to thank no yung mga nag-host sa amin ni Mili nung kami ay nasa biyahe no the past few weeks, si Maris at si Einstein, maraming salamat. And of course, yung kanyang kapatid, si Susan. Sabi sa akin ni Maris na ikaw daw lagi nakikinig, no? Every day, dito sa 702 DCAS. So, how

0: paglilingkod sa Panginoon sa Korea noong 2009 at sila po ay merong gawain doon. Ang pangalan po ay Jesus Shepherd Global Fellowship South Korea. And alam mo, Pastora Malu, no? Yung kaibigan ko naman na isang namit ko, ang heart naman niya ay pumunta sa North Korea naman para maglingkod. So mukhang may open door. Ang Panginoon talaga, kung nagbukas ng pinto, talagang bubukas at bubukas kahit sabihin ng mga tao ay imposible. Well, Pastora Malu, no? Ano ba ang normal na challenges na kinakaharap ng mga OFWs? And in your case, sa mga OFWs na nakatira dyan sa South Korea, sa Seoul?
1: Unang-una yung lungkot. Lungkot kasi napalayo sila sa family nila. So, lalo na kapag nanay sila sa Pilipinas o kaya mga tatay, ayan, lungkot talaga. Yun ang number one. Kaya dahil dyan, yan yung siguro narinig nyo na yung kasabihan na nag-OFW para sa pamilya. Pero nang nasa ibang bansa na, dumami ang pamilya. So, iyan ang isang nakakalungkot na nakaganapan dyan. Ano pa, yung pagod. Grabing pagod ng katawan, lalo na kapag sa bahay sila naglilinis. Kasi minsan apat na bahay ang nililinis. Kasi sabi lang, sayang, pagod talaga ng katawan. Yan ang mga number one napapansin ko sa kanila. Tapos yung sa lungkot nga kasi, dahil syempre alam mo, likas sa ating tao, naghahanap tayo ng pang-patch doon sa homesickness, sa loneliness, emptiness. So, napapapunta sila, napapadpad yung iba sa bisyo. So, kumikita nga ng malaki, meron namang mga nalululun sa sugal. So, parang bali, wala din. Nalulun, dito, meron na rin, drugs. Meron na rin. O kaya yung iba naman ay magpapautang sa mga nangailangan. Pagkatapos hindi mababayaran, nakugulo na yan. So, mga issue na ganoon din dito. Ang church natin, sa biyaya ng Panginoon, ay nakita ko sa tagal ng panahon, ginagamit ng Panginoong Diyos para ano sila, unang-una ay maturuan sila na mayroong Diyos na tunay na katugunan doon sa emptiness na nararanasan nila kapag iisa nila dito sa iba yung dagat. So, ang ano nga natin sa church, ang aming ano to, ang tawag dyan, parang ano namin, sabi namin, The church, your home away from home. Yan ang ating ano. So dito talagang pinupukpok sila na talagang matuto na sino ang Diyos, gaano sila kamahal ng Diyos, ano yung kapangyarihan ng Panginoon. So ang discipleship dito ay mas ano yung one-on-one. Parang mas effective siya. Ang hirap din kasi nilang i-gather. So one-on-one o kaya dalawa, tatlo, small group siya, pero talagang ang usapan ay masinsinan. So, ang nakita ko ay ginagamit ito ng Panginoon, ang mga ministeryo, para sa mga OFW, para sila ilapit sa Diyos at manatili silang sane, hindi insane. Na yung iba nalululun nga pala sa alcoholism, ayan. Meron ganyan. Makalaya sila. Ang church ginagamit ng Panginoon to introduce them and to bring them na let them know na mayroong isang Jesus na yun nga una, pupunan sa kalungkutan nila, sa emptiness. Jesus na magpapalaya sa kanila sa anumang kinasadlakan nila. Na naging addiction na nila dahil naghanap sila ng salbabida nakakapitan, mali naman pala. So si Jesus ang totoong salbabida ng buhay nila. Nakakapitan nila na hindi sila pababayaan, hindi sila ipapahamak. So binibigyan sila ng mga spiritual insights, spiritual feeding ang number one talagang gamit ng church. Pangalawa yung ine-educate din sila pagdating sa finances. So, tinuturuan sila. Alam mo, nung unang dating ko dito, ma-interview

0: ko itong mga karamihan sa kapatiran na nahawakan. They earn, kikita sila, bayad sa mga bills dito, padala sa Pilipinas, walang savings. Parang, may tatak tayo, one day millionaire, kumita ngayon bills din agad. So, tinuruan namin silang mag-save. Okay, mag-ipon. Una muna, syempre, mag-ipon sa langit. Pangalawa, mag-ipon din. At we really, implanted on their mind na dream. Dream that one day, kayo naman ay magiging mga employers. Dream na hindi sa habang buhay kayo ay namamasukan at pinapasahod. Mangarap na isang araw, kayo naman ang magpapasahod at tutulong naman kayo sa ibang nangangailangan. So, marami na po sa ating mga, dito na lang, oh, sa church na hawak ko, marami na dito ang nag-for good na sa Philippines. May mga business na sila doon. Okay? So, we praise God for that. At, yun lang, ang OFW church talaga ay, dito sa Korea, hindi siya parang dadami, mangongonte ang mga members. So hindi mo gagawing basihan ang bilang ng miyembro sa tagumpay. Na kasi minsan na temptation tayo mga pastor eh. Pag mas marami ang miyembro ko, successful ang pagiging pastor ko. Hindi po. Dito, kapag nakita mo yung tupa ay talagang in love na sa Diyos. Ayan, successful ang aking paglilingkod. So, tapos isa pa palang dito, pastor, yung mga walang papers. Yan pa isang challenging dito. Mga walang papers, yung kilala natin sa term na TNT. Ayan. Pero dito ang tawag namin mga K-pop. Pag sinabing K-pop, mga artistahin, nagtatago sa paparazzi. Kasi pag nahuli, pauwiin na. You know? So, yun din, tinuruan din sila talagang magtiwala sa Diyos. By God's grace, natututunan nila na ang Diyos na nagpa-provide sa inyo sa Korea, siya rin ang Diyos na mag-aalaga sa inyo sa Pilipinas. So, hindi sila matatakot magpalit ng bumalik sa bansa. Ayan. So, thank God, effective naman yung ganyang uri ng pagtuturo sa kanila. Lalo na yung mga matagal naming naturuan. Nakita namin yung paglalim ng kanilang pananalig sa Panginoon na talagang hindi na sila dumidepende sa kanilang kita, kundi dumidepende sila sa Panginoon Diyos.
1: Alam mo po,
0: para
1: you mentioned na I'd like kasi gusto kong bigyan ng emphasis yung sinabi mo na yung Panginoon natin na hindi nagbabago. Ang Diyos na nasa Pilipinas is the same God nasa Korea or any place in the world.
0: Yes.
1: And siguro yung kahalagahan na malaman yung knowing the seasons in their lives. Kailan ba dapat mag-extend pa ng kontrata sa Korea? Kailan ba kailangan na bang bumalik at mag-for good? Kasi may mga iba-ibang kwento. Halimbawa, na feel na buka yata na yung health ko. Mukhang di ata kaya ng katawan. Pangalawa, mukhang nagkakalabo na kami ni Mister. O I have a child that is acting out. Yung medyo iba na yung ugali and all that. Or maybe, mas maganda sana yung naging clear. Sabi ng Panginoon, it's time to go back. So, I'm sure marami mga tanong-tanong yung mga OFWs natin regarding sa season sa buhay nila. At minsan na-overpower sila sa financial either opportunity or financial need. You've mentioned na pwede kumita ng between 90 to 200,000 pag nasa Korea. Sa Pilipinas siguro kung makatrenta ka, masaya ka na. Pero sa Korea, malaki, of course, yung cost of living din ay malaki. And of course, ang tingin sa'yo ng mga ibang mga kamag-anak, hindi ka nauubusan ng pera. Para bang ATM. So, ano
0: Correct.
1: Mga seasons and how do you help them in making important decisions sa season ng buhay nila?
0: Ang church, ang tinuturo sa kanila taga-una, dependency on God. Diba? Yung tiwala nila, yung pananampalataya nila sa Panginoong Diyos. Kasi pag ito ay tumapang, pag ito ay tumatag, mas matututo silang makinig eh, sa banal na spirito. So mas nakakasense sila ng totoong leading ng Panginoon. Bagamat nag-i-struggle pa din, no? Struggle pa rin na parang like merong isa ngayon na in her heart nilagay na ng Panginoon mag-for good na siya kasi napatapos na niya lahat ng anak niya, mga professional na lahat ng anak niya. Yan. Tapos nakakaramdam na rin siya ng pagod physically. Yan. So nasa heart niya na mag-for good na. Pero yun nga, sabi mo, andan yung temptation na, andito ka na rin lang. Bakit mo sasayangin? Ganun. So, pero nakita ko, and I'm thankful to the Lord, and I'm giving God all the glory. Nakita ko din, no, as she shares yung kanyang journey, nakita ko din na lumalim na yung pagtitiwala niya sa Panginoon. Na she started to ask God na, Panginoon, ito. Humihingi na siya ngayon sa God ng sign na parang napaka-imposible, mga nakakatakot. Parang dare. Dinidare na niya ngayon si Lord. You know? So, ayun, balik na siya ng Pilipinas. You know, at may peace naman siya. Kinakamusta ko, kamusta ka dyan? Any plan of coming back? Sabi niya, wala pa po. Wala pa. Bahala na ang Panginoon. Ayun. So, ano talaga eh, pag lumalim, yung iyong kaugnayan sa Diyos, mas naririnig mo yung udyok ng Panginoon. Time's up na ba? O go on. So dito, na-mention mo isa-isa yung health nila, isa yan sa nagiging dahilan. Ano to, yung mga anak na nagpapasaway, baka kailangan na, ayan, na umuwi. Ano pa? Although dito, meron lang kung ano, walang papeles kasi yung magulang. Eh yung anak niya hindi pa tapos mag-aral. So talaga ang goal niya, mapatapos niya lang. Ah, ito pang isang nakikita namin eh, pag lumalalim sila sa faith nila sa Panginoon, willing na silang bumalik. Actually, may nag-ano nga sa amin doon na siguro hindi kasi nila nauunawaan. Mga pastor kayo, dapat, ano, udyokan niyo silang, ano, sumuko na. Nagsiuwi na lahat. Ngayon, lalo na yung mga walang papele, sumuko na. Sabi ko, tinuturo naman sa kanila yan eh. Pinakikita namin sa kanila kung ano yung kalugod-lugod sa Diyos. Pero hindi kami ang magdi-decide. Ang sa amin is, pukpukin silang lumalim sa kanilang relasyon sa Diyos. At yung time na yon, ang Diyos na ang kikilos will convict them na sila na ang kusang magdi-decision. Kasi kako, kung kami ang pupuwersa sa kanila, ay, magsi-uwi na kayo, bakit kaila? Pwede ba namin silang tustusan? Uwi nila? Di ba? Hindi eh. Pero pag ang dependency nila ay nasa Diyos na, at ang Diyos ang nagpauwi sa kanila, ang Diyos ang magtutusto sa kanila, hindi sila pababayaan ng Diyos. So ilan na sa mga members dati ng mga walang papeles, ang nagsisuko na. So ilan na rin yung sinamahan ko sa immigration to surrender. Buong pusong nag-surrender na. At ngayon, pagka umuwi akong Philippines, umuloobin ng Panginoon, dinadalaw ko sila sa iba-ibang probinsya, nakikita ko how God had been sustaining them. Hindi naman talaga sila pinababayaan ng Panginoon. Yung iba naman ay sumuko na tapos inilipat lang ng Panginoon sa ibang bansa. So, ano eh, ang sarap pag ang Diyos talaga ang pinakinggan nila at sumunod sila. Parang everything will go smoothly.
1: Amen.
0: Pero mayroon talagang matigas ang ulo din, Pastor, na nakikita namin na talagang iba na yung health niya. Ang body of Christ, mga kapatiran, kapatid, baka kailangan mo ng ano, inaano namin siya. Kasi yung health mo, ang buong church, kasi family eh. Dito, makadevelop sila ng, para kaming pamilya dito eh. O, kuya, ate, baka naman ano, pag-pray mo kay Lord, parang iba na yung kalusugan mo. Eh siguro talagang very tempting dahil kumikita ng 200,000 peso sa isang buwan, eh ipinahuli na lang ni Lord.
1: Pastora, no? With, ano, ang ganda ng ating kwentuhan, but with the limited time that we have now, ano ang final words mo sa mga nakikinig sa atin, mga OFWs, pamilya ng OFW, and siguro, anything from your heart?
0: Mm-mm. Sa akin, no, I've been praying nung sinabi mong interview na ko dito. Yung isang verse na gusto ko lang iwan sa ating mga kababayan, yung Philippians 1:6, siya na nagpasimula ng mabuting bagay sa buhay mo. Matapat niya itong tatapusin hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. So, tandaan natin na hindi tayo ang magpapaganda ng buhay natin. Hindi tayo ang sasaayos, di ba? Magpa-perfect ng ating life. But it is God. But only if you would be willing na to work with God and to work under His will, no? Kung talagang mag-submit ka sa Kanya. Yung mga alalahan ninyo, makatapos ang anak nyo, may makakain sila araw-araw. Alam ng Diyos yan eh. Di ba? Sabi nga sa Matthew 6, basahin yung Matthew 6, sabi, your heavenly Father knows that you need them. So, alam ng Diyos. Alam ng Diyos yan. So, wag pong ang hawak ay sa pera. Wag habulin ng pera dahil ang pera po habang hinahabol, lalo nananakbo ng mabilis. So, ang habulin natin, ang presence ng Panginoon. And I tell you, hindi po kayo pagkukulangin ng Diyos. Sabi, tumiwala ka sa Panginoong Diyos ng buong puso mo. Huwag kang manaling sa iyong alam. Lahat ng iyong mga adikain, mga pangarap mo, plano mo, mga needs mo, sa Diyos mo iasa. Hindi ka niya pagkukulangin, dadalhin ka niya sa tamang landasin. So, kapatid, huwag matakot. Bumitiw kung kailangan bitiwan para makapitan mo ang makapangyarihan. Kamay ng ating Diyos. Hindi po siya nagpapabaya. Sabi, mapalad ang taong tumitiwala sa Diyos at ang pag-asa ay ang Panginoon. So, yun lang po, kapatid.
1: Maraming salamat, Pastora Malu Abendan. Siya po ay aking kababata. Naging classmate ko po sa Bible School. Siya po ay married kay Pastor Manny with two wonderful children. At siya po ay ang pastora po sa Jesus Shepherd Global Fellowship South Korea, no? So, kung kayo po ay nasa area niya, check that out, no? Pastora Malu Abendan and Shepherd Global Fellowship. Again, maraming salamat, Pastora. And at this point in time, tayo po ay tumako sa panahon ng panalangin. Amang Diyos, maraming salamat po sa pagkakataon na kami po ay nagkaroon ng kwentuhan, ng interview kay Pastora Malu. Thank you for her life. Lord, thank you for her saying yes, Lord, to your call sa kanya. Father, I pray that you will continue to open more doors of opportunities, Lord, to bring your love, to bring your grace sa mga kababayan po namin at sa mga bata pong tinuturuan niya dyan sa South Korea. Lord, I speak continuous protection sa kanyang marriage, sa kanyang mga anak. And Lord, I pray that as you have proven yourself to be faithful sa kanya nung siya po ay nagsimula noong 2009, that until now, Panginoon, and in the coming years, you will continue to prove yourself to her in a deeper manner. Naway, Panginoon, magkaroon po na mas malalim na continuous na revelation of who you are, that you will continue to unfold, Panginoon, kung ano po ang naisin mo. And for those who are listening, Lord, to us sa aming interview ngayon, and they are in a difficult situation, Lord, we pray that they will understand that you are our refuge and strength and ever-present help in times of trouble. Sa gitna ng pagsubok, you are there. Not only in good times, but also in difficult times, you are also there. So, Panginoon, maraming salamat. Itong aming samot na langis sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Well, kung kayo po ay meron pang ibang OFW concern, maaari kayo magbigay ng mensahe sa 702-DCAS-FEBC Radio TV FB page as a tradition OFW-FEBC Radio. Magkakarinigan po muli tayo bukas sa radio, online at dito sa cable channel 185 sa Signal. Ito'y sa pagkikipagtulungan ng GCTV para sa isa na namang edisyon ng serbisyong OFW. Kasama pa rin po ang inyong mga lingkod. Ito po si Kuya Harold Cruz. God bless!
2: Sawadikap, ako si Jacob Dibio, OFW Thailand, at inyong kaagapay, kayo'y nakikinig sa Servisyong OFW.
3: Servisyong OFW!

0: Thank you, Lord. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat iyon ang ibig ng Diyos. Unang Tesalonica 5:18. Kailan ka huling nagsabi ng Thank you, Lord? Kahapon? Kanina? Kamakalawa? Alam mo, may hiwagang hatid ang pagpapasalamat sa pananalangin. Nakatutulong ito sa pagtutuon natin ng pansin sa mga magagandang bagay na nangyayari sa buhay. Dahil dito, nakikita rin natin na ang Diyos ay kumikilos ang ayon sa kaniyang alam na pinakamainam at hindi sang-ayon lamang sa idinidikta ng ating mga makasariling hangarin. Napakaganda nung awiting ang sabi ay, Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Ang buhay na iyong taglay, ang iyong lakas, karunungan, negosyo, hanap buhay, ang iyong mga remittance, ang mga mahal mo sa buhay, ang iyong mga gamit. Ilan lamang ang mga ito sa mga biyayang dapat ipagpasalamat. Kapatid, sa araw na ito, huwag kaliligtaang taus-pusong magpasalamat sa Panginoon para sa lahat ng kaniyang mga pagpapala.
1: Alam mo ba na napapakinggan din ang ating broadcast sa Leyte? Noong 1991, nag-umbisa ang programang Pagpamalandong o Reflections sa isa sa mga commercial stations sa Tacloban City. Itinatampok sa programang ito ang mga salita ng Diyos, mga makalangit na awitin, at makabuluhan na mga talakayan sa mga usaping malapit sa puso ng mga waray. Napapakinggan ang Pagpapamalandong tuwing Lunes hanggang Sabado mula alas 9 hanggang alas 9:30 ng gabi kasama si Pastor Yul Makato.
2: Nan Filipino Hualin Bing Yu, Takeho. DZAS 700 上进好消息。每周日中午12:30，为你播放一点钟的闽南语空中崇拜节目。用你我熟悉的乡音，当付一场有温度的心灵之约。在电波中，甲见圣徒一同，以诗歌、娱乐、祷告、敬拜。聆听最欢喜，甲主结连，邀请你甲家人挚友一同调频收听。每周日中午12:30，锁定 DZAS 700闽南话空中崇拜。

0: Natuto akong mahalin ang aking ama sa kabila ng iniisip kong pagkukulang niya. Nang tanggapin ko si Kristo bilang aking Diyos at tagapagligtas noong 1996, napag-alaman ko ako pala ang may mga pagkukulang sa aking ama. At pinahabangan ng Diyos ang buhay niya pagkatapos siyang magkasakit upang mahawakan ko ang kanyang mga kamay at akapin siyang muli bago siya pumanaw. Dahil kay Kristo, ako si Dodi Lacuna ay nabago.
1: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sino mang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.
2: Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abe, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Sa ilang sandali ay sasa iyo na.
3: Sumasayong papawi mula sa Maynila.
4: Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC.
4: Himpilang
5: 702 DZAM.
4: Agapay ng sambayanan.
2: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, 1062 DXKI Coronadal City, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radyo TV YouTube Channel, FEBC Radyo TV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Magandang umaga po sa inyo pong lahat. Good morning sa inyo pong mga nanonood at nakikinig sa amin dito po sa Family Matters ng 702 DZAS. Ngayon po ay araw ng Lunes, September 14. Kasama niyo po kami ang inyong mga lingkod. Bishop John of Milan, kasama si...
1: Kuya Willie Basilio po.
0: Kumusta po kayo, Kuya Willie?
1: Mabuti po sa biyaya ng ating Panginoon Diyos. At dito sa amin ay... mainit ang sikat ng araw.
0: Mainit ang sikat ng araw. Dito rin po. Praise God. At kapon ay mayroong punto na napakainit ng araw.
1: Mm-hmm.
0: Usap kami, sabi namin, ang init naman. Asakit. Mamaya may umambun. At binawi namin yung aming reklamo.
1: Pagka ganyan, binibiro ko mga kaibigan natin, mga kaagapay natin eh. Nagre-reklamo o nagkukwento lang?
0: Eh sabi ko naman ako, nadidinig ni Lord ang ating mga bulong-bulunga. Ayan. Eh binawi namin agad. Umuhusa naman ang ulan at talagang nahirapan tayo. Salamat sa Panginoon sapagkat... kami ni Kuya Willie ay sa aming mga kanikanyang lugar ay dito sa Bulacan at saka dyan sa Marikina. Ay maganda ang panahon. Eh sa inyo po, gusto po ang inyong panahon. Sa inyong kinalalagyan. Kayo po nanonood at nakikinig dito sa Family Matters. Sa programa pong ito ay dito sa himpilang 702, DZAS, FABC Radio, TV, Agapay ng Sambayanan. Isa kaming AM station ng Far East Broadcasting Company, Philippines at Kasapi. Sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. You can listen via radio sa 702 DZAS AM band or pwede rin kayo manood sa online through live streaming sa Facebook page. Lagay niyo lang po 702 DZAS FABC Radio at YouTube channel. Pwede rin 702 DZAS FABC Radio TV. Pwede rin po kami mapakinggan din sa 702 DZAS mobile app. Pwede niyo po i-download. Mag-download na po kayo sa inyong mga device. Libre po ang mag-download. At kayo po ng Kuya Willie ay lagi pong nagagalak sapagkat tuwing Lunes dito sa Family Matters, kami po ang inyong mga kasama at tagapayo. Ngunit siyempre, gusto natin batiin ang happy, happy birthday ang aking kabiyak. So, Wednesday. Birthday ni Tess. So, Wednesday. Kaya, praise the Lord.
1: Kailan yan?
0: Wednesday, 16. At yung amin ding kaibigan, napaka-supportive na kaibigan, mga kaibigan ay birthday din. Si Maring Selly Sarabia ay birthday din. At ganoon din si Ate Nelia Lozada. Ayan, mga kabasyo. At ngayon linggong ito. At ganoon din si Pastor Cornelio Boy Corrales. Ay birthday din. So, naku, maraming nagbe-birthday. At baka ikaw mayroong gusto batiin habang kayo nag-aantay ng iba pang text.
1: Oo. Siyempre, batiin po natin yung mga kagapay natin. Una po, si Sister Carol Bautista. Ito, suki natin. Tapos si Nanay Angelita Salamat Estrada. And then, kasama na po sa pagbati natin yung mga tita natin sa Cavite, siyempre, Kuya Junel. Tapos ang ate Marlene Namuco, kasama ang ate Josie sa kanilang lugar sa Kawit, Cavite. Ngayon po, kahapon, birthday ni Erico Ramos, kapitbahay po ng MCF. At kahapon pinagdiwang po yung birthday para ngayon ni Given Joy Teodoro. At on the 16th, happy birthday kay Chris Hesed Joe Mortis. Anak po ito ng, bali apo ng ating Pastor Paul Mortis. Mm-hmm. Kay Elder Jojo Mortis. At sama po sa pag-birthday ng pagdiriwang, the same day ay si Nicole Villamiel sa Tondo naman. And si Rain Brian Flores. Dito rin po malapit sa MCF. Happy birthday sa kanila. And of course, kasama po natin binabati yung kanilang anibersaryo ng kasal si Ate Rufa at Kuya Edgar Hizon sa, ngayon mismo. kanilang kaarawa ay anibersaryo ng kasal. And of course, di natin kakalimutan, binabati po natin yung Phoebus College of Bible sa kanila pong Foundation Week itong linggo na to. At come Saturday, September 19, ay pupunta po tayo sa kanila doon sa karuhatan para po makipagdiwang sa Phoebus Alumni Homecoming.
0: Ayun, maraming mga na-produce ng mga mahuhusay at talagang effective servants of the Lord ng Phoebus College of Bible. Ayan. Congratulations kay Pastor Tim na siyang pangkasalukuyang pangulo ng Phoebus at ang kanyang napakahusay na team. Hindi natin may isa-isa. Ano, Happy Foundations Day po sa inyo lahat. At mga nanonood ang kinig sa atin, naka-tune in ako yung Willie, ang Mendota couple and family diyan sa Old Manila, Bulacan, si Andy at saka si Aida. Ayan. At yun din, si ito nakalagay, Kung Kang Kumets. Ayan, baka ano daw code niya. Ay nanonood daw mula sa Villa Roma 5, Lias Marilao. Ayan. At sa si Mendota couple naman diyan sa Oak proper at meron tayong midweek dyan ng Hope of Glory Community at lagi natin sila kasama dyan sa CTFE, dyan sa tabi ng FM City Marilao at ganoon din sa Alive Complex. Si nanonood din, nakikinig sa ating ngayon at bumabati si Nora de la Paz Madriaga. Good morning po, kaagapay, sabi nila. Si Lolit ay mapagpalang Lolit Adia. Mapagpalang umaga daw po kay Willie sa inyo. At dito sa Taytay daw sila. Makulimlim lang daw.
1: Ayun.
0: Taytay. Maganda klima dyan.
1: Oo nga.
0: Part of Metro. Si Rosalinda Ojano Manzano ay nanonood ng kinig sa atin. Di mga bati. At sila nakikinig via radio. At ganun din, nagpapabati ng happy birthday kay Ate Tess. Ayan. At ganoon din si Beth de Jesus. Good morning. Isa sa masipag
1: morning
0: na Gicones dyan sa Valenzuela. Kuya Willie, dyan sa CNB Mall sa likod ng ating fire station dyan, main fire station. At ganoon din si Nelia Palma. Nanonood sa atin mula sa Bukawi, Bulacan na. Ganoon din si Faustina Frankie Habla. Magandang umaga daw po sa ating dalawa, Kuya Willie, at siya ay natutuwa at nakikinig siya at nakasubaybay. Si Leonida sa Tela Sakada Rubio. Nag-good morning sa ating Kuya Willie at sa lahat ng kasama niya nanonood at nakikinig. At siya naman ay from Bacoor City, Cavite. Si Marl, oh, si Ate Marlene Guillermo.
1: Hey!
0: Ang kumari mo.
1: Oh, mare.
0: Talagang.
1: Pinagpe-pray po natin ang Kuya Bert, Pastor Bert Labawan, ano?
0: Uh-huh.
1: Ang kuya nila Mari Merlin.
0: Mm.
1: Nasa ika nga po physical ano challenge niya.
0: Oh, we pray for the recovery at kay Ate Merlin. Hindi na tarang napako ng edad niya, hindi na tumatanda. Mm. Ang dadalo ba ito sa alumni homecoming niyo?
1: Eh hopefully kasi nga dinala dito sa Maynila from Davao ang Kuya Bert para nga po sa kanyang karamdaman, hopefully magkita rin sa Saturday.
0: Yan, so ganoon at panalangin natin ang Kuya Bert sa kanyang kalusugan. Si Leonida, yan ito nga po si Jonard Rosal at si Pastor Alen. Ayan. Napakamabunga naming couple, maraming dinidisciple at may mga anak at apo na dinidisciple. Si Erwin Soriano, pastor for ano namin yan, for discipleship dyan sa Coron, Palawan. Nag-good morning sa ating dalawa, Kuya Willie, at nanonood from Coron, Palawan. Si Ed's Plegaria, ayan, nag-good morning po sa atin sa buong family, Mantos family. At nakikibati pa rin si Lenida ng happy birthday sa kanya raw ako, si Elijah Rubio. Ayun ako, marami pa mga mahabol. O, sumagot ang kumari mo, yes. Yes.
1: Yes.
0: Mahabol na sagot, Bishop. Thank you for the greetings. You are blessing to your Listener, ayan ako. Salamat din po. Kaya rin po, Ate Merlin. Salamat sa inyong humility at patuloy na paglilingkod sa Panginoon. Si Cynthia Zavala at sa Valencia. Ayan, patuloy natin dalaan kanyang kalusugan. Sila may nakikinig sa region ng DCS daw mula sa San Jose del Monte. Mula ka, Maribel Ramos. Nanonood din. Ako, marami pa, Kuya Willie. Gusto nating patuloy na pagpasalamat sa Panginoon ang pagbuti ng ating panahon at siyempre pa ang lahat ng ating mga kaagapay na kasama natin dito sa Family Matters ngayong Lunes. Eh, Kuya Willie, matagal mo na rin na hindi nababati ang mga ano, kapapangan.
1: Ano ba?
0: Ate mo na.
1: Kaya kung ang pong kabalin, maya paabak po at salamat kong Ginoo kasi milipas na ne po yung tubig baha, no? Kahit po yung kekatamong katatakutan na lahar mula sa pinatubo, eh salamat kong Ginoo, niligtas niya tayo. Yan. Sinabi natin na nagpapasalamat dahil niligtas tayo sa kapahamakan mula sa mga baha-baha sa Pampanga at kasama natin ang Panginoon.
0: Yun. At siyempre, patuloy tayo sumama sa nananawagan na this has to be acted upon. Mabawi ang pera, ang pondo na pinakawalan, ngunit hindi nararamdaman sa Pampanga, sa Bulacan, at sa iba pang bahagi ng ating kaya patuloy tayong manalangin para ang gobyerno natin ay patuloy na kumilos sa mustisya, ay patuloy na gumulong. Ano po. At noong nakaraan, isang araw kami kumakain. Anong araw ba yun? Biyernes yata. Kumakain kami dyan sa isang restaurant sa NLEX. May kapin. At nakilala raw niya boses ko una. At nakikinig siya. hindi ko makita yung text niya. Nahantayin ko mag-text ulit at babatiin natin ang pangalan. Kapampangan din. Kapampangan.
1: Ayun.
0: Siyempre gusto rin natin taga Magalang. Kaya naalala natin si Pastor Joel, si Sora Vilma.
1: Oo nga.
0: Gusto natin batiin ng mga kapatid natin dyan sa Bataan, Bulacan. Bataan, Bulacan. Bataan. Patungo tayo dyan sa first Saturday of October at para ating sa investiture ni Dr. Alvin para sa kanyang pagka-bishop, calling po sa kanyang pagka-bishop. Kaya we are looking forward to go there sa Bataan. At siyempre pa, sa mga nanonood sa atin, nakikinig dyan sa Japan, sa pangunan ni Pastor Eli Galios habang nasa garden niya, Tindunis. At kanyang pamangkin ay bumiyahe kagabi at marahin naroon na sa Japan. At nagkita rin kami kahapon, kagabi rin, early evening dyan sa NLEX bago sila pumunta sa airport. Ayan. At ganun din, nais natin batiin ng happy listening ang buong Fuji Assemblies of God, pauna ni Pastor Johnny, at ganun din ang alliances. Ganun din si Pastor Big Garcia sa opisina. Lagi nakabukas ang prayer team niya. Kaya happy listening sa lahat ng kaibigan natin dyan sa Japan.
1: Hello po.
0: ang Sister Belen at si Captain Art at ang Canoso family. Yan. At ang ano, siyempre, hindi natin kakalimutan, ang Tokyo Baptist Church. Ang mga taga Jesus the Loving Shepherd. Naku, binaha ang ano, ang Chiba. Karay mo ba sa Japan. Ganon din parang Nagoya, ang mga kaibigan natin, mga Alliance Churches ko sa Nagoya. Sila Pastor Ninyo rin ng Evangelical Preachers at namumusta nga tayo, mabuti naman sa Lailigtas. Kaya happy listening po at dito po sa inyong pagsabay-bay dito sa Family Matters ng 702 DCS. Siyempre pa, nais nating basahin ang salita ng Diyos. Sandigan ng ating family chat sa araw na ito.
1: O, yamang ito'y pagpapatuloy, Kuya Junel, ng ating sinimulang talakayin noong nakaraang Lunes, isa na rin pong talata na ating pagbabatayan ng ating usapan, mga Kawikaan 13, talatang 24, mapagmahal na magulang, anak ay dinidisiplina, anak na di napapalo, hindi mahal ng magulang. Proverbs 13:24, New International Version, Whoever spares the rod hates their children, but the one who loves their children is careful to discipline them. Yeah. Oh, kasi nga, tala kaya natin pagbabato.
0: Ng reflection natin.
1: Oh, eh, nandun po yung idea na pinaka mabuting sandata, tawagin natin sandata, weapon, panlaban sa mga pwedeng ikapahamak ng ating mga anak, eh, yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Katulad nito, eh, sabi niya, yung pagpapahayag ng pagmamahal ng magulang ay sa pamagitan po ng pagdidisiplina habang lumalaki. Ang maganda ritong alalahanin nating mga magulang ay yung katotohanan na yung pagkakaroon natin ng pamilya, ng mga anak, eh pagkakatiwala sa atin ng Panginoon. Itinaya niya ang kanyang pagiging Diyos na manlilikha, mapagpala, na ipinadadaan sa mga magulang ng isang tahanan ang pangalaga, pagpapala din, pagsasanay, pagtuturo sa matuwid na landas, sabi nga ng ating mga nakatatanda, doon sa pagsisimula ulit ng panibago na namang pamilya na disenyo ng Diyos dito sa mundong ibabaw. At kahapon nga, Kuya Jonel, ipinagdiwang natin ang Grandparents Day.
0: Yeah.
1: At isinama na natin din yung mga seniors natin, no? Kasi ang idea ay makita ng mga anak natin nagampan ng mabuti ng mga magulang bilang kapahayagan ng pagmamahal sa kanila ay at pagsunod sa ating Diyos na nagdisenyo po ng pamilya, pag-asawa at pagiging magulang.
0: Amen. Kaya napakaganda yung radyan is not just punishment but discipline. Kaya kailangan ay mapalaki natin ang ating anak under the discipline of the Lord. Praise God. At napakaganda. Ito po ay review lamang po at ng topic natin ay nung nakaraan Lunes. At nangako tayo na ipagpapatuloy po natin. Ano nga po ba yung topic natin?
1: Gentle parenting in a culture of overprotect correction.
0: Yan. At kaya dapat huwag tayong masyadong corrective. Oh, teka lang, hindi namin sinasabi hindi kayo magkukorek.
1: Oo, hindi naman.
0: Pinorek ang maling behavior ay tantamount to teaching that behavior is right. Kaya dapat kinokorek. Kaya alam, huwag naman yung overly corrective. Parang yung isang lalaki. Pinapitin ko rin yung mga dumalo sa aming kopos ganong Saturday. Yung mga aming anniversary celebration, pre-anniversary celebration, meron kaming kopos din na. At napuno yung aming lugar doon sa CTFE. At nako, nagpalitsumpa yung birthday celebration.
1: Wow.
0: Si kumkabalaing Tet Dampog. At kaya sa pakainan.
1: O, di sa Miyerkules, meron ding lechon.
0: Oo nga, dapat meron din.
1: Lechon! Mag-text ka lang, Bishop.
0: Asa niyo, test, mag-text ka.
1: Happy birthday ulit kay Ate Tess.
0: Ay, kwento ko na yung lalaki, so sumataw sa misis niya. Sabi niya, sa buong pagsasama natin, lagi ka na correct na correct. Napaka-corrective mo.
1: Nakto.
0: Correct ka ng correct, laki. Wala kang tigil. Sa loob ng 16 years natin pagsasama,
1: ang correct. Wow, matagal-tagal na.
0: Tumagot yung babae. 15.
1: Eh di kinorek na siya. Kinorek na spot, kinorek siya.
0: Kinorek na naman siya. 15 na niya, hindi 16. Ay, may nag-text si Pastora Len na Rosal. Mga binabati. Bukod sa nakasulat dito, nabati ko na kanina. Ang iahabon natin ng happy birthday si mga work magagawa namin, si Lani Cababaro, si Ronel Pahe, at si Tere Del Mundo. Ayan, from Pastora Jocelyn Rosal. Ayan. Eh, Kuya Willie, pwede ba magigyan mo kami ng quick review nung ating natalakay noong nakaraan bago tayo break?
1: Eh, Kuya Jonel, ating pasimulan, natalakayin, yung katotohanan na sa panahon natin ngayon, medyo komplikado, ika nga. at medyo mas kailangan na ng aksyon yung parenting kaysa sa dati. Dati parang tingin ng mga nauna na sa atin ay parang simple lang naman pala ang ano, pero sa pagbabago-bago ng takbo ng ating panahunan ay marami pong mga pwedeng makaligtaan, lalo na sa larangan nga po ng pangalaga sa ating mga anak. Especially yung fatherhood, Kuya Junel, nakita natin parang hindi na masyadong nabibigyang pahalaga, no? Yung mga tatay eh yung medyo limitado na rin yung kanilang mga kalagayan, na harap din po sila sa mga iba-ibang mga stresses at kung ano pa, no? So ginugusto natin na meron tayong mapag-uusapan na paraan ng pagdidisiplina ayon sa banal na kasulatan. Yun nga po yung gentle parenting.
0: No.
1: Yung hindi po yung gentle dito, hindi po nangangahulugan, Kuya Janel, na parang pwede mong palagpasin yung pwedeng pagkakamali na nagagawa ng ating mga anak dahil nakikutan tayo, dahil sa baka maapektuhan yung kanilang self-image and so on and so forth. Samantalang yung kabaligtaran ang siyang nangyayari. Pagka hindi natin natutuunan ng pansin yung paggabay, pagdidisiplina, eh baka po dumating yung panahon na tayo na nga ang pwedeng magdusa, so to speak. And all in all, tulad natin batayang talata, eh nasabi, yung pagmamahal natin, hindi natin nahayag mabuti.
0: Kaya talagang importante po na sa kultura ng kinalalak na ginagalawa natin ngayon, lalong kailangan ng disiplina. Pero mental discipline.
1: Yeah.
0: Ito yung ating pagbabalansi. Mamaya po yan ang tatalakayan namin ng kay Willie, mga prinsipyo ng biblical discipline na hindi naman talaga ika nga ay lalayo sa tinatawag natin gentle parenting. In fact, ito ay hango doon, ano po, na talaga yung disiplina natin ay balanse, kaya may gentleness, pero firm. At excited tayo sa pagtalakay ng Kuya Willie sa mga prinsipyo nito tungkol sa gentle parenting. May mga mahabol na nanonood, nakikinig sa atin. So dito ay si Brother Oyet Miranda at ang kanyang buong opisina ay nanonood at nakikinig sa atin ngayon. At yan ang head ng men's ministry sa Church of God, hindi lang sa Cavite kundi sa buong denomination. At ganoon din, umabati at umahabol lang pagbati si Pastora Arce Patako at ang mga leader niya natin doon na may birthday dyan, si Alexis at Arwin Baltazar, si Esriel Reyes, Court Ibanez at Helen San Gabriel ay umabati din sa atin. At ganoon din ay mabati ng mahabol ng panonood at pakikinig sa atin ang ilang pa natin mga kaibigan na ito si Bernie Curana mula sa kanyang opisina. Naalala ko tuloy si Robert de la Cruz dyan sa kapitbahay natin dyan sa One Corporate Center. Nakikinig din siya sa atin tuwing Lunes dito sa atin sa Family Matters. Yung mga mahabol, yan ang daan. Ano po? At gusto lang po natin sabihin na ang ating pong topic nito ay napakahalaga sapagkat umisang kayo, Willie, yung gentle parenting at the expense of discipline. Wala na naman. Yung iba naman, ito ay reaction naman doon sa discipline ng discipline. Puro buto, walang laman. Hindi pwede. Hindi rin pwede yun. Kaya sa iba, ayaw nila yun, yung gentle parenting dahil iniisip nila, gentle parenting. Ano yan? Wala nang disiplina yan. Ayan. Ay, hindi po. Pwede natin mabalansi po ito. Ano po? At sa mga advocate naman ng gentle parenting, ingat din tayo. Baka naman masyadong overprotective na po tayo. Wanna be overcorrective? We don't want to be overprotective. Kaya sapagkat ang utos sa atin ng Panginoon, train up a child in the way they should go. For in there, all they will not depart from it. Proverbs 22:6, empowering. Pero hindi mo pwede ma-empower kung hindi lalaki sa disiplina.
1: Yeah.
0: Yung araw, inspirasyon ay nakakatulong para mabilis at takbo tungo sa success. Pero madaling mapagod. Hindi na mabagal pero tuloy-tuloy. Hindi na babagod kasi na-adapt na yung discipline ng buhay. At yan ang nangyayari kung sila ay mapapalago natin sa mga ika nga ay biblical discipline. Kaya po, ang magiging focus po ng ating talakayan ngayon, yung second part po ng aming pong topic po, ano po, apat na layunin ng pagdidisiplina halaw sa Biblia ayon sa turo ng salita ng Panginoon. At ito ay mula rin sa resources natin sa crosswalk.com na niresearch ng ating mga researcher. At kaya ho, at every end of our broadcast, ay lagi tayong ano, lagi tayong ika nga ay binabanggit natin yung ating mga researcher. Wala yun eh, naku, mahirap. Kaya kung wala yung mga nasa likod amin pong broadcast, wala ko kami rito. Tututusin po, kami po ay team, isang buong team dito sa Agapay ng Sambayanan. Marami kaming kaagapay. Kami mga nakikita din sa screen.
1: Tama yan.
0: Sabi ng aking mga manugangin, nakilala po boses nyo. kasi sa radyo sila nakikinig. Mamaya. Kaya nakikinig ngayon, pakitext mo nga uli. Ako na ikaw mabati ko. Tulad ng pangako. Para nakasabay namin kumain sa isang masarap na restaurant niya sa NLEX. Diyan sa NLEX Petro noong Friday night. At ako, kaya Willy, marami tayong mga tagapakinig. Minsan nagre-request sila ng topic eh. Pagka nakikita, feel free ho, feel free. Text nyo lang po yung mga request nyo yung topic. At ganoon din naman yung may mga nagte-text sa atin ng mga katanungan nila. Tuloy nyo lang po sa pagkatulad ng pangako. Lagi namin ginagawa ni Kuya Willy, nangalaan kami ng isang Monday in the whole month na counseling questions para iniipon po yan ng ating mga kaagapay. At binibigyang diin na pansin ang ating pong mga katanungan upang amin pong talakayin. Ano po. At tayo nagpapasalamat po again sa ating ka-team para po mga kaagapay na kanilang kinukulit po yung text nyo lang po. Ang inyong mga counseling question, we'll be happy to address those. At gusto rin natin batiin Kuya Willy ng happy, happy listening lahat ng mga senior citizen nga natin at mga lolo't lola. Yun eh. No? At ordinary day yun eh. Pala Sunday nga pala na wala sa loob ko. Kaya yung mga senior citizen at lolo't lola sa aming simbahan, ay binabati natin sila. Kaya maraming salamat po kapag kung wala kayo, ay wala kami dito. Kaya kung hindi kayo nagtapat sa inyong panahon, wala kami rito. Kaya Kuya Willy, happy Grandparents Day.
1: Ganon din po sa inyo, Bishop Jonel Lolo Milan.
0: Nga pala akong Teo.
1: Oo. Kaya ikaw ay officially Opa Jonel.
0: Ayun, nako. Pasilipin na natin pa.
1: Lola na rin siya, na rin. Ba? Oo. Ang tinutukoy po ng ating Kuya Jonel, dili ba yung ating kasama pagka Lunes ng umaga dito sa Family Matters Monday edition sa kanyang memo ni Mami, siyempre si Mami Bessie Rios.
2: Heto na po ang memo ni Mami, ang programang kapupulutan ng mga aral para sa pagpapaganda ng relasyon at unawaan ng bata at magulang.
3: Hi, narito na naman po ang inyong Mami Bess Rios para sa mga ilang usapan patungkol sa paggabay sa ating mga bata. Dito sa memo ni Mami. At ang lahat ng yan ay atin pong ipipresenta sa inyo ilalahad in the context of early middle childhood or later preschool years. Ito po ay nagsisimula yung mga bata na sila po ay magkamalay ng kanila pong kapaligiran, meaning friends, at ang pagkakaiba-iba nila at ang friends. Ayan. Lalong-lalo na nga po sa mga bagay na may kinalaman sa mga standards and practices sa tahanan. So yan po ang unang-una. Ipamalay, idiin at sabihin sa kanila. eto tayo. Eto tayo. Hindi ikaw kamukha nila. Ngunit ingatan din na hindi ito magbigay ng mas magaling tayo sa kanila, mas mataas tayo sa kanila. Dapat na kanilang maunawaan at ang bawat tahanan, iba-iba po ang tinatawag na practices and bagay na pinapahalagahan. Pangalawa din po ay maganda kung makikinig tayo sa ating mga bata sa kanila pong mga kwento patungkol sa kanilang mga karanasan o di kaya naman, nisan kinukwento nila. Nay, alam mo yung classmate ko na. Uy, nay, nakita ko itong kaklase ko na. O yung nandun, o yung parang mga kuya, yung matataas na yung grade, ganito ginagawa nila. So let's listen to this kwento para alam natin na ba nag-observe siya. At doon natin itawid na ano ang kanyang damdamin dito, anong nakikita niya, kamukha ba ng ating tahanan or hindi. Ganun din naman, mahalaga din po if it is healthy boundaries, okay? Naku, kasi napakarami po natin ngayong sexual molestation, physically man or orally, nagsasalita, ano, kung ano-ano po. Sasabihin natin ang healthy boundaries in terms of ano ang dapat na kanyang hayaan na ginagawa sa kanya or sinasabi sa kanya ng kanyang mga classmate or friends or whoever sa eskwelahan. Kasi minsan mga staff or even teachers ang nagkakaroon po ng ganitong ginagawa sa ating mga bata. That's the sad part ng mga adults, no? Na minamolest ang ating pong mga bata. Especially, ito pong mga edad na to na parang they're so trusting. Wala lang, kala nila ganun lang. Ayan. And, panghuli, turuan natin sila na ang pagkakaroon ng kaibigan ay hindi naman ibig sabihin na lahat ay magiging masaya. Ngunit, may mga pagkakataon ikaw ay magiging malungkot, may makikita ka na hindi ka nila tinatanggap or hindi mo sila po pwedeng gayahin, and that's part of what we call social life. Maganda po yung maging makatotohanan para ang batang ito, maaga pa lang, alam niya ano ba talaga ang paglabas sa mundo, ano ang kanyang mararanasan. Mga ilang paalala mula sa inyong Mami Becerios sa Memo ni Mami.
2: Salamat po sa inyong pakikinig sa Memo ni Mami. Para sa mga tanong, mungkahi o kuro-kuro, mag-email lamang sa memonimami@yahoo.com o mag-text sa 0919-688-0324.

tahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.

0: Maraming maraming salamat sa napagandang awitin na yon at syempre pa sa binahagi ni Mami Bessie Rios. Kayo po'y nanonood at nakikinig dito po sa Family Matters ng 702 DCAS. Kami po ngayon mga tagapayot kabahay, John Albilan kasama si
1: Kuya Willy Basilio po.
0: At kami nagpapasalamat sapagkat sa araw na ito ay patuloy pong nag-re-respond ang ating pong mga taga-subaybay, mga kaagapay at nagte-text po sila. At nagpaparating na sila. Kasama natin Kuya Willy. Again, Wilson Espino.
1: Canada.
0: Canada, wow. Si Ramon Crisostomo yan sa Valenzuela, yan sa Maylawa, Megawa, yan si Omar Beltran, si Epifanio Salvador, nagte-text sila habang tayo nagbo-broadcast, si Marlon Guanson ay nanonood doon at nagpapa-shout out din siya para sa nakikinig daw sa radio ng DCS mula sa Paumbong. Si Marlon Guanson at ganun din si J.A. Lagisma. Maraming salamat po sa inyong ano. Si Janet Sulueta, yan ang aming shepherd ng aming mga young couples at si Ramil Sulueta at mabati sa ating Kuya Willy at nag-happy birthday kay Angie Sumalinog at Angeline Sumalinog Montes at advance happy birthday sa aming magandang shepherd at ites di Masin Milan.
1: Wow! Kilala mo yun, Kuya Jeline?
0: Oo, kilala ko yun. Kiligawan ko yun dati.
1: Yan.
0: Bumigay agad.
1: Tites, oo!
0: Sabi nga ni Agisa. Hi, birthday, darling. At
1: ayun.
0: Kachela. Ay, nakita si Kalookan. Maribel Ramos. Ayan, ako. At marami pang iba at mami ay ating bigyan daan. Belated happy birthday din kay Alex Baniel. Nagpadala ng pagkain sa akin ng ulam eh.
1: Mm.
0: Kaya lang eh namali. Yeah. Namali ang deliver.
1: Hala.
0: Deliver sa iba. Tinanggap naman. Kaya hindi ko nakain. Pero nung malaman niya, nagpadala uli. At deliver na ng ano ng personal
1: naniguro natatanggap mo oo
0: iba kahit hindi naman so salamat sa Panginoon sa mga nagdiriwa ng kanilang mga kaarawan sa buong isang linggong ito at pabubuksan ang kanilang mga apps at ng kanilang radio. Kayo po ay nanonood at nakikinig dito sa Family Matters at ang ating pong topic po ngayon ay gentle parenting sa in the midst of ano tawag ng kultura?
1: Yung over-correction.
0: Over-correction. Culture. Mm. Yung sunod-sunod doon po correct yan. At tinalakay po ng Kuya Willy noong nakaraan doon is ang preliminary discussion on this at ang basically, yung kultura na yon na kailangan nating i-address. Ngayon naman po, tatalakayin natin yung mismong myth. Ano ba yung mga biblical discipline na yan? At nagsasana, hindi naman nangangulagang harsh. At agay, gentleness. At, sige po kayo, Willy. Excited na yung ating mga tagapanood.
1: Eh, sabi mo nga kanina, Bishop, yung mababalanse. Mm-hmm. At siyempre, gagabayan tayo ng salita ng Diyos sa mga pagtalakay natin. Ngayon po, ang totoo natin pansin ay yung mga panuntunan, mga prinsipyo sa gentle parenting or biblical discipline. Noong nakaraang Lunes, sinimula natin pag-usapan tungkol sa bakit ba napakahalaga nito, Kuya Jonel? Bakit ba? Ano ba ang layunin ng biblical discipline? Ang una po yung maturity, hindi po pagkocontrol. Pangalawa yung preparation for reality, paganda para sa pagharap ng buhay sa mundo. Tapos yung self-control, over self-expression. Yun, babalansin din po yung dalawang bagay na yun. And of course, yung ikaapat sa ating mga dahilan, security in love. No? Yung papakita talaga ng pagmamahal natin sa ating mga anak. At ngayon nga po, ang ating pagpapatuloy na talakayan, merong apat na practical principles for gentle parenting or biblical discipline. Unahin na po natin banggitin, Kuya Junel, yung sabi, let us be consistent.
0: Yes.
1: Consistent dapat. Hindi lang po tuwing may mali, kaya dapat maging example tayo. Pang-araw-araw po yan, no? Pang-araw-araw po yan. At kung, halimbawa, umaasa tayo ng paghahayag ng ating mga anak, ng pagiging honest sa mga bagay-bagay, eh tayo pong mga tatay, tayo pong mga magulang, eh magpakita po ng ganong ano na hinahanap natin o nihingi sa ating mga anak, honesty. Pag nagkamali tayo, halimbawa, ang mga nakatatanda, marunong din po tayo mag-sorry. Kaya maging consistent tayo sa larangang ito.
0: Yes, that's right. Consistency is very important here, really. Pag hindi ka naging consistent, sabay, nabura na lahat yung disiplina.
1: Oy, oy.
0: Tapos ngayon, pakorek-korek ka. Eh, hindi
1: yeah.
0: ka consistent eh. So kahit na anong discipline program na pinapatupad mo, kung hindi tuloy-tuloy yun at ano man sitwasyon, masaya ka, malungkot ka, ay ganoon pa rin. Kita nila na hindi nababago. Eh talagang kahit sino involved, ang involved ay yung giliw na anak ka, ang involved ay medyo naiinis kang anak mo. Consistent din. Wala ka sa consistency, nako, that is tantamount to saying, forget about that discipline. Ayun.
1: Yeah.
0: Tapos ngayon, eto ka, correct ka ng correct. At may pahawak-hawak ka pa sa noon. Nako po, bata ka. Eh pala, dapat pala ka, ikaw pala ang dapat matutusan na dahil. Ano ba mga kailangan? Bakit?
1: Naunahan mo lang akong sabihin na kutusan.
0: Ano ba ang mga dahilan? Bakit maraming mga magulang hindi consistent?
1: Eh, kasi nga po, aminin natin to, Kuya Junel, ano? Ako, aminado dito eh. Yung nare-reflect kasi pabalik sa magulang yung kinokorek sa ating mga anak. Eh ayaw natin basically as a human being, ayaw natin ang kinokorek. Sa totoo lang, no?
0: That's
1: Kasi
0: right.
1: Lalo pagka na-enjoy natin yung bagay na ano, 'di ba? Naging kasabihan na nga, ugali na nga. Kung alin pa yung bawal, yun daw masarap. Yun. At umiiral po 'yun. Kaya ayaw natin basta ma-correct ka nga.
0: Yes, that's right. At kapag tayo ay na-correct, na-insulto, no?
1: Oo.
0: Ito na touch yung ating pride, di ba?
1: Yan.
0: Importante po ito, ano po, consistency. Pero siyempre, Kuya Willie, if I may add sa ating materials, there can be no discipline without clear policy.
1: Oo. Tama ka dyan. Tama yan.
0: Wala namang malinaw na patakaran ang mag-asawa tungkol sa paggamit ng gadget. Walang malinaw na patakaran ang mag-asawa tungkol sa house chores. Kung walang malinaw na patakaran, edi wala kang consistent na ipapatupad.
1: Yeah.
0: Di ba?
1: Merong
0: malinaw na patakaran. Malinaw na alituntunin. At habang maliit ang bata, si magulang ang gagawa noon. Habang lumalaki ang bata, edi open yun for modification sa bata.
1: Oh.
0: Kailangan upuan at pag-usapan. Eh, ang nangyayari ay ano, walang mga malino na usapan. Halimbawa, ay ang bata ay malayang umuwi kung ano oras yung gusto umuwi. Ang bata ay walang malinaw na tungkulin sa loob ng bahay. Eh, nagagalit si nanay, nagagalit si tatay. Kaya tuloy, hindi nila alam kailan magagalit, kailan hindi. Nagtatansya. Kasi walang malinaw. Oh, hindi ko kasi nagawa yung house chores ko. Oh, kasi gabi na ako. Umuwi, hindi ako nag-FYI. So, bakit? Alam niya na yun yung patakaran. So, kapag ka walang maliwanag na patakaran, na naipapaliwanag, eh, lalong ano, hindi nagiging mabuti ang pagdidisiplina. Walang magiging eco-consistent na ipapatuloy.
1: Yeah, totoo yan. At siyempre nga, maganda yung layunin, kaya papatulan at papatulan ng ating mga anak kasi alam na alam nila, yun ay para sa kanilang kapakanan. Masisiyan, masayang kalooban na susundin po yung mga binuo ng mga patakaran. Kailangan pagkasundo ang mabuti sa pagitan ng magulang at mga anak, yung sinabi mong yon, Kuya Janel.
0: Tama. At kapag may maliwanag na patakaran, yun ang consistently na ipapatupad.
1: Yes.
0: Kahit sino ang imbog, kahit kailang sitwasyon, kailangan tuloy-tuloy po yun. Walang, kumbaga ay parang yung babae may hawak ng ano ng mustisya na
1: Oh,
0: ang mata.
1: nakapiling. Oh.
0: Whoever is involved ay
1: Oh. Yeah.
0: panita.
1: Walang
0: Nakikita
1: kinikilingan.
0: walang kinikilingan. Walang piniprotektahan.
1: Ayan.
0: Yan talagang so yan po, kailangan ay consistent. Pagka consistent
1: Yes.
0: tayo, nanay, tatay, isa pa. Ito minsan, si tatay, consistent. Si nanay, hindi consistent. Ano
1: Oh.
0: sabi ko kay
1: Oo.
0: Willie?
1: Oh. Makalilito 'yon sa anak. Sino ba ang susundin ko? At ano bang talagang tama at dapat na siyang gawin, no? Dangan kasi yung figure of authority na pinagmumulan ng mga bagay na inestablish na mga patakaran, eh hindi sila magkapareho, hindi sila magkatugma. So, malilito yung bata. At dahil sa pagkalito, eh hindi na yung papairalin, hindi na yung gagawin.
0: That's right. Kaya talagang tumisang vice versa naman. Si na consistent, si tatay naman ang hindi. Yan.
1: Oh.
0: Kaya kailangan talaga nag-uusap ang magulang. Kaya kumisang magulang din na may diferensya.
1: Eh,
0: Ang
1: yun
0: dapat.
1: na nga. Yun ang sinasabi natin kanina ko, Jonel, na mahirap aminin pero nangyayari. Mahirap aminin na nagpagkukulang din pala natin bilang mga magulang. Hindi tayo kasi consistent nga.
0: Misa naman, pag galit si tatay, di papatupad. Pag masaya si tatay, wala mo ng rules rules. Masaya. Nakita ba yung kayo, Whitley?
1: Nako, parang tayong gumawa na rin ng paglabag sa ating binuo na pamantayan.
0: That's right. Kaya tuloy, pagka uwi, sabihin na, at sabi tatanay kapatid, mainit ba ulo?
1: Yeah.
0: Pagkakita ulo, ah, okay. Medyo nalambing-lambingin, ayan. Dahil nalambing, ayun, nalana, di ba? Uuwian lang ng paboritong, ano, paboritong donut. Ayun,
1: ayun.
0: is na, nakakita ng butas ng donut, ay, ng donut. Sa disiplina. Pero hindi naging consistent, ayan.
1: Oo.
0: Ayan. Ano ba yung pangalawa, Kuya Willie?
1: Sa ikalawa naman po, mga kagapay, minumungkahi po ng ating pinag-uusapan, be present. No? Hindi lang po effective yung disiplina kung walang relationship. At gusto ko nga paniwalaan ko, Jonel, na mabuti na ang pinagsasaligan talaga, yung sinasandalan ng disiplina, yung pong matamis na pagsasamahan ng magulang at anak sa loob una ng tahanan. Relasyon muna bago yung paluan o pagsasanayan.
0: Yes, that's right. Relationship, ano? Ano ang impact niyan kapag yan ay na-insure?
1: Ang kagandahan nito, Kuya Jonel, kung sinusulong natin at pinagkasunduan sa loob ng tahanan bilang patakaran, yung utos ay susundin, no? Pagsunod, aba, magiging masaya ang kalooban ng anak sa pagsunod. Wala na yung wait lang, wala na yung pilitan, wala na yung dadabog-dabog pa, pero gagawin pa rin. Wala na yon. Sa halip ay, opo, opo, gagawin ko na po. Yan, yung mga ganong tipo. Oo.
0: Sa ating workshop on parenting, lagi natin sinasabi na yung positive relationship
1: Yeah.
0: is everything. So, kahit na ano alam mong biblical principle, kahit na ano alam mong ika nga ay mga disiplina, pamamaraan ng pagdidisiplina, kung wala kang positive relationship sa anak mo, ay mahirap mo ipatupad yun. At napakahalaga yung positive relationship. Kaya hindi pwedeng kaya lang tila disiplinado, eh dahil takot. Dahil pag wala na yung kinatatakutan, eh di nagwawala na.
1: Yeah.
0: Kaya naman kapag yung kinatatakutan, aba, na-outdrawn na. Hindi ka natakot. Hindi natakot. Hindi natakot. Alam ba, si tatay kinatatakutan. dahil humakahataw ay gano'n na lamang.
1: Oo.
0: Aba, nung lumaki yung bata, hanggang balikat lang si tatay.
1: Oo.
0: Aba, di mas malaki na yung anak. Hindi na to.
1: Oo. Oo.
0: Naalala
1: Eh.
0: ko, di ba? Naalala ko nung ako'y pinapalo nung aking eldest brother.
1: Oh.
0: Hawakan ako sa braso, tapos sa apal.
1: Aha.
0: Ginagawa ko, iiwas ako tapos babalik ako tinitignan ko kung binubunggo ko talaga siya, sinisubok ako, kakayanin ko na eh. Abay, noong una, hindi, maliit ako eh. Tatakbo ko eh, hawak ako sa braso. Atake niya ako, paghatak niya sa akin, pagbalik ko sa kanya, bubungguin ko talaga siya. Titignan ko kung kaya ko na. Aba, hindi, matigas pa. Matigas. Ay, na lumalaki na ako, aba. Pag,
1: Ayan, ayan.
0: pag, pag, pag, pag, balik ko, aba, medyo na-step up na siya. Aba,
1: Aba,
0: kaya.
1: talagang...
0: Na medyo lumalaki na. Pagka, nakaka-step back siya 3 beses. Ganyan. Naging Christian ako.
1: Ayan.
0: Alam, hindi. Nagsisi na.
1: Ayan.
0: Sabihin, hindi mo pwedeng pagmalaki. Yung
1: Oo.
0: sa akin yan, sa
1: Totoo.
0: akin na-outgrow nila yan. Ano ba, nagkatrabaho na. Tatakot dahil hindi ka pakakanin. Nagkatrabaho na yung anak. O di wala nang takot, wala ka nang panakot. Relationship pa rin.
1: Relationship.
0: Positive relationship. Kaya, importante po yun. Kapag yung positive relationship ay siyang, siyang naging ika nga ay na in place ayaw nila na ma-displease ang minamahal nilang magulang. Ayan.
1: Oh. At sila mismo ang magtatanggol na sa mga pagkakataon na kumbaga ay meron ng tingin nila ay nalilihis na doon sa mga panuntunan na in-establish ng tahanan. Sila na mismo ang magtatanggol para sa katuparan noon.
0: Yes, that's right. That's right. Kaya talaga napakahalaga na tayo ay magkaroon ng intentional na pagdidevelop ating ika nga ay positive relationship sa kanila. Kaya yun, talaga yan. Meron tayong
1: So,
0: pangako.
1: isusog ko lang Kuya Junel dito
0: Apo.
1: sa tinatalakay natin be present. Siyempre, sa akin ay masabi natin wala ikang basta may papalit dun sa physical na presensya ng magulang at anak. At yun ang unang-unang kapahayagan ng ugnayan. Ugnayan. Di ba? Sabi ng Chip Ingram, meron tayong mga love languages. At isa doon ay yung touch, yung physical touch. At pagka alam ng bawat miyembro ng tahanan ang mga love languages na yan, particular sa physical touch, yun po, appropriately mapapahayag po yung consistency natin, yung pagiging physically present natin, and therefore, yung pagsasakatuparan nung totohanan malalim na ugnayan.
0: That's right. Agree. Agree. Ano po ang susunod natin?
1: Ang ikatlo naman, Kuya Junel, ito. Be wise. Be wise.
0: Be wise.
1: Oo. Yung idea na huwag kailangang hulaan lang ang parenting. Yung bang subok dili, no? Yung parang nag-eksperimento ka what may work or what may not work, no? Hindi po, hindi hulaan. Ang Panginoon natin mismo ang nangako na bibigyan tayo ng karunungan. At marami po yan latag sa buong kasulatan ang tungkol sa kahalagahan ng karunungan. Yung wisdom, no? Wisdom, hindi lang po head knowledge, ika nga. Hindi
0: Hindi
1: lang
0: lang
1: po.
0: information.
1: Oo, kundi basically, kung ano yung natutuhan mo, ihahayag mo sa estilo ng iyong pamumuhay. And that is wisdom, yung application ng iyong natutuhan.
0: Yes, that's right. Yung magkaiba yung ano yung wisdom. Yung kaalaman at karunungan. So ano ba ang kaibahan niya, Willie?
1: Yung karunungan sa tingin ko ay yun yung pwedeng sabihin natin na wisdom. Yung kaalaman, yun yung knowledge, idea na maganda, mabuti, kapakipakinabang na mga impormasyon or knowledge. And therefore, ita translate into practice. Yun po yung wisdom.
0: That's right.
1: So,
0: yung kaalaman mo, kaya
1: Mm.
0: mong i-apply sa particular situation.
1: Yos.
0: Kaya
1: Yos.
0: nagiging man, men and women of wisdom ka. Sabihin, pwede ka maraming alam. Pero kapag ang sitwasyon mo tungkol sa iyong pamilya, sa iyong finances, sa iyong love life, sa iyong sexual life, sa iyong pera, ba, hindi makitaan ng mga pasyahing ikang nakakadulot ng ikabubuti, kundi pasyahing nakakapagwasak, nakakasira. Ba, teka muna, eh, kaalaman lang yan. Hindi karunungan. Naalala ko sa expounding 1 Corinthians 3 na hanggang hindi ko kayo mabigyan ng karne, kundi datas pa rin. Unang tingin, parang yun ay may kinalaman sa malalim na turo. Yung karne at yung gatas sa iyong mababaw elementary teaching. Pero when you study further the passage, the Apostle Paul began to talk about yung ang dami nyo nang alam, naturoan ko na kayo, pero hanggang ngayon, awayan kayo ng awayan. Hanggang ngayon, kapi-kampihan kayo. So meaning, yung karne doon ay yung na-i-apply mo yung kaalam. Yung kaya si Apostle Paul and even other writers of the New Testament, sa unang bahagi, unang mga chapter, puro theology. Pero lagi yung another half, practical application ng theology.
1: Kaya
0: ganun din, talagang napakahalaga na ito ay ating matutunan. Ito ay talagang yung wisdom ay important. Lalo na sa pagdidisiplina. Kasi minsan, hindi naman yung letter of the law ang pinag-uusapan. Kung hindi yung ika nga ay the spirit of the law. Ayan. Kaya importante yun eh. Kasi kaya nawe-weaponize yung letter of the law. Kasi naiiwan yung spirit of the law. Ayan, di ba? Kaya talaga.
1: Yung batas na hindi nakasulat.
0: That's right. That's right. Pa yung intention ng batas.
1: Ayun.
0: Na protektahan ang maliliit at kumiling sa mga kapuspalan, yun yun eh, kaya mayroong batas upang ang mga mayaman, malalakas at may kapangyarihan ay hindi makapangbuli ng iba. So yun, nawawala yun eh, nawawala. Kaya nawe-weaponize yung letter of the law. Eh ganun din, kung wala yung wisdom, eh kuminsan ay kung isang na ganyan, na binabalikan ka ng anak mo, hindi ho ba ganito? Hindi ho ba? Ito ang nangyayari. Eh dahil nga wala kang relationship, eh talagang ganun-ganun na lang kung ikaw ay balikan na parang abugad, daga-abugado.
1: Abugado.
0: Abugadong pulpul. Ako naman, mga anak ko, ano ba, nagaganon, halika, maupo ka. At tayo mag usap pa yan. O, di, ano yung ano mo? Ayan. Sabihin ko, babayaan ko siya. Bibigyan ko siya ng floor. Pagkaraan, di, tapos ka na. Ako naman, ito tingin ko. Ganun rin, ganun, ganun, ganun rin. Anong tingin mo? Ay, sarap lang. Ang sarap lang. Hindi rin natin dinadaan sa pagkaka-autocratic na huwag na sasata, huwag na sasata.
1: Oo. Ano, nagkukwento ka lang o nangangatwiran?
0: Kaya kung secured ka at firm ka, talaga, you can sit down. Tara, upuan tayo. Yeah, I will listen to you. And after listening, you can share your thoughts. Then magkakaroon kayo nga ng sa halip na diskusyon ay dialogue.
1: And that alone, Kuya Jonel, ay manifestation ng pagiging wise.
0: That's
1: yung bukas tayo sa dialoging, bukas tayo sa pag-uusap, paglilinawan ng mga bagay-bagay. Ayon sa tingin ko, ayon sa tingin niya, pero we arrive at one direction, yung gabay natin ng salita ng Panginoon.
0: Yun.
1: Yun mismo ay palatandaan ng pagiging wise.
0: At the end of the day,
1: you know
0: the word of God.
1: Yes.
0: In the course of dialoging, sa totoo lang, tayo mga magulang may natututunan na may kita natin may katuwiran siya. And kanya ina-adapt natin yung kanyang katuwiran, aba na-assure siya na hindi mo din kulang lang. Hindi talaga ito ay dialogue. Yung iba kasi, sa halip na makipag-dialogue, tumatakas na lang. yung mga magulang, sa halip na makipag-dialogue, abay, Pinipwersa na lang yung anak. Yun ang mga anak, sa halip na makipag-dialog, dahil alam niya siguro wala siya sa katuwiran, ay
1: Oo.
0: imig na lang at tumatakas na lamang. Ayun. Yun din, kapag lumaki na sa opisina, sa halip na pumunta sa
1: Oo.
0: forum, sa iba't ibang forum, inilalagay.
1: Change topic na lang.
0: Change topic na lang. Wala naman. Hindi naman niya. Hindi naman niya nakikinig. Ang totoo, hindi ka pili makidialog. Diba? Mga nag-early judgment. Hindi.
1: Yes.
0: Gusto mo, ikaw lang ang pakinggan.
1: Oo.
0: Dahil doon, dahil sa feeling mo na yon, nag-judge ka na. Sabi mo,
1: Tama.
0: yan eh. Nag-judge na yan eh. Yun pala, ikaw na nag-judge na nag-judge sila. So, kasi hindi ka na sana. Kaya ito ang kagandahan ng mga magulang na who brings their children to a table and to sit down and dialogue. At you can do that kung ikaw ay meron niyang wisdom na yan. Iisa sa Panginoon. Sabi naman ng Panginoon, di ba? Kung wala kang wisdom, ay humingi ka sa Panginoon.
1: Oo.
0: At ipaipag.
1: Oo, at kung magbigay daw ng wisdom sa Lord, sagana.
0: Yun, o matitig.
1: At saka dagdag pa rin, Kuya John, sabi, hindi nanunumbat.
0: Yun ang maganda.
1: Hindi yung parang, ikaw, mali ka na naman kasi. Walang ganun kay Lord eh.
0: That's
1: basta nakita niya, dalisay sa puso natin yung gusto nating matuturin at may apply yung ating pagkatuto sa mga bagay-bagay, alang-alang na rin sa ating pamilya, sa ating mga anak, nako, katuwa ni Lord na ibigay yon.
0: Yes, that's right. Sa ganun diwa, ay talagang makikita natin na talagang ang niyayakap ng ating anak ay yung mga prinsipyo ng Biblia. Dahil hindi personality based.
1: Oo. Eh.
0: Tatay, yan kasi si nanay, ganyan talaga. Hindi. Hindi ito talaga yung... Kaya kaya nilang tayuan.
1: Oo, eksakto.
0: Ito talaga hindi personality oriented, kundi principle base. Naku, pilis na oras.
1: At gusto kong idagdag ko, Junel, yung idea baga. Halimbawa, kung ilan man yung mga anak natin, di ba, iba-ibang katauhan yan, iba-ibang mga pwedeng ugali yan, iba-ibang mga paraan ng pagkatuto at pagsunod. Pero dealing with each of them na medyo unique sa isa't isa, nako, kasarap sa pakiramdam ng magulang pagka na-win na over ng magulang yung anak sa idea ng paglaki na merong maayos na kalagayan, pamilya, buhay at kinabukasan. Ayun, reward ng magulang yon, Kuya Junel, mula sa ating
0: Yeah.
1: Panginoon.
0: That's right. That's right. Amen. Eh, mabilis sa oras, kaya kailangan, bigyan mo na yung pang-apat. At baka tayo magkaroon ng pangatlo pa. third episode on this topic. Mga kaibigan, huwag kayong mag-alala.
1: Sa ikapat na po naman, mga kagapay, ito, be assured. Di ba, may pagkakataon parang na wiwindang-windang tayo left and right. Wala tayo kasi kasiguruhan na naranasan. Pero pagka po napairal natin yung idea ng gentle parenting, yung biblical discipline, magkakaroon po tayo ng katiyakang kasiguruhan, no? Minsan matagal bago makita yung bunga ng tamang pagtuturo eh. Di ba? Sabi nga ng isang magulang eh, Lord, we pray na yung aming pagtuturo sa aming mga anak, makita po namin nangyayari in our lifetime. Baka kasi wala na tayo na nagturo sa kanila, nagsabi sa kanila ng ganito at ganyan, wala na tayo sa mundong ibabaw. Pero nung sila po ay naglaki na, magsipamilya na, aba, makita po natin. No? And ang sinasabi lang natin dito, rewarding yung ating pagtampan ng papel.
0: Yung be assured ay napakalalim yan. Ano po, na una, be assured na binigay ng Diyos yung anak sa iyo, ang Diyos ang kasama mo. Ang Diyos ang kasama. You can only do so much. At umaasahan mo na ang Diyos ay patuloy kang tutulungan. He is a very personal God.
1: Yeah. Yung
0: assured na yan ay ganun din yung bang mga tinatanim mo sa anak mo ay hindi nababaliwala.
1: Opo, totoo yan.
0: At hindi babalik ang mga tanim ng salita ng Panginoon
1: na
0: wala ipala, di ba? Saka yung be assured na yan ay ganun din sa ikaw din na kailangan ay magkaroon ka rin ng security in yourself. Na paminsan kasi maraming mga magulang na meron sila mga insecurities na sila ay hindi na-honor at nandiit sila sa sarili nila. Kaya ngayon, itong anak nila medyo lumalabas yung talino. Aba, gusto nila mawi na pag ang anak nila ay honor, ay parang sila na rin yung honor. Kaya napupunta nila ngayon. Naaaw na yung naanong teacher, naaaway nila yung school. Dahil parang masyado academic mga maganda rin naman yun na matataas ang grade ng anak, siyempre. Pero hindi yun ang lahat. Marami naman mga matataas ang grade pero hindi rin naging matagumpay. Hindi rin naging mabuting tao. Kaya importante po yung holistic, ano, yung mga husay na bansa sa pag-aaral, sa pag-education, ay talaga makikita mo na ano, Kuya Willie, na at the early stage ng bata, hindi puro academics. Kundi yung playful, tapos ay they enjoy going to school, they enjoy learning. Kaya by the time na they will have voluminous study, aba, they enjoy it. They enjoy mga kasamahan, they enjoy mga classmate, hindi ka competition yung classmate. Kaya importante yan na talagang hindi maging napaka-competitive, kundi kung meron ka kompetensya yung sarili. So yun din po, tulungan mo ang iyong sarili. Kaya yung mga baggages mo bilang tao, kailangan mo ma-deal. Merong mga seminar, Living Water, ang Heal for Life, na kasama rin sa Heartline ngayon, sila Sister Joy, ano po, ang presidente ng mga Christian Counselor sa Pilipinas. Ay nako, malaking tulong sila sa ganyang bagay. At ganun din ay napakahalaga na talagang maging mapalaki mo rin yung anak mo ng ang security niya naka-anchor sa Panginoon. Kaya siya magpapakahusay sa pag-aaral ay dahil sa Panginoon, hindi dahil sa gusto niyang mapatunayan ang sarili niya. So kaya napakalawak niyan. Be assured, di ba? Nagbabati sa atin, you know, sa Metamorphosis School of Marilao. Yung nasa kantin sila Pastora Marlet at ang kanyang buong team dyan nanonood at nakikinig sa atin ngayon. At ganoon din ang Metamorphosis School ng dyan sa Bangkal, may Kawayan, Bulacan. Nanonood at nakikinig sa atin sila.
1: Wala nang baha dyan, ha?
0: Oo, wala na. Praise the Lord. At talagang...
1: At sabi mo nga, Kuya Junel, nasa kantin. Uy,
0: mm-hmm.
1: Ingit naman.
0: Meron mo nagtetext sa atin si Chris, Christine from San Fernando, Pampanga.
1: Mayapabak po.
0: Chris, nakalagay Sister Christan, pero yung kanyang pangalan sa FB, Christine. Ayan. Ganun din. Si Sally Kamba, ayan, kasama natin yan sa Talk About the Church, pero yata narito na yata sa Pilipinas. Nakikibati, ano, binabati si Nick and Sally nasa Pilipinas na, at binabati si Odi Liwag, 60th birthday ni Odi. Taga TBC. Napaka mapaglingkod, magkakabarkada yan doon sa TBC. So kasama si Kim, ang Kiambao couple, ang Sarmiento couple, at ang iba pa. At ayan, at si Ate Julie Concepcion Jacinto nakinig sa atin. Oh, ito si Joylen Ramos. Ay, amazing morning po si Ejo. Ayan, mabati sa atin. At si Ann Villanueva at si Dario Escototo. Ay, be wise and be assured. Ba? Very meaningful sa kanya yun, Kuya Willie. Yung ating fourth point, si Telma Manares, nanonood, nakikinig din sa atin, at si Beth Concepcion dyan sa Tugatog, may Kawayan, Bulacan, nanonood din at nakikinig sa atin. At bumabati din si Oma Beltran.
1: Yun, Oma, Lola.
0: Yan, Lola Beltran. May radyo po ako, halos wala nang patayan. Hirap na po ako mag earphone na, ano ba yan? Earphone, 88 na po ako. Kaya radyo na lang. Ayun. Sa mga app. Salamat po sapagkat iba pa rin ang radio. Ano po? Si Wilson Espino ay nanonood sa atin. Si Epifanio Salvador, maraming salamat. at si J.A. Lagisma. Nako, maraming naghahabol at na nagpaparamdam na kasama natin. At kapag si Marlon Guanzon ay nanonood din sa atin at bumabati at umusta raw sa atin dalawa. Ano? At siya na may nanonood, nakikinig din sa transistor radio. Ayan. At meron din nagtay sa atin dito kayo na hinahanap ko. Sabi niya, asaya namang makinig po sa inyo at manood sa inyong dalawa.
1: Salamat po.
0: E masaya rin po kami. Ayan.
1: Totoo yan.
0: At tayo nagpapasalamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan sa panibagong episode natin na ito. At bibigay ni Kuya Willie ang lagom, pagdalagom, karaang Lunes at
1: balance. Oh, balance ang ating pagtalakay dito, Kuya Jonel, kasi kinikilala natin napakahalaga ng gentle parenting at meron tayong saligan, ang salita ng Diyos. Ang tiningnan natin noong nakaraan, yung mga layunin, bakit ba mahalaga ito? At ngayon po, yung paano natin gagawin ito. At salamat sa Diyos, hindi po tayo nag-iisa sa larangan ito. In fact, pagkakatiwala po ito sa atin bilang mga magulang sa kapakanan ng ating mga anak, lalo na sa kanilang kinabukasan, at nakapalob po yan, mga kagapay, sa pinakadisenyo ng Diyos. Bakit niya binuo, unang-unang institusyon tinatag niya ay ang tahanan. Bakit niya ginawa yun? Kasi nga po, gusto niyang ipahayag yung kanyang labis na pagmamahal sa sanglibutan ito. At salamat na pamilya po ang kanyang pangunang binigyang pansin na itatag sa mundong ibabaw.
0: Yes, at tayo pinagpapasalamat sapagkat nababago-bago man ang tawag. Pero nito, gentle parenting. Ha? Ano yung gentle parenting? Pag tinignan ng maigi, biblical ano pa rin po yun. Discipline. Ano po. Kaya lang ay nilalagyan ng iba't ibang tawag upang patuloy na ma-emphasize po yung kalagahan ng gentleness. Isa pa, Kuya Willie, karamihan ng mga magulang, mataas ang boses, high pitch, gano'n. Dahil may pag-aaral na yung masyadong high pitch, masyadong parang lagi galit o ano, hindi nakakatulong sa emotional development ng bata. Kaya kailangan aralin yung pag-create ng gentle atmosphere. Ako, ay mag-a-adjust ako dyan dahil syempre malakas ang boses natin. Talagang minsan unaware tayo. Pero may impact yun, may impact. Kaya talaga.
1: Di ba kasabihan sa aming mga kapampangan, malakas ang boss namin tapos yun, pasigaw din eh. Pero aminado ko na nangyayari ito sa amin pagitan ni Ate Edna eh. Pero ang isang bagay na hindi niya ikangay masansala, yung sigaw ko na I love you, yun.
0: Ayan ang matin.
1: Hindi niya masansala yun.
0: Kahit anong tono noon, I love you. Na, mukha sinigaw mo, mukha narinig ka. At gusto rin nating batiin ang happy listening si Chai. Siya ba ay nasa she's battling with lupus at we are thankful sa attitude and we are blessed every time we visit her and we are greeting Chai, ano, at at gusto rin natin batiin ang happy listening lahat ng mga dumadalo ng ating National Disciple Making Campaign. At ngayon sila Bishop Noel ay nandiyan sa Visayas kasama ni Bishop Noel Centino. Ayan. At dapat kasama ako original lang. Ngunit salamat, lumakas na si Bishop Centino kaya siya na ang nandiyan. Pero sa October, patungo naman kami ni Bishop Noel Pantoja dyan sa Coron para sa Coron, Buswanga at kami Kamainan. Natawag doon yung mga island dyan sa northern part of Palawan. Kaya happy listening po sa inyo. Hey, Willie, mabilis ang oras. At nating wakasan sa isang panalangin ang podcast sa araw na ito.
1: Apo. At syempre, Kuya Jonel, sama na po natin sa panalangin yung mga napahamak doon sa pagkasunog ng
0: oo
1: isang
0: nga.
1: Barko. Oh,
0: talagang malaking kaya nga, trahedya po yan. pagkasunog ng barko patungo Coron, at ay naman malapit-lapit na sila sa Coron, kaya mas naging madali ang pag-rescue doon sa mga na-rescue. Pero sobrang bilis ng apoy, kaya marami talaga ay
1: Eh,
0: hindi.
1: nasa 76 na ayon sa balita yung mga
0: Oo, kaya
1: nakita.
0: panatangin natin ang mga mahal sa buhay.
1: Yun na nga po, yun na nga po. Sige po, mga kagapay, manalangin tayo sa ating Panginoong Diyos. Magandang araw po, Ama namin Diyos. Totoo po, napakatamis sa dila namin na tawagin kayo na tatay namin sa langit. Kayo po ang halimbawa ng pagiging magulang namin dito sa lupa. Alang-alang po sa pagkakatiwala nyo sa pagbubuo ng pamilya mula po sa inyong kamalayan, kaisipan. Papasalamat kami. At dahil po dyan, hindi po kami nag-iisa. Kasakasama po namin kayo. At marapat po bilang mga magulang, kami po ay titingin sa inyo. Aming bubulayin, sisikapin na matutuhan at ipamuhay yung mga panuntunan, yung mga prinsipyo mula po sa iyong mga salita. At kailanman po, anumang bagay na ihayag po ninyo ay tama, totoo, at merong katwiran at katarungan, dahil po ito ay galing sa inyo mismo, na ang puso, Panginoon, ng ninyo sa para sa amin ay punong-puno ng pagmamahal. Bawat pamilyang tinatayo ay nasa ilalim po ng inyong pamamahala. Kung kaya, Panginoon, wala pong mabuti kundi yung aming sundin at maging mapairal sa aming tahanan, sa aming mga sarili-sarili, yung iyong mga salita. At alam namin, hindi po walang kawalang pag-asa ang pamilya, sampunan ng bayan namin for that matter. Kaya Panginoon, nagpapasalamat kami. Maging sa mga programa ng 702 DCIS at kasama po rito, kung sa mang lupalop ng mundo na meron pong pagkakataon na mahayag ang iyong kabutihan, pagmamahal, eh kasama po ang 702 DCIS. Ama, nakikiluhog po kami sa iyo doon sa mga pamilyang naapektuhan, na ulila, doon sa pagsunog ng barko patungong Coron. At Panginoon, alam po namin, hindi po madali ito para sa kanila. Pero katulad na nga po ng aming pinapahayag, nandyan po kayo. Samahan niyo po sila, Panginoon. At gamitin po ang mga iba-ibang mga ahensya, pribado, pamahalaan at kung ano pa sa kanilang kalalagayan. And above all else, Lord, give them the assurance you are by their side. Pinagpalaan niyo po ang umaga, pagpapalaan niyo po ang mga oras na lilipas, sampu na po ng iba pang mga programa na kahanay sa 702 DCIS upang maging pagpapala until all have heard. In Jesus' name.
0: Amen. Amen. Praise the Lord. Nako, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa amin dito sa Family Matters ng 702 DCIS. Nakahook din pala sa atin ang iba pa natin mga regional radio station. Kaya we also greet them a good morning. Kay Willie, sino-sino po mga kagapay ang ating papasalamatan po sa
1: salamat
0: atin?
1: Salamat po sa mga tumulong sa ating broadcast, si Ate Abside Ferrer Tabua, ang Shaira Gabornes, si Shekina Abalon, yung ating pong production technicians, ang RTV team, broadcast engineers doon sa Bukawi Transmitter Site. Salamat po sa inyong lahat.
0: Yes, at siyempre pa tayo nagpapasalamat sa lahat sa inyo na naging kaagapay namin sa araw na ito. Sa mga nagpapasa ng link tuwing tayo po'y nagbo-broadcast para mapakinggan either live o kaya naman ay after ng ating live broadcast ay sila'y humahabol ng pakikinig at panonood. Salamat po at kami po'y buong puso nagpapasalamat sapat kayo ay nakikiagapay sa amin. Ito po ang inyong mga lingkod, John and Milan, kasama si
1: Kuya Willie Basilio po, happy birthday kay Ate Tess.
0: Ayun, salamat po. At ito po ang Family Matters. Kagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, Sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
3: Kuskus ka ng kuskus, kusot ka ng kusot, lahat ng bahagi binubusisi.
4: Aba, siyempre naman. Dahil para sa akin, hindi pwede ang makapit na mantsa at dumi sa damit. Mitikulosa kasi ako pagdating sa paglalaba.
3: Ganun?
4: Kaya naman, hindi pwede ang pwede na. Ang puti, dapat pinakamaputi.
5: Ang iyong puso, ganito rin ba kalinis? Mitikulosa ka pa ba pagdating sa pagpili sa tamang desisyon mo? Sa paglalaba, kitang-kita mo ang dumit mantsa. Sa iyong pamumuhay, ganito ka rin ba? Suriin ang sarili dahil ang pagbabago ay hindi pa huli. May pag-asa, kaibigan, at sa Panginoong Hesus ito matatagpuan.
6: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909. Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng BM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
7: Alam mo ba na ang unang himpilan na kinailangang itayo muli ay ang DXFE Davao? Noong March 1, 1972, ay tinupok ng sunog ang istasyon. Napakalaking pinsala nito para sa DXFE dahil ang buong gusali ay naging abo na lamang at tanging tower na lang ang natira. Ngunit ang masalimuot na kaganapan na ito ang naging daan para ang DXFE ay makalipat sa isang mas magandang building. At higit sa lahat, ang kaganapang ito ay lalong nagpalalim sa pananampalataya ng ating mga workers doon.
8: Kung tala kayang ugnay sa pag-asenso ang hanap mo, kinig na sa Entre Pinoy Espesyal. Susunod na.
9: Ito ang 702-DZAS.
10: 702-DZAS.
9: Agapan ng sambayanan na papakinggan sa buong mundo
10: sa febc.ph
9: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
8: Pilipino, panahon na ng pag-asenso! Kaagapay mo, Entre Pinoy Espesyal sa himpilan ng 702-DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
1: Kano ba ang pamatang iiwan kay Lulu? Pera at bahay at lupa, edukasyon, malinis na pangalan.
11: The legacy of FEBC is simply the millions of souls that have come to faith

0: for the Lord. Hallelujah.
1: Entre Pinoy Especial.

sa pagnenegosyo, sa pagpasok, ano man yung kailangan mong gawin ngayong araw na ito. And for this, deciding to show up regardless of your circumstance, regardless of your condition, yung physical being mo, ay maraming salamat sa iyo sa for taking the courage to show up at pumasok at maging active pa rin sa mga ginagawa at sa gagawin mo. Ngayong araw na to, welcome po sa programang Entre Pinoy Espesyal. Ito po ang programa na nagbibigay ng kaalaman, syempre ng pag-asa at saka ng mga tip sa mundo ng negosyo. Good morning sa iyo na nakikinig sa 702 DZAS AM band, lalo na sa ating mga masugid na tagapakinig gamit po ang portable missionary radio at transistor. Hello po sa inyo. Siyempre, tayo rin napapanood sa YouTube channel, Facebook page, 702DZAS, FEBC Radio TV. Don't forget to like and subscribe at i-share po ang ating mga programa. And kung wala pa po kayong radio app sa inyo pong cellphone, ano? Aba, it's about time. Kung kayo po ay iOS o Apple, mag-download po sa Apple App Store. O kaya naman kung Android kayo, Google Play Store. Wala pong bayad yung ating app. Just download 702DZAS, makakapakinig po kayo 24 oras. San ka man naroroon, sa bahay, nagluluto ka ng pananghalian, nasa opisina, abala sa trabaho, o nasa biyahe, papunta sa inyong destinasyon, salamat at sinamahan mo kami ngayong umaga. Alam niyo po, maganda rin na nagsimula ang inyong umaga na kayo ay nagpapasalamat sa ating Panginoon. At nakapag-start din ang araw na nakapag-devotion, ano? At kung hindi pa, aba, hindi naman huli ang lahat. Kung anong oras kayo mas makaka-receive, ano, ng, kumbaga, mas magiging open ang inyong utak, ang pag-iisip sa pagtanggap sa salita ng Diyos. Pero huwag palipasin ang buong araw na hindi kayo nakakabasa ng mensahe ng Panginoon. Amen po! At ano man ang inyong feeling for today, no? Pwede ba kayong mag-chat sa ating chat box sa Facebook page kung natin ngayon sa 702DZAS. Ano po ang feeling nyo for today? Ngayong Lunes ng umaga, happy ba? Heart ba yan? Care? Love? Prayer? Ano po ang inyong emoji for today? Bukod sa pag-share nyo syempre ng inyong nire-ready na pagkain o pananghalian. Ayan, kagaya ni Ate Rosalinda Manzano, sabi niya, lunch check, pansit, gisado, saging na lakatan. Si Edgardo Alizaga, good morning po. Gusto ko yan, pansit, gisado. Ayoko ng pansit na merong fishball tsaka may kikiam. Gusto ko yung ano lang, traditional pansit na ano, yung either chicken o pork. Basta ayoko nung may ano, dagdon, may mga processed na hinahalo. Yan. Si, diba, kanya-kanya naman yung taste, ano? Si Faustina Habla, ama, Monday check, inihaw na bangus. Ayan, sarap naman yan. Si Cynthia Valencia, good morning. Listening po from San Jose del Monte, Bulacan, through 702DZAS. Si Arsenia Reyes. Ginisang ampalaya ang lunch namin. Uy, na-miss ko na to. Ginisang ampalaya. Masarap yan. Tapos may kaunting itlog. Ano? O kaya, itlog na nilagyan ng maraming ampalaya. No? O kaya, maraming itlog na nilagyan ng kaunting ampalaya. Ayan. Ano po ang inyong pananghalian at ano ang emotion o emoji nyo ngayong araw na ito? Kayo ba ay prayerful, heart, excited to brave the week ahead? O naka... smile ba ang inyong umaga? Mad face ba yan? Let's see kung ano po ang inyong mga emotion ngayong araw po ng Lunes. Magbahaginan po tayo. Siyempre, kasama din yan yung inyong niready na pananghalian. Ano? Ako last Monday, naalala nyo, shinare ko sa inyo yung Monday or Wednesday, yung paggawa ng cordon bleu na lumpia. So, may development tayo doon, kaagapay. Ngayon naman ay

since parang pangbata nga masyado yung timpla noon, actually pambaon naman yun ng aking mga anak. Ang ginawa ko naman, yung kalahati nung chicken na mixture, ay nilagyan ko na siya ng carrots, ng sibuyas, para magiging ano na siya, lumpiang Shanghai na nilagyan ng cheese. O, diba? Eh, di na nakadalawa tayo na menu, isang cordon bleu na lumpia, tapos isang lumpiang Shanghai na chicken. Dami po nating pwedeng magawa sa chicken breast, tapos comparatively, mas mura naman siya kumpara sa baboy, ano? Kaya kung nagtitipid kayo, eh, piliin po ninyo yung manok. Marami po kayong magagawa dyan. Versatile ang manok. Kod pa sa magagawa mo siyang pastil na pwede rin pambao ng iyong mga anak, no? Pwede mo siyang lutuin, parang week meal prep. Tapos kukuha ka na lang ng pastil kasi hindi naman madaling mapanis yan, lalo na kapag nilagyan mo ng suka. Ang ulam na may suka, laging madalas yung shelf life noon ay mahaba, mas mahaba kumpara sa walang suka, ano? So, ayan, may mga meal prep kayo, lagyan nyo na lang ng itlog, tapos sasain ka na lang. O di, ang daling ng buhay, ano? And good morning kay Arsenia Real. Yes, sabi niya, thank you po for reminder daw sa devotion. At si Guy Santos, aba, mami, and pritong neck na spicy. Ayan, masarap yan. Lalo na kung makain mo lahat ng buto ng ano, neck, no? Protein yan. Si Edgardo Elizaga, ang lunch po namin ay ginataang albacora? Ano yun? Ginataang Ginataang albacora with matching saging for dessert. O, may assignment ka, sir. Ed, ano po ba yung albacora? Pero tayo po ay bumati sa ating mga celebrator.

0: Kay Tita Ludy Rosario, nag-celebrate siya ng kanyang special day.
1: Happy
0: Belated
1: birthday!
0: Happy birthday kay Jonathan Galindo, kay Jeanette Frogosa, Jonathan De Santos, Jewel Pangilinan, happy birthday. AJ Esplana, Basi Darramos, happy birthday sa'yo, brother. Si Samuel Gonzalez, ganun din. At syempre, si Ate Evelyn Laigo, forever young. Happy birthday,
1: happy
0: Ate
1: birthday.
0: Evelyn. Si Jocelyn Camacho, si Jill Mendoza, si Frederick Narte, si... Aba, si Hannah ng Papuri, Hannah Bercero, happy birthday sa'yo. Sister Eva Gomez ng Tanikalang Lagot, happy birthday po, Sister Eva.
1: Happy birthday!
0: Yan, at si Sir Robert Bukat, isa din sa Papuri artist. Happy, happy birthday, belated happy birthday. Birthday ngayong araw, si Rose Padolina Caviteño, happy, happy birthday, Sister Rose. At si Balong, si Caleb Rafael Regondola, happy birthday. Ang daming birthday celebrator ng September. Punong puno, jam-pack, parang maraming taong pinanganak sa buwan na ito. Si Christine Rivera, happy birthday. Jenny Villamor, Leila Palencia, si Doc Rain Blanco, happy birthday po. Ng Bulacan State University. Si Aleli Aba, si Aleli Rios, ayan ang aking pinsan, happy birthday.
1: Happy birthday.
0: Si Ma'am Nora Lucero, maligayang bati po. Si Christina, si Bonita Clavicilia, si Pastor Melvin, happy birthday and advance happy birthday kay Vanessa Rapisura. And syempre, babatiin ko yung nanay ko, nag-celebrate siya, 73 years old ang aking... Yes! Napakaganda! Pinakamagandang nanay sa buong mundo, Mama Hermie Cabrera. And batiin na rin natin, idamay na natin ngayon ang birthday ng papa naman ni Ara Negad, ang aming bunso. Yan, sa DJAS. Happy birthday, Sir Arnel Negad. Nawa ay maging masaya po ang inyong celebration for today. Ayan, at dako na po tayo sa ating baon.
2: It's baon time!
3: Mula sa simpleng problema, nakagawa ng solusyong sariling atin. Hello kaagapay! Sa edad na 19, binuo ni Adrian Fabula Ponce, sophomore BS Applied Mathematics student ng University of the Philippines Los Baños, ang UP Tite LB. Isang web app na tumutulong sa mga estudyante na makahanap ng makakainan batay sa kanilang lokasyon, pupuntahan at oras bago ang susunod na klase. Hindi lang basta naglilista ng restaurants ang app. Isinasaalang-alang nito ang totoong routine ng mga estudyante sa UPLB, kung gaano kaikli ang break at gaano kalayo ang kailangang puntahan. Si Adrian mismo ang gumawa ng coding, design, research at testing ng proyekto. At mula sa tanong na, saan ako makakakain bago ang next class? Nakakuha na ito ng higit 800 active users. Patunay na ang isang simpleng ideya, kapag sinimulan at pinaghirapan, pupwedeng maging solusyon para sa karamihan. At yan ang ating baon. Ako po si Phil Lagtapon.
4: Kaagapay, may mahalagang update kami sa bagong 702 DZAS transmitter. Salamat sa Diyos sa kanyang katapatan at sa inyong walang sawang panalangin at partnership. Patuloy ninyo kaming samahan sa panalangin para sa ligtas na pagdating ng transmitter sa Pilipinas ngayong October at ang maayos na installation sa FEBC Bukawi transmitter site ngayong taon. Sa pagdating ng bagong transmitter, mas malakas ang signal, mas malayo ang maaabot, at mas marami ang makakarinig ng mensahe ng pag-asa at buhay na matatagpuan kay Hesukristo. Kaisa namin kayo sa misyon na ipahayag si Hesukristo sa mundo hanggang marinig ng lahat. Para sa iba pang updates, bisitahin ang FEBC Philippines Facebook page at febc.ph.
1: sa marinig ng lahat. Ang mabuting balita.
5: Entre Pinoy Espesyal. Kung trabaho ang hanap mo, narito na ang Action Line. Serbisyo publiko. Hatid pa rin sa iyo ng Entre Pinoy Espesyal.
0: Sa ating pong action line, ayan, ay tayo po ay naghahanap din ng kamanggagawa pa. Dito po sa FEBC, nangangailangan pa rin po ang iba't ibang mga himpilan ng ibang mga staff from the regional office. Ayan, bisitahin lamang po ang febc.ph. Kailangan din po ng DZAS ng staff assistant at isa pang production technician. Ayan, kung kayo po ay very much interested, you may send your resume recruitment@febc.ph. recruitment@febc.ph. Another po, ang Philippine Bible Society, ang ating sister organization din, nangailangan ng maraming staff. Maganda po, bisitahin niyo po ang Facebook page ng Philippine Bible Society. Kailangan po nila ng admin assistant, HR assistant, scripture distribution officer, building admin assistant, computer assisted publishing, merchandiser and warehouse delivery man. Ito naman ay sa Cebu. Bible house nila, treasury support staff, Bible engagement program coordinator, partner relations, proofreader, web developer, mobile app developer. Napakadami po ng pwedeng job opportunity dyan po sa Philippine Bible Society. So, I would suggest that you will visit yung Facebook page nila or yung kanilang website for details ng mga pangangailangan ng staff. Baka kayo na po ang next na maaring maging kabahagi po ng kanilang team. And then, nag-iimbita rin po ang Family First Global at Pamilya Muna Pilipinas sa pong Leadership Summit 360 sa temang Resilient Leadership in Age of Disruption. Ito po ay gaganapin sa October 23, 7 hanggang 11 a.m. sa Grand Ballroom of Shangri-La sa The Fort, Manila. Ayan, at 7 a.m. po to 11 a.m. Ito po ay magandang seminar po patungkol sa leadership, patungkol po sa pagtataguyod ng pamilya, ng pananampalataya, at ng ating bansa. And then, ang Business as Mission Philippines po ay meron din silang paanunsyo. At maya-maya po ay makakapanayam natin si Sir Ogo Visda. Ito naman po yung facilitator po nila, magiging speaker sa isang seminar this coming September 24, 2026 for ang topic po ay Why Caring for Your Employees Financial Wellness Matters. Si August Visda po o si Ogo Visda yung magse-seminar po September 24 alas 6 ng gabi dyan po sa Bellagio Square, Tomas Morato, Scout Fuentebella, Quezon City. Ang open doors din po ay hiring din po sila. Meron silang regional director na pangailangan at saka finance officer. At the same time, ang open doors po, ang partner po natin, magkakaroon din yan ng bagong programa. Mapapakinggan po sa pagsapit ng Oktubre. October 5, Your Captain Speaking, hosted by BJ Candole. Ang program is, the goal of the program is to reach out sa mga persecuted Christians worldwide. Ito ay magbibigay encouragement sa mga persecuted Christian. Ang ganda po ng programa na to. At nawa po mag-spend time kayo to listen to it sa radio po. 4 to 4:30, 702.

0: first KBP Golden Dove Award.
1: Ito ang 702 TZAM. 702 TZAM. Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang tanikalang lagot.

0: Yahweh ay tinawag ko sa aking kahirapan humingi ng saklolo. Mula sa templo niya, tinig ko'y narinig. Umabot sa kanya ang aking paghibig. Mga awit 18:6. Ako po si Leila Samson. Hayaan po ninyong ibahagi ko po sa inyo dito sa Tanikalang Lagot na kung papaano po ako nakakilala sa ating Panginoong Hesus. Pakinggan po ninyo.
1: Attention, Flight 505 from Brazil has just arrived. Mabuhay, and welcome to the Philippines.
2: Laila!
3: Dave!
2: Payakap nga. Binigla mo ako sa iyong overseas school, ha? Nauuwi ka ngayon?
3: Oo, super na-miss kita, Dave.
2: Ako rin, ganun din ang feelings ko sa'yo.
3: Ang perfume na regalo ko sa'yo, naamoy ko. Yan ang pabango mo ngayon?
2: Oo. Itong outfit ko, from head to feet, galing ito sa'yo eh. Basta regalo mo, suot ko.
3: Naku, lalo kang gumagwapo. Tara na, umuwi na tayo. Miss na kita, Dave.
2: Ako rin, Laila. Miss na kita. Pinasaya mo ang araw ko ngayon.

0: Ano na ba ang plano ninyo ni Dave? Kailan pa kayo magpapakasal, anak?
1: Eh, wala pa pong plano kami, Mama. Aakyat pa po ng barko si Dave. Patatapusin pa niya si Nati, yung kapatid niyang bunso, sa kursong IT.
0: Parang suntok sa buwan niya, anak.
1: Mama, hindi naman po kami nagmamadali. Mga bata pa kami para lumagay sa tahimik. Alalahanin niyo, Mama. Nangako ako kay Papa na ako ang magpapatuloy sa pagpapagawa ng bahay. Eh, nakamatayan na niya ito.
0: Eh, huwag mong isama ito sa plano ninyo ni Dave, ha? Matibay pa naman itong bahay. Ipapagawa mo, tapos hindi naman kayo dito titira ni Dave kapag mag-asawa na kayo. Mag-isa lang ako ritong titira.
1: Basta, Mama, nasa plano ko na ito at alam na ito ni Dave. Napagkasunduan na namin ito. Siya, pagtatapusin niya si Nati, at ako naman, ipapagawa ko itong bahay. Kaya, kalma lang kayo, Mama. Pwede po ba?

0: Welcome to the boarding gate.
1: Layla, mahal. Ingat ka palagi dun, ha?
2: Ikaw rin, Dave, mahal. Sa susunod na buwan, sasampa ka na sa barko. Basta, magsulatan tayo palagi. Kung saan man tayo naroroon.
1: Ikaw talaga, mahal. Payakap nga, mahal.
2: Dave, mahal. Mamimiss na naman kita. Sobra-sobra.
1: Basta itong tandaan mo, mahal, ha? Ikaw lang ang nagmamay-ari ng puso ko.
2: Basta, wag na wag mo akong ipagpapalit sa mga long-legged at blue-seal, ha? Sige, ikaw. Ikaw rin, magsisisi ka kapag di mo ko napangasawa. Wala akong putok sa kilikili yung mga foreigners na umaakyat sa barko nyo. Malalakas ang putok niyan.

0: Namimiss ko lang siya palagi. Eh, kapag ganitong wala na akong trabaho, yun na, matik na bigla na lang siyang pumapasok sa utak ko. Eh, Inday Joanne, mingaw na ako sa akong dudong Dave. Gusto ko mang umuwi, pero dili pwede. Kasi wala naman siya dun sa balay niya, kundi nakasakay siya sa barko.
1: Ay nako, Layla, sama ka na lang sa akong dun sa Linggo ba? Magsimba ka na lang doon sa church. Sinisimbahan ko. Para naman hindi palaging si Dudong di man laman ang esep mo. Ipalit mo naman ang Diyos ko. Ang Panginoong Hesus ang isipin mo.
0: Sige, sige na. Sasama na ako sa'yo bukas.

0: Praise the Lord.
1: Praise the Lord.
2: Praise the Lord.
3: Praise the Lord.
4: Praise the Lord.
5: Praise the Lord.
6: Praise the Lord.
7: Mga kapatid, ang simbahang ito, ang lahat ng dumudulog sa loob mismo ng simbahang ito, ang mga nanambahan rito, ang Diyos mismo ang nananalangin sa bawat isang dadalo rito. Dahil kayo ay mahal ng Diyos. Isuko natin sa ating Diyos na buhay ang lahat-lahat na meron tayo. Kung meron ka pang naitatagong kasalanan, isuko mo ito sa Diyos. Kung meron kang problema sa love life, ilagak mo sa Panginoong Jesus. Ganun din sa iyong pamilya. Kulang ang iyong ipinapadalang pera, hayaan mo ang Panginoong Jesus ang magpuno nito. Basta ang iyong kaisa-isang buhay ay iyong ibibigay sa Panginoong Jesus upang magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo.
5: Praise the Lord!

Agam, ay itinagubilin ko pong lahat sa ating Panginoong Jesus. Patuloy akong dumadalo ng mga gawain sa church. Si Joanne ang palaging humahatak sa akin na mag-enroll kami sa isang correspondence course hanggang sa kami ay makagraduate sa evangelism. Kaya pati si Dave at ang aking si Mama Digna ay nakakilala na rin sa Panginoong Jesus. Purihin po ang Diyos na buhay!

0: Nananalig ako sa pag-ibig mong wagas. Magagalak ako dahil ako'y ililigtas. Awit 13:5.
1: Mga kaibigan, sana po ay napagpala kayo sa kasaysayang patotoo na ating binigyang buhay dito sa dulang Tanikalang Lagot. Kasaysayang patotoo ni Laila Samson. Mga nagsiganap,
0: Janelle Briones,
2: Eva Moratalia Gomez,
3: Nancy Lasarte,
1: Roy Camo Gomez,
4: Ariel Basas.
1: Technical supervision at isinulat para sa radyo ni Jerry Peñalosa.

sa direksyon ni Nancy Lasarte, sa pamamahala at produksyon ni Roy Camu Gomez. Hanggang sa muli, ugaliing makinig sa 702 DCAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: 乐声飘扬，约在心间。
1: 恩典如雨，滋润心田。与你有约，
0: 聆听歌声，
1: 点亮心灯。

0: narinig ang pagsasahim papawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.
1: Kaagapay, may mahalagang update kami sa bagong 702 DZAS transmitter. Salamat sa Diyos sa kanyang katapatan at sa inyong walang sawang panalangin at partnership. Patuloy ninyo kaming samahan sa panalangin para sa ligtas na pagdating ng transmitter sa Pilipinas ngayong October at ang maayos na installation sa FEBC Bukawi transmitter site ngayong taon. Sa pagdating ng bagong transmitter, mas malakas ang signal, mas malayo ang maaabot, at mas marami ang makakarinig ng mensahe ng pag-asa at buhay na matatagpuan kay Hesukristo. Kaisa namin kayo sa misyon na ipahayag si Hesukristo sa mundo hanggang marinig ng lahat. Para sa iba pang updates, bisitahin ang FEBC Philippines

0: ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
1: sa FEBC.ph
0: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Ang tamang oras, 1:31 ng hapon.
3: Bantay Impeachment sa FEBC Radio TV.
2: Magandang hapon, narito ang mga balita ngayong araw ng Lunes, 14 sa buwan ng Setyembre taong 2026. Ito po ang inyong tagapag-ulat, Shekinah Abalon.
4: 700 goals. Balita.
2: Para sa pinakahuling update hinggil sa impeachment trial, dating Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Cabotaje Tang humarap bilang unang testigo para sa Article 2 ng impeachment trial. Narito ang ulat ni Kayla Escalante.
5: Nanumpa si dating Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Cabotaje Tang bilang testigo sa 24 na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ipresenta ng prosekusyon si Cabotaje Tang bilang expert witness sa pagtalakay sa Article 2 o ang umano'y unexplained wealth o hindi maipaliwanag na yaman ng bise. Nag-object naman si Attorney Mark Vinluan ng depensa sa pagtayo ni Cabotaje Tang bilang testigo dahil aniya ito ay improper. Hindi aniya nakalista bilang testigo sa pre-trial order si Cabotaje Tang. Samantala, pinayagan naman ni Presiding Officer Francis Escudero ang testigo at sasailalim sa cross-examination. Sa pagpapatuloy, ipinaliwanag ni Cabotaje Tang na magkakaiba ang hidden wealth, ill-gotten wealth at unexplained wealth. Ibinigay na halimbawa nito sa hidden wealth na kung ang ilang o ang isang opisyal ay nagmamay-ari ng yaman, ngunit ito ay nakapangalan sa ibang tao. Habang ang ill-gotten wealth ay yamang mula sa illegal na pamamaraan gaya ng bribery at malversation. Ipinaliwanag din niyang titignan ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN, Income Tax Returns at pamumuhay ng isang opisyal para malaman kung mayroon itong unexplained wealth. Binigyan din itong mas stricto ang kautusan sa presidente, sa bise at sa miyembro ng gabinete kumpara sa mga ordinaryong empleyado ng pamahalaan dahil sila ay may mas malaking posibilidad na magamit ang kanilang posisyon. Ipinaliwanag ding base sa Constitution, ang presidente at bise ay hindi maaaring mag-participate sa anumang negosyo, ito man ay directly o indirectly. Binigyan din ni Cabotaje Tang na ang SALN ay isang notarized document at kinakailangan hindi lamang batay sa konstitusyon kundi maging sa iba pang umiiral na batas upang malaman kung ang opisyal ay yumaman o paano na-acquire ang mga yaman habang nasa pwesto. Dagdag pa nitong dapat ang nakalagay dito ay tama at totoo at kasama maging ang yaman ng asawa ng isang opisyal maliban na lamang kung sumailalim sila sa prenuptial agreement o separation of property. Kayla Escalante, FEBC Network News.
4: 700 goals. Balita.
2: Sa iba pang balita, sinimulan ng Transport Group Manibela ngayong araw ang nationwide strike para ihain ang sentimiento at posisyon ng mga tsuper sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Nagsimula ang magtipo ng mga tsuper sa Commonwealth Avenue para simulan ang protesta. Ilang universidad rin ang nag-anunsyo ng kanselasyon ng face-to-face classes dahil sa strike. Panawagan ng Manibela na rapat magkaroon ng aksyon, lalo pat napipilitan ng mga tsuper na gumastos ng arawang kita para lang sa gasolina. Dapat umanong magkaroon ng suspension sa fuel taxes at abot-kayang subsidiya para sa petrolyo.
4: 700 goals. Balita.
2: Para sa mga kaganapan sa BARM elections, Cotabato City at Maluso, Basilan, isinailalim sa COMELEC control kasunod ng mga insidenteng naganap bago ang halalan. Para sa detalye, narito si Vic Castillon.
6: Sa Cotabato City, ilang oras bago ang pagbubukas ng voting centers, naganap ang pamamaril at pagsabog sa ilang lugar na malapit sa mga paaralan na ginagamit bilang voting centers. Sa isang insidente ng pamamaril, 3 katao ang nasawi at 15 ang nasugatan. May naiulat ding pagsabog na kinasangkutan ng improvised explosive device. Naganap ang mga insidenteng ito sa kabila ng pinaigting na seguridad at deployment ng PNP at militar para mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng first BARM parliamentary election ngayong September 14. Dahil dito, isinailalim sa Commission on Elections o COMELEC Control ang Cotabato City at Maluso, Basilan upang matiyak ang seguridad, integridad at maayos na pagpapatupad ng halalan. Vic Castillon, FEBC Network News, Cotabato City, BARM.
4: 700 votes. Palita.
2: Kaugnay nito, kinumpirma ng Commission on Elections na halos lahat o 98.10% ng clustered precincts sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang nagbukas para sa kauna-unahang parliamentary elections sa rehiyon. Lahat ng mga presinto maliban sa ilan sa Basilan ang nabuksan na para ganapin ang halalan ngayong araw. Nagkaroon ng pagkaantala sa Basilan matapos ang ilang insidente ng komosyon, gayon din ang pagkompromiso sa ilang balota o pagkakadiskubre sa pre-shaded ballots. Tiniyak naman ng COMELEC na mayroon ng impormasyon hinggil sa suspects sa pangyayari. Inaasahan din ang pagdating ng reprinted ballots para sa mga naapektuhang voting precincts. Ang BARM elections ay maghahalal ng 80 miyembro ng Bangsamoro Parliament, kung saan 40 para sa regional representatives, 32 sa district at 8 sectoral representatives.
4: 700 votes. Balita.
2: At inyong napakinggan ang kabuuan ng ating balitaan sa oras na ito dito lamang sa FEBC Network News. Muli, ito po ang inyong naging tagapag-ulat, Shekinah Abalon.
3: Bandai Impeachment sa FEBC Radio TV.

0: sa impapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Programang katuwangang iba't ibang ahensya. Paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de Consciencia sa 702 DZAS. FEBC Radyo TV. Agapay ng sambayanan.
3: Magandang hapon sa inyo, kaagapay. Ito pa rin po ang himpila ng 702 DZAS FEBC Radyo TV Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, tayo po ay sabayang napapakinggan at napapanood sa pamamagitan po ng inyong mga iba't ibang plataporma. Yan po kaagapay ang Facebook page ng 702 DZAS FEBC Radio. Kaagapay pagdating po sa ating YouTube streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV. At kaagapay, ikaw din na aming nakakasama sa pamamagitan po ng ating mga mobile application. Ayan kaagapay ang 702 DZAS app. Kaagapay, yan po ay libre nating mai-install sa pamamagitan po ng ating Google at Apple Play Store. Kung nais mo kaming makasama 24 oras at syempre sa mga kaagapay natin na ating nakakasama sa pamamagitan po ng kanilang mga regular at PM Radio. Kaagapay, magandang hapon sa inyong lahat para po sa programang Ahensya de Consensya. Ako po si Brian De La Cruz. Kaagapay, ngayong araw ng Lunes, sa pagkakataon na to mga kaagapay, magkakasama ko po ang talagang nagbibigay ng libreng serbisyo. Walang iba mga kaagapay, ipinapakilala ko po si Mr. Raymond Chuwaha. Magandang hapon sa inyo, Sir Raymond.
4: Magandang hapon, Sir Brian, at sa lahat po ng ating mga kaagapay na palagi nating nakakasama dito sa programang Ahensya de Consensya. Siyempre, magandang hapon din po sa lahat ng kasamahan natin dito sa regional office, pati na rin po sa ating mga provincial statistical offices po. Magandang hapon po.
3: Yan, maraming salamat Sir Raymond sa pagiging bahagi pa rin po ng Ahensya de Consensya. At ang tagal na po pala nating mag-partner, everything na nagsisend tayo ng mga iba't ibang question. Kaya naman Sir Raymond, dire-diretso na tayo sa pagbibigay po ng serbisyo sa mga kaagapay po natin ngayon. At sige Sir Raymond, mainit-init po ang ating pag-uusapan. Ano po kaya ang mga ongoing activities po ng Philippine Statistic Authority dyan po sa NCR?
4: Siyempre Sir Brian at sa ating po mga kaagapay, hindi po mawawalang ating survey kada buwan. Sir Brian, meron din po tayong mga regular survey bukod po sa ating monthly survey, katulad po ng ating Consumer Price Index or CPI, na kung saan mayroon po tayong mga PSA employee na umiikot at sa mga supermarket or public market upang kumuha po ng mga retail prices po ng mga common commodities na binibili po ng mga pangkaraniwang Pilipino. So katulad po ito ng bigas, isda, baboy, gulay at mga services din po at marami po pong iba. Sir Brian, ito pong mga presyo na kinukuha ng ating mga empleyado ay ito po isa sa nagiging input po para po sa nire-report ng ating National Statistician and Civil Register General na si Sir Dennis Mapa every month. So meron po tayong inflation rate. And then Sir Brian, hindi rin po mawawala ang ating Agri-Household Survey tulad po ng quarterly aquaculture survey, quarterly inland commercial municipal fisheries survey, ang ating livestock and poultry survey for household and commercial, yung ating pong farm price survey for palay and for PSO, yung ating pong livestock and poultry administrative data or LAPAD reporting system, and then yung rice and corn stock survey for household. And syempre, Sir Brian, yung ating pong commodity flow survey, yung ating quarterly survey of Philippine business industry and ating po MISI at PPS. yun po, Sir Brian, ang ating mga regular na survey na ginagawa dito sa PSA.
3: At ito mga kaagapay, yung mga dapat po nating lahukan, yung dapat po nating bigyan ng oras kahit papano. Kasi kaagapay, sabi ko nga po sa inyo, ito nga po mga survey at mga datos sa ito ay talagang binibilang po ng kanilang opisina. At kitang-kita ko yan sa My Day ni Sir Raymond, dahil nakikita nga natin talaga yung pagganyang pagbibigay serbisyo sa mga kaagapay natin. Lalo na hindi lang sa inyo kaagapay, kundi sa publiko, sa mga datos po na kanila pong ginagawa. Kaya, Sir Raymond, may tanong tayo. Alam natin na isa to sa dapat mapakinggan ng mga kaagapay po natin ngayon. Lalo na po yung mga tanong nila nung paano po ba sila mapapabilang sa tinatawag nga po na benepisyaryo po ng Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport, o yung tinatawag po natin na AFLIP. Ano po ba ang kailangan dokumento para ipasa po sa inyo?
4: Sir Brian at sa ating pong mga kagapay, wala pong kailangang ipasang dokumento upang mapabilang po sa listahan ng mga beneficiaryo po nitong antlet po. So ito po ay ang mga benepisyo po, beneficiaryo, ang lalim, linggo na buwan ng wika, ay tinutukoy po batay po sa pamantayan, datos at listahang ginagamit po ng ating pamahalaan. Kung ang individual po ay kabilang sa listahan ng mga benepisyaryo, kailangan lang pong dalhin ang national ID or ibang valid ID para makuha po yung mga benepisyo. Para po sa mga schedule ng payout, makipag-ugnayan po sila sa kanilang barangay or sa City Municipal Social Welfare and Development Office. So doon po sila pupunta para malaman kung kailan po ang payout ng kanilang para po sa uplift.
3: Sir Raymond, iniisip ko kasi parang sabi ko nga, kung ito naman ay benefits tapos sa mga kaagapay po natin sa DSWD, iniisip ko, ba't kaya nasali ang PSA bilang isang ahensya ng gobyerno?
4: Bani, Sir Brian, kung inyo pong matatandaan nung nakaraang 2024, nagkandak po ang PSA ng community-based monitoring system. So, alam naman po natin ang PSA, ang Philippine Statistics Authority, tayo po yung pangunahing agency ng national government na kumukolekta po ng mga data. So, yung ating pong mga data na nakakalap, yun po ay ginagamit ng ibang national agency ng national government upang ma-identify kung saan lugar ba yung mga masasabi natin na mahirap or nangangailangan ng ano. Kaya po napakahalaga po talaga ng lahat ng survey census ng PSA ay nakikiisa po ang ating mga kagapay para matugunan po at malaman ng government ano ba kailangan nilang i-provide sa ating mga kagapay, Sir Brian. So, kaya po kami ay naging parte nitong sinasabi nating programa ng Uplift Program, Sir Brian.
3: Kaya naman mga kaagapay, no? Muli po, wala pong dokumentong kinakailangan po kahit po sa anong mga ahensya ng gobyerno yan. Ang kailangan lang po natin mga kaagapay, ito nga pong sinasabing magpakonsulta po tayo dito po sa mga ilang ahensya ng gobyerno, lalo na po dyan po sa inyong mga munisipyo o di kaya kaagapay dyan po sa DSWD local office nyo po, dahil sila po ang tutulong kung paano po natin makukuha ang benefits na ito. Ang tanong ko naman dito, Sir Raymond, syempre yung mga sabihin natin in term na ayuda, ito yung pagbibigay po ng gobyerno sa ating mga tao. Ang gusto kong tanongin, Sir Raymond, kasama ba sa honey na ito yung tinatawag po natin na mga group to, o yung tinatawag po natin na beneficiary sa unified package po natin, ito pong uplift, at ano po yung binubuong kategorya nito? Ito po ba ay para sa mahirap lang? Ito po ba ay para sa mga naghihirap lang? O kasama dito yung matatakal natin na middle class?
4: Bali, Sir Brian, siguro idagdag ko na lang din po siguro doon sa tanong kanina, karugtong din po ang tanong nito. Yung, kasi meron pong tatlong, para naman po sa kalaman po ng lahat, aware naman po siguro na tayo po ay nagbabasa sa Facebook, meron pong tatlong grupo na tinutukoy ang national government, ang DSWD. Yung unang grupo po, sila po yung mga four-piece na kabilang dito sa Uplift Program. Meron pong group 2 na tinatawag na kung saan ay naririto po ay na-identify po yung poor and near poor mula po sa CBMS. At yung group 3 naman po ay nasa ilalim po ng Social Security System. So yung sa group 2 po, Sir Brian, paano ba sila mapapabilang sa group 2? So para po sa kompletong listahan po ng mga benepisyo at karagdagang information, maaari po silang makipag-ugnayan or kumonsulta po sa kanilang barangay or kaya po sa City Hall, sa munisipyo, o sa pinakamalapit na tanggapan ng Department of Social Welfare and Development. Iyon po ay para po sa Group 2 na tinatawag. Para naman, Sir Brian, sa Group 3, ito po yung mga masasabi natin na nasa ilalim po ng Social Security System or ng SSS. O paano ba sila matutukoy na mapapabilang dito sa grupo ito? Ito po ay batay sa mga sumusunod na pamantayan. Una po, sila po ay employed at kasama sa 2024 CBMS ng PSA. Yung pangalawa po, meron silang 20,000 and below na SSS monthly salary credit or nakapaghulog ng kontribusyon ng kahit isang beses noong 2025 or 2026 at mayroong enrolled na disbursement account sa SSS as of April 30. So yung mga benepisyo po na natukoy ng SSS kabilang sa Uplift Assistance Program ay makakatanggap po sila ng email mula sa SSS. Kung wala po silang matanggap na email or may iba pa silang mga katanungan po, maaari po silang magsadya pumunta sa pinakamalapit na SSS offices po o kaya mag-email po sila sa SSS ay USSSAP tayo or usap tayo at sss.gov.ph. So Brian, so yun po yung ating mga parang grupo ng mga kabilang dito sa Uplift Assistance Program po ng PSA.
3: Mm-hmm. At mahalagang malaman namin yan, Sir Raymond, do, kasi ito nga kaagapay ay dahil nga po sa pagtaas, una po kaagapay ng presyo ng langis, pangalawa naman kaagapay is yung pagtaas din po ng inflation na rin. At pangatlo dito, kaagapay, yung pagtaas po ng bilihin sa ekonomiya, kaya nagkakaroon po tayo ng ganitong ayuda mula po sa ating pamahalaan. Ang concern ko dito, Sir Raymond, alam natin na sa loob ng isang pamilya, may miyembro tayong tinatawag dyan. Sa loob ng isang pamilya, may tinatawag tayo, like for example, yung ate mo nagkaroon ng anak at baka mamaya doon nanirahan. Ang tanong ko dito, Sir Raymond, ilang miyembro po sa loob ng isang bahay ang maaaring makatanggap ng ayuda o lahat ba sa nagtatrabaho nito makakatanggap?
4: Sir Brian, bali isang miyembro lamang po ng bawat sambahayan ang maaaring makatanggap po ng ayuda. So nagsagawa po ang Department of Social Welfare and Development or DSWD, ang Social Security System, ang SSS, ang at syempre kami po ang Philippine Statistics Authority ng the duplication process or yung pag-aalis po ng mga magkakaparehong tala upang matiyak na ang bawat sambahayan ay mabilang at mapasama lamang sa isang grupo ng mga beneficiaryo ng Uplift Program po, Sir Brian.
3: Ibig sabihin, sir, no, like for example, kunwari kung kayo ay nagtatrabahong lima sa loob po ng isang bahay, automatic ikaw lang ang makakatanggap or isa lang talaga?
4: Opo, Sir Brian. Mm. So, para ang ano natin doon, Sir Brian, kasi hindi lang dapat individual ang nagiging tulong. So, ang iniisip ng national government po, sa isang sambahayan po, kung sila po ay nagtatrabahong lima tulad ng naging halimbawa po ninyo, isa lang po ang mabibigyan natin, yung buong pamilya po niya ng ng parang 2,000 po kung ano po yung nakalaan para po sa kanila, hindi po yung bawat miyembro po, Sir Brian. Kasi kung bawat miyembro po, napakalaking halaga po ang kinakailangan ng national government para mabigyan po sila.
3: Kaya salamat po, Sir Raymond, sa mga ganitong uri ng impormasyon. Alam po namin na hindi po kayo yung focal person po dito, ngunit malaki po kasi, Sir Raymond, ang gagampanan ninyo dahil nga po sa mga datos na inyong mga hawak dyan po sa inyong ahensya. Ang gusto kong malinawan, sir, para alam po lahat ang mga kaagapay natin na nakikinig, online man, digital man po, or yung traditional media po natin, paano po yung distinguish natin ng salitang mahirap at malapit maghirap? Kasi kung ang sabi po kayo ito is near poor, ibig sabihin malapit sa kahirapan o di kaya yung mahirap po mismo. Ano po yung difference itong poor at near poor at paano sila nakakwalify?
4: Sir Brian, ang mga napiling sambahayan po, yung household po, ay dumaan sa masusing pagpili ayon po sa itinalagang pamantayan po ng Department of Economy, Planning and Development o yung DepDev at ng Department of Social Welfare and Development or DSWD. Gamit po, again, ang datos po na nakolekta po ng Philippine Statistics Authority sa pamamagitan po ng community-based monitoring system. So kung matatandaan po natin, Sir Brian, na ang CBMS po ng mga nakakaraang episode natin, sinasama natin sa programa, ano ba yung CBMS, marami pong mga katanungan na hinihingi natin sa ating mga household. So dahil po doon sa binibigay nila, na-identify po natin kung sila ba ay napapabilang sa mahirap or near poor. So sa CBMS, Sir Brian, ayun nga po, nangalap sila ng information tulad po ng bilang ng miyembro ng pamilya, yung ano po yung trabaho, pinagkukuhanan po ng kabuhayan, yung tirahan po nila at iba pa pong mahalagang information. So batay po dito sa mga information na ito, tinatansya po ng DepDev ang kita ng sambahayan at ikukumpara po sa poverty threshold or itinakdang minimum na kita na kinakailangan upang matugunan ang pangunahing pangangailangan po ng isang pamilya po. So kapag mas mababa dito po ang kita, at tinuturing po silang mahirap, kung bagyang mas mataas naman po, ngunit na natiling vulnerable, maaari po itong maituring ng report. Sir Brian, so parang in short po, doon sa mga information na nakalap po ng PSA, yung nakukuha natin yung income ng ating mga household, yung mga gastos, na-identify po ng DepDev kung sila po ay napapabilang sa mahirap. And then, aside po doon, na-identify din po natin sila kung sila po ba ay napapabilang sa medyo mahirap. Kumbaga, medyo sapat yung kanilang income pero pero meron pa rin silang hindi nabibili po, Sir Brian. So yun po yung nagiging classification po natin ng mahirap at near poor. So ito po ay sa pamagitan po again ng aming umbrella agency po, ang Department of Economy, Planning and Development, Sir Brian.
3: Mm-hmm. Kaya kaagapay, mahalaga nating malaman kung ano ang mga differences niyan. Kasi kaagapay, tandaan po natin ha, na ang ibibigay pong benepisyo na ito ay para po sa tinatawag po natin na Group 2. Doon po sa ilalim ng Group 2, kaagapay, may tinatawag tayong poor. At syempre, yung pangalawa naman po ay yung tinatawag natin na near poor, kaagapay. At the same time, Sir Raymond, paano naman, Sir Raymond, kunwari sa listahan, kunwari at ikaw din ay apektado noong nangyayaring krisis sa bansa. Ang tanong dito, Sir Raymond, paano kung wala ka? Anong gagawin mo? San pupunta?
4: Magandang katanungan yan, Sir Brian. So, maaari po kayong magtungo sa inyong City Municipal Social Welfare and Development Office para po sa ibang uri ng tulong tulad po ng assistance to individual in crisis situation. So again, Sir Brian, nagkataon po na na-identify na po kasi ng national government kung sino ang mapapabilang sa Group 2, yung poor and near poor. Kaya yung sa mga kagapay natin na hindi po nasama sa listahan, maaari po silang magtungo lang sa MSWD upang humingi ng tulong. Yung ibang assistance naman po ang kanilang maaaring hingin tulong po, Sir Brian.
3: Alam nyo, mga kaagapay, no, nakakatuwa naman itong sila, Sir Raymond, gayon, lalo na ang PSA. Alam natin, kaagapay, na masasabi nating ang focal point talaga natin dito ay ang Department of Social Welfare and Development. Pero kaagapay, yung extension kasi nung pagtulong sa mga impormasyon, lalo na ito ay pagbibigay ng ayuda, yung tinatawag po natin na a flip. Kaagapay, mahalagang malaman natin o ikaw na nakikinig ngayon na pumunta sa inyong mga barangay o municipalities para ma-check po natin kung mabibigyan pa tayo ng ayuda o di naman kaya bahagi ng miyembro ng pamilya natin. Kasi kaagapay, sabihin man natin ito ay maliit pero ito ay makakatulong. Yun naman po yung mandato po ng ayuda. And at the same time, kaagapay, inaanyayahan din namin kayo na para magkaroon tayo ng mga magandang datos, mabasa po ng gobyerno natin tayo po ay makibahagi sa mga survey na ipinapakalat po ng Philippine Statistics Authority sa pamamagitan po ng kailang mga statistical researcher upang matapos na po. And at the same time, kaagapay, lahat ng mga datos na ito ay gagamitin po sa ating pamahalaan upang malaman natin kung ano na nga ba ang estado ng ating bansa. Kaya naman, sige Sir Raymond, bago tayo pumunta sa pangalawang bahagi ng program, baka may mga paalala ka sa mga kaagapay natin.
4: Muli po, ang ating PSA NCR sa pangunguna po ng ating Dutihing Regional Director Ardino Didison ay lubos po kaming nagpapasalamat po sa lahat ng mga kaagapay na nakiisa at nakikiisa po sa lahat ng mga PSA undertakings. Ito man po ay mapa census or survey. So ang bawat information po na aming nakukuha ay malaking tulong po hindi lang po sa PSA kundi rin po sa national government upang makagawa po ng mga polisiya na makakatulong po sa pamumuhay po ng bawat Pilipino. So katulad nga po nitong APLIC program, ito po ay dahil sa ginawa natin na CBNS. So ang amin lang pong pakiusap, sana po ang lahat po ng ating magiging sample survey sa mga household, especially establishment din po, sana po bigyan po nila ng oras at panahon upang sila ay ma-interview, masagot po ang mga katanungan na kinakailangan po ng ating mga statistical researcher. So nagpapasalamat din po kami sa lahat po ng ating mga field statistical researcher dahil ginagampanan po nila ang kanilang trabaho lalong-lalo na po ngayong panahon na umuulan. Sana po sila ay magdala ng payong at mag-ingat po sa kanilang pangongolekta po ng mga information. Muli, Sir Brian, siyempre sa inyo pong programa, ang Ahensya de Consensya sa FEBC Radio po. Maraming salamat dahil nagiging tulay po tayo upang magbigay po ng information sa ating mga kaagapay na mga kinakailangan nilang dapat malaman po na patungkol po sa national government, especially po sa Philippine Statistics Authority. Again, Sir Brian, maraming salamat po.
3: Mm-hmm. Maraming salamat po sa inyo, Sir Raymond, dahil alam kong nagbigay po kayo ng panahon sa mga kaagapay natin. At syempre, kahit maliit yung oras natin, Sir Raymond, alam ko, naniniwala ako na marami tayong natulungan, natugunan po sa kailang katanungan. Kaya, Sir Raymond, hahabol lang ako ng isang katanungan dito sa kaagapay natin sa usapin po ng ating national ID. Ang sabi dito, Sir Raymond, magandang araw sa inyo, Sir Raymond, kailan po ba makakapagpa-appoint bago magpa-assist tungkol sa digital ID o yung tinatawag po natin sa eGov Center? Sa tuwing sinusubukan ko po kasing i-access ang aking digital Philippine ID, ang lumalabas ay unable to generate a digital Philippine ID. Maaari ko po bang malaman kung tumatanggap po kayo ng walk-in para sa ganitong concern o kailangan ko na po bang magpa-appoint muna? Maraming salamat po, Sir Raymond.
4: Sir Brian, ang appointment system po ay hawak po ng DICT sa eGov PH Servicio Hub. So maaari po silang mag-walk-in at magtungo po sa information center ng eGov upang sila po ay ma-assist para po sa appointment po sa PSA. Pag sila po ay nasa queuing number naman po, hintayin lamang po nila ang pagtawag ng kanilang number sa PSA at pwede po nilang erase ang kanilang concern patungkol po sa Digital National ID Assistance po, Sir Brian.
3: Baka kasi akala nila, Sir Raymond, tama ba? Sir Raymond, tama no, hindi sa inyo ang eGov.
4: Sa national government sa bale, Sir Brian. Kumbaga, meron po tayong mga Presidential Action Center. DICT kasi yun, sir, parang online application. So sila po talaga may hawak. So parang magda-download lang sila sa Google app and then hanapin lang nila yung eGov app. DICT po kasi talaga ang may hawak ng Sir Brian. Pero kung sila, patulad itong katanungan ng ating kagapay,
3: mas masasagot.
4: Mas masasagot. Pwede po silang pumunta sa mga eGov PH Servicio Hub po para panigurado masasagot po agad yung kanilang problema po.
3: Baka nalilito na yung mga kaagapay natin. Kaagapay ha, ang Philippine Statistics Authority po sa NCR po, lalo na po kala Sir Raymond, ang hawak po nila po ay sa usapin po ng mga dokumento po natin pagdating po sa civil records. Sabi nga po ni Mamini, Mula pagkapanganak hanggang kamatayan, sila po ang ating makakasama. At syempre sa usapin naman po ng mga census at survey, sakop pa din po yan ng PSA. Ito pa po Sir Raymond, sumagot pa tayo para sa ating kaagapay. Sabi niya dito, magandang araw po sa kaagapay. Sabi niya dito, magandang araw po sa

0: So magamat bagamat wala pa kaming may bibigay na exact date ng pagdating po ng kanilang national ID card, makakatiyak naman po sila ng ating mga kagabay na matatanggap po nila ito dahil may nakalanap na card para po sa bawat rehistradong Pilipino. So habang iniintay nila Sir Brian ng kanilang national ID card, maaari po nilang gamitin ang ating national ID sa papel o yung ating e-pill ID o ang ating digital national ID na kung saan makikita po ito sa e-gov app. So pareho po itong valid at maaari pong gamitin bilang patunay ng pagkakakilanlan sa mga transaksyong nangangailangan po ng valid ID. So magtungo lamang po sila sa pinakamalapit na registration center sa kanilang lugar upang matulungan sila sa namatrack ang kanilang national ID at mas mapadali ang issuance ng kanilang national ID in paper form or e-pill ID. Sa mga listahan po, Sir Brian, ng mga registration center, maaari po silang magtungo sa link na https://philsys.gov.ph/registration-center. So yun lang, Sir Brian, doon lang po sila pupunta.
1: Kaya kaagapay, no, mahalagang masuri din po natin kaagapay yung ating pong digital national ID. Kasi alam ko, parang never pa talaga ako, Sir Raymond, oh, magbabalita lang ako sa inyo, Sir Raymond, na parang never pa ata akong natanggihan sa pagpapresinta ko ng digital national ID. And at the same time, syempre may physical din naman ako. So kumbaga parang hindi ko pa nararanasan din talaga ang matanggihan sa mga transaksyon na aking gagawin unless lang pag hinahanapan ako ng mga secondary ID. Ito lang naman kaagapa ipagpapatunay ng ating mga identity. And time check, Sir Raymond, 10 minutes past the hour of 2 p.m. Malapit na po ang ating pagkatapos ng programa. Kaya naman, Sir Raymond, bago tayo magtapos sa programa natin, ano ang payo mo at pangapanawagan mo sa mga kaagapay natin bago magtapos ang ating palatuntunan?
0: Siyempre, Sir Brian, kanina nagpanawagan na tayo sa patungkol sa health. Dito naman, Sir Brian, yung mga Pilipino na wala pang national ID o hindi pa nagpaparehistro, sila po ay ating iniimbitahan na pumunta po sa pinakamalapit na registration center upang sila po ay magparehistro. Napakahalaga po ng pagkakaroon po ng national ID kasi itong unang-una, ito pong national ID sapat na upang hingin ng ating mga other agents or businesses na kung kailangan nila ng mga valid ID. So sana bigyan po nila ng panahon, pumunta po sila at magparehistro. Siyempre kung meron po silang mga katanungan po tungkol din po sa ating mga registration documents, maaari lang po silang mag-comment po sa ating programang ito and then sasagutin po natin sa mga susunod na episode. Pero makikita po nila yung ating mga link sa ating pong PSA website po. Sir Brian, again, sa lahat po na hindi pa nagpaparehistro, magparehistro na po kayo ng ating national ID. Yan lang po, Sir Brian, at magandang hapon po ulit.
1: Yan, muli mga kaagapay, nakasama po natin ang isang senior statistical specialist mula po yan sa PSA and CR. Walang iba mga kaagapay, ipinapakilala ko po ang nagbigay po ng libreng serbisyo. Walang iba kaagapay, si Mr. Raymond Chuwahab. At syempre kaagapay, yan po ang pangako po ng Ahensya de Consensya, ang pagbibigay po sa inyo ng mga libreng serbisyo publiko. Hindi lamang po yan kaagapay, lalo na po sa mga darating pa na araw. At bago po tayo magtapos kaagapay, pasalamatan ko lang muna po ang ating nakasama sa broadcast, kay Kuya Nathaniel Peralta, at syempre para po sa ating intern na si Ashley Carmona mula po yan sa Polytechnic University of the Philippines, at syempre sa assistant ni Shaira May Gabornes. Kaagapay, ito po ang himpila ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan, para po sa programang Ahensya de Consensya, katuwang ang Philippine Statistic Authority National Capital Region. Ako po si Brian De La Cruz.
2: Ahensya de Consensya, serbisyo publiko para sa iyo, Kapilipino.
3: Isa sa mga gawain ng FEBC upang lalo tayong mapalapit sa ating mga listeners at mga partners ay ang ating FFF

0: Fellowship. Alam mo ba, na noon palang 1977, ay meron ng FFF. Ang tawag dito noon ay FEBC Donors Fellowship Dinner. Ito ay ginawa para magkaroon ng mas matibay na samahan ang FEBC at ang mga taong walang sawang sumusuporta dito. Ito ay ginagawa nila noon sa Cavite, Bulacan, Rizal at iba pa. Sa ganitong paraan, mas magkakaroon ng malalim na pagkakakilala ang mga partners natin sa ating ministeryo.
1: Kaagapay, may mahalagang update kami sa bagong 702 DZAS transmitter. Salamat sa Diyos sa kanyang katapatan at sa inyong walang sawang panalangin at partnership. Patuloy ninyo kaming samahan sa panalangin para sa ligtas na pagdating ng transmitter sa Pilipinas ngayong October at ang maayos na installation sa FEBC Bukawi transmitter site ngayong taon. Sa pagdating ng bagong transmitter, mas malakas ang signal, mas malayo ang maaabot, at mas marami ang makakarinig ng mensahe ng pag-asa at buhay na matatagpuan kay Hesukristo. Kaisa namin kayo sa misyon na ipahayag si Hesukristo sa mundo hanggang marinig ng lahat. Para sa iba pang updates, bisitahin ang FEBC Philippines

0: para laging iwas sakit, gawing madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.
1: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapan ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Katuwang ng Sambayanan sa pagbibigay kaalamang pangkalusog.
1: Doctors Online.
2: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
1: Doctors Online.
2: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
1: Doctors Online.
2: Kumonsulta na.
3: Isang magandang hapon mga kaagapay. Isa na naman pong Lunes. Ngayon po ay ano ba, September 14, no? Lunes na naman po at welcome sa Doctors Online kung saan hatid namin ay libreng konsultasyon sa himpapawid. Kung inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Jomar Castro, welcome po sa Doctors Online kung saan hatid namin ay libreng konsultasyon on air. Ako pong inyong kaagapay, okay? Ang atin pong topic ngayong hapon na ito ay pag-uusapan natin ay medyo high-tech na po. Ano? High-tech ang ating pag-uusapan ngayong hapon na to. Tungkol po ito sa CT scan at MRI sa mga hayop. Tama po ang dinig ninyo, ganito naka-high-tech din. At ginagamit na rin po ito sa ating mga alagang hayop, sa ating mga alagang aso at pusa. Opo, tama ang dinig nyo ha. MRI at CT scan, dalawang diagnostic machine na ginagamit na rin sa ating mga alaga. Kaya kung kayo ay may katanungan about this topic, you may type in your comment here in our chat box dito po sa Facebook Live at sa YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Hello din po sa mga nakikinig sa radio sa 702 DZAS. Pinapakinggan tayo sa 1062 DXKI Coronadal, 1116 DXAS Zamboanga at 1233 DYDS Bacolod. Ngayon po ay nakikinig pa rin kayo dito ha sa Doctors Online. Tuloy po sa Health Center ng Bayan kung saan may libreng konsultasyon on air. Muli po, Dr. Jomar Castro, ang inyo pong veterinaryo. I-discuss ko po sa inyo ngayon ang tungkol sa MRI at sa CT scan. Okay? Bakit ko po ito nakikwento ngayon? Kasi may nagkaroon po ako ng pasyente, no? Nagkaroon ako ng pasyente na kinakailangang gawin ang diagnostic equipment na ito, kailangan gamitin. Eh, syempre, wala, ito pong machine na ito ay napakalaki at napakamahal. Piling-pili lang po, halos wala pa dito sa Pilipinas, iilan pa lamang sa ilang mga clinic ang mayroon nitong machine na ito, yung MRI at saka CT scan, dahil nga po nagkakahalaga ang mga machines na ito sa milyon, totoo po yan. Pero napaka-importante po nitong mga gamit na ito, kagamitan na ito, dahil nais po natin itong gamitin para matuklasan ang mga iba't ibang sakit sa katawan ng aso. Pero dalawang klase po nga yung i-discuss ko ngayong hapon na ito. Ito po yung CT scan at saka yung MRI. Saan ba siya ginagamit? Ginagamit din po ito sa tao, ha? Kung alam nyo lang, ginagamit din po ito. Ngayon, kinikwento ko na po sa inyo na ginagamit na rin siya sa ating mga alaga. At kung paano at ano ang use nitong mga ito ay ipapaliwanag ko isa-isa. Pero ngayong araw na ito, magfo-focus muna tayo dun sa MRI, okay, maximum magnetic resonance imaging, okay, MRI, okay. So sa kwento ko po, dumating po ang aking pasyente. Ang pasyente ko po ay isang Labrador na 6 years old, okay. Hindi siya makalakad, okay. Siya po ay paralyzed, okay. Ngayon, dahil nga po sa hindi siya makalakad. Marami na rin po kaming ginawang mga test sa kanya sa aming ospital, sa Consulta Vet, dito po sa aking Quezon City branch sa Tandasora. Ang ginawa po namin ay kami po ay nag-conduct ng mga x-ray, nag-conduct kami ng mga blood test, nag-conduct kami ng mga ultrasound. Halos lahat po ng test, ginawa na namin. Pero hindi namin matukoy kung bakit hindi po makalakad yung aking aso, ay yung aking, itong aking pasyente. Okay. Ngayon, sa aking pong pag-iimbestiga, nalaman ko na ang aking pasyente pala ay nadulas sa hagdanan. Okay, nadulas siya sa hagdanan at dito ay dumausdos siya pababa, mga ilang steps pababa. Okay, bago man ito mangyari, siya po ay nakakapaglakad pa, nakakatayo pa at nakakatayo at nakakalakad pa. Okay, ngunit nung siya ay nadulas sa hagdanan, pababa, maraming parte ng kanyang katawan ang tumama doon sa mga kanto ng hagdanan. Okay? At nung nangyari ito, hindi niya na ngayon magamit ang kanyang apat na paa. Hindi na siya makatayo at hindi na rin siya makalakad. Which led me to investigate more. Kasi alam natin, hindi dapat tayo huminto eh para sa pagtutuklas ng problema. Kaya po tayo may mga diagnostic machines at kaya tayo nagtetest. Kaya tayo nagdadala sa doktor para malaman kung ano talaga ang kung bakit nga ba ito nagkaganito. Siyempre, yun ang tanong ng ating mga owners, eh, mga pet owners. Bilang doktor, responsibilidad po namin na tukuyin ang problema. Okay? At kung saan, ano ang mga dapat nating mga gawin para malaman ang tunay na sanhi ng sakit. Okay? So, sa maximum resonance imaging, okay, ginagamit po ito sa mga soft tissue parts of the body. Okay? Sa mga muscles, sa brain, ginagamit po yan sa ating utak, sa spinal cord, at sa nerves. Kasama na po dyan yung mga muscles at yung mga ligaments. Okay? Kasama na po yan. Okay, so, pagka nag-ano po tayo, yan po yung mga parte ng mga katawan na na-identify po ng MRI. Okay? Dahil iba rin naman po ang mga parte ng katawan na dinadiagnose o tinetest pagdating naman po sa CT scan. Sa susunod po na ating episode next week, i-discuss ko naman po yung tungkol sa CT scan. Okay? Ngayon, para po itong x-ray, ngunit mas malalim at mas maraming makikita kapag gumamit tayo ng MRI. Okay? So, ulitin ko po yung mga parte ng katawan ha, na ginagamitan po nito. Okay? Ginagamitan po yung soft tissues katulad ng muscles, brain, spinal cord, nerves, muscles, at saka ligaments. Okay? Paano po ba siya gumagana? Meron pong malaking magnet. Okay? Ikikwento ko po ito in a very, very understandable layman's term para po ma-visualize ninyo kung ano ba ang nangyayari kapag nag-MRI. Okay? So, hindi po ito nangangailangan ng radiation. Katulad ng x-ray, di ba?

trimester ng kanyang pakapanganakan. Pero sa MRI po, magnetic resonance imaging, hindi po kailangan ng radiation. Kung kaya't safe siyang gamitin kahit sa buntis. Okay? Kinukunan niya po ng maraming picture o detalyadong picture gamit po yung magnet na yun. Okay? So, ang problema po, hindi naman problema, ang nangyayari po kasi sa MRI, medyo may katagalan yung pagtetest po nito. Kung kaya dapat na i-undergo sa anesthesia ang inyong alaga. So, binibigyan namin ng general anesthesia, kailangan tulog kasi medyo matagal po yung yung procedure ng MRI. Okay? Dahil it will take around 30 to 90 minutes. Ang tagal, ano, isang kalahating oras po. At may ingay po na ginagamit kasi gumagamit po rin ng mga sound waves itong MRI, magnet and sound waves para kumuha ng maraming picture dun sa katawan ng pasyente. Okay? Okay? Mahirap pong gumawa ng MRI kung gising ang inyong aso, ang inyong pasyente, kung kaya't pinapatulog. Okay? Ngayon, tinitingnan kung ano-ano yung mga makikita, okay, sa MRI po pagdating doon sa, sabi ko kanina, di ba, brain, spinal cord. So, nerves. Specific po ito na makikita yung mga nerves ng very, very minute detail. So, ibig sabihin po nung kukunan niya ng mga picture. So, ikikwento ko po habang ikinwento ko sa inyo kanina, may pasyente ako, di ba, nadulas. Tiningnan po namin yung spine at dito nakita yung compression na merong naipit na nerve sa kanyang spinal cord. Okay? Dito po yata nakita sa vertebral 5, C5, cranial vertebrae, cervical vertebrae po, nakita na sa number 5 na may naipit na ugat or nerve yung buto. Kung kaya nung nadulas siya, bigla pong naipit. Kaya hindi siya makatayo. Dahil kapag naipit po yung nerve na yun, specific sa cervical vertebrae number 5, ito po yung nagsusupply ng electric current papunta sa mga legs, fore legs at saka hind legs. E naipit. Kaya hindi ngayon siya makalakad. Okay? Nagkaroon po ng paralysis, yung legs niya ay wobbly, meron siyang hindi siya makatayo. Okay? So, maraming klase po yan yung ganyang tinatawag na compression. Ang specific po na sakit na nakita namin dun sa aking pasyente na merong compression sa kanyang spinal cord ay intervertebral disc disease. Okay? Yung vertebrae po kasi may mga disc, yan. Okay? So may naipit na ugat or nerve papunta sa mga paa kaya siya na paralyze. Okay? Ito po ang pinakamagandang test na makapagsasabi in very, very fine detail kung saan makikita yung mga nerves sa katawan, lalong-lalo na sa spine. Okay? Ang problema lamang po nito ay napakamahal. Medyo mahal po. Okay? Lalong-lalo na ngayon, bago lamang po itong teknolohiyang ito sa aming, sa mga aso, kung kaya't napakamahal po pa ng ganitong klaseng procedure. Pero very, very helpful po ito sa aming mga doktor na nagda-diagnose ng mga spinal cord problems at brain problems. So, dito namin makikita. So, pagdating naman sa CT scan, iba naman po ang chinecheck di sa CT scan. Okay? Kaya lang, ang pagkakaiba

0: Pa po ng MRI at CT scan, yung CT scan para po siyang X-ray. So meron siyang radiation. Mas maraming X-rays lang ang ginagamit sa CT scan kasi mas specific siya sa kaysa sa iba pang mga test. Siya na ang pinakamagandang test pagdating naman sa mga buto. May mga tumor. CT scan po yan. Bone tumor, complex fractures, elbow dysplasia, meron pong problema sa lungs, cancer lang, metastasis, yung mga tumor at buto, CT scan naman po ang ginagamit. Okay? Okay? Ginagamitan din po kasi ito ng minsan contrast medium or chemical na itinuturok po sa ugat para makita naman ng maayos yung iba't ibang dinadaluyan ng ugat o yung mga arteries and veins. Yan. So, yan po. Yan yung mga ginagamit po natin ngayon para sa mga aso at pusa kung kaya't hindi na ito bago ngayon po ano, worldwide na nag-i-improve po ang technology natin sa ating mga alagang aso at pusa. Kung kaya't napaka-importante na matuto tayo nito dahil ito po ay highly specialized, kung kaya't nag-aaral pa rin kami patuloy na nag-aaral po kaming mga doktor na saliksikin yung ganitong klaseng pag tool or equipment, machine, para kami makita namin, ma-diagnose po namin yung iba't ibang sakit, lalong-lalo na sa spine. Nung isang araw din naman po ay meron na naman akong pasyente, pusa naman, ganun din, paralyzed din po. So, amin din pong sinuggest na kailangan ng ganito na ma-MRI para matukoy po yung problema natin sa mga sakit-sakit, sa mga aso at pusa. Okay? So, ngayon po, itutuloy natin ang ating discussion maya-mayang konti. Ibabalik ko po muna kayo sa studios para po sa ilang health tips at sa Health Watch.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
2: Health Tips.
3: Sa pag-aalaga ng iyong aso o pusa, prevention is the best medicine. Kaya mainam na mamonitor mabuti kung may sinyales ng sakit ang iyong alaga. Kung mapansin na nakakaranas ng ganito ang iyong alagang hayop, kumonsulta agad sa veterinarian. Kawalan ng gana sa pagkain, pagbawas ng timbang, pag-collapse, patuloy na pag-ubo, panghihina, blue or pale gums, hirap sa paghinga, abnormal heart rate, palaging uhaw o di kaya naman madalas ang pag-ihi. Kung ang iyong aso o pusa ay nangangailangan ng paunang lunas o first aid, stop, assess, and act. Ang unang bagay na dapat gawin ay ang paghinto at manatiling kalmado. Mahalaga na maging kalmado upang maayos na masuri ang sitwasyon at malinaw na masabi ito sa iyong veterinarian. Narito ang apat na paraan sa pagtingin ng kalagayan ng iyong alagang hayop. Una, put safety first. Bago saklolohan ang iyong injured pet, tiyaking ligtas para sa iyo na lumapit sa lugar na kanyang pinaglalagyan. Pangalawa, check the ABCDs. Airway, breathing, circulation, and disability. Clear your pet's airway, i-check ang paghinga nito at pulso, at suriin ang level of injury. Pangatlo, administer first aid. Kontrolin kung may pagdurugo o burn ang affected area. Pang-apat, get to a veterinary hospital as soon as possible. Makakatulong kung nakasave sa iyong cellphone ang contact numbers ng iyong veterinarian para sa mabilis na komunikasyon. Ang health tips na ito ay mula sa www.petpoisonhelpline.com at ng 702-DCAS, Radyo TV.
1: Doctors Online.
3: Iyo ang tanong.
2: Kay Doc ang sagot.
0: Magandang hapon po muli sa inyong lahat at nagbabalik po tayo dito po sa Doctors Online. Ang ating po topic ngayong hapon na ito ay tungkol sa mga makabagong teknolohiya sa pagdadiagnose ng mga sakit katulad ng MRI at CT scan for pets. Nakakatuwa po ano at marami na pong dinaanan talaga ang pagsusuri ng aming mga doktor patungkol po sa mga sari-saring sakit na lumalabas sa ating pong mga alagang hayop. Ngayon naman ay totoo po na meron ng MRI at CT scan sa ating mga alagang hayop. Ano? So, isa po yung dagdag na teknolohiya para matukoy natin ang specific na mga sakit ng ating mga alaga para malampatan sila ng tamang gamutan at tamang treatment naming mga doktor at mga veterinaryo. Ngunit sa ganito mga pagkakataon po, talagang mas mabuti na espesyalista ang tumingin sa inyong mga alaga pagdating po sa ganitong mga klaseng sakit. Ito po ay highly specialized, okay? Katulad po ng paggamit ng MRI, hindi po lahat ng doktor ay kayang gumamit niyan at magbasa at mag-deliver ng results para kasi po ay highly specialized na ang ganitong klaseng sakit. Katulad nung po mga neurologist na po mayroon rin naman po nakatumbas ito sa mga doktor ng hayop o mga veterinaryo. So, dun po nyo dalhin dahil hindi po lahat ay mayroong ganito at kapasidad na magumamit ng ganitong klaseng sakit ay ganitong klaseng mga equipment, yung magnetic resonance imaging machine at yung CT scan, yung computed tomography machine. Okay? So, babasahin ko po yung mga katanungan ngayong hapon na ito dito po sa inyo. No? Maraming salamat at kayo po ay nandito ngayon sa Doctors Online para po makinig at matuto para po sa ating mga alaga. Okay, number one question. Hindi po makakita ng maayos ang aso ko. Kailangan po ba niyang ma-MRI siya? Para saan po ba ang MRI? Salamat po. Okay. Pagdating po sa mata, hindi po laging MRI ang gamit. Unang-una po sa lahat, ito pong makina na ito ay ginagamit sa brain, sabi ko kanina, sa mga tissues at sa mga nerves, spinal cord, dun po siya ginagamit. Ngayon, yung sabi niyo po hindi makakita, baka po unang-una, ano po ba yung mga sari-saring sakit ng aso? Unang-una, meron po ba siyang katarata? Ilang taon na po ba ang aso ninyo? Ito po yung puting nakatakip sa eyeball ng inyong aso. Okay? Sugar po yan na nag-form sa kanyang mga mata at nagbablock sa vision. Hindi na siya makakita. Dahil dyan, inoopera po yan. Okay? Pero wag nyo po lang basta antayin na akala nyo mawawala siya ng pusa. Hindi po. Okay? Kaya kailangan malaman nyo rin po kung ano yung mga sari-saring sakit ng ating mga alaga. Okay? So, kung sakaling katarata lang po siya, ay inooperahan po yan. Okay? At hindi po basta-basta natatanggal ang katarata. So, it comes with age at with the diet. Kung kaya tumatakip yan sa mata, hindi rin makakita katulad din po sa tao. Okay? So, mas mabuti na inyo pong ipacheck ng maayos at dalhin nyo sa doktor para makitang mabuti. Wag hindi po yan gagamitan ng MRI kasi hindi po yan yung nararapat para dyan sa sakit ng inyong alaga. Okay? Maraming salamat po sa nagpadala nun. Napakaganda ng inyong katanungan. Pangalawang katanungan po. Hello po, Doc. May bukol po ako na nararamdaman sa tiyan ng alaga ko aso. Paano po ba malalaman kung ano ito? Okay? Kung ito po ay isang bukol na matigas, hindi malambot, okay? Kung saan siya makikita, kung sa tiyan siya makikita at malapit dun sa may mga gitna ng tiyan, yung hiwa sa tiyan, yung linea alba ang tawag po dyan, may hiwa kasi yan eh. Okay? Tapos, hindi po siya lumalaki, Maaring hindi po sa tumor, maaring siya ay kung nasa may pusod po siya, maaring siya ay hernia lamang o lusdos. Pero kung malambot at o kaya tumitigas, palaki ng palaki, napakataas po ng chance na ito ay tumor, dali niyo po kagad sa doktor kasi kailangan alisin or i-identify po nila kung ano nga ba talaga yan. Kasi hindi yan basta-basta inaalis dahil maaaring kung siya ay tumor, maaaring ito ay malignant at kumalat pa sa katawan ng inyong alaga. So tingnan niyo po mabuti kung paano niyo i-approach. Mas maganda dalhin niyo na po kagad sa akin o dito sa ConsultaVet, okay? Para hindi, para maagapan kagad yung kanyang sakit, hindi siya dumami. Okay, pangatlong katanungan po. Madalas po mawalan ng balanse yung aso ko. Ano pong test ang kakailanganin para sa kanya? Ngayon, baka nutrition lang po ang kailangan ng inyong aso. Pag pinakain nyo siya, di ba po? Pag pinakain nyo siya, baka mamaya dehydrated lang, naiinitan, kung kaya't kaya kailangan pakainin ng maayos, di ba? Okay. So pag pinakain niyo ng maayos, mahahydrate siya, maaring baka bibigyan lamang ng fluids at baka matanda na. Usually po sa nutrition eh ganun lang ang gagawin, okay? Ganun lamang po ang gagawin at hindi basta-basta magbibigay lang po ng gamot. Okay? So yan po ang mga kailangan gawin. So kapag nanghihina at nagwawabol, ipacheck nyo muna sa doktor, okay? Ipacheck nyo muna sa doktor. Okay. So, dali nyo po kagad sa veterinary. Okay? Maraming salamat po dyan sa tanong ninyo na yan. Pangatlo po, madalas po, mawala ng balanse. Okay, hello po, Doc. May bukol po. Tapos na po yun. No? Pang-apat po. Dito na tayo sa pang-apat na katanungan. Mabilis pong hingali ng aso ko. Makikita po ba sa CT scan kung may problema sa baga niya? Salamat po. Okay. Magandang katanungan po yan. Ano? Okay. Maaari naman pong makita din yan. Ano? Although marami rin po kasing mga basic test muna na kailangan tayong gawin bago tayo tumalun dyan sa MRI at CT scan dahil unang-una po, syempre mapapagastos kayo kapag hindi tumalun kagad tayo dun sa MRI o CT scan. So may mga basic tests pa na kung hindi po yun enough, saka po kayo magpunta sa isang MRI o CT scan. Kasi unang-una napakamahal po ng charge nila sa ganito. Pero yung results naman na dadali nito ay way beyond yung technology ng ibang mga equipment katulad ng X-ray at saka ultrasound. So, mas maganda po talaga yung CT scan at saka yung MRI. Okay? So, next question. Hi, Doc. Mukhang may problema po sa likod ng aso ko. Makakatulong po ba ang MRI sa kanya? Yan. Kung may problema po sa likod na tipong hindi siya makatayo, hindi niya maigalaw yung mga ganito, it may be a nerve problem, nerve compression from the spinal cord o kung saan man parte pa ng katawan. Kinakailangan talagang masusing na maimbestiga yung ganito pong problema eh. Kasi MRI po ay malalim na test na makakatulong po sa pag-identify po ng mga problema sa ugat, sa mga nerves. Okay? So, yung mga nerves na yan, checkin po mabuti yan eh, para malaman kung nagpa-function siya ng maayos. Di ba? Kasi meron pa pong iba pong test eh, bukod dun sa MRI at saka sa CT scan. So yung MRI malalim na yon, may iba pang test para dun sa CT scan. Sa tao nga po ngayon, meron ng mas makabagong CT scan, medyo mas malalim, parang radio CT scan po yata ang tawag. So hindi ko alam kung kasama po yan sa Meron na rin dito sa ating bansa, pero sa larangan po ng dog and cat industry ay meron na pong mga ganyang machine na makabago, na makakatulong ng malaki at makakadiagnose ng sakit ng ating mga alaga. Okay, so nang mas malalim at mas specific, mas masasagot namin yung inyong katanungan pagka mas malalim na yung nakuha nating results. Okay, hindi lang po yung kwento. Okay, so may mga katanungan pa po. Alam ko marami pa kayong mga katanungan ano, na gusto itanong sa atin. Okay, kung meron pa po kayong katanungan at hindi natin matapos ngayong hapon na ito, ay na iniimbita ko kayo na po na magpunta doon sa aming Facebook site at mag-comment kayo at pati po doon sa aming dito po sa aming clinic na matatagpuan dito po sa Tanasora, meron po sa Capitol Hills Drive, meron po dito sa may Fairview at meron din po sa Cavite. Sana po ay pagpalain tayo, dumami pa ang ating mga practice, ang ating alaga, ang ating mga ano para po tuloy-tuloy tayo mag-serve sa ating mga alaga. Okay, so ang pagkakaalam ko po, ang MRI machine ay nagkakahalaga ng medyo expensive siya. Okay, ngunit wag po kayong basta-basta bibili sa kung kasino-sino lang. Marami pong ganyan, ano, na nagbibigay ng libre. Okay, pero hindi naman alambasahin yung kanilang mga pasyente. So, ingatan nyo rin po na magpunta at humingi ng kumonsulta dun sa mga eksperto sa ganitong klaseng mga sakit. Sa dahil nga po hindi na common ito, okay? Hindi common po yung mga sakit sa nerve, sa spinal cord, at wala rin po masyadong treatment na nagagawa. Meron na po mga nagsisimulang mga kabataan yun sa ating industriya na nagtatangkang gawin yung mga ganyang mga activities para makatulong at makapag-diagnose na maayos sa ating mga kababayan. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Ano? Mamaya pong konti ay babalik po tayo para po lang sa ilang mga health, sa Health Watch at ilang mga palatuntunan para po sa atin na mahilig sa pagkain ng manok. Okay? So ngayon, ibabalik ko po muna kayo sa studios para po sa ilang sa ating Health Watch.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
2: Health Meditation.
3: Para po sa ating health meditation mula sa librong Unchanging Grace, Pagbubulay sa Bawat Araw ng Taon, Volume 6, sa panulat ni Bishop Joey Umali. Ang pamagat bilang mga anak ng Diyos. Ang wika sa Galacia 4, talata 4 hanggang 5. Ngunit nang sumapit ang takdang panahon, isinugo ng Diyos ang kaniyang anak. Isinilang siya ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y maibibilang sa mga anak ng Diyos. Tayong lahat, katulad ng iba pang nilalang, ay nilikha ng Diyos. Ngunit mayroon tayong malaking kaibahan sa ibang nilalang. Nilikha tayo ayon sa larawan ng Diyos. Hindi lamang gayon, dahil binigyan tayo ng Diyos ng kapamahalaan sa lahat ng nilalang sa buong daigdig. Ngunit mayroon pang mas mataas na antas, ang pagiging anak ng Diyos. Kung sumasampalataya tayo at tinatanggap natin si Jesus na sariling Panginoon at tagapagligtas, tayo'y tatanggapin din ng Diyos na kanyang anak. And it is a privilege. Ito ang tinatawag ni Pablo na Doctrine of Adoption. Tulad ng legal na pag-ampon,
4: Ang layunin ng pagkupkup sa atin ng Diyos ay baguhin ang ating status. Ang isang taong legal na inampon ay nagiging kabilang sa pamilya ng umampon at tinataglay ang lahat ng karapatan ng pagiging anak. Ganito rin ang nagaganap sa pagkupkup sa atin ng Diyos, bunga ng kanyang biyaya. Tayo po ay manalangin. Panginoon, tunay nga napakabuti mo. Salamat po sa iyong pagkupkup sa amin bilang mga anak mo. Napakalaking kagalakan at karangalan na kami ay ituring mong mga anak at tagapagmana. Tulungan mo po kami at bigyan niyo po kami ng courage na lumabas at hanapin pa ang iba upang maranasan din nila ang iyong presensya at pag-ibig. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
5: Glosaryo Medico.
6: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
5: Glosaryo Medico.
4: Diagnostic imaging. Ito ang mga pagsusuring gumagamit ng imaging upang makita at matukoy ang kondisyon o sakit sa loob ng katawan ng alagang aso. Ginagamit dito ang mga tulad ng X-ray, CT scan at MRI. Muli, ang ating Glosaryo Medico, Diagnostic Imaging. Tayo pong muli ay magbabalik sa Doctors Online kasama si Dr. Jomar Castro.
0: Yes, magandang hapon po muli sa inyong lahat. Meron po tayong pahabol na mga ilang mga katanungan para gusto nating masagot ngayong hapon na ito, no? Pagdating dito sa ating mga diagnostic imaging, MRI at CT scan na makabago po sa larangan ng industriya natin sa mga pets, okay? So marami na po kasing mga sakit na dumadating sa atin mga clinic o sa mga ospital na may dala ng ganitong mga sakit na paralyzed, hindi makalakad, hindi makatayo. Ito po yung mga ways para malaman natin yung mga kung ano ang sanhi ng problemang ito. Katulad ng kwento ko kanina, no, yung aking pasyenteng Labrador na paralyzed, nalaman namin na meron siya compression sa kanyang cervical vertebrae, fifth cervical vertebrae, na ipit po ng buto yung spinal cord. Kung kaya't hindi nagkaroon ng sensation o motor actions yung kanyang mga paa dahil hindi po dumadalo yung mga nerves papunta doon sa kanyang mga legs. Nalaman po yan through a MRI test. Okay? Ito po ay isang test na naglalaman na umaalam kung may naipit nga bang nerve papunta sa paa kung kaya't hindi ito magamit. Yun na nga po ang nangyari. Sa kalaunan po, ang naging resulta ng aming pagsasaliksik ay ginawan po ng surgery yung aking pasyente para ma-decompress at maalis yung naipit na nerve sa kanyang spinal cord. Okay? Sa mga, meron pa pong karagdagang mga katanungan ngayong hapon na ito. Ano po ba, ito po isa, babasahin ko. Ano pong pinagpagkakaiba ng MRI sa CT scan? Yan. Maganda po yung katanungan nyo na yan. Ano? Kasi kanina, talagang may pagkakaiba po yung aking binanggit sa aking kwento. Yung MRI po ay ginagamit sa brain, sa mga muscles, sa mga soft tissues, okay, sa lungs, okay, at sa mga nerves at saka sa spinal cord. Pagdating naman po sa CT scan, ito po yung parang mas malalim na X-ray na ang na-diagnose niya at ang kanyang nasusuri ay yung buto. Okay? Dito po makikita na mas marami ang yung CT scan na computed tomography na aking pong i-discuss sa susunod na linggo. Okay, yung CT scan, i-discuss ko po yan para malaman natin yung pagkakaiba niya sa MRI. Ngunit kung pagdating naman po sa pag-diagnose, marami na rin pong da-diagnose yung MRI, ngunit mas mahal siya kumpara dun sa CT scan at saka sa X-ray. Okay? Okay. Meron din po tanong dito, parehas po ba yung ginagamit na machine sa tao at hayop? May mga pagkakataon po na halos nagkakaparehas ang gagamit ng machine, ang tao at panghayop. Ngunit dito po sa aming clinic, minabuti namin gumamit ng mga machine na specific para sa hayop dahil madalas po ay mas maliit ang mga pasyente na aming hinahandle kung kaya't pag kami malaking machine na naangkop sa tao, mas malaki po ang tao dun sa mga pasyente namin na maliliit lamang po. Kaya't may mga specific na machine na ginagamit po tayo para lamang sa hayop. Okay? Nagpapasalamat po kami at kayo po ay sumama sa amin ngayong hapon na ito dito po sa Doctors Online. Ano? Okay? Nagpapatuloy tayo sa ating public service sa pamamagitan ng 702 DZAS, FEBC, Radyo, TV. At syempre ang inyong programang Doctors Online ay nagpapatuloy sa paghatid ng kaalamang pangkalusugan para sa inyo na aming mga kaagapay. Salamat kina Phil Agtapon, Lourdes Magtunaw, Shekina Abalon, Shaira Gabornes, Ara Negad, Jonathan Reyes, at Aileen Valdez. Thank you din po sa ating mga broadcast engineers at sa ating Bukawi Transmitter Site. Inyo pong napapakinggan ang Doctors Online Monday to Friday, 2:15 to 3 p.m. At ako po ay maririnig nyo tuwing Lunes. Ang Dr. Jomar Castro po ang inyong lingkod, ang inyong veterinaryo na maghahatid po ng mga balita at mga impormasyon patungkol po sa mga hayop. Muli, ako po ang inyong kaagapay, Dr. Jomar Castro. Nagpapasalamat at patuloy nagpapaalalang pangalagaan ang ating kalusugan dahil ang kalusugan ay ang ating kayamanan. Maraming salamat po sa inyo at God bless po sa inyong lahat.
7: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph. Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
8: Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal. Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat. Lahat ng pagod ibinuhos. Parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
9: Sumasay papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
10: FEBC.
9: Himpilang
10: 702
9: DZAM. Agapay ng sambayanan. Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited, Monday Motivation.
1: Magandang hapon sa inyo, kaagapay. Ito pa rin po ang himpila ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, tayo po ay sabayang napapanood at napapakinggan sa iba't ibang plataforma pagdating po sa ating Facebook page sa 702 DZAS FEBC Radio. At syempre, kaagapay, tayo rin po ay sabayang napapakinggan panood sa pamamagitan po ng ating Facebook dyan po sa 702 DZAS FEBC Radio. At syempre, kaagapay, tayo rin po ay sabayang napapakinggan sa pamamagitan po ng ating YouTube dyan po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. At mga kaagapay, binabati po natin ang mga nakikinig sa pamamagitan po ng ating Google at Apple Play Store sa pamamagitan po ng 702 DZAS app. Kaagapay, yan po ay libre nating magagamit sa pamamagitan po ng inyong Google at Apple Play Store. Kaya naman po mag-install na kayo ng ating application, ang 702 DZAS app. Siyempre, batiin lang po natin ang ating mga kaagapay na ating nakakasama sa pamamagitan po ng ating mga regular at PM Radio. Magandang hapon po sa inyo, kaagapay, para po sa programang Inspirations Unlimited. Ako po ang inyong makakasama. Ito po si Brian De La Cruz. Kaagapay, sa pagkakataon na to, ang ating pong mapakikwentuhan ay usapin po ng pangarap. And at the same time sa mga kaagapay po natin na ating nakakasama, kaagapay, napakaganda ng ating kwentuhan dahil tayo po ay dire-diretso na magkakaroon po ng isang magandang kwentuhan. At sa mga kaagapay po natin na ating nakakasama, kaagapay, kaya naman eto na, ibababa ko na ang ating question of the day. Kaagapay, ang ating question of the day, anong payo ang ibibigay mo sa isang taong gusto nang sumuko sa kanyang pangarap? Muli mga kaagapay, ang ating pong question of the day, anong payo ang maibibigay mo sa isang tao na gusto nang sumuko sa kanyang pangarap? Yan po kaagapay ang ating kwentuhan. Kaya naman po magpadala na ng inyong mga kasagutan. Dito lang po yan sa ating question of the day sa Inspirations Unlimited. Muli kaagapay ang ating question of the day. Ano ang payo ang ibibigay mo sa isang tao na gusto nang sumuko sa kanyang pangarap? Babasahin na po natin ang kanilang komento. Kaagapay, kung ikaw ay papauwi na sa inyong tahanan, ang masasabi ko lang ay sana all pauwi na ngayong hapon, kaagapay. And at the same time sa mga kaagapay po natin na ating makakasama hanggang alas 4, kaagapay, tayo ikaw ay makipagkwentuhan sa akin. Pwede kang tumawag sa numero na 8654-3322 local 401 kung gusto mong mapakinggan ang iyong himig on the air. At sa mga kaagapay po natin na nais magpadala ng kailang kasagutan, kaagapay, i-comment na sa pamamagitan ng ating Facebook page ang inyong komento. Muli kaagapay, ang ating question of the day, anong payo ang ibibigay mo sa isang taong gusto nang sumuko sa kanyang pangarap? Eto na, babasahin na natin kaagapay ang inyong mga naging komento. Ang sagot ng ating kaagapay

ayaw sa laban ng buhay, darating talaga ang pagkakataon na yung mga pangarap na hinihiling mo ay magtutupad dyan kung ikaw din ay magkakaroon ng tibay ng kalooban. Yan ang kanyang kasagutan. Ito, kaagapay. Ang sagot naman ng ating kaagapay na si Maricar Loriaga, sabi niya, never quit. Sabi niya, God has a purpose for every delay. Sometimes it's a protection from the harm and God wants to increase our faith, mold our character and attitude as Christian believers. Totoo yan, kaagapay. Alam mo ba minsan na may purpose kung bakit tayo minsan parang naiinip. May purpose minsan, mga kaagapay, kung sa palagay mo parang nawawalan ka na ng gana. Pero I just want to remind you, kaagapay, na mahaba man ang tatakbuhin ng pangarap natin, mahaba man ang mangyayari dito, pero huwag mo na sanang sukuan ang pangarap mo sa buhay. Eto, ang payo naman ng ating kaagapay na si Vincent. Sabi ni Kuya Vincent Garcia, ang payo na maibibigay ko sa taong gusto ng sumuko sa kanyang pangarap, sabi niya dito, ay magpakatatag at harapin ang bawat pagsubok na darating. Sabi dito, there's sunshine after the rain. Ika nga nila. Kaya magpatuloy lang abutin ng pangarap dahil sa dulo, makakamit mo rin ito. Yan, kaagapay. Ito, sagot ng ating kaagapay na si, ito, at syempre at naging guest, si Ana Beatriz Dablo, sabi niya, pwedeng magpahinga pag pagod na. Balikan mo ang dahilan kung bakit ka nagsimula at kung nag-iisip ka kung worth it pa bang lumaban, isipin mo ang purpose ng pangarap mong ito. Ipagdasal mo din ito at naisin ng Panginoon sa buhay mo, tiyak ang kanyang ipagkakaloob. Totoo yan, kaagapay. Minsan kasi talaga, darating sa punto ng buhay natin na mahirap mangarap kasi parang hindi na nagkakatotoo. O sabihin natin na mahirap mangarap kasi parang imposible na, parang hindi na maabot. Pero kaagapay, tandaan mo na ang taong hindi sumusuko, laging may reward naman yan sa dulo. Ito, sagot ng ating kaagapay na aking kaibigan din na si Ate Leian Alcantara. Sabi niya dito, kung pangarap mo yan, hindi mo dapat sukuan. Hindi natin siya matutupad kung magsisipag lang tayo. Kailangan din natin ng gabay sa Diyos. Ipagdasal mo kung ano ang ninanais mo. Sa tamang panahon, ibibigay yan sa iyo ng Panginoon. Manalig ka lagi. Gawin mo lang siya na may puso at tanggapin ang mga oportunidad na dumarating sa iyo. Malay mo, kahit malayo ang pangarap mo o yung opportunity, yun lang pala ang magiging daan para maabot mo ang pangarap mo. Ganyan ang nangyari sa akin eh. Basta idasal mo lang, tanggapin ang mga opportunities sa paglago ng iyong kakayahan, isipin mo lagi na pwede siyang maging tulay para sa katuparan ng pangarap mo. Meaning to say, kaagapay, huwag mong palampasin yung mga oportunidad, huwag mong palampasin yung mga bagay na, alam mo to, huwag mong palampasin yung mga bagay na ibinibigay sa iyong pagkakataon. It's just that, gawin mo yung mga bagay na makapagpapasaya sa iyo. Gawin mo yung mga bagay na, alam mo yon, makatatawid ka doon sa pangarap na yun. Natandaan ko tuloy, kaagapay, nung ako ay estudyante pa lang, no, nangangarap din na magsalita sa radyo. Alam mo, kaagapay, dumating sa pagkakataon na ang nangyari ay una pa time check lang sa ibang stasyon, pa-boses lang sa ibang himpilan, and at the same time, dumating sa pagkakataon na nagkaroon ako ng isang promotional voice ad. Alam mo, kaagapay, nung pagkakataon na yun, doon ko naramdaman na nakatawid ako sa pangarap ko. Hindi ko makakalimutan at magpapasalamat ako sa istasyon na yon, kasi kahit papano, napakinggan yung boses ko sa edad na 17 years old. Kaya, kaagapay, dapat wag nating palagpasin yung mga oportunidad, kasi minsan yung mga oportunidad na yon, yun yung magbubukas ng pintuan papunta sa pangarap natin. Ayan, kaagapay, ito pa si Ate Mercy Guerra. Sabi niya dito, depende. Sabi niya, kapag may kapasidad daw at kayang ipagpatuloy, sige lang, ilaban mo pa. Pero kung lahat ay ginawa mo na, dead in na rin. Tama na, ipagpasa Diyos na lang natin. Tama yan, kaagapay. Ito, sagot pa. Ito, mahaba-haba ang sagot ng ating kaagapay na si Kuya Melvin Santos. Sabi niya, karamihan sa atin nakakaranas ng gusto ng sumuko, lalo na kapag nahihirapan. At

Walang masama pero hindi dapat matapos doon. Ang sagot niya pa dito, kapag nakakaramdam ka ng pagsuko, isa yan sa senyales na nakakapagod. Una sa lahat, kailangan mo ng quality rest. Ibig sabihin, take time to pause. Bumawi ng tulog, pahinga hanggang sa makarecover. Next is once kapag ikaw ay nakapagpahinga na, mag-isip ka ng maayos. The next is isipin mo yung salitang why. Ano ba yung why mo? Bakit ka ba, ba't mo ba ito ginugusto? Dapat maging malinaw yung intention natin. And next ay dapat may maayos na support system. Yung mga taong handang makinig, magbigay ng oras, pwedeng iyakan, handang umalalay sa'yo anytime. Lastly, ibuhos at ipaubaya mo kay Lord ang lahat. Sabi niya dito, huwag mahiyang lumapit sa Kanya. Nasa Kanya ang kasagutan. Mahal ka ng Panginoon. Nasa iyo pa rin ang decision mo kung ikaw ay tatapos ng pangarap mo o ang pangarap mo ang tatapos sa iyo. Sabi niya, sana huwag mong kalimutang huminto. Tapos magpatuloy. Kung may nahintumang pangarap, hindi pa naman huli ang lahat. Pwede kang magsimula. Prayers and keep going. Grabe naman tong payo ni Kuya Melvin. Alam nyo, kaagapay, totoo yan, no? Minsan, kakahabol natin ng pangarap. Minsan kasi nawawala na yung ibig sabihin bakit ba tayo nagpapatuloy. Kaya sa mga kaagapay namin dyan na nangangarap sa buhay, lagi mong balikan ang dahilan kung bakit ka nagsimula. Balikan mo yung mga panahon, bakit mo ba ito ginagawa? Para lang ba sa pera o para sa pangarap mo sa puso? Kasi kaagapay, ang pangarap na walang puso, darating yung pagkakataon na hihingaling ka. Darating yung pagkakataon na lahat responsibilidad na lang. Pero kaagapay, kung nangangarap ka at meron kang misyon, naniniwala ako na darating yung pagkakataon na bibigyan ka ng biyaya ng Panginoon. Amen! Ito, sagot pa ng ating kaagapay. Parang ito, si Kuya Jeff. Hindi ko lang alam pabaliktad yung pangalan. Pero si Kuya Jeff, sabi niya dito, huwag pong sumuko kasi sabi nga nila, may pag-asa kung susuko kasi habang may buhay, may pag-asa at unahin lagi ang Diyos para magtagumpay. Amen! Sa mga kaagapay po natin, muli ang ating question of the day. Anong payo ang ibibigay mo sa isang taong gusto ng sumuko sa kanyang pangarap? Sa mga kaagapay po natin dyan, kaagapay, paringin mo naman yung aming telepono. Tawag ka sa numero na 8654-3322 local 401 dahil kaagapay, mahaba-haba pa ang ating kwentuhan. Sa mga kaagapay po natin na nakatutok na sa pamamagitan ng kanilang Facebook page, kaagapay, magkomento ka lang sa ating question of the day. At sa mga kaagapay po natin na nakikinig sa radyo, dyan ka lang kaagapay dahil magandang tugtugan ang ating mapapakinggan sa pagbabalik po ng Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited.
1: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kuweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at Tagapagligtas si Jesucristo. Siya nawa.
2: Humayo ng payapa sa gitna ng ingay at pagkukumahog at tandaang may katiwasayang masusumpungan sa katahimikan. Hanggang kakayanin at nang hindi sumusuko, pakitunguhan ng mabuti ang lahat. Sambitin ang sariling katotohanan ng mahinahon at walang gatol at pakinggan ng iba, kahit ang pulpul at mangmang. Sila man ay may masasabi. iwasan ang hambog at mapusok. Nakaliligalig sila ng loob. Kung ihahambing ang sarili sa iba, baka maging palalo o puno ng hinampo dahil laging may makahihigit o mababa sa iyo. Masiyahan sa iyong tagumpay, maging sa iyong mga balak. Pangalagaan ang iyong hanap buhay gaano man kahamak. Iyay maaasahang pag-aari sa pabago-bagong kapalarang dala ng panahon. Mag-ingat sa pakikipagnegosyo pagkat puno ng bulaan ang mundo. Ngunit huwag namang magbulag-bulagan sa kabutihan. Marami ang nagsisikap maabot ang kadakilaan at saan mang dako'y may kabayanihan. Magpakatotoo sa sarili. Higit sa lahat, huwag magpanggap sa pagmamahal. Subalit huwag ding kutyain ang pag-ibig pagkat sa harap ng lahat ng kawalan ng sigla at pag-asa, lagi itong tumutubong muli tulad ng damo. Tanggapin ng mahinahon ang payo ng taon at isuko ng maghiliw ang mga biyaya ng kabataan. Patatagin ang espiritu bilang pansanggalang sa di inaasahang kasawian. Ngunit huwag magpakaligalig sa mga nakababahalang alalahanin. Maraming pangamba ang dulot ng pangungulila at pagod bukod sa pagkakaroon ng sapat na disiplina, maging malumanay sa sarili. Kaya maging payapa sa Panginoon. Paano man ang pagkilala mo sa Kanya at anuman ang iyong pagsisikap at pangarap, sa maingay na kaguluhan ng buhay, panatilihing panatag ang iyong loob. Sa kabila ng pagkukunwari, kawalang kawawaan at bigong pangarap, maganda pa rin itong mundo, maging masayahin, sikaping lumigaya.

0: bakit naman ganon?
1: O anak, bakit ganyan ang face mo? May sakit ka ba?
0: Wala po, Mami.
1: Nagugutom ka na ba?
0: Hindi po, busog po ako.
1: Eh, anong iniisip mo?
0: Naiinip po kasi ako, Mami.
1: Saan ka naiinip?
0: Kasi po, nagpray ako sa Lord, gusto ko po ng baby brother. Nagpray po ako, 6 years old ako, eh bukas magsa-7 na ako, wala pa rin yung baby brother.
1: Ah.
0: Iniisip ko po, baka kaya ayaw ni God ibigay ang prayer ko po kasi baka naging bad ako. Minsan hindi ako sumusunod, minsan masungit po ako at saka hindi ko po inuubos ang baon ko.
1: Anak, sumasagot sa prayer si God. Kung minsan ang sagot niya yes, kung minsan naman no, at kung minsan naman ay wait.
0: Bakit iba-iba po?
1: Depende yan sa kalooban ni God, sa gusto niyang mangyari, sa tamang panahon, kung ready na ba ang heart ng tao. Kasi God siya, mas marunong siya sa ating lahat.
0: Ibig po bang sabihin, Mami, ang sagot ni God ay no o kaya wait?
1: Posible. Depende sa will ni God. Ang laging plano ni God ay para sa kabutihan natin. Yes, no, or wait man ang sagot ni God. Tandaan mo, iba ang oras ng Diyos sa oras ng tao.

0: La la la la la la la la la.
1: Kuskus ka ng kuskus, kusot ka ng kusot. Lahat ng bahagi binubusisi.
0: Aba, siyempre naman. Dahil para sa akin, hindi pwede ang makapit na mantsa at dumi sa damit. Mitikulosa kasi ako pagdating sa paglalaba.
1: Ganun?
0: Kaya naman, hindi pwede ang pwede na. Ang puti, dapat pinakamaputi.
2: Ang iyong puso, ganito rin ba kalinis? Mitikulosa ka pa ba pagdating sa pagpili sa tamang desisyon mo? Sa paglalaba, kitang-kita mo ang dumit mantsa. Sa iyong pamumuhay, ganito ka rin ba? Suriin ang sarili dahil ang pagbabago ay hindi pa huli. May pag-asa, kaibigan, at sa Panginoong Hesus ito matatagpuan.

0: ito.
1: Sa araw-araw, marami tayong pagpapalang tinatanggap buhat sa Diyos ang ating buhay, kalusugan, karunungan, trabaho, pamilya, kaibigan at marami pang iba. Ang lahat ng ito ay mga kaloob na madalas ay pinagwawalang bahala natin. Bilangin ang iyong pagpapala at mapapaalalahanan kang hindi ka kawawa. Tapat ang Diyos. Kailangan mo lang magtiwala sa Kanya.

0: Sumasayong pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Ang tamang oras, alas 4:30 ng hapon.
0: Mula sa FEBC Philippines, sumasa inyo ang Hudyat Balita. Narito ang inyong tagapag-ulat.
2: Magandang hapon. Narito na ang mga balita ngayong araw ng Lunes, Setyembre 14, taong 2026. Para sa Hudyat Balita, ito po si Shekinah Abalon.
0: Hudyat Balita.
2: Pangunahin sa mga balita ngayon, desisyong ilipat si dating House Speaker Martin Romualdez sa New Quezon City Jail, inilabas na ng Sandigan Bayan. Dating Presiding Judge Amparo Cabotahetang ipinaliwanag kung paano kikilatisin ang pinanggalingan ng yaman ng isang opisyal. Kamara, sisiguruhing maayos ang pagsusuri sa 7.2 trilyong pisong panukalang budget para sa 2027. At ngayon sa detalye ng mga balita.
0: Hudyat, pangunahing balita.
2: Ipinag-utos na ng Sandigan Bayan 3rd Division na ilipat si dating House Speaker Martin Romualdez sa Quezon City Jail Male Dormitory. Ito ay matapos ma-rule out ng Philippine General Hospital sa pamamagitan ni Director Dr. Gerardo Legazpi na pangkalahatang maayos ang kalagayan ng dating mambabatas. Ani Legazpi, hindi umano kinakailangan ang confinement sa ngayon, lalo pa kung matitiyak na patuloy ang pagbantay at pagbibigay medikasyon kay Romualdez. Dagdag pa niya, mababa ang tsansang mag-progress ito sa pagka-atake sa puso. Matatandaang nailipat noong Sabado sa PGH si Romualdez para sa hiwalay na pagmamonitor ng mga doktor matapos umanong magkaroon ito ng problema sa puso at maging ang depression at anxiety. Naisyuhan na rin ng arrest warrant ang dating opisyal noong nasa Cardinal Santos Medical Center ito para sa mga kasong plunder na may kinalaman sa 7.44 bilyong pisong kickback at corruption scheme sa flood control anomalies. Sa hiwalay na pahayag, iginiit ni Romualdez na nirerespeto niya ang desisyon ng Sandigan Bayan. Sa kabila nito, pinagtibay ng dating mambabatas ang kanyang panindigang wala siyang kasalanan at haharapin ang kasong isinampa laban sa kanya.
0: Hudyat, pangunahing balita.
2: Prosecution spokesman Robert Barbers, sinabing nabigo ang depensa na pigilan ang pagpapatotoo ni dating Sandigan Bayan Justice Amparo Cabotahetang sa impeachment court. May ulat si Eddie Galvez.
3: Nabigo ang defense team ni Vice President Sara Duterte na mapigilan si retired Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Cabotahetang sa pagpapatotoo sa legal principles na namamahala sa unexplained wealth at public accountability. Sa press briefing, sinabi ni House Spokesperson at Impeachment Advisor Robert H. Barbers, tinangka ng defense team na ipahinto ang testimonya ni Cabotahetang na nagbibigay ng kaliwanagan doon sa mga tanong na hindi madalas itinatanong tungkol sa unexplained wealth. Hinangad ng Duterte lawyers na ibukod si Cabotahetang bilang isang surprise witness sa pagsasabing hindi siya partikular na pinangalanan sa pre-trial order at pagtatanong na kailangan para sa testimonya sa legal principles na maaaring bigyang kahulugan ng mga senator judges. Sabi ni Barbers, nakatulong ang dating anti-graft court chief na linawin ang rules governing the declaration sa net worth ng isang public officials at nabigyan ang mga senator judges at taong bayan ng mas maintindihan ano ang bumubuo sa isang paglabag. Iprinisinta si Cabotahetang bilang unang witness ng prosecution sa ilalim ng Article 2 para talakayin ang general principles ng unexplained at ill-gotten wealth, ang statement of assets, liabilities and net worth, business at financial interest at iba pang public accountability rules. Eddie Galvez, FEBC Network News, Senado.
0: Hudyat, pangunahing balita.
2: Dating presiding judge Kabotahe Tang ipinaliwanag kung paano kikilatisin ang pinanggalingan ng yaman ng isang opisyal. Para sa detalye, narito si Babylyn Cacho Resulta.
4: Malinaw na naipaliwanag ni dating Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Kabotahe Tang kung paano malalaman kung ang yaman ng impeachable officials na presidente o vice-presidente ay ninakaw o hindi. Ang kanyang mga paliwanag ay sigun sa mga katanungan ni Prosecutor Congressman Manuel Chel Jocno at ng mga Senator Judges kabilang na si Presiding Justice Francis Escudero.
5: Bakit po mas mahigpit ang batas pagdating sa presidente, vice-presidente at cabinet members?
6: Well, ayon sa Korte Suprema in the case of Civil Liberties Union versus Executive Secretary, there is the greater possibility of abusing their office given their positions.
4: Nilinaw din ni Kabotahe Tang na maging ang mga kapamilya ng presidente o vice-presidente ay mako-question sa anumang hindi maipaliwanag na yaman kung mapatutunayang nakuha ng nakaupong opisyales ang kanilang yaman habang sila ay nanunungkulan. Ayon sa dating hukom, maaari lamang mapasinungalingan ang unexplained wealth o ill-gotten na yaman ng isang opisyal at ng kanyang pamilya kung mapatutunayang may kakayanan na ang mga itong kumita ng malaki batay sa kanilang sariling kakayanan.
5: What is the state of the law when it comes to property that is in the name of a person other than the government official concerned?
6: Well, under Section 8 of Republic Act 3019, the properties in the name of other persons and even the spouse and the children may be considered in determining whether the official has unlawfully acquired properties.
4: Babylyn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
0: Hudyat, pangunahing balita.
2: Sa karagdagang balita, retired Judge Kabotahe Tang sinabing walang kapalit ang pagtestigo sa impeachment trial. May ulat si Kayla Escalante.
7: Sa pagpapatuloy ng 24 na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio, humarap si dating Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Kabotahe Tang bilang testigo sa pagtalakay sa Article 2 o ang umano'y unexplained wealth o hindi maipaliwanag na yaman ng bise. Sa pagbabalik ng trial matapos ang lunch break, nagsagawa ng cross-examination ang defense team. Tinanong ni Defense Counsel Attorney Mark Vinluan si Kabotahe Tang kung napangakuan ba siya ng anumang kapalit sa pagtestigo niya sa trial ngayong araw. Iginiit naman ng testigo na ang pagharap niya ay walang kapalit at kung sakali mang magkaroon ay hinding-hindi siya haharap dahil anya, hindi ipinagbibili ang kanyang testimonya.
8: Were you promised anything in return in exchange for your testimony today, Poma?
9: No, sir. And I will never testify if I was offered anything material or otherwise. My testimony is not for sale, sir.
8: Okay.
7: Nilinaw din ni Vinluan kung sinabihan siya ni House Prosecutor Representative Jose Manuel Chel Jocno ukol sa mga katanungang itatanong sa kanya sa trial. Inihayag nitong hindi sinabi sa kanya ang mga katanungan, ngunit sinabing na-discuss nila ang mga batas ukol sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Binigyan diin ng testigo na hindi niya kilala ang bise, na siya ay apolitical o walang kinikiling ang partido. Samantala, nilinaw din ng defense kay Presiding Officer Francis Escudero kung naglabas ang impeachment court ng written authority kay Jocno na maglabas ng subpoena sa testigo sa pamamagitan ng email. Sinabi naman ni Escudero ang address ng tanggapan ng Akbayan Party List sa House of Representatives ang ibinigay sa kanila ng prosecution.
8: Per the rules, isn't it the court's duty to serve the subpoena?
9: Well, yes, but sometimes the court designates another person to do it.
8: Was Representative Jocno ever designated by the court
9: that
8: to serve the subpoena?
9: I do not know, sir.
8: You just assumed that the court designated? designated him to serve the subpoena.
9: I assume that he had the authority to send it to me.
8: May we know, Your Honor, if the court issued any written authority for Representative Diokno to issue the subpoena to this witness?
10: No, that was the address given by the panel of prosecutors for the witness, retired Justice Tang. And under the rules, we place whatever address, we rather send the subpoena to whatever address is given us by the prosecutor. And in your case, when it's time for you to issue to request for a subpoena, we will do the same, counsel.
7: Samantala, adjourned na ang trial ngayong araw at ipagpapatuloy bukas kung saan inaasahang ihaharap bilang testigo si Karen Batu ng Office of the Ombudsman at Gerardo Del Rosario ng Securities and Exchange Commission. Kayla Escalante, FEBC Network News.
0: Hudyat, pangunahing balita.
2: Sa kabilang dako, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hindi pinansin ang mga bagong atake sa kanya ni Vice President Sara Duterte Carpio. Narito ang ulat ni Heidi Bernardo, Sampang.
11: Tumanggi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mag-issue ng komento sa panibagong pahayag laban sa kanya ni Vice President Sara Duterte Carpio. Sa press briefing sa New Delhi, India, sinabi ng Pangulo na naniniwala siyang may kinalaman ang mga kasong legal na kinakaharap ng Vice Presidente kaya siya nito inaatake. Para sa Pangulo, hindi niya nakikita ang pangangailangan para sagutin ang mga akusasyon laban sa kanya ni Duterte Carpio. Aminado ang Pangulo na nakararating sa kanya ang mga ito ngunit wala umano siyang kailangang itugon dito. Ayon pa sa Pangulo, kung nakararamdaman ng galit ang Vice Presidente, marahil ito ay dahil sa mga nangyayari ngayon sa kanyang buhay at siya umano ang nagiging pangunahing target ng damdaming ito ng pangalawang Pangulo. Dagdag pa ni Pangulong Marcos, hindi kayang pilitin ang sino man na mahalin ang isang tao. Maliban sa impeachment trial sa Senado, kinasuhan din ng grave threats ang Vice Presidente sa Quezon City Regional Trial Court kaugnay ng sinasabing pagbabanta sa buhay ng Pangulo, unang ginang at ng dating House Speaker. Inakusahan naman ni Duterte Carpio ang Pangulo at ang gobyerno ng harassment kasabay ng pagpapabula sa mga alegasyon laban sa kanya. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
0: Hudyat, pangunahing balita.
2: Kamara sisiguruhing maayos ang pagsusuri sa 7.2 trilyong pisong panukalang budget para sa 2027. Narito ang ulat ni Dave Pestanio.
12: Sisiguruhin ng House of Representatives na maayos at transparent ang paggamit sa bawat sentimo ng panukalang 7.2 trilyong pisong national budget para sa 2027 ayon kay House Speaker Faustino D. III. Ito ang inihayag ni D. sa isinagawang legislature bawat batas mahalaga nitong Sabado sa Coronadal City, South Cotabato. Iginiit ni D na mahalagang masuri ng mabuti ang mga pondong hinihingi ng bawat ahensya ng pamahalaan, gayon din ang mga programang nais nitong ipatupad upang matiyak na wasto ang paggamit ng pondo ng bayan at nakatutugon ito sa mga itinakdang pangangailangan at layunin. Samantala, ayon sa House Speaker, tiyak na makararating sa Saksurgen ang mga programa at inisyatiba ng pamahalaan, partikular sa edukasyon, pangangalagang pangkalusugan at enerhiya. Bahagi ang legislature ng pagsisikap ng House of Representatives na palakasin ang citizen participation, legislative consultation at government oversight upang masiguro na ang mga batas at programa ng pamahalaan ay tumutugon sa tunay na pangangailangan ng mga Pilipino. Dave Pestanio, FEBC Network News, City of Coronadal.
0: Hudyat, pangunahing balita.
2: Palasyo ng Malacañang ibinukas sa publiko para sa taunang salo-salo. Nagbabalik para sa ulat si Heidi Bernardo, Sampang.
11: Sumabak agad si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa trabaho matapos ang pagdalo sa BRICS Summit sa New Delhi, India nitong weekend. Bagamat pasado alas 4 na ng umaga, kanina lumapag ang eroplano mula sa India, pinangunahan ng Pangulo ang salo-salo sa Palasyo 2026 bilang selebrasyon sa kanyang ika-69 na kaarawan. Ibinukas sa publiko ang kalayaan grounds ng Malacañang kung saan may nakahandang mga pagkatanghal at pagkain. Setyembre 13 ang kaarawan ng Pangulo, ngunit nataon na siya ay nasa foreign trip para sa 18th BRICS Summit. Sa isang maikling mensahe, nagpasalamat ang Pangulo sa patuloy na suporta na natatanggap ng kanyang administrasyon. Naging tradisyon na ng administrasyon ang salo-salo sa palasyo taon-taon para makipag-ugnayan ang Pangulo sa publiko. Samantala, sa panayam ng media habang nasa India, binanggit ni Pangulong Marcos na mas maraming oras kasama ang pamilya ang isa sa mga birthday wish niya, habang umaasa din siya na maipagpapatuloy ang mga nasimulang pagbabago para sa bansa hanggang matapos ang kanyang termino. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
13: Hudyat Kalakalan.
2: Opisyal nang inalis ng Bureau of Internal Revenue ang 12% value-added tax para sa pinapayagang system loss charge batay sa pag-aproba ng Energy Regulatory Commission. Ang naging anunsyo ay sang-ayon sa na-issue Revenue Memorandum Circular Number 97-2026 ng ahensya. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Mendoza, bahagi ito ng malawakang pamamaraan para mapababa ang presyo ng kuryente sa bansa. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies. Sa US dollar 62.72, Canadian dollar 45.22, Singaporean dollar 49.55 at sa Saudi riyal 16.71.
13: Hudyat ng pag-asa.
2: Mula po ito sa Magandang Balita Biblia, Isaias 30:18. Ngunit si Yahweh ay naghihintay upang tulungan kayo at kahabagan, sapagkat si Yahweh ay Diyos na makatarungan, mapalad ang lahat ng nagtitiwala sa Kanya.
13: Hudyat Balita.
2: At yan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong araw ng Lunes, Setyembre 14, taong 2026. Para sa Hudyat Balita, ito po si Shekinah Abalon. Laging tandaan, sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
13: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Ang tamang oras, alas 4:47 ng hapon.
13: 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.
14: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
15: We have finally arrived here in Shanghai, China!
13: Real Travels.
16: Value for money.
13: Food trip.
16: Accommodation na sulit.
13: Real Travels.
16: Because adventures are the best way to learn.
15: Hey guys, welcome to Real Travels, a travel and adventure show powered by FEBC and Shutterlight Digital. My name is Shira De La Peña, your travel host and buddy for this episode. And right now guys, we are here in Shanghai, China.
17: Last week in Real Travels is our flight from Manila to Shanghai Part 1. So that was like Manila to Hong Kong pa lang kasi Hong Kong yung layover flight natin. So right now, we're here at our Part 2 in our China Travel Series where we will transit from Hong Kong to Shanghai, China. So samahan niyo ko guys hanggang makarating tayo to Shanghai, China for today's episode. Again, my name is Shira De La Peña, your travel buddy and host for this episode in Real Travels. Let's go!
15: So finally, we just landed here sa Hong Kong. Oh, we're back in Hong Kong guys. Titingnan natin gate natin.
18: Look guys, it's raining. Bagyo weather pa rin sa Hong Kong. Medyo lumamig-lamig rin. Buti na lang yung baggage na na-check-in natin earlier. Parang nakalagay dun sa flight ticket ko. The baggage will be checked through. Meaning, hindi ko na kailangan kunin yung baggage. Tapos lilipat mo, i-check-in mo ulit. Kasi it's still the same airline that we will be going into from Hong Kong to Shanghai. So I think that's a really practical tip. If you want a seamless flight, kahit dalawang beses ka maglipat ng airplane, I think it's very recommended to really choose a flight na same yung airline. Para kinamahirapan mag-check-in, check-out, check-in, check-out. Baka mas maligaw pa yung baggage mo. At least, diretso na yung bag sa Shanghai. Tayo na lang yung magta-transfer. Ayan guys, so if my parang connecting flight ka with the same airline, just choose yung transfer. Just go to the transfer area. No need to go to immigration kasi you will not be entering naman the country na lilayoveran mo. It's mabilis mag-walk sa walkalator. Oh wow, I missed Hong Kong kahit yung airport nila.
17: So after 30 to 45 minutes of transferring, walking, finally nakarating na tayo sa ating gate papuntang Shanghai, China.
18: Yan guys, there's our gate. TX380 going to Shanghai. Alright, we're gonna board now. Thank you. Ayan guys, so meron lang silang parang camera. May camera ka lang na titingnan and then, yun, pwede ka na masok. Ito sa hallway. Hallway? Hallway papuntang airplane. Very high-tech. Just need to take a photo of you. Yung seat natin nasa 70E. I think dito tayo sa right side. Ang laki ng plane na to guys. Parang mas malaki yung capacity niya compared dun sa nasakyan natin kanina. Okay, we're still checking nasan row tayo. Nasa row 70 tayo. So, medyo dulo pa. Grabe, parang isang buong ano to. Compound. Super, super laki ng airplane. Tapos yung gitna niya may apat na seats. Yan guys, so naka-settle na tayo. Nakaupo na tayo. Yung flight natin going to Shanghai is 2 hours coming here from Hong Kong. So, parang okay din yung basing, diba? Manila to Hong Kong, parang 2 hours, and then layover for like 1 hour, or like a little bit more than 1 hour, and then after that, Hong Kong to Shanghai, 2 hours. That's nice. Yung mga benefits na pag may connecting flight ka, pwede ka talaga umunat. Abad explore pa ng isang country. Although, sa airport lang naman. Pero diba, you can still eat the country's food there and explore.
17: So, after 2 hours of being up in the air, eating, sleeping, eating ulit, dessert, and then sleeping again, and then eating, we've finally landed in Shanghai, China.
18: After more than an hour of delay sa ating flight, we finally have landed here in Shanghai, China. Grabe guys, it's a new country. It's a new airport na nilalakaran natin. Tapos yung hangin ng airport, yung hangin ng China, nakaamoy na natin. It's not yung mga misconception natin na parang nakakatakot or baka medyo iba yung amoy, ganun. Very clean so far yung nilalakaran natin. Oh wow, I'm excited to go out dito sa airport na to. But of course, first things first, let's get our luggage. Kunin lang natin sa baggage claim yung maleta natin. And then, let us fill out the arrival card kasi kailangan daw fill outan yon. And then, of course, pass through immigration. Yan, so in China guys, kukolek nila yung fingerprints ng mga foreigners. Isa yun sa mga mandatory talaga na kailangan nila gawin. Kasi not all countries do that to foreigners. Look at this guys. Ang haba ng walkway nila, but it's alright kasi it's nice, it's clean, may walkalator. Yan guys, very important to note, pagdating nyo dito sa China, you would need to fill out an arrival card. So it's a blue paper para ma-disclose mo lahat ng information sa trip mo. Na-fill out na natin yung ating arrival card. So before immigration, yun yung checklist mo. And then for this one, ito yung second naman na kailangan mo i-accomplish. So yung fingerprint collection. So yan guys, we got our baggage. Finally, tapos na tayo mag-arrival card. Tapos na tayo kumuha ng fingerprints. And then sa immigration, nakalagpas na rin tayo. So, yun, finally. Actually, sa immigration, dun mo makikita na very secured din sila in terms of pagpapasok ng foreigner. Kasi medyo madami din sa akin tinanong bilang first-timer and then solo traveler. Tinanong kung saan ako pupunta, yung mga itinerary ko. Kumbaga kung ano yung plan ko sa buhay ko. Or saan ako pupunta dito sa China. Anong ginagawa ko sa work? Anong work ko? Ano yung hotel booking ko? Ganon. Tapos, kung may kakilala ka ba? Ganon. Sinisiguro nila. Plus, they will scan your fingerprints another time. And then after that, pipicturean ka nila. Dahil nakalagpas-lagpas na tayo sa napakadaming obstacle course natin for today's video, tayo ay mag-metro papuntang Shanghai City Center. Time check, it's already mga 8 p.m. Dapat ang dating talaga dito around 5, pero okay na rin. Hopefully, good yung magiging weather natin sa mga araw na ating tatahakin dito. Grabe guys, sobrang organized ng China. May meeting point. Saan tayo mag-meet? Sa meeting point. Guys, talagang naamoy ko na yung hangin ng China.
15: Yan guys, we're gonna take the metro at meron sila ditong parang integrated ano payment app, which is Alipay. So yun yung gagamitin natin to pay for this transportation fee sa metro.
17: So sa China pala guys, specifically in Shanghai, it's almost completely cashless. Kahit hindi ka magdala dito ng physical money. You just need to top up sa Alipay and then mag-generate ka lang ng QR code for your transportation. So this one, nag-scan lang sila ng QR code dito sa pasukan, sa may terminal, and then nakapasok na tayo. It's that fast and easy dito sa China.
15: So yun guys, natapos na natin i-scan yung ating QR code pasok dito sa metro. Sobrang convenient, no? So parang imagine nyo yun guys, parang ano talaga, cashless city yung Shanghai, China. Tapos pagbaba mo, talagang kadikit ng airport, pagbaba namin ng escalator, nandito na tayo sa metro. So yan guys, nandito tayo ngayon sa Pudong Airport Terminal 1 and 2. Tapos parang estimated more or less the range of 50 pesos, makakarating na tayo sa Shanghai City Center.
18: Wow!
15: Guys, ang linis sa China! Hala, grabe! Ang bango! Ang linis sa China, tsaka ang bango. Grabe, no? Naku-culture shock ako guys, in a good way. Looking at the metro pa lang, it's a reflection of the country, diba? Sa Singapore, sa Japan, ang ganda. Ng mga metro nila sa Japan, ang ganda din. Tapos ito yung metro dito, it's at par sa mga nasakyan natin previously sa Dubai, sa Singapore. Tapos ito guys, oh, cashless na ang kanilang payment at gateway dito sa China. Talagang cashless sila. QR code na lang, ganun. Wow! Ito na, we just arrived here at the Jing'an Temple Station in Shanghai, China. So, wow! Parang halos isang oras din yung travel, no, from airport to this Jing'an Temple Station. Pero hindi mo mararamdaman na isang oras kasi sobrang bilis ng train. Ang galing, guys. Ngayon ko lang din na-realize na dito sa isang MRT, dito sa isang train line nila sa Shanghai, China, sa dulo, yung magkabilang dulo pala nito, airport. So this is the Shanghai Pudong Airport, yung isang ano, isang station sa start ng station na to. Yung dulo ng station na to, it's the Hongqiao Airport. So imagine mo yon, one line lang yan of the metro station nila, pero dalawang airports na. So parang dun pa lang guys, makikita mo na kung gaano ka-accessible yung China. You can really navigate it around. Saka para siyang Singapore, para siyang Japan, para siyang Hong Kong. In terms of the linis, in terms of the cleanliness, tsaka kung gaano din ka high-tech na yung kanilang commuting experience here. So bayad muna tayo here dito sa kanilang payment gateway. Pwede ka mag-scan ng QR mo. So gagamit tayo ulit ng Alipay. Super convenient guys, so cashless, no need to get tickets or whatever. Nakalabas na din tayo ng airport, ng everything after how many hours of traveling. I can say na it is so worth it. And by the way, yung sinasabi kong Jing'an Temple Station, kala ko full name lang yung Jing'an Temple kasi nearby lang yung temple dun sa station na yun. Yun pala, dun yung station talaga kung nasan yung temple. So ang galing no guys, as in paglabas mo, ito na pala yun. Yun na yung Jing'an, ito na guys sa likod ko, yung Jing'an Temple. Sa literal na Jing'an Station. And there's so much more to explore. Nandito pa lang tayo sa isang station out of the hundreds of stations dito sa Shanghai. Okay, so disiplinado yung mga Chinese here. So galing. Grabe. I'm so amazed and culture shocked.
17: So yun guys, after a very long day full of flights, evening na tayo nakarating dito sa China, and of course, we're craving for something to eat. Of course, hahanapin natin authentic Chinese food. So buti na lang, my sister knows a place here around Jing'an neighborhood na open hanggang 12 midnight. It's like a local eatery, a mom and pop shop around this neighborhood that offers authentic Chinese stir-fried rice bowls or noodles. So ang ganda guys nitong place na napuntahan namin kasi hindi siya yung parang touristy spot na very may halong influence pa ng Western. When we went here, it was very, very local. Like Chinese people come here and may mga nakikita pa kaming Chinese locals na nagpipicture-picture. So I think it's a famous place na parang sikat siya dito sa mga dishes nila, which are stir-fried rice bowls and stir-fried noodles. Ang maganda dito sa shop na to is that they don't have a menu na parang ito yung dishes. So yung shop na to, yung menu nila is yung mismong ingredients because you're gonna customize it to your liking. So you have options for noodles, you have options for rice and topping. So ikaw pipili kung ano yung gusto mong ipaluto. So rice ba or noodles? noodles, and then yung toppings mo, is it gulay ba, pork ba, enoki mushrooms ba, or kimchi? So ikaw magde-decide. And on top of that, what's really good about this eatery is that napakamura niya and affordable, guys. It ranges from 3 RMB to 7 RMB yung kanilang mga sahog. And then what's really interesting is that dito sa eatery na to, meron talagang cook, and talagang siya yung nagluluto ng lahat ng meals na ino-order. So parang siya at siya lang talaga yung cook dito ever since, sabi na sister ko. So parang ano, ang tawag niya dito sa lalaking cook na to is the guy. So ano talaga, very passionate siya kung paano siya magluto. Talagang alam mo yung mga sa mga Chinese movies na ano, ng mga 90s or yung mga 2000s na mga malawong karwai na Chinese movies, na yung mga cook talaga sa mga Chinese restaurants, parang may something sa kanila eh, na parang may magic silang ginagawa sa food. Kasi kung paano sila magluto, alam mo yun, very passionate, very ano, parang the way they cook, parang feeling mo na ang sarap-sarap ng kakainin mong dish. Ganon. So yan guys, finally, after a long haul flight, ito na ang ating first meal sa Shanghai. It's currently evening na. So dinner na to guys. This is our first dish. Ano siya? Parang flat noodles na parang glass noodles. Tapos may nakikita ako ditong toge. Tsaka parang may gulay. Pero para siyang stir fried. Tapos may nilagay pa si Sir Chef na Chinese man na ano, mga egg, tapos meron pa siyang nilagay ng mga spices and sahog. So tikman natin ito munang stir-fried Chinese noodles. Let's try it. So itong total price ng ating dish is 47 RMB. So 47 times 8, hindi ko naisipin yan, kaya na mag-calculator nun. Pero ganun yung price niya. So affordable siya, for good for two na. Tsaka yung serving super laki na rin. So let's try. Uy, ang sarap. Sarap guys, very mainit, very fresh. Tsaka ano siya, nag-burst yung flavor sa mouth ko. Alam mo yung parang ano, para siyang savory na malasa siya na noodles na lasang healthy, pero masarap siya.
19: Okay ka guys.
17: Yung onting gagat ng spice. Masarap. Try naman natin yung fried noodles nila. Let's try it. Meron siyang kimchi. Ito yung mga sahog na napili namin. Kimchi with a little bit of mushroom enoki. Tapos merong mushroom na mas malaki. Ito yung isa pang type of mushroom. May gulay din siya. Some spices and then egg.
19: Ay, ito. Sarap nito.
17: Hala, kimchi lover, I agree. I approve. Okay siya for a late night run ng ano, ng totoong pagkain, di ba? Usually, imbis na magka-convenience store ka, mga instant, ito talaga, lulutuin for you. Fresh batch. Cook for you for only 47 RMB. So super sulit dito guys. Really good spot for our first meal here in Shanghai, China.
20: So after eating, we just ended the night by having a very late night evening stroll and just checking out the neighborhood. So it was super peaceful, and China really is nothing like what I expected. It's peaceful, it's quiet, it's clean, very civilized people, very modern. It's really a well-developed country. Well, at least my first impressions of Shanghai, China. And then of course, we went to a late night convenience store run to check some random Chinese products. Some random Chinese food and drinks. So yun lang, that is day one of arriving here in Shanghai, China.
17: So yun guys, I hope nag-enjoy kayo for this episode. Thank you for joining me in a day in my life, traveling from Manila to Shanghai. Always remember guys, that adventures are the best way to learn. Again, this is Shaira De La Peña, your travel host and your buddy here in Real Travels, and I'll see you for more Shanghai episodes next week. Bye!
21: Real Travels.
22: Value for money.
21: Food trip.
22: Accommodation na sulit.
21: Real Travels.
22: Because adventures are the best way to learn.
21: 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.

0: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.

Magandang hapon po sa inyong lahat na aming mga tagapakinig, tagatangkilik, mga kaagapay namin. Ito po ang programang papuri dito lamang po sa inyong paboritong istasyon ng radyo, 702 DZAS FEBC Radio TV. At ako naman po ang inyong makakasama gaya ng ating nakakagawian pag Lunes ng hapon, inyo pong Kuya Arnold De Pano. Mapapakinggan ninyo hanggang alas 6:30 ng gabi. And to start off the program, inuulit namin palagi na available ang mga awiting papuri sa lahat ng streaming platforms. Bisitahin ang ating Facebook page para sa link ng mga streaming platforms na ito. Makinig kayo for upcoming releases. Speaking of upcoming releases, mapapakinggan po natin sa ating programa ngayon ang buong album ng a cappella Salmo na ilulunsad natin sa susunod na Oktubre. October 23 sa Green Hills Christian Fellowship. Sinasabihan ko na po kayo na maaga para maiplano nyo ang pagsama sa amin sa libreng konserto na ito. We want you to bring your choirs dahil magkakantahan po tayo ron ng mga bagong pyesa na magagamit niyo po sa inyong worship services kasama po ang inyong mga koro. Makakasama po natin ang tatlong grupo, ang Light of the Nation Singers, na yung mga ilang miyembro nila ay kasama dun sa PUP Bagong Himig Serenata na siyang nanalo ng Grand Prix sa Jakarta International Choral Festival early this year. At kasama rin po natin ang ating paboritong papuri choir, ang premyadong choir natin na Los Cantantes de Manila, one of the world's best. Kasama po siya sa European Grand Prix of Choral Singing kamakailan. Ang kakagaling lamang po nila sa Korea para magtanghal po sa isang international choral festival doon. Ang Light of the Nation Singers po ay pinamumunuan ng ating kaibigang si Sir Mark Gregory Isip. At ang Los Cantantes de Manila naman ang ating kaibigang Maestro Darwin Vargas. Muli pinapahatid natin kay sa pamilya ni Kuya Darwin Vargas ang ating taus-pusong pakikiramay sa pagyao ng kanyang ina. Eh sino po yung pangatlong grupo? Yung pangatlong grupo po ay ang ating papuri choir. Kasama po dyan ang mga kaibigan nating from different choirs, ang Kamuning First United Methodist Church Music Ministry,

ilan pong singers galing sa Coro Cantabile, dating Presya, yung ating Ateneo Chamber Singers, kasama po natin dyan. Para meron man pong representation ang ating papuri group. Kasama po dyan ang ilang mga papuri singers na talagang masigasig na mag-e-ensayo para matapatan natin ang mga premiadong choirs na panauhin natin sa launch na ito. So yun po, I'm excited for the project. Marami pong tatrabahuin, but with God's grace, everything will be possible. So yan. Ang ating first segment, mapapakinggan po natin ang Dahil sa Iyo, O Diyos, ni Kuya Rading Humacio, Kamanghamanghang Diyos, ni Pastor, ano nga ba to? Mamaya, maalala ko yan. Ako'y aawit, galing po sa inyong lingkod. Napakabuti mo sa akin at katampatang pagsamba. Ang Kamanghamanghang Diyos ay panulat po ni Pastor Emmanuel Kimoy. Ayan, bago po ang lahat, pakinggan po natin ang mga awiting to sa pagpapatuloy ng programang Papuri.

Nagbabalik po ang programang Papuri dito lamang po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Maaari po ninyong mapakinggan ang agapay ng sambayanan sa pamamagitan ng ating mobile app. Hanapin lamang po sa Play Store or Apple App Store ang 702 DZAS o kaya naman bisitahin ang ating Facebook page para sa QR code. Kung meron po kayong mga komento, song requests, pwede po kayong mag-comment sa ating YouTube live streaming, mag-post sa ating Facebook page o kaya mag-text sa mga numbers na for Globe 0916-296-6620 at ang ating smart number na 0999-223-5675. Mapapakinggan po ang ating programang Papuri sa ating mga sumusunod na sister stations around the Philippines, the 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, CARE 104.3 D-Way Radio ng FM Legazpi Albay at ang New J 103.3 DXJL, your positive choice sa Cagayan de Oro. Again, kung meron po kayong komento or song requests or meron po kayong nais pahatid sa amin, pwede po kayong mag-message sa ating Facebook page o kaya mag-text sa ating Globe number na 0916-296-6620 at ang ating smart number na 0999-223-5675. Kagapay para mapakinggan ang iba't ibang Papuri songs, bisitahin na ang Papuri official download site, ang Papuri Music Room. You can click your browser sa papurimusic.febc.ph. Iyon, sana po naibigan nyo ang mga a cappella setting ng ating mga paboritong salmo. I need to mention na malaking tulong ang ating natanggap sa pag-record nito sa mga producers natin, mainly sina Sok Villanueva. Kapatid na Sok Villanueva, ang ating kapatid na Mel Altoveros at ang mga singers natin para sa album na to, ang sopranos natin si Ai Remonte, si Viola Natividad, ang altos natin si Dada De Pano Supnet at si Che Dimain, ang ating tenors ang Irv Lumawag, considered ko siya na one the best tenor ng Pilipinas. Kasama po dyan si Kuya Larry Ilagan. Ang bass po natin ay si Marco Reyes ng Ateneo Chamber Singers at ang inyong lingkod, ang inyong Kuya Arnold De Pano. So, yan po. Kagabi rin ay nakasama natin si Kuya Mario Laharca all the way from Singapore. Nandito siya, pabisibisita siya sa Pinas every so often. Minsan, kasama po niya almost 30 students from Singapore Polytechnic University. Nagkakaroon sila ng mga exposure and exposure trips and educational tour sa ibang bansa. Minsan po sa Vietnam, minsan po sa Thailand, at minsan po dito sa Pilipinas. So, nag-usap po kami ni Kuya Mario. Mamaya, sasabihin ko po sa inyo kung ano yung mga pag-uusap na yan. So, yun. Magpapatuloy po tayo sa acapella salmo natin from the rest of the album, ang Nais Ko, Buong Buhay Ko'y Pupurihin Ka, ang ating title cut na Sa Wagas na Pag-ibig Mo, Ika'y Mapagkalinga at Buong Buhay Alay. I hope kung kayo po ay kapamilya nating Papuri at nais ninyong makisama sa Papuri Choir for this project, wag po kayong mag-atubiling mag-message sa ating Globe and Smart numbers o kaya sa ating Facebook page. So pakinggan natin ang natitirang mga limang awitin para sa ating salmo a cappella album sa pagpapatuloy ng programang Papuri.

0: sumasayin pabawin mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan. Bantay Impeachment sa FEBC Radio TV.
2: Paglilinaw ni House Prosecutor Representative Jose Manuel Chaljocno na ang prosekusyon ay walang nilabag ukol sa pagpepresenta kay dating Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Cabotahetang bilang testigo sa 24th na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Sa isang panayam, sinabi ni Jocno na nakasaad sa pre-trial brief ng prosekusyon na sila ay nag-reserve ng karapatang magharap ng iba pang testigo sakaling kailanganin. Dagdag pa nito na mismong si Presiding Officer Francis Escudero ay nagsabing may reservation ang prosekusyon. Kaya buo ang loob ni Jocno na wala silang nilabag at sinabi pang hindi kailangang maging partikular pagdating sa reservation. Dagdag pa ni Representative Terry Ridon na mahalagang nailatag ngayong araw ang seryoso, malaliman at malawak na prinsipyo ng public accountability. Maging ang reporting ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALEN, pagiging matapat ng isang opisyal, partikular ang presidente at vice-presidente sa pagtalima sa SALEN at pagiging transparent at accountable. Sa panig naman ng depensa, ipinaliwanag ni Attorney Michael Poa na nag-object si Attorney Mark Vinluan ukol sa pagpresenta kay Cabotahetang dahil wala siya sa listahan ng witness at wala ring nakalagay sa reserve with specific purpose. Pero anya, naipaliwanag naman ito at nagkaroon na rin ng ruling si Escudero na payagan ito. Dagdag pa niya na isa rin sa punto nila ay dahil ang mga abogado ay hindi tumetestigo sa legal opinion sa court at hindi usual na ang mga abogado ay maging testigo. Nilinaw nitong hindi na niya ito i-discuss pa dahil sa pagkakaroon na ng rule ng court at nabigyan naman anila sila ng pagkakataong mag-cross-examination. Kayla Escalante, FEBC Network News.
0: Ang mga pinakahuling kaganapan sa Senado, pag-uulat sa impeachment proceedings at kontekstong kailangan mong malaman. Bantay Impeachment sa FEBC Radio TV.
3: Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayan.

Kayo po ay nabibless habang nakikinig dito sa papuri, dito lamang po sa 702-DZAS FEBC Radio. Ito pa rin po ang inyong Kuya Arnold De Pano, makakasama niyo hanggang alas 6:30 ng gabi. Yon, kaagapay, alam niyo naman, para mapakinggan niyo ang iba't ibang papuri songs, please visit our Papuri official download site, ang Papuri Music Room, sa papurimusic.febc.ta. Ang segment naman na ito ay nakalaan para sa mga paborito nating awitin from different Papuri albums. Kung meron pong mga new favorites kayong naiisip, huwag po kayong mag-atubiling mag-text sa ating Globe and Smart numbers. For this third segment, from Papuri 14, Paano Kung Wala Ka Jesus, sa awitin ng ating Ate Tricia Amper Jimenez, composition ni Maestro Junji Marcelo, na featured po ang kanyang dalawang awitin sa Search for the Philippines song entry para sa Eurovision Global Songwriting Competition. Ang alam ko, maglalaban-laban pa yung mga awitin na yan to find the Asia representative yata sa Bangkok, Thailand. So from Papuri 18, Buong Buhay, awitin ni Beryl Baybay, awitin po ng ating mahal na mahal na kaibigang di nating kapiling ni Mayor Joni Villanueva Tugna. At from Papuri 20, Kailan Ba Nagkulang Ang Panginoon, awitin ni Jim Reyes, awitin po sa atin ni Obispo Jonover Luklukan, na hindi natin nakasama kagabi. Tayo po ay looking forward to more sit-down fellowships na nakasama natin si Kuya Mario Laharca from Singapore. So, namiss ka namin kagabi, Obispo Jonover. Sana po next time ay available ka. From Papuri 23, Kapayapaan Mo, awitin ni Paul Armisen, awitin ni Ate Dina Armisen, and then another song from Kuya Paul Armisen from Papuri 25, Permanente. So yan po, malapit na rin po ang pagbabalik ng Papuri sa celebration ng CCT. Yan pong mga announcements na yan ay gagawin po natin in our coming programs. Yung pag-uulit po ng masiglang fundraising concert ng Quezon City Philippines Annual Conference East na pag-alabin ay magkakaroon din ng second installment. Saka ko na i-announce kung... Hindi, i-announce ko na. Oo, makakasama po natin dyan Noel Cabangon at Albert De Pano sa isang gabi ng acoustic praise. So yun po, detalye sa mga susunod na araw, ang mga beneficiary po nitong konsertong ito ay ang Equitable Compensation Fund ng ating simbahan para po matustusan ang mga workers natin sa komperensya. So yan po, pakinggan po natin ang mga awiting ito sa pagpapatuloy ng programang Papuri.

Sadyang napakabilis ng oras at narito na po tayo sa huling bahagi ng ating programa na kailangan po natin magpansamantalang magpaalam. Nawa ay meron kayong nakuhang baong inspirasyon at pag-asa mula sa ating kwentuhan at musikahan. Do message us on how Papuri has helped you. Kung meron po kayong mga komento or song request or meron po kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa amin, mag-message po kayo sa ating Facebook page o kaya mag-text sa mga numbers natin for Globe 0916-296-6620 at ating smart number na 0999-223-5675. Huwag nyong kakaligtaan ang ating paglunsad ng A Cappella Salmo sa October 23 sa Green Hills Christian Fellowship mukhang alas 6 ng gabi. Kasama po natin ang Papuri Choir, ang Light of the Nation Singers, at ang Los Cantantes de Manila. Dalin po ninyo ang inyong mga koro. Masigla tayong mag-aawitan sa gabing yon. Salamat po sa mga nakaagapay natin sa broadcast, sa mga nasa Bukawi Transmitter Site, ang mga kaibigan natin sa OCC, ProdTech Nat Peralta, Reggie Villena, Jonathan Reyes at Benjo Morano at Engineer on Duty JB Tabua. Salamat po ang sa ating scriptwriter producer Ate Kayla Rico Hermoso Escalante na may magandang sing-sing sa kanyang daliri. Congratulations po sa inyo. At nais po namin kayong anyayahan na samahan kami sa panalangin ng pagtanggap sa Panginoon. Ito po ang best decision that you'll ever make in your life na makilala ninyo at mapapasok ninyo ang ating Panginoong Jesus sa inyong buhay, sa inyong puso't isipan. Kaya kapatid, kung hindi mo pa natatanggap ang ating Panginoong Jesus, sabayan mo kami sa panalangin ito. Dear Father in Heaven, we thank you na mahal mo kami na sa kabila ng aming pagsalansang sa inyong dakilang kalooban ay mahal ninyo kami sa kabila ng lahat ng yan, ng aming pagsuway. Ang pag-ibig niyo, ang siyang nagtulak sa inyong ilaan ang ating Panginoong Jesus upang akuin ang kapurusahan sa ng ating mga kasalanan. Bumaba mula sa langit, nabayubay sa krus ng Kalbaryo, dumaloy ang dugo, na siyang naghugas sa ating karumhan at ginawa tayong karapat-dapat na humarap sa kabanal-banalang harapan ng Diyos. Pinagsisisihan po namin ang aming mga kasalanan, Panginoon, at tinatanggap ka namin sa aming puso at isipan, sa aming buong buhay bilang aming pansariling tagapagligtas at Panginoon. Maghari ka sa amin magmula ngayon. Gabayan mo ang bawat hakbang namin mula ngayon hanggang sa makita ka namin na mukhaan sa kaduluduluhan ng aming buhay. Thank you and we love you, Lord. Kayo na po ang maghari sa aming buhay. Amen at Amen. Kaibigan, kung sumabay ka sa panalangin yan, welcome to the family of believers. We encourage you to find a Bible-believing fellowship or church para po magabayan kayo sa pagpapalalim ng pagkakakilala niyo kay Jesucristo at meron kayong makasabay sa inyong Christian walk magmula ngayon hanggang sa kadududuhan ng ating buhay. Hindi po kayo kailangang maglakad ng nag-iisa dahil marami pong nagmamahal sa inyo. Thank you po for joining me sa ating broadcast ngayon. Ang ating panalangin ay nanatiling kagalingan, kalakasan, tibay ng loob sa kabila ng karamdaman, kapayapaan at pag-asa at ang pagbabantay ng Panginoon sa lahat ng pagkakataon.
Hanggang sa susunod na episode po muli, ako po ang inyong Kuya Arnold De Pano, nagpapaalala sa inyo na sa Diyos ang papuri.

0: sa'yo pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAS.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
3: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chevo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At syempre, tayo po ay nagpapasalamat sa panibagong pagkakataon, panibagong opportunity na tayo po ay magkasama-sama at mag-aral ng salita ng Diyos. At purihin po ang Panginoon sa kanyang kabutihan, katapatan sa atin. At nais po nating ipaalam sa bawat isa na pwede po tayong masubaybayan gamit po ang radyo, iba-ibang stations across the Philippines. At isa na nga po ang 702DZAS para sa NCR. Tayo po ay pwedeng masubaybayan gamit po ang mga social media platforms at maging yung streaming app ng FEBC, yung FEBC PH Stream. Yan po, pwede niyo pong hanapin yan sa Android at pwede niyo pong i-download yan. So tayo po ay magsisimula sa ating pag-aaral at pag-uusapan po natin ngayon ang tungkol sa integrity. Alam niyo po, kung meron mang isang bagay na magpapatino sa ating lipunan, yan po ay integrity. Di po ba? Sapagkat marami sa ating mga pinagdudusahan ay hindi po dahil nagkulang ng biyaya ang Diyos sa ating buhay. Ang totoo po, napakasagana ng biyaya ng Diyos, ano? Ang Pilipinas po ay talagang masasabi ko pinagpalang bansa because of our natural resources. Imagine, nakapunta po ako sa mga bansa na may disyerto. Ang lawak po ng mga lupain, pero ang problema po, alam nyo, wala kang maitatanim dahil hindi umuulan. Ang lupa po ay tigang, tuyot at talaga namang hindi mo mapapakinabangan sa agrikultura. Sa Pilipinas, alam naman natin, maya't maya umuulan ho sa atin. Minsan pa nga, sobra pa yung ulan, ano? Bumabaha na. Pero kaya ko po sinasabi yan, minsan wala kang tinatanim, may tumutubo. Di ba? So ganun kasagana, no? And then of course, ang ating karagatan ay nariyan po, ang ating mga lupain ay nandyan po, very productive. Pero alam po natin na pagka ang tao walang integrity, kahit anong magandang bagay, kanyang sisirain. Kaya nga, napaka-importante po para sa bawat isa na ating maunawaan, makita, itong importansya ng integrity pagdating sa kaayusan ng ating pamumuhay. Hindi lang naman to issue na dapat isipin natin, yung iba kasi. Tayo rin at some point sa buhay natin, may mga pagkukulang din po tayo na kailangan po nating ayusin, di po ba? At kailangan magsimula po tayo sa relasyon natin sa Diyos. At isa pong bagay na lilikhain yan sa buhay natin ay yung pong integrity. So pag sinabi ho nating integrity, sangayon sa Biblia, it is living with wholehearted honesty and consistency before God, being the same person in private and in public. Kung maalala niyo po, ang Panginoon ay nagalit sa mga mapagpaimbabaw o mga tinatawag na hypocrites kasi po ang kanilang pamumuhay ay hindi po yung pamumuhay na talagang magbibigay lugod sa Diyos. Ang kanila pong pamumuhay ay yung pong uri ng pamumuhay na nagpapakitang tao lamang. Hindi po yun ang totoo sa kanilang buhay. So dahil po doon sa kawalan ng integrity, una, ang Panginoon obviously ay hindi po natutuwa. Pangalawa, ano ho ba talaga mapapala natin pag wala tayong integrity, di ho ba? Hindi naman natin kayang lukohin ng Diyos. Ang niloloko lang din natin ang sarili natin pag wala po tayong integrity. Kaya napakahalaga po ito. Kaya pag tiningnan natin, ang idea po ng integrity is una, maliwanag sa iyo na isa lamang ang kailangan bigyan ng kaluguran at yan po'y walang iba kundi ang Panginoon. Ang problema kasi sa mundo, tayo po ay nahahati sa mga opinyon ng iba't ibang tao. Di po ba? Yung bang misa kung ano yung sasabihin nila, natatangay tayo doon, kung opinyon nila, nahihiya tayo. So, dahil nga may kagustuhan tayo na ma-please lahat, ang epekto po nito, nagiging ineffective tayo at nalilito na tayo kasi yung tinutukoy nating lahat na gusto nating i-please, eh hindi naman pare-parehas ng mga pamantayan. Kaya napaka-importante po na meron tayong malinaw na direksyon. At kung maliwanag sa atin, sabi nga ng Panginoon, to love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength. So, sa Kanya nandoon yung devotion po natin, yung commitment and loyalty natin. Pag yan po ay ating ginawa, ang resulta niyan is integrity. We will become consistent. Kasi ano bang dahilan bakit hindi nagiging consistent? Ano? Una, hindi naman po ito necessarily in order of priority or importance. Pero isa po dyan, yung pressure nga eh. Minsan po, nag-iiba tayo, depende dun sa kaharap natin. Pag takot tayo, na-intimidate tayo, iba yung opinion nila, iba yung position nila. So sa takot or maybe sa pagnanais na hindi sila ma-offend, eh minsan po na isasakripisyo natin ang mga tamang pamantayan. At hindi po marapat yon mga kapatid. Kinakailangan po nating pag-isipan kung sino talaga yung dapat nating pahalagahan at pagtuunan. Pangalawa, may tendency rin ang tao na iba yung pamumuhay pag nakikita ng iba at iba rin yung, sabi nga eh, secret life. Eh alam nyo po, hindi dapat magkaganoon, di ho ba? Hindi dapat merong sekretong buhay, merong itinatago. Eh ginagawa lang naman natin yan kasi akala natin may maitatago tayo. Pero ang reality, kung ang focus ng buhay natin ay ang Panginoon, alam naman natin na wala tayong maitatago sa ating Panginoon. So, kung maliwanag sa iyo yan at siya talaga ang bigyan mo ng lugod, eh maliwanag sa iyo na wala ka maitatago sa Diyos. Siguro sa tao may maitatago tayo, pero sa Panginoon wala ho tayong maitatago. Kaya napaka-importante po na ating isaisip yan. Dahil paminsan eh, yan nga po ang nakakalimutan. Di po ba? Pangatlo, kaya rin nagkukulang sa integrity kasi paminsan hindi natin nasusunod yung sinasabi ng Biblia. Ano po yun? Hindi ho ba sinabi sa James chapter 1, Santiago, kabanata 1, huwag lang tayong listeners of the word, but let us become doers of the word as well. Hindi lang tayo dapat tagapakinig, tayo po ay dapat tagasunod. So, maintindihan natin na ang pagiging tagasunod ni Kristo ay hindi lamang pagsang-ayon sa kanyang katuruan, kundi pagtalima sa kanyang mga kautusan. So yan po ang napaka-importanting parte dyan. Yung talagang meron tayong pagtalima sa nais ng Panginoon. So pag maliwanag sa atin, sabi nga ni Apostle Paul, sabi niya, I press on, okay, to reach the end of the race. Maliwanag sa kanya yung takbuhin eh. Sa Hebrews, ang sinabi naman po sa atin, let us focus on Jesus, the author and perfecter of our faith. So, hamon din yon. So, in other words, pag maliwanag po na isa lang ang gusto nating bigyan ng lugod, eh doon natin makikita, nagre-resulta talaga sa integrity. So, kung titingnan po natin ang ilang mga prinsipyo, ito po ang pwede nating maibigay. Una, integrity means a whole undivided heart. Ang pinagmumulan po ng pamumuhay na merong duplicity o yung bang pagpapanggap at saka magkakaibang pamantayan ay ang isang pusong divided. Because if your heart is divided, it will be revealed in your actions. Ang sabi nga sa Proverbs chapter 10 verse 9, he who walks in integrity walks securely. Ganda, no? Kung lumalakad po tayo ng matuwid o may integridad, medyo may katatagan yung ating mga tapak, no? Ibig sabihin po niyan, eh, panatag tayo dyan. Ngayon, obviously, kung tayo po ay merong integrity, hindi naman lahat matutuwa sa atin. Kasi nga, ang ibig sabihin ng integrity, you please one. And that is no other than the Lord Jesus Christ. Siya lamang. And by pleasing the Lord, you may end up offending other people. Yan po ang katotohanan yan. Meron at merong ma-o-offend sa atin. So a person of integrity doesn't live with one set of values at church and another set at work, at home, or when nobody is watching. Yung bang nag-iiba-iba yung pagkatao natin, depende sa kaharap natin. Kailangan po makita natin na pag sinabing integrity, it is one set of values wherever you are, whether you are with people or you are alone. Kasi alam naman nating nakikita ng Diyos yan eh. Pangalawa, integrity means doing what is right when nobody sees. Ano po? Sabi sa Proverbs 11 verse 3, "The integrity of the upright guides them." So ang tanong po ng integridad, what would I do if there were no consequences and nobody would find out? Ano bang gagawin ko kung walang nakakaalam at walang magiging masamang epekto ito? Will I still do what is right? Naalala ko po at napakagandang halimbawa ng integrity would be Joseph from the Old Testament. Naalala niyo po ba si Joseph? Tawag natin sa kanya ay Joseph the Dreamer. Alam niyo po, nung siya ay binenta bilang alipin at dinala po sa Ehipto at doon siya nagsilbing alipin, di po ba? Alam natin yung istorya eh. Actually, kung titingnan niyo po yung kanyang setting sa lugar na iyon, mas madali pa ang magkasala kaysa gumawa ng tama. Yan pong totoo. Mas madali pa ang gumawa ng mali kaysa gawin yung tama. Eh wala namang nakakaalam eh. Pangalawa, hindi lang sa walang nakakaalam, walang may pakialam. Alam na nga ng kanyang pamilya, napatay na siya eh. At wala namang may pakialam dahil iba yung Diyos nila doon. Iba yung sinasamba nila doon. Kaya para sa kanila, yung mga taong nakapaligid doon, eh anong klaseng pamumuhay mo? Bahala ka dyan. Walang may pakialam dito kung sino ang Diyos mo dahil iba yung Diyos na kanilang sinasamba. So it was a place where it was very easy to sin. Walang nakakaalam, walang nakakakita, at walang may pakialam kung anong pamumuhay mo. Pero alam natin, siya po ay naging matatag laban sa tukso. At sinabi nga niya doon sa asawa ng Potiphar na later on, naalala niyo po, pinagbintangan siya ng rape, kaya siya nakulong, di ho ba? Pero ang sabi nga niya kasalanan to, una sa Panginoon at pangalawa, sa aking amo na nagtiwala sa akin sa iyo. So pinagkatiwala siya sa ng amo doon sa kanya, yung household. So ayaw niyang sirain yon, pero higit pa doon ay yung pong kanyang pagnanais na ang Panginoon ang kanyang maluwalhati. So hindi niya iniisip dito ano ba yung sasabihin ng tao, ano ba yung mas madaling gawin. Ang iniisip niya is, how would I please God? Pangatlo po, integrity means your words and actions agree. Di ho ba? Napakahirap nito, no? Sa panahon nga natin ngayon, ako, alam niyo ho ba na kung kayo ay kukuha ng mga halimbawa hulugan o kaya meron kayong mga transaksyon, sang katutak po, napakaraming requirements, di ho ba? And may mga background check, titingnan yung history mo, records mo, ang dami-dami. At bakit po ginagawa yan? Kasi po ang tao laging nakakaisip ng paraan para mandugas, para manlamang, para gumawa ng kasalanan. So ang resulta po, yung nung araw, palagay ko po na ririnig nyo rin yung mga kwento o mga pelikula na nagpapakita nito, yung simpleng salita, ayos na eh. Pero ngayon, hindi eh. Yung salita, kulang pa. Kailangan may mga sinumpaang salaysay pa, meron pang mga sangkatutak na pipirmahan, power of attorney, at napakarami. Kasi yung salita, wala na halos kwenta eh. Wala nang mapala sa pangako ng tao dahil sasabihin, di naman gagawin. Ngayon, di ba, nakikita naman natin yan. Sangkatutak pong pinagdurusa natin dahil dyan. May mga halimbawa, tatakbo sa politika na hindi naman gagawin ang pinangako. May mga tumetestigo sa mga hearing, tapos mamaya babawiin. Gulong-gulo na tayo. Gulong-gulo na ho tayo. Ano na ba nangyayari? Kasi nga po, ang nagiging problema po sa sitwasyon natin ngayon, eh dahil ang tao nasira na yung kanyang salita. Wala na eh. Ang epekto po, wala na tayong tiwala sa isa't isa. Alam niyo bang sabi sa Matthew 5:37, "Let your yes be yes and your no, no." So yan po ang sinasabi diyan, no? Yung yes natin, then let it stand as a yes. Yung no naman natin, let it stand as a no. So yung integrated life, yung buhay na merong integrity, has credibility. People can trust what you say because basically it reflects what you actually believe and do. Number four, integrity is ultimately living before God. Nang iniisip mo yung pagharap sa Panginoon, anong pamantayan ng Panginoon, anong pananagutan ko sa Panginoon? Hindi naman ho perfection ang integrity eh. Dahil tayo sa mundo, hindi naman tayo magiging perpekto eh. Pero ang idea po nito is wholehearted faithfulness. Okay? So nangangahulugan po niyan that when we fail, integrity means we admit it, we take responsibility, we repent, and we make things right. So hindi siya nagtatapos sa isang pagkakamali lamang. Merong pagsusumikap na ang pagkakamali po ay ituwid at itama. Yan pong hamon dyan. Kaya nga sinasabi natin napaka-importante nito kasi sa mundong ginagalawa natin, isa na nga ito sa masasabi nating bihira na nating makita. Lahat halos eh nasira na ang integridad dahil nape-pressure tayo. Minsan po sa takot nating salungatin ang ating mga pananaw at opinion, eh umaayon na lang tayo sa pamantayan ng iba. By doing that, we lose our integrity. Minsan po nagsisinungaling. Bakit? Eh para pagtakpan yung pong mga kamalian. Kaya nga ang napakahalagang ma-realize po natin dito, if we truly want to glorify the Lord, integrity is not optional. Hindi po 'yan isang bagay na pag-iisipan kung gagawin o hindi. Ang reality po is if we truly want to glorify the Lord, integrity is a requirement. Kailangan po nating gawin, kailangan tayong magkaroon ng integridad. At ang katanungan po siguro na napakahalaga sa puntong ito, eh paano nga ba tayo magkakaroon ng integrity? So sagutin natin ang katanungan, paano tayo magkakaroon ng integrity? Ito po ang ilang mga bagay na marapat nating tandaan. Ano? Una, you can start with your relationship with God. Alam nyo, kailangan ma-sort out natin eh. Alin ba talaga ang pangunahing relasyon? Ano ba talaga pahahalagahan? Kasi pag hindi ho maliwanag ito, talagang divided tayo eh. Kasi hindi settled sa puso natin kung sino ang bibigyang lugod natin. Naalala ko po yung kwento, no? Meron pong mag-ama talking about yung pong masyadong nagpapa-apekto sa mga sasabihin ng iba. Maganda itong kwento na ito. Kwento lang ho ito. Meron pong mag-ama na nagnanais na bumili ng kabayo pag nakaluwag-luwag daw sila. Ibig sabihin pa, nagkapera. So finally, nagkapera ho sila at nagpaalam sa asawa at bumili na po yung mag-ama ng kabayo. Ngayon, sa sobrang saya nitong mag-ama na ito, sabi nila, finally, yung kabayo na bili na natin, di, ayan na. Sabi nila, kaya lang, pag sinakyan nating dalawa ito, eh baka madisgrasya natin to, masira agad. So, mapilayan pa itong kabayo natin. So, sabi nila, wag natin sakyan, akayin natin. So, naglakad po sila, akay-akay ngayon yung kabayo. Ngayon, pagdating sa isang grupo ng tao na kanilang nadaanan, eh pinagtawanan sila. Sabi sa kanila, pambihira itong magtatay na ito. Bibili kayo ng kabayo tapos hindi nyo sasakyan. Anong kaibahan nung wala kayong kabayo sa may kabayo kayo, samantalang naglalakad din kayo, akay-akay nyo yung kabayo, pambihira naman kayo. Naapektuhan po yung mag-ama. Sabi ng mag-ama, sakyan natin. Sayang nga naman, tama nga naman sila. No? Aanin ba natin itong kabayo? Di naman natin sinasakyan. So nag-decide po silang dalawa na sakyan nila parehas yung kabayo. Sakay sila. Habang nakasakay, tuwang-tuwa sila, ganito pala ang feeling, etc. Nainadaanan na naman silang grupo ng tao. Ang sabi naman sa kanila, pambihira kayo, magtatay kayo, kakabili nyo lang ng kabayo, tapos sinakyan yung dalawa, eh malulumpo yan. Sabi, kawawa naman yung kabayo na yan. Hindi na kayo nag-isip nung kalagayan ng kabayo. dalawa pa kayong nakasakay. So, nakinig na naman at ang sabi nila, o nga anak, may punto nga yun. Sabi ng tatay, ganito na lang, ikaw muna sumakay, mag-aanggaang ka, eh ako na muna maglalakad. O di ganon. Maya-maya, meron na namang na-encounter. At ang sabi naman, tingnan mo yung bata, o di mala naawa doon sa tatay niya. Tatay niya, naglalakad, samantalang siya, prenteng-prente doon sa kabayo. Naapektuhan na naman sila. Sabi nung bata, tay, tama sila, ikaw na lang sumakay, maglalakad ako. Alam niyo ho, nung dumating sa bahay, nagulat po yung ano eh, yung misis eh. Kasi buhat-buhat na nila yung kabayo eh. May bumati na naman sa daan. So, alam niyo, ganyan mangyayari sa atin eh. Pag hindi natin alam kung sino yung gusto nating luwalhatiin, magugulo buhay natin. Kasi lahat na lang pakikinggan natin. Hindi ho masama ang makinig at i-consider yung sinasabi ng iba. Pero i-validate niyo. Sino ba talagang dapat pakinggan? Kasi sigurado ko ho, sa dami ng mga boses na ating maririnig, eh malilito kayo dahil hindi lahat pare-parehas. And obviously, hindi lahat tama. Kaya ho, napaka-importante na meron tayong tamang kaisipan kung sino yung ating bibigyan ng lugod. Kasi pag hindi ho nasettle yan sa puso natin, eh uulitin ko ho, maguguluhan tayo. Lahat pwede, lahat i-consider, lahat sa saalang-alang until dumating tayo sa point na hindi na tayo nakapamuhay ng tama dahil sa mga bagay na yan. So, hindi tayo tinawag to please people. Tinawag tayo to please God. And pleasing God means, many times, na may mga sasalungat sa ating tao. But it does not matter. Kasi ang goal naman natin is to please the Lord. Di po ba? Kaya po, with integrity, it starts with an undivided heart. Isang puso na buong-buo na nagmamahal sa Panginoon. Ang sabi nga, to love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, all your strength. Siya po ang ating luluwalhatiin. Siya ang ating hangarin. Siya ang bibigyan natin ng papuri sa pamamagitan ng ating mga buhay. Kaya nawa po mga kapatid, ay naging pagpapala sa inyo ang pag-aaral na ito. At masettle natin ang bagay na ito. Kasi pag hindi natin sinettle to sa buhay natin, magkakaroon tayo ng mga unnecessary struggles. And paminsan po, yung mga bagay na hindi naman dapat isaalang-alang o pakinggan pa, eh nagiging bahagi pa ng kinoconsider natin. So, if you have integrity, it means that your life will be made simple. When it is simple, then it would be easier. Not because things are not difficult, but because you have focus. So, dito po tayo pansamantalang nagtatapos mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
0: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.com.

0: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng BM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
1: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema niyo. Pag ginawa niyo yon, tinutupad niyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement, kaagapay!
2: Ito ang 702 TZAS. 702 TZAS. Agapay ng Sunday na napapakinggan sa buong mundo
3: sa febc.ph
2: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
0: Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin.

0: Lalakbay noon ang isang bihasang pintor sa Europa nang hindi sinasadyang nawala ang kanyang pasaporte. Nang marating niya ang hangganan upang tumawid ng bansa, ipinaliwanag niya ang kanyang suliranin sa mga bantay. Nang sabihin niya ang kanyang pangalan sa isa sa mga bantay, buong kanyang akala na patatawirin siya. Subalit sinabi sa kanya ng bantay na marami ng taong naghangad makatawid sa hangganang iyon sa pamagitan ng pagpapatotoo na sila nga iyon. Subalit nalaman nila na ito ay pawang pagpapanggap. Ipinag-iita ng pintor na siya nga ang tao na kanyang binanggit. Kung ganoon, wika ng opisyal, bibigyan ka namin ng pagsubok. At kung papasa ka sa pagsubok na ito ay patatawirin ka namin. Binigyan siya ng lapis at kapirasong papel. Inutusan siyang iguhit ang ilang mga alipin na nakatayo sa paligid. Mabilis na ginawa ito ng pintor sa napakaayos na paraan. Dahil doon ay napatunayan niya na siya nga ang tao na kanyang binanggit. Ang gawa ng kanyang mga kamay ang nagpatunay sa kanyang mga tinuran. Sa Hob Kabanata 23, talatang 7 at 12 ay binanggit din ni Hob na mayroon siyang nais patunayan sa kanyang pagiging matuwid. Ganito po ang mababasa. Ako ay matuwid na harap sa kanya upang patunayang wala akong sala. Ako'y hindi lumabag sa kautusan ng Diyos at ang kanyang kalooban ng aking sinusunod. Tunghayan po natin ang minsaing hatid ng katotohanan ito sa buhay ni Hob na naitala sa Hob Kabanata 22, unang talata hanggang Kabanata 23, talata 12. Ito ay hatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
1: Sa aklat ni Hob, 22 kabanata at simulan po natin sa unang talata hanggang sa kabanatang 23, talatang 12. Dadako po tayo ngayon sa ikatlong pagkakataon na tagisa ng talino ng mga magkakaibigan. Ang ganitong uri ng pamamaraan ay hindi na nakalulugod sa Diyos at sa tao. Sa ating panahon ay hinahangaan po ang mga talino ng tao sa pamamagitan ng pakikipagtalo. Ngayon ay malaking halaga ang ginugugol para sa mga malalaki at magagandang mga palaruan. Kahit maliit na barangay ay merong palaruan at ito ay mabuting bagay. Subalit sa kabila ng katotohanan ito ay mas kakaunti naman ang halaga na ginugugol para sa edukasyon. Ngunit mas maliit naman ang para sa mga espiritual na pangangailangan ng isang lugar. Marahil ay madalas tayong makapanood ng mga liga. Maring ito ay larang basketball at iba pang mga paligsahang pampalakasan upang ipakita ang kanilang kahusayan. Mga kaibigan, tayo rin ay nasa pakikipagbaka laban sa kapangyarihan ng kasamaan ng sanglibutang ito. Subalit nakalulungkot mang isipin ay hindi na ito pinahalagahan ng mga tao ngayon. Ang ganitong uri ng pakikipagtagisa ng talino ay kapansin-pansin sa mga tao. Subalit, sa likod ng katotohanan ito, ang tingin natin sa mga tao noon ay hindi sibilisado. Tayo ang mga taong gumagawa ng malalaki at magagandang mga palaruan upang palakasin ang ating pisikal na kalagayan. Subalit, hindi naman natin pinapansin ang lakas tungkol sa ating espiritual na kalagayan. Muli nating marinig ang pagsasalita ni Eliphaz. Kung atin pang matatandaan, siya ang taong nagsabi tungkol sa kanyang maraming karanasan. Siya ang taong maraming pangitain at nagsasalita siya sa pamamagitan ng mga inaakala niyang pangitain. Ngayon ay tutunghayan naman po natin ang muling pagsasalita ni Eliphaz. Magsisimula po tayo ng ating pag-aaral sa oras na ito sa 22 kabanata ng aklat ni Hob at basahin po natin ang una at ikalawang talata na ganito po ang sinasabi. Ang sagot ni Eliphaz, ang tao ba'y may maitutulong sa manlilikha kahit marunong siya o kaya ay dakila? Ang katanungang ito ay nagpapahayag na walang kakayanan ang tao na matulungan ng Diyos. Tila sinasabi ni Eliphaz, Hob, malaki ang pagtingin mo sa iyong sarili, subalit ano naman kaya ang tingin ng Diyos sa iyo? Iniisip marahil ni Eliphaz nang akala ni Hob na mayroon siyang maitutulong sa manlilikha. Ang mga ganitong palagay at kaisipan ay hindi makatutulong sa kalagayan ng taong nahihirapan. Ang katanungang ito ni Elipas ay para sa atin ngayon. Merong mga membro sa simbahan ang nagsasabing sila ang pinakamahalaga, sila ang pinakamagaling sa gawain ng Diyos. At mapalad daw ang Diyos dahil sa sila ay nasa gawain, para bang utang na loob ng Panginoon na sila ay naglilingkod. At iniisip nila na mababago ang kalangitan dahil sa kanila. Kailangan nating malaman na walang kabuluhan ang tao, para lamang tayong isang bulok na bunga sa harapan ng Diyos. Nagpahayag si Jesus ng isang talinghaga tungkol sa paglilingkod, at makikita natin ang konklusyon ni Jesus sa aklat ni Lucas sa kabanatang 17, talatang 10 ang ganito. Gayon din naman kayo, kapag nagawa ninyo ang lahat ng inyong utos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan. Tumupad lamang kami sa aming tungkulin. Ganito ang uri ng paglilingkod ang nais ng Diyos, walang pagmamataas. Sa talatang 3 ng 22 kabanata sa aklat ni Hob, ganito po naman ang ating mababasa. Sa Diyos ba'y may halaga kung ikaw ay matuwid? May pakinabang ba siya kung ikaw man ay malinis? Kapansin-pansin ang pagkakamali ng mga kaibigan ni Hob sa kanya, subalit hindi nila matiyak kung ano, sapagkat hindi nila maunawaan ang dahilan. Hindi nila ganap na mabigyan ng lunas ang suliranin ni Hob. Sa aking palagay ay maraming Kristiyano ngayon ang mataas ang kanilang palagay sa kanilang sarili at hindi sila tunay na nagtitiwala sa Diyos. Nais ko pong bigyang diin na hindi tayo nakalulugod sa Diyos sapagkat para tayong mga maliliit na bata sa Sunday School na nakatanggap ng gantimpala dahil sa mababait tayong mga Kristiyano. Marami ang nagsasabi ng ganito, subalit sa aking palagay ay hindi ganito ang pag-iisip ng Panginoon. Kailangan nating kilalanin kung sino tayo at kailangan nating kilalanin na umaasa lamang tayo sa Diyos at kailangan natin siya. Kailangang hanapin natin siya sa bawat araw ng ating buhay sa halip na gawin siyang masaya sa lahat ng ating mga ginagawa. Sa 4 na talata, ganito po naman ang sinasabi, "Di dahil sa mabuti, kaya kanya sinasaway ang parusan niya sa iyo'y di dahil sa kabutihan." Ito ay tanong ni Elipas kay Hob, "Ikaw ba ay sobrang tapat at ganap upang matakot ang Diyos na makitungo sa iyo?" Kailangan nating maunawaan na nang sinabi ng Diyos na si Hob ay isang taong walang kapintasan, ang kahulugan nito'y matuwid ang kanyang kaugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng paghahandog. At hindi rin takot ang Diyos na pakitunguhan si Hob, hindi lamang nila nalalaman ang kalooban ng Panginoon. Basahin naman po natin ang kabanatang 5-7. "Napakalaki ng iyong kasamaan, walang kapantay, kaya ikaw ay kanyang pinarurusahan. Mga kababayan mo'y iyong hinuhubaran bilang sangla sa kanilang mga utang. Di mo binibigyan ng inumin ang mga nauuhaw. Ang mga nagugutom, pinagkakaitan mo ng tinapay." Nagpapakasaya si Elipas sa napakasamang pamamaraan. Sa kasama ang palad, ganito rin ang ginagawa ng maraming Kristiyano ngayon. Nang dumating kay Hob ang mga masasamang karasang ito, inisip ng mga tao kung ano ang kanilang ginagawa, kung bakit siya nagkakaganito. At dahil sa hindi nila masabi kung ano ang dahilan, bakit nagkaroon ng ganitong usapan ang mga magkakaibigan, nagsimula na silang nag-isip ng iba't ibang kuro-kuro dahil sa ginagawa ni Elipas sa pagkakataong ito. Pinaratangan niya si Hob na tila mayroong maidudulot na mabuti sa Diyos ang kanyang mabubuting gawa. At ngayon sinabi naman niya na ang sanhi ng kanyang mga paghihirap ay ang kanyang mga kasamaan. Sa palagay ni Elipas,

kaibigan. Kung naniniwala si Job na wala siyang kinalaman tungkol sa kanilang mga ipinaparatang sa kanya, maari niyang isipin na marahil nagkaroon ng pagkakamali sa mga nangyayari sa kanya sapagkat wala siyang pagkakasala. Marahil mali ang Diyos at ito ang nangyayari kay Job sa mga ipinaparatang ni Elipas. Ganito po ang sinasabi sa talatang 8 hanggang 11. Lakas mo ang ginagamit, kaya lupa'y nakakamtan. Ang pinipili mo pa'y iyong pinakamainam. Sa mga babaeng baloy, iyong ipinagtatabuyan. Ang mga ulila'y isinasadlak sa kawawang kalagayan. Kaya naman sa landas mo, ang patipong ay nagkalat, at ito ang sa iyo'y magdudulot nga ng sindak. Mata mo'y nadirimlan, kaya di makakita. Kaya tubig nitong baha ay natatabunan ka. Ipinalalagay ni Elifas na ito ang ginawa ni Job. At ngayon muli niyang binigyang babala si Job na nalalaman ng Diyos ang lahat ng mga bagay. Sa kabanatang 22, talatang 12 ay ganito po naman ang sinasabi. Ang Diyos ay naroon sa kalangitan at ang mga tala ay pinangungunahan. Sinasabi ni Elipas na ang Diyos ay merong talaan at alam niya ang lahat ng ginagawa ni Job. Sa akala ni Job ay hindi alam ng Diyos ang kanyang mga ginagawa, ngunit mananagot pa rin siya dahil sa alam ng Diyos ang lahat ng mga ito. Ang lahat ng kanilang usapan ay umiikot sa kanilang pagsasabi na mayroong lihim na kasalanan si Job na walang ibang nakakaalam kundi ang Diyos lamang. At ngayon siya ay kanyang pinarurusahan. Ito ang kanilang paniniwala sa kanyang sakit at sa lahat ng paghihirap na nangyayari sa buhay ni Job. Ito ay ayon sa mga sinabi ni Elipas sa talatang 13 at 14 ng kabanatang 22. Gayon may sabi mo, Diyos ay walang nalalaman, kaya hindi makahatol mula sa langit na luklukan. Pagkat siya'y nasa likod ng makapal na ulap, kaya naman akala mo'y di kanya namamalas. Sinasabi ni Elifas na bagamat hindi niya nakikita ang Diyos, ay nakikita naman siya ng Diyos at nalalaman ang lahat ng tungkol sa kanyang buhay. Sa talatang 15 hanggang 17, ganito po ang patuloy na sinabi ni Elipas. Tignan mo na lang ang daang nilalakaran ng masama. Tutulalar mo ba iyon pati ang kanilang gawa? Silang lahat pumanaw nang wala sa panahon nang tangayin niyang agos na nasira ang pundasyon. Sila yaong mga taong sa Diyos ay tumalikod. Paniwala'y walang buting idudulot itong Diyos. Walang pagbabago sa mga pananalita ni Elipas. Ipinalalagay niya na ang kanyang mga sinasabi ay kanyang mga karanasan. Ngayon ay magpapahayag si Elipas ng mabuting pamamahayag kay Job. Subalit hindi ito kailangan ni Job dahil sa alam ni Job na mayroon siyang tapat na kaugnayan sa Diyos. Sa talatang 21, ganito po ang sinabi. Pahinuhod ka sa Diyos, makipagkasundo ka sa Kanya. Ang buhay mo'y sasagana at magiging maginhawa. Ito ay napakainam na paanyaya. Subalit hindi naman ito para kay Job. Tulad ng madaming paanyayang ipinapahayag sa mga simbahan ngayon. Nagpapahayag ng paanyaya ang pastor upang tanggapin ang Panginoon na kanilang Diyos at tagapagligtas. Subalit marami ang nag-aakala na hindi na nila ito kailangan sapagkat sa kanilang palagay ay ligtas na sila. Halos wala na itong kahulugan sa kanila. Ang sabihin kay Job na kailangan niyang tanggapin ang Diyos bilang kanyang tagapagligtas ay hindi sagot sa kanyang kalagayan ngayon. Ang magpahinuhod sa Panginoon at makipagkasundo sa Kanya ay isang mabuting paanyaya. Ganito ang paanyaya ni Jesus sa bagong tipan na makikita po natin sa aklat ni Mateo sa kabanatang 11, talatang 28. Na ganito po ang sinabi ng Panginoong Hesus, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapaghal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y

0: pagpapahingain ko. Ito ang sinabi ni Elipas na makipagkasundo sa Diyos. Sinabi ni Pablo sa aklat ng mga taga-Roma, sa 5:1 ang ganito, "Yamang napawalang sala na kayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Heso Kristo, sa pamamagitan niya ay meron na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos." At ang sinabi ni Elipas, pawang kabutihan ang maidudulo sa pakikipagkasundo natin sa Diyos ay totoo rin. Subalit ang salitang kabutihan at minsan ang kahulugan nito ay pagdidisiplina ng Diyos. Kung minsan ang pagdidisiplina ng Diyos ang ating kailangan. Ganito po ang sinasabi sa 22-23. "Iyong dinggin at namnamin, kanyang mga pangungusap, sa isip mo at damdami, itanim na lahat-lahat. Manumbalik ka sa Diyos, ikaw ay magpakumbaba, at layuan mo ng lubos ang lahat ng masasama." Pagkatapos ng lahat ng kabutihan na kanilang sinabi, ay muli siyang bumalik sa inaakala nilang lihim na kasalanan ni Job. Sa 24-26 ng 22 sa aklat ni Job ay ganito po ang sinasabi, "Ang lahat mong kayamanan ay ituring na alabok at ang ginto mong mahusay ay itapon sa ilog. Ang ituring mong yaman ay ang makapangyarihan at tulad din sa pilak na mahalagang kayamanan. Kung ito'y magawa mo, malalapit ka sa Diyos, nakataas ang noo mo at may lakas ng loob." Inaakala ni Elipas na kaaway ni Job ang Diyos. Subalit walang katotohanan ang kanyang iniisip. Ito pa rin ang kadalasang pananaw natin sa pagpapahayag ng mabuting balita. Ang tao ay makasalanan. Kailangan nating malaman ito. Subalit hindi napupuot sa atin ang Diyos. Mahal ng Diyos ang sanglibutan. Ginawa na ng Panginoon ang daan ng pakikipagkasundo. Kailangan lang naman nating paniwalaan at tanggapin ang kanyang paanyaya. Sinabi ng Panginoong Hesus sa Ebanghelyo ni Juan, 14:6 ang ganito, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Sa pamamagitan lamang ng Panginoong Heso Kristo tayo maaring makipagkasundo sa Diyos. At kung lalapit tayo sa Kanya, meron tayong kagalakan at kapayapaan. Hindi ganitong pakikipagkasundo ang sinasabi ni Elipas at gayon din, hindi siya nakakatulong kay Job. Ngayon ay alamin naman po natin ang mga nasusulat na mga pangyayari sa 23. Ito na ang 7 pagkakataon na sasagutin ni Job ang kanyang mga kaibigan at ipahayag niya ang kanyang malalim na pagnanais sa Diyos. Nais niyang ipahayag ang kanyang kalagayan sa Diyos. Nararamdaman na niya na siya ay nasa matinding pagsubok at siya ay naniniwala na tutulungan ng Diyos sa mga pagsubok na kanyang nararanasan ngayon. Ituloy po natin ang ating pag-aaral at pagbubulay sa 23 sa aklat ng Job. Ang sagot naman ni Job, "Hanggang ngayon, masama pa itong aking nasa loob, pagkat napakabigat ang parusa sa akin ng Diyos." Sinabi ni Job sa kanila na nakita na ninyo ang aking kalagayan at narinig na ninyo ang aking mga daing. Subalit sa katotohanan, masakit sa inyo na nakikita ang aking nararamdaman. Kaya sinabi ni Job sa 3, "Kung alam ko lamang kung saan siya matatagpuan, siya'y aking hahanapin, aking pupuntahan." Makikita po natin ang matinding pagnanais ni Job na matagpuan ang Diyos. Napakaganda sana kung alam ng kanyang mga kaibigan kung papaano siya dadalhin sa piling ng Panginoon. Ang kailangan ay madalas siya sa presensya ng Panginoon. Sa 4, ganito po ang kanyang idinugtong, "Idudulog ko sa kanya ang aking kalagayan at aking ilalahad ang mga katuwiran." Sinabi ni Job na nais niyang makarating sa presensya ng Diyos upang ilahad ang kanyang kalagayan. Mga kaibigan, walang maaring makalapit sa Diyos upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Sa susunod na talata ay malinaw na makikita natin ang matinding pagnanais ni Job na marinig ang tinig ng Diyos. Basahin po natin ang 5 talata na ganito po ang sinasabi. Ibig kong marinig ang kanyang sasabihin, nang aking malaman ang kanyang gagawin. Nais malaman ni Job kung ano kaya ang maaring sabihin sa kanya ng Diyos. Iniisip din niya kung saan niya maaring matagpuan ang Panginoon. Tinityak ko sa inyo na kahit sino ang nasa ganitong kalagayan ay magnanais na masumpungan ang Diyos. Ngayon po ay basahin naman natin ang talatang 6-9 sa kabanatang 23 na ganito po ang sinasabi. Kapangyarihan niya kaya'y pairalin, hindi ang gayon sa aki din niya magagawa. Ako ay matuwid na haharap sa kanya. Sa dakong silangan, hindi siya matagpuan, wala rin siya sa gawing kanluran. Di ko rin makita sa dakong hilagaan, sa bandang timog, wala ni bakasman. Hindi po natin makikita ang Diyos sa lahat ng dako ng daigdig o sa himpapawid. Ang Diyos ay malapit, mas malapit pa sa inaakala natin. Basahin po natin ang sinasabi sa talatang 10. Ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang, kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Meron ng maliit na liwanag ang naaninag ni Job sa pangyayaring ito. Kaibigan, naranasan mo na ba na pinalalakas ng mga pagsubok ang iyong pananampalataya? Napatunayan mo na ba na binago ang iyong pagkatao? Naranasan mo na ba ang tulong at lakas ng Diyos sa mga panahon na ikaw ay naguguluhan dahil sa mga bagyo ng buhay? Hindi ipinangako ng Diyos na hindi dadaan sa atin ang bagyo ng buhay. Ang pangako niya sa atin ay hindi kanya pababayaan. Ang lahat ay magkakaroon ng pagbabago sa pamamagitan ng kaniyang biyaya. At sa talatang 11:12, ganito po ang sinasabi, pagkat tinaluntun ko ang kanyang tuntunin at sa ibang landas hindi ako bumaling. Ako'y hindi lumalabag sa katusan ng Diyos at ang kanyang kalooban ang aking sinusunod. Makikita po natin na mayroong pagkauhaw si Job sa salita ng Diyos. Sinusunod pa niya ang mga tuntunin ito. Meron na naman tayong matutunghayan sa mga bagay na ito. Hindi ganap na naunawaan ni Job ang mga salita ng Diyos. Alam ninyo na mayroong mga aral sa salita ng Diyos na hindi matutunan sa pamamagitan lamang ng pag-aaral. Natututunan natin ang mga ito sa pamamagitan ng karanasan at pakikinig. Marami sa mga katotohanan ng salita ng Diyos ang natututunan natin sa pamamagitan ng karanasan. Tulad halimbawa ng pagmamahal ng Diyos, hindi natin lubos na naunawaan ang pagmamahal ng Panginoon kung hindi natin siya tatanggapin. Ang kanyang pag-ibig ay naranasan isang karanasang makapagpapalapit sa atin sa Panginoon. Kung wala ang mga karanasang ito, hindi natin lubos na maunawaan ang kanyang pag-ibig. Ipinahayag niya ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng kanyang pagkapako sa cross para sa akin at para sa buong sanglibutan. Hindi natin mararanasan ang kabutihan ng pag-ibig ng Diyos na ito kung hindi natin siya tatanggapin at hindi natin mararanasan ang kanyang pag-ibig kung hindi tayo makikipagkasundo sa Diyos. Pagpalain po ng Panginoong Diyos ang ating pag-aaral at pagbubulay sa oras na ito, tayo po ay manalangin. Muli po kaming dumudulog sa iyo at pinasasalamatan po namin ng iyong mga salita. Nasa tuwi-tuwi na ay nagbibigay po sa amin ng liwanag upang makita namin at malaman ang mga katotohanang napapaloob sa iyong mga salita. Sapagkat ang salita mo'y siya ang salamin ng buhay upang makita namin, Panginoong Diyos, ang tunay naming kalagayan sa iyong harapan. Dalangin po namin, Ama, ang patuloy mong pagpapala sa aming patuloy na pag-aaral upang sa gayon, Panginoong Diyos, ang mga salita mo ay maging gabay namin sa araw-araw. Pagpalain mong mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito. sapagkat sa pamamagitan ng pakikinig ay magkakaroon sila ng pananalig at pagtitiwala sa iyo. Magkakaroon sila ng panibagong pag-asa at kalakasang espiritwal. Gayun din po, Panginoon, pagpalain mo mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito sa kanilang kalagay at pangangailangan ngayon, Panginoong Diyos. Abutin mo po sila ng mapagpala mong mga kamay upang mapagtagumpayan ang mga pagsubok at bagyo ng buhay na dumarating sa kanila. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga kaibigan at mga kapatid na nanga sa paggamutan o sa tahanan na merong mga dinaramdam. Ikaw ang dakilang manggagamot. Doon sa mga nalulungkot, nalulumbay, ikaw ang kanilang kailangan. Aliwin mo, Panginoon Diyos, ang iyong mga anak. Kami po'y umaasa at nananalig na patuloy mo kaming gagabayan sapagkat ang lahat po'y hinihiling namin idinadalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen.
1: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
2: It affirms what I know, that God never changes. He's the only one you can count on to be the same. When we change and that change affects our relationship to Him, there will be consequences, but it's not God changing.
3: Dr. David Jeremiah continues his series, Jonah, the Runaway Prophet, next time on Turning Point.

0: matuto sa pagpapaliwanag sa mga katotohanang hatid ng salita ng Diyos. Mapagpala sa mga paglalahad ng mga aral, kaalaman at karanasan sa pagtalima sa mga panuntunan ni Kristo. Ito ang Shepherd's Call.
1: Mga kaibigan, mapagpala pong pakikinig si Shepherd's Call. Apat na larawan ng napakagandang ginawa ng Diyos para sa mga mananampalataya. Una, tayo ay tinuli. Pangalawa, tayo ay nilibing at muling binuhay kay Kristo. Pangatlo, tayo ay pinatawad na sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng pagkansela ng listahan ng ating utang sa Panginoon. Sa ating pagpapatuloy ay ipaliliwanag ang natitirang bahagi ng pangatlong larawan at ang ikaapat na larawan. Ang ating mga espiritual na kaaway ay tinanggalan na ng kapangyarihan at ipinahiya sa publiko. Pakinggan po nating muli si Brother Juram Ramos para sa pagtatapos ng mensaheng Four Pictures of God's Wonderful Works for Believers in Christ.
2: Paano ginawa ng Panginoon? Having forgiven us all our trespasses by canceling the record of debt. Alam nyo dito, sa ating ESV, hindi masyadong makita yung connection. Pero yung NIV, may ginawa silang translation dun sa NIV na makikita mo yung connection nitong dalawang clause na ito. Sabi dito, He forgave us all our sins having, o participle na, having canceled the charge of our legal indebtedness. So yung main verb niya doon, He forgave all our sins. Paano? Having canceled the charge of our legal indebtedness. Yan ang paraan. Paano tayo na napatawad? Dahil yung listahan ng ating mga utang sa Panginoon ay kinansela na. Ngayon, interesting ito. Yung salitang record dito, no? Nung sinabi ritong, having forgiven us the trespasses by canceling the record of debt. Yung salitang record doon, sabi ng isang Bible scholar na si William Barclay, ito ang ibig sabihin nito noon, handwritten account or record of debt. Sabi niya, ibig sabihin nito, sarili mong kamay, sinulat mo, na inaamin mo, ito ang listahan ng aking mga utang sa iyo. So ikaw mismo sumulat noon. No, ito ay patotoo, ito mga utang ko sa iyo. So ano daw ginawa ng Panginoon diyan sa record na 'yan? Paano nagkaroon tayo ng record ng mga kasalanan? Ang mga Hudyo, ganito ang nangyari. Ba't sila nagkaroon ng record ng listahan o certificate ng mga kasalanan? Kasi noon, nung si Moises ay nasa Mount Sinai, sabi ng Panginoon Diyos, itong gusto kong gawin ninyo, sabi ng mga tao, sige, sabihin lang ni Lord lahat ng pinapagawa niya sa amin, susundin namin lahat yan. O, natali sila ngayon doon, susundin niyo lahat, sabi ninyo ha. Eh anong kabayaran pag hindi niyo nasunod yun? Kamatayan. O ano nangyari sa mga Hudyo? Hindi nila nasunod yung ceremonial at saka moral law ng Panginoon, yung Ten Commandments, hindi nila nasunod perfectly. So, ang haba-haba na nalistahan ng kanilang kasalanan laban sa Panginoong Diyos. Sa mga Gentiles, ano naman ang, wala namang silang listahan na ganun, tulad ng Mosaic Law. Pero sabi ng Romans chapter 2, may konsyensya tayo. Kahit na wala kang Ten Commandments, alam mo na masama ang pagnanakaw. Masama ang pag-commit ng adultery. Konsyensya mo nagsasabi, pag magnanakaw ka, nasabihin, oh, mali yan, huwag mo gagawin yan. Eh, sinuway pa rin natin. Kaya na nangyari sa atin sa mga Gentiles, wala man silang Mosaic Law, nadadagdagan ng nadadagdagan at humahaba ng humahaba yung listahan ng kanilang kasalanan laban sa Diyos. Ang problema, ang kabayaran ng mga kasalanan yon ay kamatayan din. So, paano? Paano tayo mapapatawad? Yung listahan ng kasalanan yun, parang sumisigaw. Ikaw, bayaran mo itong mga kasalanan mo na to. Patay ka sa Panginoong Diyos. Lagot ka sa Panginoong Diyos kung di mo ito nabayaran. Ang problema, hindi natin kayang bayaran ng mga kasalanan natin. Ang haba-haba na ng utang natin. Anong ginawa ng Panginoong Diyos? Siya mismo ang nagkansela nitong listahan ng ating mga kasalanan. Now, interesting na naman ito sa Greek. Yung salitang canceling dito, sabi ni William Barclay, ganito ang litrato nito. Noong kasi sa kanila, hindi tulad natin mga papel ginagamit. At saka ball pen, kunyari. No? Pag, kunyari, gumamit ka ng pentel pen, sinulatan mo to, eh didikit dito sa pahina na to, hindi mo na matatanggal yon. Sila noon, ang ginagamit nila, balat ng hayop. Or yung mga papel na galing sa halaman. Meron silang paraan na iipitin nila yon hanggang sa magmumukhang papel. Tapos doon nila isusulat yung mga bagay na gusto nilang isulat. Kaya lang yung tinta na ginagamit noon, hindi dumidikit ng todo-todo. In fact, pwede nilang burahin. Yung salitang kansela dito, yun ang ibig sabihin. Binubura. Yung listahan daw ng ating mga kasalanan laban sa Panginoong Diyos ay binura ng Panginoon. Yun ang ibig sabihin ng kinansela. Binura ng Panginoon. Kailangan nilang gawin yan kasi mahal yung papel eh. Hindi nila pwedeng tulad niya, sulat mo lang scratch paper, tapon mo yung scratch paper na yun. Noon hindi, masyadong mahal yung papel nila. Balat ng hayop yun eh. Kaya ang gagawin nila, i-erase nila na parang walang sinulat noon. And then susulat nila yung bagong mga bagay na gusto nilang ilagay doon. Yun ang ibig sabihin dito sa canceling. Tapos, hindi pa rin kontento si Pablo doon. Para sa kanya, actually kulang pa yung inerase. Eh. Sabi niya, this he set aside. Nailing it to the cross. Ano ibig sabihin doon? Parang ang gusto niya sabihin, itong papel na to, hindi lang inerase yung nakasulat doon, nilagay pa sa cross, pinako. Ano ang litrato doon? Siguro si Pablo, ang nasa isipan niya, parang yung nilagay dun sa uluhan ni Jesus Christ. Yung nakalagay sa ulo ni Jesus Christ, yun ang nagpapaalam sa mga tao, ah, kaya ka pala na pa ako. Yan ang kasalanan mo. Kasi ang claim ni Jesus daw, Jesus siya daw, si Jesus of Nazareth, the King of the Jews. O kaya siya pinako. Yun ang listahan ng kanyang kasalanan. Kumbaga. So, ganun din daw ang nangyari sa atin. Yung listahan ng kasalanan natin, bakit tayo may impyerno, bakit tayo spiritually dead, ito ay pinako ng Panginoong Diyos dun sa cross ni Jesus Christ at parang kumbaga dahil dun sa pagkapako na yun, pinagpupunit mo yung nakapako dun na listahan ng mga kasalanan. Yun yung idea na gustong gawin ni Pablo at ipakita sa atin. Yan ang nangyari sa inyong mga kasalanan. Binura na to at pati yung papel kung saan na nakalagay lahat ng mga kasalanan nyo, pinako pa yun. Sira-sira na yung pinakong yun dun sa cross ni Jesus Christ. Kaya burado na yun. Wala na. Hindi na sisigaw sa inyo yung mga kasalanan nakalista dun. Wala na nakalista dun eh. And then finally, yung ikatlong litrato na pinakita niya dito, we had our spiritual enemies disarmed and shamed publicly. Sabi ng verse 15, he disarmed the rulers and authorities and put them to open shame. O, tingnan nyo, may tatlong litrato na tayo nakita kanina, no? Spiritual circumcision, burial, and being raised from the dead. And then ikatlo, yung certificate or record of debt, listahan ng utang, inerase, pinako. And then itong ikatlong litrato, yung mga rulers and authorities, they were disarmed by Jesus Christ and put to open shame. Alam nyo kasi noong panahon na yon, yung mga tao noon, ibang klase ang takot nila sa mga demonyo. Tulad ngayon, meron din mga Pilipinong ganon. Daming kinakatakutang mga hindi naman demonyo, hindi anghel, pero mga not of our kind. At sila noon, tulad natin ngayon, merong ibang mga demonyo sa dagat. O dito ngayon, sabi mo, merong ibang santo na nag-oversee ng mga dagat. Kaya pagka gusto mong maganda yung tawid mo, mag-offer ka ng sacrifice kay Saint ganito. Pag gusto mong makapasa ka ng exam, mag-offer ka ng sacrifice kay Saint ganito. May iba-ibang mga nag-oversee nung iba't ibang mga aspeto na yun na buhay ng tao. Sila naman nun, mga demonyo o di kaya mga anghel. So takot na takot sila noon. Takot na takot sila sa mga evil spirits na kayang magdala ng kasamaan sa buhay ng isang tao. Halimbawa, may mga iba sa kanila, actually marami sa kanila, sa Gospels may kita natin, demon-possessed. May kita natin, pag sumalib ang isang demonyo, may iba sa kanila, hindi nakakapagsalita o hindi makarinig. Ang daming masamang ginagawa mga demonyo, kaya takot ang mga tao dun sa mga yon. Dahil dito, para sa kanila, kailangan i-please o mag-sacrifice sa mga demonyong ito o humingi ng tulong sa mga mas malalakas na anghel para hindi ka-atakihin ng mga demonyo. Ano sabi ni Pablo? Hindi na kailangan nun. Bakit? Dahil si Jesus Christ, who is the ruler of all, the head of all rulers and authorities, ito siya, He disarmed the rulers and authorities and put them to open shame. Alam nyo, ang litrato dito na pinapakita, no? He put them to open shame. Sabi ng ibang translation, He has made a public disgrace of them. He has made a public spectacle of them. Ang litrato pala nito na nasa isipan ni Pablo ganito, noon, pag ang isang general o isang emperor ay may tinalo siya na grupo ng mga kaaway niya, ang gagawin ng general na yon o nung emperor, sasakay siya sa isang karwahe, open itong karwaheng to para makita ng lahat ng tao, tapos noon, itong mga nabihag niya na mga tinalo niyang mga kaaway, ipagmamartsa niya na nakatali sila at tanggal lahat ng kanilang mga espada, lahat ng mga armory nila at lahat, at palalakarin sila sa mga kalye habang yung mga tao iniinsulto sila, sinisigawan sila at pinupuri nila yung general. Yun ang idea na pinapakita rito. Yun ang ginawa ni Jesus Christ sa mga demonyo, sa mga rulers, sa mga authorities. Tinalo na niya silang lahat, tinanggalan na niya silang lahat ng kapangyarihan, kapangyarihan na ito ang sisira sa buhay ng mga mananampalataya. At dahil tayo ay nake Kristo, hindi na tayo kinakailangang matakot sa kanila. Alam nyo kanina, tinignan ko sa internet, sa Sikihor, sa isla ng Sikihor, ang kinakatakutan ng marami doon ay yung mga hexes, curses, spells. Sa Bisaya, ang tawag ng isa doon na kilalang kilala, barang. Na ito daw, sabi dun sa isang website nakita ko, this is malicious sorcery that may involve an unexplained swelling of your belly. Lalaki daw ang tiyan mo pag ikaw ay nabarang. May mga insektong lalabas sa iyong mga bibig. At pwedeng yan, dalawang yan, mangyari sa iyo, depende sa parusa ng tindi ng kasalanan mo. At sabi dun sa ano, totoo daw yun. Hindi ko alam kung may mga taga-Sikihor sa inyo, o may mga kamag-anak doon at sabihin nyo, Pastor, confirmed yan. May kilala ko, ganyan na nangyari. Pag ikaw ay Kristiyano na, and you are united to Christ, hindi mo na kailangan katakutan ito. Sa kapis, ano naman ang problema doon kinakatakutan ng mga tao? Aswang. Yung babaeng nahahati yung katawan, tapos nagkakaroon ng pakpak, tapos lumalabas yung dila niya parang straw, tapos kakainin yung mga nasa tiyan ng mga babaeng nagdadalang tao. O di yun, takot na takot yung mga tao sa ganun. Again, kung ikaw ay Kristiyano, united with Christ, hindi mo na kailangan katakutan yun. Nakausap ko yung isang attendee natin. Sabi niya, Pastor, alam mo, nakapunta ako dito sa Bohol. Meron akong nakitang isang simbahan doon. Nakalagay doon, may pangalan, nakalimutan niya exact title. Pero nakalagay doon, parang Church of the This and That and the Exorcists. Ang ibig niya sabihin, kung ikaw ay na-possess ng demonyo, kung may mga problema ka tungkol sa demonyo o mga ganyan, pumunta ka dito sa amin, ang ministry namin, tagapagpalayas ng mga demonyo. Sabi niya sa akin, alam mo, Pastor, na-appreciate ko yung turo mo. Kasi tama ka eh. Tama yung Bible. Eh. Sinasabi dito, hindi mo na kailangan ng ganon. Kung ikaw ay Christian, nakikristo ka na eh. Nakadikit ka na kay Kristo. Hindi mo na kailangan yung mga katakutan yung ganong mga bagay. Now, ina-admit ko, minsan nakakatakot. Alala ko nun, pumunta ako sa Osamis. Pinastay ako nung mga nag-invite sa akin sa isang hotel, isang inn. Eh, ako lang yung tao nung time na yon. Nung gabi na, may naririnig akong kumakaluskos doon sa pintuan, may tunog doon sa CR, mamaya yung ilaw doon sa anon, namamatay, nagbubukas. Sabi ko, ba't nagkakaganon? Mamaya medyo kinakabahan na ako. And then, naalala ko na, ito, tinalo na ni Jesus Christ itong mga demonyong ito eh. Ba't ako matatakot? Dapat nga sila matakot sa akin eh. Because of my union with Christ. O di nag-pray na lang ako, and I prayed in the name of Jesus. Di maya-maya, o di nakatulog na ako. Minsan nananaginip ako na parang ina-atake ako ng demonyo. Ano? Again, magigising ako. And then I will remember the victory that I have because of my union with Christ. Mga kaibigan, yun ang tinuturo dito. Matapusin ko na. Yung apat na litrato na yan na pinapakita ni Pablo ay tulong para sa mga mananampalatayang nakatira sa Kolose, na kung ano-anong mga bagay sa kanilang paligid na gustong ilayo sila kay Kristo, gusto silang kumbinsihin, hindi sapat si Kristo. Gusto niyo maging perpekto, gusto niyo maligtas, gusto niyo maging konektado sa Panginoon, dagdagan niyo si Kristo ng bawal na mga, huwag kayong kakain ng ganito, mag-Sabbath day kayo, attend kayo ng mga festivals na ganito, mag-pray kayo sa mga anghel, hingi kayo ng tulong sa ganito at ganyan. Sabi ni Pablo, hindi na kailangan ng lahat nun. Kay Kristo, kayo ay kompleto na. Kay Kristo, kayo ay nagwagi na. Kay Kristo, hindi na kayo makokontrol ng mga demonyo. Oo, may temptation. Oo, merong mga times na mararamdaman mo presensya siguro ng Diablo. Pero hindi ka na mapoposes ng demonyo. Pwede kang humingi ng tulong kay Kristo sa oras ng pangangailangan. Sabi mo, Lord Jesus, help me, deliver me from the evil one. Hindi ka pababayaan ni Jesus. Tulungan ka niya. Yan ang kanyang pangako. So inuulit ko, itong ganda nitong ating pag-aaral. Alam niyo, meron nga ako nakabasang isang kwento. Ito ay galing sa isang preacher. Ang pangalan niya si Dr. Jack Arnold. At nagbigay siya ng isang kwento rito na gusto kong gamitin. No? Hinihiram ko itong kwento niya. Sabi niya ganito. Doon daw sa palabas na ang title eh Martin Luther. Siguro isang sine na ito na pre-produce ng Lutheran Church. Itong daw si Luther, yung bida doon, nung siya ay na-born again bilang isang mongha at binigyan ng liwanag ng banal na Espiritu Santo, kaya naintindihan niya ang grasya ng Panginoong Jesus, na-born again siya, excited siyang i-share ang kanyang bagong pananampalataya dun sa kanyang head na isang Roman Catholic bishop, so obispo. Mongha siya o pari siya. So, mas mataas sa kanya, gusto niyang i-share dito sa obispo yung kanyang bagong experience. Ang ginawa niya, kinausap niya yung obispo at pinakita niya sa obispo yung Romans 1:17 na nakalagay, "The just shall live by faith." Tapos sabi niya doon sa obispo, "Alam niyo, obispo, hindi na kailangan ng relics sa iglesia, hindi na natin kailangan ng tradisyon ng mga tao, hindi na natin kailangan yung mga decrees ng Pope, hindi na natin kailangan itong mga meritorious works, hindi na natin kailangan yung mga indulhensya, hindi na natin kailangan yung misa, ng lahat ng mga ito na ginagawa ng Roman Catholic Church para tayo ay maligtas." Nagulat yung obispo, sabi niya, "Siguro, ano nangyari sa'yo? At kung ganyan ang gagawin natin," sabi niya, "kung yan ang pananaw mo, Dear Martin, what will we put in the place of all these things? Ano ipapalit natin ito kung tatanggalin mo lahat yun?" Tiningnan ni Martin Luther yung obispo diretso sa kanyang mata at sinabi niya, "Christ! Ano ipapalit natin? Si Kristo! All a man needs is Christ." Tama. Wala ka ng iba pang kakailanganin. Yan ang pagkakamali natin. Kulang si Kristo para sa atin. So, andali nating manginganyo dun sa tinuturo ng mga false teachers. Yung sinasabi ni Herbert Armstrong sa kanyang Worldwide Church of God na mga dagdag kay Kristo, parang gusto nilang sabihin, hindi sapat si Kristo. Kailangan ng seremonya, kailangan ng ganito, kailangan ng ganyan, kailangan ng good works, kailangan ng indulgence, kailangan ng na manampalataya kayo dito sa bagong prophet na to. Meron ng bagong appointed son of God. Meron ng Elijah, bagong Elijah. Meron ng bagong apostle. Sabi ni Pablo, hindi niya na kailangan niyang bagong mga yan kasi kay Kristo nasa atin ng lahat. Kaya mga kaibigan, yan ang gusto kong baunin natin. Di lang ngayon, kundi hanggang sa mamatay tayo. Yan ang kakailanganin natin. Ano man ang daanan natin, anumang kahirapang ma-experience natin, kahit nandun na tayo sa, mamamatay na tayo, ang kailangan natin ay si Kristo Jesus. Wala nang iba. Pag-pray natin na sana maging totoo ito kasi yun yung binibigyan din ni Pablo eh. Talagang in Him, with Him, through Him. Sinong Him? Si Kristo. Wala nang iba. Kaya sana mga kaibigan, pag-isipan natin ito, pag-pray natin na Lord, wag lang sana ito dito, wag lang sana ito sa notebook ko. Sana Lord, lagay mo ito sa puso ko. Until ang kalooban ng Panginoon Diyos, makikita natin, ma-experience natin ang joy, ang peace, ang contentment, ang feeling ng unity natin sa Panginoon, ang confidence natin, anuman mangyari kahit mamatay tayo, alam natin, kasama natin ang Panginoon Diyos. Alam natin kasama natin si Jesus. Hindi niya tayo iwan. Hindi niya tayo pababayaan. Tayo manalangin, pag-pray natin yung mga taong hindi pa mga mananampalataya na kung ano-ano pa ang kanilang pinangahawakan at pinagkakatiwalaan para sa kanilang kaligtasan. Maaring ito'y si Mary, maaring ito'y mga santo, maaring ito'y si Buddha, maaring ito'y mga anting-anting. Pag-pray natin na sana'y talikuran na nila mga to at tumingin lang sila kay Kristo Jesus. Panginoon, maraming salamat po sa aming pag-aaral ngayon. Dalangin po namin na tulad ng ginawa niyo, Holy Spirit, sa aming pong mga puso nung narinig namin ang Ebanghelyo na kami ay na-convict sa kasalanan. Gawin niyo rin po ito, Panginoon, sa lahat ng nakakarinig ngayon itong mensaheng ito. Convict them of sin. Ipakita nyo na wala nang ibang solusyon kung gusto nilang maligtas at makalaya sa kanilang mga kasalanan at sa pagkabihag ng Diablo, kundi sa pamagitan ng pananampalataya lamang kay Kristo Jesus. Lord, maintindihan nila yung Ebanghelyo. Makita nila, Panginoon, na kailangan lang pagsisihan ng kanilang mga kasalanan at manampalataya kay Jesus na anak ng Diyos, na Diyos na nagkatawan tao, na siya na namatay sa Kalbaryo ng Krus upang bayaran ng aming mga kasalanan at siya'y muling nabuhay. At ito lang, siya lang ang makakapagligtas. Panginoon, tulungan niyo po ang mga taong manampalataya kay Jesus lang. Itigil na nila ang kung ano-ano pang dinadagdag nila kay Jesus. At Panginoon, kami pong mga mananampalataya, patawarin niyo dahil laki rin ang aming pagkukulang. Maraming beses hindi namin napag-iisipan ng mabuti itong mga katotohanan ng narinig namin. Forgive us, Lord. And help us to really believe in this message at ma-experience namin itong mga biyayang itong pinangako ninyo sa mga nananampalataya kay Jesus. Salamat po, Panginoon. Ito po ang dalangin namin sa inyong makapangyarihang pangalan. Amen.

0: Si Kristo lamang ay sapat na. Ang kapuspusan ng Diyos ay na kay Kristo. At kung ang isang tao ay kaisa kay Kristo, siya ay kumpleto na. Hindi na niya kailangang magdagdag ng anumang bagay upang magkaroon ng koneksyon sa Diyos at maranasan ang lahat ng kanyang mga pagpapala. Diyan po nagwawakas ang mensaheng Four Pictures of God's Wonderful Works for Believers in Christ.
1: Inyo pong napakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Ikinagagalak po naming makatanggap ng anumang uri ng feedback mula sa inyo. Maaari kayong tumawag o mag-text sa 0956-146-8707 o mag-email sa sdgshepherdscall@gmail.com. Maaari ring lumiham sa Shepherd's Call, Purok 46, Kapundok, Maa, Davao City. Para sa mas malawak na pagsasaklaw ng palatuntunan, bumisita po lamang sa aming website sa www.sdgshepherdscall.org. Maaari nyo rin kaming ilike sa Facebook at sundan sa YouTube. Madadownload nyo rin dito ang mga sermon notes at MP3 format ng mga mensahe ni Brother Jurem Ramos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
2: Iyong napakinggan ang Shepherd's Call, inihatid ng Solideo Gloria Christian Ministries sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
3: Over the course of life, our relationship with sleep changes from season to season, but this fact does not. Sleep is an expression of the goodness of God and points us to an even greater promise. I'm David Wolin, inviting you to join me and my guest, Brett McCracken, on the next Haven Today in a series called God's Gift of Sleep.
4: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan, anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Hesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Paano ba nilikha ng Diyos ang tao?
1: Nilikha tayo ng Diyos na lalaki at babae sangayon sa kanyang wangis at larawan upang ating siyang makilala. Upang tayo ay mahalin, mabuhay para sa kanya, at upang siya ay luwalhatiin. Kaya naaayon lamang na tayong mga nilikha ay mabuhay para sa kaluwalhatian niya.
0: Bukod sa ating mga tao, ano pa ba yung mga nilikha ng Diyos?
1: Nilikha ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. At lahat ng nilikha niya ay napakabuti. At ang lahat ng ito ay nagbunga sa ilalim ng kanyang mapagmahal na pamamahala.
2: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
3: 702 DZAS, FEBC Radyo TV.

0: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
1: Lunes na naman mga kaagapay, kamusta po ang lahat? Siyempre pa, muli naming ihahatid sa inyo ang paborito ninyong counseling program on air, ang Heartline, kung saan pinapakinggan ang inyong nararamdaman. Once again, ako po ang inyong program host para sa Monday edition, ang inyong pong Ate May Gomez, isang licensed counselor mula sa Amara Counseling and Training Center. Nawa po ay samahan ninyo kami no, ng aking mga bisita sa susunod pong isa't kalahating oras ng Usapang Puso at Counseling. Napapakinggan po no, via online streaming ng febc.ph at sa atin pong cellphone app FEBC-PH Stream, kung saang panigma ng mundo ay maaari ninyo kaming pakinggan. Yan. Sama-sama po tayong makisimpatsa no, sa mga kabigatan ng puso at matuto din kung paano po mas mabuting makatulong sa pamamagitan ng pagbibigay payo or pagbabahagi ng mga kaalaman para po mas lalong lumawak yung ating pananaw sa iba't ibang sitwasyon ng buhay. Ayan. Of course, hindi po natin kalilimutang mag-shoutout no, sa atin po mga kaagapay, sa inyo pong mga nakikinig, nanonood, sa inyo pong lahat na inaabot ng frequency ito, whether kayo po ay first time siguro nakikinig sa Heartline or yung iba po ay suking-suki na ng Heartline. Binabati namin kayo at sana po ay walang maglilipat no, ng istasyon hanggang matapos po yung ating programa. And shoutout din po sa mga listeners and viewers natin dyan sa 104.3 D-Way FM Legazpi Albay, kung saan po yung Heartline ay napapanood dyan. Yan. Hello, hello po sa inyo at sumayin niyo po ang palaging pag-iingat ng Lord. Yan. Okay, as usual, no? Bago ko makalimutan, gusto ko pong batiin muna yung aking pinakamamahal, ang nag-iisang itinitubok ng aking puso. Ang aking husband si Dan at ang amin pong mga anak at apo, no? Lalong-lalo na, belated happy birthday sa aking apo na si Chuck nung Sabado, September 12. Yan, 14 years old na siya. Hello, Kuya Chuck. Happy birthday. Ganun din po sa kalapastor Simon at sa kanyang sister Shikai na Kapiznon. No, nag-birthday sila na magkasunod nung 11 and 12. And belated happy birthday din sa couple na sila Kuya Ariel at Ate Lori Ginto na nag-celebrate din itong month ng September. And nice ko rin batiin yung discipleship group members ng Fruit of the Branches ng CCF San Jose del Monte, Bulacan. Sila Ate Doris, Alma, Sag, Tess, Eunice, Bing, and ganoon na rin si Mami Zan. Ayan. Hello po sa lahat ng mga taga-CCF. At sa mga nakaraang araw, no, muling pinag-uusapan sa social media yung kwento ng mag-asawang Miller. Hindi ko po alam kung napanood na ng iba, no? Isang pastor at ang kanyang asawang si Micah. At yung mga allegasyon ng control, manipulation, abuse, no? At muling nabigyan pansin dahil nga po sa bagong documentaryng ito tungkol sa kanilang kwento, mag-asawa. So marami po ang nagtatanong, paano kung ang taong inaasahan mong gagabay sa'yo spiritually ay siya ring taong nakakasakit sa'yo? At paano kung ang salitang submission, obedience, at respect for authority ay ginagamit para patahimikin ka o kontrolin yung iyong mga decision? No? Pero ngayong gabi, hindi natin layuning husgahan ano, ang isang tao o magdesisyon kung sino ang tama o mali. Sa isang kwentong, marami pa rin pong kailangang linawin. At ang gusto nating pag-usapan ay isang malalim at napakahalagang tanong, no? Kailan ang pagsunod ay tunay na obedience sa Diyos? At kailan din ito nagiging tinatawag nilang blind submission, no? Sa isang spiritual leader? Yan. Obedience o abuse? Hanggang saan ang pagsunod sa spiritual leader? At baka habang kayo po ay nakikinig ngayong gabi, hindi lang ibang tao ang maiisip mo, no? Baka pati ang sarili mong karanasan. So, upang tayo po ay samahan sa ating kwentuhan ngayong gabi, makakasama natin ang aking mga special guests. Mga kaibigan natin at dati na nating mga naging bisita dito sa Heartline Monday Edition. Of course, no. I-welcome po natin sila at pakikilala sila, no, ng mga sarili nila at ano yung mga kaabalahan nila, no, at kung sila may mga babatiin, may mga announcement. Unahin natin si Pastor Jeff Nakua. Ayan, Pastor.
2: Hello, magandang gabi po, mga kaagapay. Now, welcome po sa Heartline Monday Edition. So, ako po si Pastor Jeff. Ako po ay nagpapastor sa Firstborn Christian Fellowship sa May Kawaya ng aming main church. At dahil nabanggit ko na, babatiin ko na rin po yung aming mga elders sa Firstborn Christian Fellowship May Kawaya. Hi kay Ate Alice at kay Kuya Roger. Kasama ko po sila mula pa nag-start yung church. Hello kay Ate Meldy, kay Ate Letty, kay Sister Baby, at kay Rain. So, sila po yung elder po namin sa church. Babatiin ko na rin po, no, yung Power of God Fellowship. No, hello po yan. Mel, kay Ate Charitz at sa kanyang pamilya, kay Kuya Dong sa Pineda family, kay Cheche, hello, kay Ate Ana, kay Pastor Rudy, yung aming senior pastor sa Power of God Fellowship, kay Pastor Lito at kay Ate Marisa. And ganoon na rin kay Ate Malu, no, siya po yung aming youth pastor nung ako po ay bata pa. And of course, I want to greet them an advance happy 14th anniversary sa September 20 po. Wow. Kanila pong ipagdiriwang yung 14 years ng katapatan ng Panginoon, and I was given the privilege na maging speaker po sa kanilang anniversary. Maraming salamat at see you, no, Shama Grace Christian Church. Oh, God bless po sa inyo.
1: Ayun, Pastor Jeff Nakua, salamat po. And of course, no, isa pong datihan na rin nating nakasama dito sa Heartline, Pastor Joel Avanzado. Bati.
3: Magandang gabi po sa bawat isa. Pastora May, natin natawag ko si Pastora May na classmate.
1: Oh,
3: so,
1: classmate.
3: Salamat sa muling pagpapunlak sa amin. Mm-hmm. Na kami ay inimbitahan muli sa Heartline Monday Edition. Gusto kong batiin ang Everlasting Christ-Centered Fellowship. Ito po ay matatagpuan sa lugar po ng Payatas sa Everlasting Street. Gusto rin pong batiin si ang aking pong mga kasamang pastor, Pastor Adrian Narindai, Pastor Arman Peralta, at si Pastor Jong Abansado. Gusto ko rin batihin lahat ng mga kapatiran ng ECCF family. At si Pastor MJ pala na nasa Cambodia, at Sister Dorothy, gusto ko rin silang batihin sa lugar na yun. At ang team servants at ang PBF, Pastors Basketball Fellowship, binabati namin sa unang Pastora May. Salamat.
1: Oh, okay. Yan. So, kayo magka-basketball, ano? Tama ba? Okay, sige. Maganda po yan, ano? Dahil nga ang problema natin minsan sa ministry ay lumalapad tayo, ano? Dahil maraming kainan dyan, maraming mga fellowship, no? At madalas yung mga pastor ay nakaupo, gumagawa ng preaching, ng kung ano-ano, nagka-counseling. At pag may mga house visitation, ano, may mga pagkain pa rin dyan. Okay, so maganda yan na meron kayong basketball activity. Alright, so kanina nga po nabanggit natin, ano, yung atin pong pag-uusapan ngayong gabi, no? Actually, ito po yung nanggaling nga doon sa isang documentary, ano, no? Clip, no, na atin pong recently ay napanood tungkol sa mag-asawang ano, no, Miller, no, na sa North Carolina yata yung lugar. And ito nga po yung ano issue, no, dahil nga yung obedience, no, na atin pong pinag-uusapan ay minsan po lumalagpas yata sa boundary, ano, at minsan po ay mukha nang naglumalagpas doon sa boundary ng ano, no, ng godly obedience, no, at minsan nagmumukha na siyang abuse, no, or manipulation. So ito pa yung magandang pag-usapan, ano, and we have letters to answer, no, at ito nga po ay pertaining din, ano, sa ganitong usapin. So siguro po simulan na nating ano, no, tumugon para tayo po ay maka-cover ng mas marami, no, at habang sumasagot tayo ay malaya tayong mag ano maki makikomment, no? Yung atin pa mga listeners dyan, viewers, no? Kung kayo po ay nakaka-relate, nakaresonate kayo dun sa case, no? Kayo po ay malayang mag-comment or mag-feedback, magtanong, no? Abang tayo po ay nagdi-discuss dito. Sige, basahin ko po yung unang letter. Sabi po dito, sabi po ng pastor namin, kapag tunay kang committed sa church, dapat lagi kang available. Kaya kahit pagod na pagod ako at may problema sa pamilya, nahihiya akong tumanggi sa mga pinapagawa sa akin. Iba po ang religion ng aking mga magulang, kaya di po nila maintindihan ang malalim kong commitment sa gawain ng church. Ayan. So, siguro po tayo po magko-comment dito or mag-a-advise lang. Wala pong malinaw na question, ano? Okay. Siguro po ang problem niya lang ay humihingi siya siguro ng advice dahil ito yung kanyang sitwasyon. Sige po. Pastor Joel?
3: Sige po. Yung unang tanong pa lang, medyo ano na, no? Pero
1: loaded na.
3: Itang kagalakan ng isang pastor o manggagawa na merong very committed na worker or leader sa church. Wala sigurong pastor ang hindi matutuwa kapag may leader sa church na talagang kagaya nung nagtanong at humihingi ng payo o wisdom sa programa ito. Pero gusto kong pansinin yung sinabi ng pastor kasi sinabi niya doon na kapag tunay kang committed, dapat lagi kang available. So gusto kong pansinin yung salitang yun. Kasi pag hindi ito nabalance, ay mag-start yung abuse na tinatawag. Because hindi dapat ito nagiging dahilan upang mabaliwala yung ating unang-una yung kanyang kalusugan. Diba? Sabi niya doon, kahit pagod na ako at may problema sa pamilya, nahihiya akong tumanggi sa mga ipinapagawa sa akin. So magandang tingnan din yun eh, na ang tunay na pagsunod sa Diyos ay hindi nagiging dapat na dahilan upang mabaliwala yung health. At most specifically, yung relationship niya sa kanyang pamilya. Kasi sinabi niya na ang kanyang mga magulang ay iba ang religion o ang paniniwala ito sa kanya. So magandang balansehin din yun dun sa sinabi niyang yun na hanggang saan ba dapat siya sumunod. Lalong-lalo na ang hirap mag-ministry. Ranas ko to na alam mo yun, yung sobrang pagod na pagod ka, exhausted ka, tapos pinipilit mong ibigay pa rin yung best mo, yung all mo para sa ministry. One time nga naalala ko nung pumunta kami ng up north sa may Sagada. Kasama namin ang Reaching Bien noon. Meron kaming grupo ng mga pastors, pero isang denomination lang sila na ganun yung pananaw ng even ng mga pastor na para bang pag nagpahinga pa, parang nagigilty sila. kasi yun yung ibinababa sa kanila nung kanilang pinaka-bishop at pinaka-leader na kailangan sa ministry, lagi ka lang on the go, lagi ka lang gawin mo yung talagang ministry anytime. So, natatandaan pa nga namin doon na even yung pastor at yung anak ng pastor na maliit pa ay talagang kailangan mag-volunteer, pumunta doon sa bundok para magbuhat ng mga bato para i-file nila sa paggawa nila ng mga bagong churches. So, na-experience namin yun. Kaya magandang tingnan din ito na ulitin ko, yung tunay na pagsunod sa Diyos, dapat hindi ito maging dahilan upang mabaliwala yung specifically, importantly, yung ating kalusugan, yung ating pamilya. At syempre, may mga boundaries din naman tayo. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay, kumbaga, lagi tayong available. So, makita rin dapat nawan ng nagtanong na ito, yung ministry example na pinakita ni Jesus, di ba? Si Jesus talagang may mga time, sabi sa Bible, he slip away para magpahinga and at the same time para magkipag-commune sa kanyang ama. So gusto ko rin pansinin yung respeto at yung relasyon niya sa kanyang mga magulang. Sabi nga rito, kapag iba yung relihiyon ng kanyang mga magulang, mahalagang maipakita niya sa kanila na yung simbahan at yung ministry niya hindi dapat maging pader o maging hadlang para sa kanila, na para hindi mawin o hindi lumayo lalo yung puso ng kanyang mga magulang sa ministry ginagawa niya. So yun lang ang gusto kong iparating sa unang letter sender natin na magtanong, na kapag tunay tayong committed, hindi ibig sabihin always available tayo. Kasi meron tayong sariling ano rin eh. Alam mo yun, may sariling. Like din tayo, may mga ano rin tayong dapat na. So yun lang ang aking gustong ma-share.
1: Okay. Salamat doon, no, Pastor Joel, no. At minsan nga talaga, no, nabanggit mo kanina na yung inyong grupo doon ay ang naibababang disiplina ng mga bishop ay ano, no, dapat laging on the go, no. At naisip ko lang na minsan yung bang ating mga leaders, minsan naipapasa nila or naipapataw nila sa iba yung sarili nilang pamantayan ng commitment, no. Iniisip nila na kung ito ay nagagawa ko or ginagawa ko at ako'y masipag din, dapat kayo din magsipag, kayo din ay hindi masyadong magpapahinga, no? Dahil ako nga hindi rin nagpapahinga at sabay-sabay tayong kumikilos. Samantalang pagod na pagod, ano, yung kanyang mga miyembro, no? So, minsan may ganyan po tayong tendency, ano, dahil meron tayong standards ng commitment, no? At hindi pare-pareho sa lahat. Okay. Sige, Pastor Jeff, may gusto kang idagdag?
2: Well, gaya ng nabanggit ni Pastor Joel, eh talaga naman nakakatawa at nakaka-bless yung ating letter sender, kasi mas marami yata ang hindi committed kaysa committed. No, kaya lang, isipin, dapat naman talaga, no, na maging committed tayo. Pero dapat, una at higit sa lahat, ang commitment natin dapat na kay Lord. Di ba? And pangalawa, committed din tayo doon sa ating pamilya. Lalo na kung may asawa tayo, may anak tayo, member tayo ng isang pamilya. And of course, pangatlo lang dapat yung ministry. And I believe, dapat din naman na maging available tayo as much as possible. No? Available tayo dapat as much as possible. Pero hindi naman talaga laging posible. At may mga pagkakataon naman talaga na kahit willing ang ating spirit, hindi naman carry ng katawang lupa natin. No? And I think plus sa sitwasyon ni letter sender, mukhang need niyang maging considerate or intentionally considerate sa pamilya niya, sa pamilya na meron siya. Kasi gaya nga ng nabanggit niya, hindi naman Christian, no, yung kanyang pamilya pa. No? I'm saying hindi pa Christian pa, hindi pa Christian. Kasi sa tingin ko naman, eh kung magiging honest lamang siya sa pagpapaalam o pagsasabi kay pastor o sa ministry leader niya, I think sa akin, being a pastor, tingin ko mauunawaan naman yun ng pastor niya. At I think hindi din magandang motivation yung nahihiya kaya nasa ministry. Kasi baka mamaya hindi nahihiya kay Lord eh. Ang tingin ko dito nahihiya kay pastor o kay ministry leader. Ang ending kasi nun, kung hindi maaayos yun, hindi mababalansi yun, baka men pleaser yung datingan. No? Kaya dapat, kung nahihiya man tayo, nahihiya tayo kay Lord. Pero ang Lord niya nag-o-offer ng rest sa atin, kasi alam ng Diyos na kailangan din naman natin ng pamamahinga from time to time. No? Minsan talaga, kailangan din natin ng time out sa ministry. Eh di ba si Jesus nga may mga pagkakataong namamahinga dahil napagod. No? I think sa Mark chapter 6 yata yun, 31 to 32 eh. Dahil sabi na ganyan, sa dami ng taong dumating at umalis na wala silang panahon kahit kumain. Kaya sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, iwan muna natin ang mga taong ito. Pumunta muna tayo sa ilang para makapagpahinga. Kaya sumakay sila ng bangka, pumunta, ano, dumawid doon. No, kailangan talaga ng pahinga. Hindi lahat ng pagkakataon kaya ng katawan natin. Bagamat sa akin, yung isang parang negative, no, na connotation ng commitment is ano eh, doing things even if you don't feel like doing it. Sometimes ganun talaga yung commitment eh. Kahit ayaw mo sana, pero dahil committed ka, eh gagawin mo pa rin. Kasi nga, committed ka. Pero no, pero may mga instances na hindi kaya ng katawan natin at maraming mga bagay-bagay. In the end of the day, kung tama naman yung puso natin, mauunawaan naman ng Lord yun eh. Kaya I think yun lang yung masabi ko para kay ano, letter sender po natin.
1: Okay, yeah. Tama naman yun, ano? Talagang lagi nating titingnan din ano, yung kakayanan ng katawan, ano? Dahil nga, commitment eh, no? At tama naman na committed tayo sa church. No? Ang, I just wonder kasi bakit na kaya may mga leaders no na ganun yung ano nila yung konsepto nila ng commitment dapat laging available no so nagkaka-problem ito sa pamilya minsan ano lalo na kung mga young people yan at ire-require mo dan dapat lagi silang available pagka tinawag sila so saan kaya nanggagaling yung ganung thinking no ng mga pastor or ng mga church leader no. Mahirap kasi yun eh dahil lalo na kung ganyan ano si ano yan youth no or yung mga young people sa church tapos iba daw yung ito I think baka ito ay young people no yung religion ng magulang ay iba so minsan po nagkakaroon ng ano no ng conflict dahil sa ganyan ano na sila ay tawag diyan hindi nila maintindihan no hindi nila maintindihan yung requirement ng leader sa church no when in fact ay hindi naman ganoon ang mundo ng mga magulang dahil siguro iba, hindi naman ganoon ka active or hindi nila alam may mga activities na pinag ano na meron tayo sa church no so I really feel for this no itong ating kapatid ayan so yung commitment talaga is not the same as constant availability, no? May karapatan po tayong magkaroon ng limits, no? May karapatan tayong magpahinga at panahon para sa pamilya, which is very important, yung panahon para sa pamilya, no? So, minsan po talagang babalansihin din, no? Dahil nga, pag hindi balanse ang mga bagay-bagay, yun na, unti-unti tayong nakakaramdam na may mga something, no? Na hindi maayos sa atin. Alright. Basahin natin yung pangalawa, no? Sabi dito, may decision po akong ginawa na hindi sang-ayon ang pastor namin. Sinabihan niya ako na baka hindi na ako nagpapasakop sa Diyos at may spirit of rebellion ako. Yan, paano ko malalaman kung correction ito na dapat kong tanggapin o manipulation na? Ayun. Maganda yung tanong, ano? So by correction lang na dapat ay i-consider ko, baka dapat kong tanggapin o baka minamanipula na ako ng aking leader dahil tinatawag niya akong or ang tingin niya sa akin ay may spirit of rebellion na ako. Samantalang may decision lang naman daw siyang hindi nag-agree yung kanyang pastor. Sige. Pastor Jeff.
2: Alawa kasi nito kasi una hindi naman natin alam kung ano yung desisyon na kanyang ginawa. Yung gaano ba kasi, ito ba yung minor decision lang o talagang major decision?
1: Diba?
2: Ang alam lang natin ay hindi sang-ayon ang kanilang pastor. Pero syempre, ano naman, outright, I can say na medyo mabigat naman yung pagsasabi na hindi nagpapasakop sa Diyos at may spirit of rebellion. Masakit din naman yon at masyado mabigat naman yon. Pero sa aking palagay, magandang malaman din natin yung relasyon nila ni pastor. No, kasi ako, kapag mga member lang, masyado akong, alam niyo, medyo mas lenient, mas mabait. Mm-hmm. Pero sa mga tao na medyo malapit na sa akin, na I can correct them outright. No, kaya depende pa rin eh, kung ano yung relasyon niya doon kay pastor, eh kung wala naman silang connection at outright sasabihin siyang may spirit of rebellion ka, baka talagang masakit at talagang I do not agree na kailangang sabihin yon. No? And saka, tanong din siguro, ilang beses na ba niyang nagawa ang mag-decide ng salungat doon kay sa kanilang pastor? Eh baka naman kasi madalas. Kaya si pastor na pikon. Wala no na kung kapag habitual na nala. And you know, sa awa po at biyaya ng Panginoon, ano na ako eh, 26 years na po ako nagpapastor. And marami na rin po ako na-encounter na mga ganun eh. Kaya, you know, ilang beses na ba? Baka habitual, hindi naman pala ngayon. Kaya, nasa na. I think masakit man o mabigat man, maituturing pa din itong correction. No, pwede pa rin siya maituring na correction kung ang motivation ni pastor ay pagsasabi ng mga bagay na ito para siya ay matuwid. Kasi nga, halimbawa, kung sila ay close naman talaga, no, they've been through ministry for a lot of times na, alam niyo, may nagkakape sila. No, minsan mga ano eh. So correction pa rin yon kung maayos yung kanilang relasyon. No, at ang intensyon ni pastor, eh, huwag kang mapariwara, kundi ma-i-correct ka. Kasi nga, hindi nga natin alam yung pinaka-desisyon na ginawa niya eh. No, and I think maganda ding malaman kung bakit si letter sender ay nag-decide ng hindi isang ayos sa direksyon ng pastor. Ano ba yung motivation niya? Ano ba yung ano niya? Diba? Bakit ganoon?
1: Mm-hmm.
2: Sabi ko nga eh, ngayon lang ba nangyari ito? Minsan kasi may mga pagkakataon na more than correction, may mga taong ipinagkatiwala sa atin ang Lord na hindi lang correction ang kailangan eh. Minsan kailangan din ng rebuke. Diba sabi ng Titus chapter 1 verse 13 eh, the saying is true, therefore rebuke them sharply so that they will be sound in the faith. No? Mm-hmm. So may mga pagkakataon kasi mas mabigat yung rebuke eh, diba? So
1: yeah,
2: now,
1: yeah.
2: Kung subserving yung pagsasabi ng pastor, no, halimbawa si pastor, sinabihan niyang, ano yan, di ka nagpapasakop sa Diyos, may spirit of rebellion. Kung subserving lang yon, o kaya wala namang ka-concern kay letter sender, na inis lang kay letter sender sa kanyang decision, well, most likely, that's manipulation. Kung masisense niya na dahil lang nainis si pastor, na galit lang dahil sa ginawa niya, at minsan lang naman siya na ganon, baka yun yung manipulation. Pero, you know, lahat ng facts dapat itimbangin din nito ni letter sender nang sa gayon maging objective siya. Manipulation na ba talaga to? O correction lang kasi concern sa akin si pastor. Baka manipulation kasi hindi magagawa yung project ni pastor dahil sa decision ko. Kaya pilit-pilit ako. So may mga bagay kasi na dapat timbangin. May mga kailangan na i-weigh in muna. No, para gusto nating sabihin na si pastor nagmamanipulate. So malaking bagay po kasi yung relasyon na ginagampanan sa mga issue na to. Eh. Sabi ko nga kanina, may mga young people namin, dahil hindi naman ako youth pastor, yung mga pagkukorek sa kanila, nababalitaan ko yung mga mali nila, pero I let the youth pastor deal with them kasi yun yung malapit sa kanila. Eh. Pero yung mga tao na close sa akin, I can, you know, rebuke them, correct them outright. Pero syempre, namimili pa rin ng mga salitang bibitawan. Yeah, sa akin, yun.
1: Okay. So kung very clear naman na may ginawa talagang mali, ano, at nag-decide, no? Kunyari, mga kabataan yan, nagpagabi, may mga ginawa, ano, kunyari, nag-inom or what, ano, at yan, ano, nasabihan ng pastor, no? So siguro, yun, may mga grounds, no, para sabihin talaga na nagre-rebelda sila, ano. Oh, so depende, sabi nga ni Pastor Jeff, no? At ito ba ay baka naman correction lang talaga o talagang manipulation? Titingnan natin, hindi basta-basta tayo ay nagbibitaw ng salita, no? Tinitingnan talaga kung ano yung sitwasyon. Okay, sige, Pastor Joel, may gusto kang i-dagdag dyan?
3: Pwede bang mag-amen na lang doon sa sinabi ni Pastor Jeff? Gusto ko rin tusugan yung sinabi ni Pastor Jeff. Bagamat hindi na naman natin talaga alam yung specific na naging desisyon ng kabataang ito o yung ginawa niya para mapagsabihan siya ng gano'n ng kanyang pastor. Kaya medyo talagang sabi nga ni Pastor Jeff, malawak siya. So papasok tayo doon nga sa dynamics ng ano ng relationship. Bakit ba siya nasabihan ng ganoon? At kung yung kanyang naging desisyon ba ay may direct na kaugnayan sa paglabag o nagkasala ba siya o something na ginawa niya doon sa naging desisyon niya. Yung sinabi ni Pastor Jeff, gusto kong susugan yun na yun din. Maganda nga sinabi niya rito eh. Sinabihan niya ako na baka hindi na ako nagpapasakop. So hindi naman, may ginamit na word na baka. Di ba? Hindi talaga directly na sinabi na hindi ka na nagpapasakop dahil sa maling decision mo o sa hindi ko nagustuhang decision mo na yan. So napakagandang tingnan din talaga yung relationship dynamic nila. Kung ito ba'y leader, talagang meron naman ding right si pastor to correct at mapagsabihan siya. At gusto ko rin sanang matingnan yung makita din naman natin na sa side natin bilang isang pastor, tayo ay makakatulong sa maraming aspeto ng leader, mga kabataan, mga kapatiran, lalo na sa mga desisyon. Hindi directly na makikialam tayo sa desisyon, pero we can lead them prayerfully doon sa mga tamang pag-desisyon. At gusto ko rin makita yung aspeto dito na kung maganda yung relationship niya kay pastor o sa pastor niya, I think he or she will consider yung pag, di ba, pagpapaalam o pagpapaalam kay pastor na ito yung gusto kong gawin. So yun lang may dadagdag ko na yun nga, dahil nga hindi natin alam kung saan yung extend ng kanyang naging desisyon, yun lang yung aking may dadagdag.
1: Okay, yeah. So I hope na nakatulong yan ano, dun sa ating letter sender. However, I'm wondering, no, ito yung pastor ang nagsasabi, no, na baka hindi na nagpapasakop yung kanyang miyembro, no, at baka may spirit of rebellion. What if si pastor yung may decision or may ginawa, no? At mukhang ano, no, mukhang nag masasabi nating hindi na siya nagpapasakop sa Diyos or parang mayroon na siyang spirit of rebellion. Paano ganon? Anong sino ang accountable sa kanya or sino ang pwedeng magsalita sa kanya in such a way na hindi niya mararamdaman na minamanipula ba siya or ino-overpower ba siya, no, at siya ay tatanggap ng correction? Mga pastor.
2: Ano nga po ulit, paulit lang ng konti yung umpisa.
1: Yung pong ano, pastor, halimbawa, ang sa tingin natin, kunyari ako, kunyari elder lang ako, or ako ay isang church leader, no? Tapos napansin natin ano, na hindi na rin may mga decision or ginagawa si pastor na parang mukhang nagre-rebel din na siya or hindi na siya nagpapasakop sa Diyos. May mga tinatago siguro or may mga nagagawa. Maring ganoon, no? So anong magandang gawin, no? Sino ang magiging accountable para siya ay i-correct at ano yung magandang way para hindi niya para magaan niyang tanggapin at isipin niya na siya talaga ay kinakausap out of concern ganyan.
2: So parang si pastor yung may maling ginagawa, ano? At siya yung i-correct, tama?
1: Oo, parang ganoon.
2: Ako po kasi on my case, dahil ang church po namin ay independent. And sa organizational church namin, syempre, number one talaga ang head si Lord. But of course, humanly speaking, ako po yung pinaka-head ng church. We have four churches eh. Ako yung pinaka-ano. Kaya ang issue namin talaga, paano kapag nagloko ko, gumawa ako ng mali, gumawa ako ng kasalanan, sino magkokorek sa akin? Eh lahat ng tao under me, lahat ng ano, under sa akin eh. Diba? Yun yung ano. Kaya alin niyo po, ang sa amin, sa church namin, on my case, para maprotektahan ko rin yung sarili ko na bumagsak sa ganyang bagay, kumausap po ako ng mga kaibigan kong pastor. Kinausap ko sila kasama si Pastor Joel, si Mike Carino, na yung mga kaibigan ko malapit, I think six of them. No, binanggit, kinausap ko sila at sinabi ko sa kanila na I will hold myself accountable sa inyo, no, na pag may mali ako, i-correct nyo ako. Now, inopen ko sa church yung mga taong ito. No, pinakilala ko sa church, isang meeting namin na just in case nagloko ko, gumawa ako na mali, you can contact these people. And they are the one na magko-correct at magtatama sa akin. Kasi yun ang challenge ng ano eh, ng independent na church eh. Kapag wala nang mas mataas sa'yo, no, meron kang ano eh, meron kang tendency kung hindi ka magiging maingat na lahat na lang ikaw na yung boss, pwede kang gumawa ng mali. Yung sa napanood natin, parang ganun yung nangyari eh. Yung sa Netflix na isinumbong sa mga elders, pero yung elders walang ano raw, walang kakayanan o walang tapang na i-correct. No, kasi nga ahit sa mas mataas sa kanila si pastor. On my case, sa firstborn, ganoon po yung ginawa ko. No, sinabi ko sa kanila, ito yung mga tao na pwede nyo pagsumbungan once may nagawa akong pagkakamali. And I already talked to them and I held myself accountable to these pastors. Kaya yun yung sa akin.
1: Okay.
2: Sa mga denomination kasi, marami. Pero sa mga independent churches, yun yung ano eh. Yun yung challenge eh. Yun.
1: Okay, maganda yan ha. Maganda yung ginawa mo pa, Sir Jeff. No? And you even introduced no, itong mga accountability partners mo sa iyong mga leaders sa church. No? Kasi of course, no, sabi mo nga, ikaw yung nasa top no, ng structure ng church. Kaya baka wala silang ano, wala silang alam mo yun, yung strength no, or even the courage na ano, na diretsahin ka. So binigay mo ba yung number nila?
2: Oo naman, pati Facebook.
1: Pati Facebook.
2: Saka yung mga taon to ano eh, from time to time ini-invite ko sa church mag-speak.
1: Okay.
2: Kaya familiar sila sa mga tao.
1: Familiar.
2: Kaya kay Pastor Joel, sila, kay Bok Garlan, yung kaibigan ko, kay Mike Carino.
1: Mm-hmm.
2: Yung sa mga to, kay Melvin Pascual. Yung mga kilala nila yon dahil in-invite ko para totoo na they can contact these people kasi kilala na nila.
1: Okay. Maganda yan. Ikaw ba, Pastor, ay accountability partner din ng mga pastor na yon. Dapat ikaw din, makagat din.
2: Ganti-ganti lang, ano?
1: Ganti-ganti lang. Okay, Pastor Joel, may gusto ka bang sabihin about that?
3: Sir Jeff, parehas kasi kaming independent church at sa community church. So sa ngayon, ang check and balance ay nasa mga ministry heads talaga. So from time to time, we sit down, nag-meeting kami, nag-uusap. At lagi kong in-encourage naman, even sa pulpit, na huwag silang pigilang magsalita. Na kung meron silang mga napapansin na, I always encourage them, even the leaders, na you can approach me, you can tap me, or you can message me para mapag-usapan yung mga bagay na yan. So, wala pa ako doon sa level ni Pastor Jeff na maraming mga pastors na. No? Pero I'm blessed na ano naging isa sa kaibigan ko si Pastor Jeff. So, marami rin natutunan regarding sa kanya, lalo na sa ministry. And specifically dito sa bagay na ito. Kasi talagang napakahalaga talaga na meron kang ano eh, accountability group na hindi lang inside the church, even outside the church. Yung mga kaibigan mong mga pastors, mga leader din, season din ng mga pastor na pwedeng mag-correct sa'yo at pwedeng i-call yung attention mo pag medyo bumabaluktot na lumiliko. Yun ang bakit, Sarah.
1: Okay. Napakaganda naman nun, ano? Kung may ganun kang, ano, ano? Group of people no na nagche-check sa isa't isa no yan at maganda yan kasi ka, I

0: Okay. So, marami pa tayong mga questions ano, at patuloy tayong sasagot tutugon sa ating mga liham no, mula sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Ano? So, tayo po muna ay magpo-pause no, in obedience sa ating radio station. Magbe-break muna tayo ng saglit for some announcements. So, stay tuned po mga kagapay. We'll be right back.
1: Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
2: Psst! Hoy! Andito ka na naman! Umalis ka nga! Alis!
3: Sir, titinda lang naman o. Pinayagan din naman o ako ng guard ng subdivision basta hindi naman ako papasok sa loob. Dito lang naman o ako sa labas.
2: Wala akong pakialam. Nakakasira ka ng araw eh.
3: Sir, huwag naman ho yung mga paninda ko. Kabuhayan ko po yan eh, sir!
2: Mabuti nga yan. Kung wala ka ng paninda, hindi ka na babalik dito. Pambira naman, oh! Bakit ayaw mo pa mag-start? Marami pa naman akong lakad ngayon. Ano? Ikaw na naman? Di ba pinaalis ka na namin dito?
3: Eh, sir. Nakita ko kasi kayo, eh. Ayaw po bang mag-start ng kotse nyo?
2: Ano ngayon sa'yo?
3: Eh, sir. Dati ho akong mekaniko. Bago ho akong naging maglalako ng paninda, nag-aayos na ho ako ng sasakyan. Kung hindi nyo mamasamain eh, pwede ko bang tignan kung anong problema?
2: Tutulungan mo ako? Kahit na kahapon lang sinira ko yung mga paninda mo?
3: Eh sir, pananaw ko po kasi sa buhay na maging mabuti sa lahat ng pagkakataon. Kung hindi ko ho kayo tutulungan, ano pa hong silbi ng pananaw ko, diba? Saka... Malay natin, sir. Mahawa ko kayo sa moto ko. Baka ipasa nyo rin yung kabutihan sa iba.
1: Ang pagiging mabuti ay isang desisyon na dapat nating piliin sa lahat ng pagkakataon sa ating buhay. Paalala nga ng salita ng Diyos sa Kawikaan 3, talata 3. Pananalig at katapatay huwag mong tatalikuran. Ikwintas sa iyong leeg at itanim sa isipan.
4: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC.
4: Himpilang.
5: 702
4: DZAM. Agapay ng sambayanan.
1: Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

Kayo po ay nakatutok sa Heartline Monday Edition at tayo po ay nasa pangalawang bahagi na ng ating programa. Ito nga po si Ate May Gomez, ang inyo pa rin pong program host na kasama po ang ating pong mga bisita, si Pastor Joel Avanzado at si Pastor Jeff Nakua, na kasama nating tumutugon, nagbibigay payo sa ating mga kaagapay. And para po sa inyong mga counseling concerns, pwede lang po kayong magbigay ng message sa ating FB page. Yan po ay 702-DZAS-RADIO-TV. At pwede rin po mag-message no, sa mga numbers na ibibigay ko. That is 0916-296-6620 para po sa mga Globe users. And 0999-223-5671 or 0961-784-9351 kung kayo naman po ay smart users. Mag-comment din po sa ating comment section kung Facebook man yan or YouTube para gawin pong very interactive yung ating kwentuhan yan. And gusto ko pong i-take tong opportunity na to, no, kung inyong mamarapati, nice ko pong ibigay yung mabilis lang no, yung aming services and information sa Amara Counseling and Training Center. Kung saan po ang inyong lingkod ay 11 years na bilang resident counselor. Kami po ay located sa number 3 Ligaya Street, Isidora Hills, Barangay Holy Spirit, Quezon City. Malapit po yan sa Commonwealth Avenue, no? Ang amin pong number, kung gusto niyo pong mag-inquire, ay 0995-203-2231. Sa FB page naman namin, just type in Amara Center PH. Sa aming Gmail account naman, kung gusto nyo mag-email, ay amaracenter2015@gmail.com. Yan. So, kami po ay nag-cater sa mga

0: individuals, couples, and families. No, we also conduct seminars, trainings. Ayan. So yun po ang Amara Counseling and Training Center. All right. Sige. So ready na po yung ating mga bisita na muling sumagot no sa mga katanungan at magbigay ng payo sa ating po mga kaagapay. Yeah, naghihintay na sila. All right. Ito po yung ating third, no? Sabi po dito, may nakita po akong ginagawa ng isang mataas na church leader ng denomination na alam kong mali. Okay. Gusto ko sanang magsalita pero sinabi sa amin na huwag ninyong hahawakan ang lingkod ng Diyos at huwag questionin ang authority niya. Tama po bang manahimik kahit mukhang may abuse na? Ayun, magandang tanong. No? Tama daw po bang manahimik no? Kahit tingin mo ay may abuse na? Pastor Jeff?
1: I think I'll give the floor first kay Pastor Yong. Kasi mukhang excited siyang sumagot dyan eh.
0: Yeah, Pastor Yong.
2: Medyo mabigat eh.
1: Oo, no? Oh, excited.
2: Kasi malaki yung denomination eh. Gusto ko lang din sa ganun ng ano eh. Kasi hindi niya rin plenarify kung siya ba part doon sa malaking denomination na yun. Kasi yung sinabi niya rito, may nakita po kung ginagawa ng isang mataas na church leader ng denomination na alam kong mali. Pero assuming na part siya noong malaking grupo na yun, gusto ko lang ding bigyang pansin bago natin sagutin yung tanong na ito o yung concern na ito. Malinaw po sa Biblia na itinuturong igalang, mahalin, at suportahan ang isang lingkod ng Panginoon o leader. Pero mali din naman na manahimik lalo na kapag merong mali o pang-aabuso na nangyayari kahit pa mataas na leader ang sanggol. Pero sa bagay na ito, dahil malaking denomination, alam ko naman dapat mas maging maingat yung pagtingin sa bagay na ito. Labis na dapat na mas maging maingat kung paano natin o paano niya i-address o yung anong gagawin niya para yung marinig yung gusto niyang sabihin o yung may voice out niya. Pero gusto ko rin bigyang pansin yung context ng paggamit ng linyang huwag ninyong salingin ang lingkod ng Diyos. Magbabasa natin, di ba, to sa Lumang Lipan.
0: At do not sa, touch my anointed ones.
2: Sa Bagong Lipan. Malinaw itong pinapakita at sinasabi sa mga talatang ito, hindi para patahimikin ng isang tao. madalas na nagiging misuse to na scripture sa Bible.
0: Misuse lalo and abuse.
2: Lalo na pag may injustices, lalo na pag may mga nakikita talagang abuse. Alam natin to, as a pastor din, bilang nasa church, hindi tayo bulag, hubingi sa mga bagay na ito na minsan palasak na ginagamit. Lalo na para patahimikin yung isang masasabi natin naman talaga na legit o valid na concern. Pero magandang tingnan yung context ng paggamit ng linyang huwag ninyong salingin ang lingkod ng Diyos mula sa Bible. Diba? Ang tunay na kahulugan ng "That's not my anointed" sa Luma at Bagong Tipan, ang linyang ito ay patungkol sa physical na pagpatay. Gagamitin ko yung example ni King David o ni David that time. Kasi hindi, bagamat siya yung rightful king na nung time na yon, pero hindi pa panahon para umupo siya sa kanyang trono. Diba? Dumating sa point na hinanting siya ni King Saul. And I forgot yung kung pinangalanan ba yung cave na yon na yung encounter nila na talagang gabuhok na lang. Pwede niya nang kitilin o patayin si King Saul.
0: Pero
2: ang ginawa niya, diba, pinunitan niya lang ng kapiraso yung kasuotan ni Haring Saul. That's why nung nakaalis na si Haring Saul, kinausap siya ng mga sumama sa kanya ng mga warrior. Binibigay ng sayo ng Panginoon eh. Yung time na yun, dapat, dahil ikaw naman ang rightful king eh. Pero sinagot ni ni David na hindi ko pwedeng gawing ano, salingin yung in-anoint ng Panginoon. Doon yun yung magandang context na makita natin ito. So, hindi yung physical na sasaktan o papadayin. Pero gusto ko rin makita na walang sino man ang higit sa batas ng Diyos o nakakataas sa batas ng Diyos. Kahit gaano kataas ang posisyon ng isang leader, sakop pa rin siya ng katotohanan ng salita ng Panginoon.
0: Amen.
2: Meron tayong isang case din, di ba, sa New Testament. About naman kay Paul at Peter, di ba? Natatandaan niyo yun. So maganda rin gamitin yun eh, na hindi nag-hesitate si Paul na kausapin si Peter para questionin siya at higit sa lahat, ituwid dun sa kanyang maling ginagawa o maling perspective.
0: Tama.
2: So gusto kong makita yun na dapat makita rin natin talaga yung tamang paggamit ng konteksto, lalo na doon sa mga salitang ito. Pero dahil nga, ano sila eh, malaking denomination eh. Dapat mas maging maingat, lalo na kung talagang siya ay nasa leadership, siguro, I assume, nga yung nagtatanong nasa leadership, idaan din talaga sa tamang proseso. Idaan niya din sa tama, sa mas maingat na proseso para ma-address kung ano man yung sinasabi niyang nakikita niya na maling ginagawa ng isang mataas na leader nila sa denomination. So, yun lang po.
0: Okay. Yeah. May tinatawag yung ano eh, yung authority bias, no? Yung tendency ng mga tao na sobrang magtiwala or sumunod, no, sa tao dahil sa kanyang posisyon, sa kanyang titulo, o yung kanyang spiritual status, no? Na minsan, hindi na tayo nagiging critical, no, na i-examine yung behavior. Dahil minsan yun po yung nagiging ano, nagiging train, kumbaga parang na-train yung mga tao or siguro na nasanay, no, na si pastor o kung sino man yung matataas na leader, no, ay hindi natin malapitan pagka meron tayong gustong punahin or kahit ba magandang way ng pagpuna, no, dahil may ano sila, may position or may title, no. So minsan po ay kailangan nating ano rin, ano, alam niyo yun, kahit miyembro natin ay pwede tayong bulungan, ano, or siguro idaan sa tamang proseso, no, pagka may ganito, no, na maging critical din. Hindi dahil galit tayo kay pastor o sa leader, no, kundi dahil mahal natin sila at nais nating maituwid kung ano, kung may mali man, ano. Okay, sige, Pastor Jeff, would you like to add some more?
1: Mag-amen na lang din ako kay Pastor Joel para makaganti man lang. Well, sa ating mga ano, sa ating mga pasto, sa ating mga lingkod ng Panginoon, we need to remind ourselves na we're just servants. Tayo yung mga lingkod ng Panginoon at hindi tayo Diyos na hindi nagkakamali. No, oh. Natutokso din tayo, sumasablay din tayo.
0: Yeah.
1: No, at minsan, dapat naman talagang magsalita. No, assuming na sure tayo o sure si letter sender sa nakita niya, no? At hindi lang dapat mali sa paningin niya. Dapat alam niya mali talaga kahit sinong tanungin. Baka mamaya opinion lang niya. So opinion lang niya mali, 'di ba? So dapat kung sure na sure talaga, well, yung touch not my anointed, kagaya nga ng binanggit ni Pastor Joel, yung konteksto no, napaka-importante, no? So yung passage na to, hindi po siya dapat gawing shield para protektahan ang sinumang leader, no, kung siya ay nakagawa ng pagkakamali o ng kasalanan. Applicable yung touch not my anointed kung ang intensyon ng isang taong gustong i-correct yung kanyang leader ay para gamitin, no, sa pagkakamaling nasaksihan para sa ikasisira ng pastor. Kung yung kanyang ito, minahuli ko, nakita ko si pastor, susumbong ko to eh, kung may gigil lang pala kay denominational leader, well, touch not my anointed. Kung ang intention natin sa nakita nating pagkakamali ay para lang sirain si pastor, kasi no, kung yun lang yun dahil lang, kahit maliit na bagay, pwede mong mapalaki. No? And now, assuming na totoo, nakita niya yung severity ng kasalanan, I think kailangan niya magsalita. Eh, di ba, napakarami naman ding example sa Bible. No? Yung kay, kung papaano, kinorek ni Nathan, si David. Di ba, leader yon,
0: yeah.
1: No, ikinorek. So, kailangan din naman yon. Tandaan natin na ang mga pastor ay nagkakamali din. At tayong mga pastor, pag may mga pagkakamali, eh matutong tumanggap, no? At huwag nating sabihin, touch not my anointed. No? Tapos wrong context naman pala. No? So, let's just, sabi mga pastor, we just need to be humble para tanggapin yung katotohanan. No? At yung mga leaders naman, you need to stand for the truth. Kung may mali si pastor, i-correct ninyo. Yung sa Netflix nga, di ba, napansin nyo doon yung isa eh, may nagsumbong na sa mga elder, sabi ng mga elder, hindi yan, hindi pinaniwala, hindi at, hindi nila binigyan ng pansin.
0: Oh.
1: Lumala nang lumala. Di ba? Mm. So,
0: tuloy pa rin ang mga Sunday services nila. No?
1: Oo, parang walang nangyari.
0: Nagpipreach pa rin si pastor. Oo.
1: Although, hindi naman natin alam yung buong istorya ni Pastor J.P. Miller, no? Pero wala tayong hint na makikita dun eh. Ang accountability partner niya, yung best friend niya, consente Dorpe. No? Accountability
0: nga,
1: partner,
0: eh.
1: Hindi nandyan para magconsente. Ang totoong accountability partner, kaya nga, accountability partner talaga nandyan para mag-tap ng shoulder, para magta, ang galing mo naman, okay yan, ang galing ng gina. Pero nandyan din sila para mag-correct. Hindi lang tagapagtanggol, taga ano. So, ayun po. Yun lang yung aking ibabahagi.
0: Okay. Yeah. Salamat doon, Pastor Jeff. No, I'm just wondering, kayo po, sabi mo, Pastor Jeff, no, kayo na yung nandun sa taas ng ano, structure ng church. Paano po ninyo para sa mga leaders ninyo, anong set up para may accountability partners yung mga leaders? Merong accountable sa kanila bukod sa inyo? Or kayo ba yun? Yung mga
1: ako
0: leaders
1: po,
0: ninyo?
1: Actually, ako po ay encourage, although yung mga pastors po namin sa different churches namin, we held ourselves accountable sa isa't isa. Kaya yung four churches namin, yung bawat pastor doon, meron kaming once a month meeting, monthly. Nagkikita kami para magkamustahan. Pero maliban doon, I encourage them na maghanap kayo ng mga tao mapagkakatiwalaan ninyo sa labas ng church. Kasi baka may mga bagay na hirap kayong i-open sa leadership. At is people na mapagsasabihan ninyo. Syempre, sabi ko, hanapin yung mga tao na maroon din yung confidentiality. No? So, hindi kasi lahat na i-open sa leadership ng church. So, I encourage them na magkaroon po ng accountability outside sa church. Kaya nga minsan sila, yung mga pastors po namin, niyayaya ko rin mag-basketball. No? Pag may mga conference ako nakita, sinasama ko sila. Pagka nandoon na, nile-lesson ko. No, I make it intentional na malesen yung time ko sa kanila so that they can have time sa ibang mga pastor na nandoon. And who knows? No, sa mga, kasi ako po, very social. Napaka-sociable ko kahit nung youth pastor pa lang ako. Nag-a-attend ako ng
0: mukha
1: conference
0: naman,
1: na ako lang mag-isa. No, kaya marami akong naging network na mga kaibigan pastor na nakatulong din naman sa akin.
0: Okay.
1: Siguro yun sa church namin. Hindi ako yung... Oh, merong ano, may nakita kong youth ministry na conference. I encourage them. I'm not the type ng wag kayong pupunta dyan. Kasi natatakot ako, baka mamaya mas magaling yung mapuntahan ninyo, lumipat na kayo doon. Hindi po, I always encourage them.
0: Okay, yeah. Eh, ikaw, Pastor Joel, sa church ninyo, how do you check kung may mga accountable sa inyong mga leaders? Intentional ba kayo or ini-encourage nyo lang na dapat may accountability partner sila? Because it's, for me, it's very important eh, na somebody checks on us, diba? Or may nalalapitan tayo na safe, para sa atin safe sila, na hindi tayo natatakot na pag nagkamali tayo ay puhusgahan tayo or minsan ang feeling natin ay hindi importante yung sinasabi natin para sa kanila. So, meron sanang ganun, ano, sa inyo, sa church ninyo, Pastor Joel?
2: Sa amin naman, sa kalooban ng Panginoon, we're still in the process ng talagang pag-aayos ng mga bagay na yan. So, pero meron kaming ministry heads, fellowshiping meeting, At merong mga concern, lagi kong ini-encourage sila na pag may mga concern, huwag natin masyadong patagalin. Huwag natin, as much as possible, huwag patagalin. O itago na lang. O ihang na lang. Huwag ko sa pag-usapan, upuan. Yun naman yun yung isa sa maganda pag open yung communication. So, ganun din. Yung aking isang talagang katuwang sa pagpapastor sa Payata, si Pastor Adrian, naisama ko rin siya sa Basketball Fellowship, which is kaservant din namin. Tapos yung isa pa sa youth ministry, si Jasper, yung aking pamangkin, kasama rin namin sa ministry. So, in-encourage ko rin sila na outside the church, yung kagaya nga ng sinasabi ni Pastor Jeff, na magkaroon din tayo ng mga kaibigan ng mga pastor at manggagawa na pwede tayong makapag-fellowship at yung talagang, kasi yun tama yung sinasabi ni Pastor Jeff eh, may mga bagay inside the church, wala na bilang isang pastor, na ang hirap din basta-basta na lang yan. Parang ilatag mo. na,
0: tama.
2: Yun nga, dapat yung mapagkakatiwalaan din at yung mature enough na nakita rin yung leadership at yung ministry na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon.
0: Mm-hmm.
2: Mag-prevent o mapag-usapan. Emotionally exhausted ako sa dami ng issues. Yung mga issues na yun, ito ba ay pinadress ng tama, kainupuan, pinag-usapan, at tiningnan kung ano yung pwedeng solusyon o pwedeng gawing magandang desisyon para yung mga issues na yon ay malesen, maayos, o kung ano ba man. Pero yung sinabi ng leader na kapag umalis ako, ay lumalayo na ako sa kalooban ng Diyos. Yun naman din ang ano, parang medyo na-over na yung, for me, over na yung pagsasabi ng leader na yon sa kanya. Kasi napakahalaga talaga ng rest. Napakahalaga na nagbi-ministry tayo mula dun sa outpouring ng ating ating pagmamahal sa Diyos at hindi lang dahil napipilitan tayo o dahil na parang obligasyon na lang yung ginagawa natin. So there's beauty and rest. Kaya nga may beauty rest eh. Kaya, so, yun lang ang aking maidadagdag okay. Sa mga sinabi ni Pastor.
0: Yeah. Yeah. Natuwa ako doon ano, na napansin mo yon yung word na emotionally exhausted no? Sa dami ng issues. No, minsan talagang ano eh minsan normal sa mga churches na marami silang programs no, marami activities. Pero alam mo yon, minsan tayo no, kahit na may mga nakakapagod physically, andyan pa rin tayo no. Pero minsan pagka emotional exhaustion ang pag-usapan, doon tayo mas lalong ano, nahihirapan pag emotional na yung kalaban mo ay yun na yung parang ano no, dala-dala mo pag-uwi, parang hindi yata tama yung mga nakita ko, narinig no, yung mga ginagawa no. So andyan na yung may inggitan ba, may chismis ba, meron bang backstabbing ba yan or kung ano-ano, no? Yung mga ganyang issues, no? So, tama nga sabi ni Pastor Joel, dapat ay ito ina-address, no? Dahil minsan masarap mag-serve, no? Kung hindi ganito katoxic yung mga behavior, ganyan, no? At hindi natin naiwasan yan dahil, ano eh, ang church ay made up of, ano eh, different personalities, iba-ibang ano, mga pinanggalingan yan, iba-iba ang upbringing yan, no? So, iba-iba yung maturity. Oh, so, pag samasamahin mo yan, talagang nagkakaroon ng mga issues. So, it's very important talaga that we look into this, no? Na hindi lang yung pag may umaalis ay sabihin natin, huwag kang umalis, no? Lumalayo ka sa kalooban ng Diyos. Tingnan natin, pakinggan natin bakit, di ba? Anong dahilan? Pag-usapan natin yan, no? Maaari natin yung, ano, daanin sa meeting o ganyan, ano, anong meron, yung ganyan. So, minsan tama nga, sabi kanina ni Pastor Jeff, no, na minsan yung, ano na, out of obligation na lang yung pagsunod, no, at yung pagsiserve. Minsan yung may mga fear-based compliance lang, no, dahil may takot ka lang sa pastor mo, or takot ka lang na hindi ka na sumusunod, no? Yung mga ganyan. So fear-based na yung compliance, hindi na nanggagaling sa ano, no, sa sabi nga yung ano, outpouring ng ano, no, ng joy dahil masarap mag-serve at mahal natin ang Lord, no? At mahal natin yung isa't isa kaya tayo ay nandyan, 'di ba? So maganda po ito talaga that we look into things like this, no? Meron po talaga tayong time na binibigay, no? Siguro meron tayong grievance ano diyan, ano, ministry or kung ano man 'yan, meron diyan, ano, para sila yung takbuhan, ano, or nag-oversee, no, pag may mga ganitong dapat ina-address, no. Ayan. Okay, minsan kasi talagang pag hindi tayo intentional sa ganyan, ang dami na palang ganap, ano, wala pa tayong alam. At mamaya, hindi mo na alam, ang dami na palang nagpapaalam sa'yo. Hindi na nila kaya. All right, sige. So, tingnan natin, ano, kaya pa natin ang isang question. Okay. Exhausted na talaga minsan yung mga tao sa church. All right, ito po yung susunod. Ang wife po ng aming leader ay sobrang in pain. Okay. Parang ano to ah, sa document. Dahil sa ginawa ng kanyang husband, nang magsumbong siya, sinabihan siyang magpatawad na lang, huwag nang magsalita, at huwag sirain ang pangalan ng church. Hindi po ito ang first time. May ibang cases at mga pagkakataon na ganito ang turo palagi. Siguro sa church, no? Tama po ba na gamitin ang forgiveness at submission para patahimikin ang taong na-betray at nasaktan? Wow, sobrang loaded ang question na ito. Okay. So this is the siguro member, concerned member, no, na sinishare niya yung dilemma ng wife na sinabihan na lang na magpatawad at manahimik at huwag sirain ang pangalan ng church. Okay. So, anong masasabi natin dito, Pastor Joel?
2: Dun sa kanyang huling tanong, tama ba na gamitin ang forgiveness at submission para patahimikin ang taong na-betray at nasaktan? Siyempre, isang malaking hindi.
0: Hindi isang tama. Malaking hindi. Okay.
2: Isang malaking hindi. Medyo mabigat yung huling ito, yung huling letter sender natin.
0: Oo nga eh.
2: Coming siya sa ano, sa malalim na pain na naranasan niya o nararanasan niya sa kanyang asawa, which is ang church ay dapat ano dito eh, sa gantong bagay na hindi natin parang tinatakpan o in-invalidate yung emotion, mm-hmm. Diba? At gagamitan natin ng mga powerful word from the Bible na forgiveness, submission, yung mga ganun eh, no?
0: Mm-mm,
2: para bang ang hirap, parang ito yung napakalinaw na sitwasyon, malalim, mabigat, masakit. Tapos nung nag-voice out yung nakakaranas nun, ay biglang parang tinapalan na lang bigla yung kanyang bibig, even yung kanyang emotion, di ba? Kasi sabi nito na ano eh, hindi po ito ang first time. May mga cases pa rin o may mga cases at pagkakataon na ganito ang turo palagi. So sa tingin ko, may malaking red flag doon sa leadership ng church.
0: Right, yeah.
2: Na para bang, lagi nating tandaan na hindi kailanman tama na gamitin yung salitang pagpapatawad, yung forgiveness. At yung salitang submission para patahimikin ang taong nasaktan o pagtakpan yung kasalanan, mm-hmm. o protektahan yung isang iba, reputasyon ng isang simbahan o ng isang institusyon. Hindi kailanman tama yun. Dapat makita natin at maunawaan natin na yung pagpapatawad ay hindi siya pagpapatawad ng walang accountability. Kasi hindi man sinabi yung case dito, pero malalim to eh.
0: Mm-hmm.
2: Tapos asawa pa siya ng isang leader nila sa church, di ba? Okay. Yung nakaparanas nito ay isang ina, isang babae, isang asawa na ang kanyang asawa ay leader sa church. Tapos ganito yung parang parang binubusalan yung kanyang bibig, at parang ini-invalidate, bilang parang invalidated talaga yung kanyang malalim at masakit na nararanasan. So, ano eh, ang Biblia, malinaw siya sa mga bagay na ito, di po ba? Yung word na forgiveness, meron siyang responsibility at accountability na kasama. At kailangan nilang maunawaan yun. At yung sinasabi rito ng forgiveness tapos reconciliation, ang pagpapatawad ay desisyon ng puso para mawala yung galit. At ang reconciliation, pagbabalik ng tiwala at relasyon, ay nangangailangan ng tunay na pagsisisi. Kasi walang magiging totoong repentance pag ganito eh. Na in-open up niya bilang isang asawa, bilang isang babae, tapos sinabihan lang siya ng leaders o ng kung sino man doon sa church na magpatawad ka na lang, huwag ka nang magsalita at magsirain ang pangalan ng church. Para bang hello? Para bang no, medyo masakit yun. At bilang medyo masakit talaga. Para bang, para protektahan lang yung pangalan ng church. At ito ay mababasa natin na parang paulit-ulit na nangyayari.
0: Yeah, hindi daw yun yung
2: case lang. Yung dapat nating makita dito sa bagay nito. Kasi mababasa naman natin, di ba, sa Ephesians chapter 5:25 kung saan natin kinukuha yung submission. Pero laging may unang utos doon ng Diyos eh. Alam na alam ni Pastor Jeff to. Natututunan ko to kay Pastor Jeff dahil nasa ministry siya ng pagkakasal. Diba? Yung submission ng babae ay nakaugat ito unang-una noon sa lalaki. Diba? At yung lalaki bilang isang leader ng church, nakaugat siya doon sa pagiging head ng church. So yun ang gusto kong iparating doon sa letter thunder natin. Pag-pray natin siya.
0: Amen.
2: Doon natin siya sa
0: okay. So, yung authority ng lalaki sa babae, hindi sariling authority, no? Hindi. Naka-anchor siya sa authority ng Lord sa atin. Okay. Yeah. So, maganda yun, ano, sinabi mo, no, Pastor Joel, no, na dapat ay talagang, ano, no, hindi ito pinapalagpas lang, no, at tayo ay dapat hindi lang magpatawad, no, kundi dapat may responsibility and accountability, no. Maganda rin yung point na sinabi mo kanina na nai-invalidate, no, may sinasabi yung silencing and invalidation, no, sa halip na pakinggan at kilalanin, no, kung may ano, no, kung may pain na nararamdaman, ano, ay hindi lang basta-basta sabihin na magpatawad na lang, no, at wag sirain ang pangalan ng church. Yung mga issues na institutional loyalty over individual safety. Pagpangunahing concern ay huwag sirain ang pangalan ng church. No? Mari magkaroon kasi ng culture kung saan yung reputation ng institution ay nauuna, no? Kaysa sa justice, sa truth, no, at sa safety ng ating mga miyembro. So, very important po yun, ano, na tayo ay tayo yung haven kung saan ang mga miyembro they feel safe, no, sa atin at na they feel heard, yun, naririnig sila, binibigyan talaga sila ng ano, no, ng avenue para mag-express lalo na in pain. Ayan. Pastor Jeff, what do you have to add?
1: May suspecha ako na itong si letter sender kaibigan ni Mike Miller eh. Yung ano niya eh. Pero going back doon sa tanong niya, definitely dapat naman na mag-forgive, dapat naman mag-submit, pero maling-mali nagamitin ang forgiveness at submission para patahimikin, no, si yung ano, yung na-betray. No, sa salitang betray, para meron kong idea kung ano yung ginawa nung ano eh, no? Ni leader eh. So, anyway, no, maling-mali, no, na yung ginagawa nung kung pastor man siya o leader man, maling-mali yun, no, na patahimikin na lang. Kasi dapat nga ang nakakakitaan ng pagmamahal sa asawa ay mga leaders ng church or yung pastor ng church. Kasi kailangan kami, no? Kailangan namin maging magandang halimbawa. 'Di ba? Utos nga sa Bible na dapat ang leader ay napapangalagaan yung kanyang pamilya. Sa 1 Timothy chapter 3, 4 to 5, ang sabi ano eh, kailangan ding mahusay siyang mamahala sa pamilya niya. Eh kung ang daming issues, kawawa, na-betray pa si wife, paano natin masasabi na susunod etong sinasabi ng Bible na kailangan maging mahusay siyang mamahala sa pamilya niya? Iginagalang at sinusunod ng mga anak. Sabi pa dun eh, sapagkat kung hindi siya marunong mamahala sa sariling pamilya, paano siya makakapangasiwa ng maayos sa iglesia? So kung in pain at consistent abuser, etong i-assume natin si leader ay pastor, no? I think kailangan din siyang madil. Totoo naman na walang perpektong relasyon kahit pa pastor. Pero syempre, dapat ang kaming mga pastor, no, mga church leader ay nakakakitaan ng magandang ehemplo sa pamamahala at pangangalaga sa pamilya, no? Hindi perfect, pero dapat nagmamature na ayos. So yung takot ng church, eh baka mamaya masira yung reputasyon. Alalahanin natin na bagamat maganda, no, na may magandang pagtingin yung outsider, no, patungkol sa church natin, eh hindi naman ito nangangahulugan na mas mataas yung reputasyon ng church kaysa sa sinasabi ng Biblia. No, kasi pagka ganun, pasad lang, superficial lang. No, and I think mas unahin po dapat yung sinasabi ng salita ng Panginoon. No, hindi perpekto ang pastor. So pag may mali, dapat na i-correct. Dapat kami mga pastor ang makakitaan ng magandang halimbawa patungkol sa pamamahala ng aming pamilya. Dapat pag may conflict, mag-forgive. Kailangan dapat may submission, pero ilagay natin sa ayos. Ang forgiveness ay hindi nangangahulugan na ipapagsawalang bahala na natin yung pagkakamali o yung kasalanan. Ang submission ay hindi rin nangangahulugan na libre na, no, na magkasala ng magkasawa at hindi na ma-repriman yung taong nagkasala. No? And kahit naman sa atin, eh, pinatawa tayo ng Lord, pero somehow may mga consequence pa rin. Kailangan pa rin harapin. Dapat malaman o ma-realize ng mga church leader na mas lalong nasisira ang church sa pamamagitan ng kanilang hangarin na maging maganda yung reputasyon ng church kesa sa totoong pangyayari inside the church. And I think given yung scenario, si pastor, I think hindi siya qualified, no, para i-lead yung pastor o yung church niya. Mas maganda ayusin muna yung kanyang sarili, yung kanyang pamilya, no, at dapat yung mga elders nandiyan upang umagapay, no, magkaroon ng tapang para manindigan na pastor, teka lang, mali na to. Hindi ito na yung hindi ka aya-aya sa harapan ng Panginoon. No, kasi first and foremost pamilya mo nagkakaganyan. No, so I'm not saying na si pastor ay beyond redemption na or beyond grace na. Kasi sabi ko lang, dapat si pastor madil at dumaan sa tamang proseso. Nang sa gayon, maging mas maayos yung kanyang pamilya at yung kanyang pamamahala doon sa iglesia na kung saan tinawag siya ng Panginoon. I think yan yung maidadagdag ko.
0: Maganda yan, ano, na tayo ay mga ano, no, mga tagabantay din ng ating pastor, no, mga ating mga leaders, dahil minsan po tayo, no, dahil minsan sa dami ng ating gawain, ano, minsan pagpagod ka, ayan, dyan ka natitempt na kung ano-ano, no. Alam mo, yung mga pastor natin, ano, kailangan talaga meron silang mga accountable partners for them, no, na sila ay talagang kayang sabihan yung pastor, no, pag may nakikita na agad sila, yung slightest, no, na ano, no, na may nakikita kang hindi tama, no, masabi mo agad, no, at yung pastor ay dapat ready rin tumanggap, no, pagka ganyan, ano. Minsan nga ang pastor, kunyari preaching lang, mali lang yung spelling, nagagalit pag kinokorek. Diba? Dapat marunong tayong tumanggap, no. Oo. At of course, mas maganda yan kung talagang within your small circle, no, meron ka talagang ganyan na tumitingin sa'yo, nagbabantay sa'yo. Yeah. At tama yun, ano, kanina pinag-usapan natin yung invalidation, ano, itong mga bagay na ito, no, itong sa parte naman ng, ano, ng na-betray, no, or na-hurt, no? na hindi natin sila agad-agad ginagamitan ng mga verses, no, yung mga themes sa Bible like forgiveness, addiction, no, yung mga spiritual abuse or spiritual manipulation na kung saan ay ibinabato natin to control yung response nila, no, at para minsan mas importante talaga sa atin yung image, no, ng ating church, ganyan, no, at kahit na tuguan na yung mga tao sa loob, basta maayos sa labas, no, magandang tingnan, at minsan malina yung ating priority, no. Okay, so ang forgiveness talaga ay para sa healing, hindi ito dapat gawing tool para patahimikin yung mga sugatan, ano. All right, so anything else to add, meron pa ba?
1: Ayun, so ang church po kasi ay binubuo ng mga tao. So, at yung mga tao, all of them are imperfect. All of us ay mga imperfect. And sana mas ano, habaan natin yung ating pisi sa pagpapasensya. Kung sa tingin natin, may mga maling desisyon, yung mga nakatataas sa atin, no, baka mamaya mali lang sa pananaw natin. Let's just check, no, yung ating mga puso na patungkol sa mga bagay na yon. And please, no, malaking encouragement po sa aming mga pastor. Yung nakakitaan po namin na yung aming mga tupa o yung mga taong pinagkatiwala ng Lord sa amin ay nagsasubmit, no, na laging on fire sa paglilingkod sa Panginoon. No, pero kung kayo po ay napapagod na, kasi ang nakikita naman namin ay yung panlabas, no, yung sipag-sipag ninyo, hindi naman namin nakikita yung panloob ninyo. Just in case, pwede naman yung sabihin sa amin. Sa ating mga pastor naman po, pag may mga ganong mga members tayo na nanghihingi ng time out, no, nanghihingi ng pahinga, let us, no, be more considerate. No, maging considerate tayo, payagan natin sila without judging them, no, kasi i-judge natin sila, let us just pray for them, no, kasi tayo rin naman eh, nangangailangan din naman ng pahinga. No, and huwag po nating ipagkait sa kanila yung mga pahinga. And ang ministry hindi naman laging enjoyable. Of course, may mga pagkakataon ang ministry masaya pag may mga natatapos sa project, pero sometimes ang ministry endurable. Ganun lang yon, minsan enjoyable, minsan endurable. And mapa leaders po tayo, mapa workers, mapa pastor tayo, no, patuloy po tayo maglingkod sa Panginoon. Sa ministry, may mga pagkakataon talaga na yung mga commitment natin matetest. And sometimes, wag po nating hayaan, no, yun na yung mga judgment sa atin o yung mga personal preference po natin ay, you know, mag-cloud para sabihin na si pastor, bakit masyadong ganito, masyadong ganyan. No, let us just be true. No, ang mga pastor po, kami po mga pastor ay nagmamahal sa mga tupa na pinagkaloob po sa amin ng Panginoon. Kung napapagod na kayo, sabihin nyo lang, maunawaan po namin kayo. At sa mga kapwa ko, pastor, gaya nga nang nasabi ko, pagpagod sila, pagpahingahin natin. O, itrip natin sa Jollibee. O, kailangan lang nila ng attention natin. No? So, ay reach out natin po sila. So, ayun po, no? Magandang gabi sa ating mga listeners, no? Sa mga nanonood sa atin sa Facebook. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Pwede po ba akong bumati pa, Pastor?
0: Yeah, of course. Of
1: sige,
0: course.
1: Ba na. And of course, patuloy binabati ko yung isang aming elder. Hindi ko siya nabati kanina, si Ate Sally. And of course, sa kaibigan ko, kay Mervin, at saka kay Ched, kay Tita Susan na nasa US, no? Hello, and kay Seb, saka kay Grace, no? At kay Winkel, kay Ate Winnie, at saka nanay ko na laging nanonood, no? So, ma, no, happy watching and listening sa ate ko. God bless sa mga kapatid ko. Pagpalain kayo ni Lord. Ilaman po, God bless po sa inyo.
0: Ayun, maraming salamat, Pastor Jeff Nakuha, no? At nawa ay hindi ito yung huli, Pastor Jeff, no? Maraming salamat sa pagiging
1: salamat
0: available.
1: Po.
0: Oo. At salamat din sa magandang message mo para sa ating mga viewers and listeners. Sige. So, this time, hingi naman tayo ng final word from Pastor Joel Gansado.
2: Ayun, Pastora, salamat muli sa pagtitiwala na kami ay maibitahan sa isang napakagandang programa. Napakaganda nung naging talakayan natin, lalo na yung mga naging topic. Dahil ito ay ano, napapanahon, lalo na nung alam natin yung talagang very viral ngayon na documentary sa Netflix. Actually, hindi ko siya dinapos. Hindi ko siya pakinayang tapusin hanggang pangalawa pa lang. Kasi medyo ano talaga, medyo
0: mabigat.
2: Medyo mabigat.
0: Disturbing talaga.
2: Ito na yung manay, isang magandang pagpapaalala din sa aming mga lingkod ng Panginoon na maging, patuloy na maging grounded at patuloy na maging humble. At yun nga, napakahalaga pa, ulit-ulit natin sinabi kanina na ang isang manggagawa, isang pastor ay may magandang dapat na ano, accountability group. Yung merong pwedeng mag-check talaga sa atin o sa amin bilang mga lingkod ng Panginoon. At napakahalaga din sa pastor na ano, from time to time, chine-check yung heart niya, yung heart natin o heart namin, na hindi mawala yung ating pagkamangha, yung ating oath sa Diyos na ating pinaglilingkod. So talagang gagawin lahat ng kaaway. Even to the point na maghihintay siya ng mahabang panahon just for one pastor or one leader na may pabagsak niya.
0: Right.
2: Gagawin niya yun. Masyadong matyaga ang kaaway. Pero salamat na lang na yung calling natin ay talagang patuloy tayong binibigyan ng kapangyarihan ng Panginoon na masustain tayo doon sa pagkatawag natin sa Kanya. So yun, salamat muli sa opportunity na kami ni Pastor Jeff ay makapagbahagi din ng wisdom galing sa ating Panginoon. Yun lang po. At binabati ko yung aking ate sa Bahrain at yung aking kapatid na Isaac, si Isaac at ang kanya asawa si Rochelle sa Qatar naman. So, salamat po.
0: All right. Ayun, si Pastor Joel Avanzado, no? At pababalikin din natin itong pastor na ito. Maraming salamat, no, doon sa magandang ano mga ano insights, no, na narinig natin mula kay Pastor Joel and even kay Pastor Jeff nakuha. Ayan. So, mga ka-heartline ano, siguro from me, no, yung pagsunod talaga sa Diyos ay hindi nangangahulugan na isinusuko natin yung ating isip, konsensya at dignidad sa isang tao or sa mga tao, no. Tinatawag tayong gumalang, magpasakop sa atin pong mga spiritual leaders at tama naman yon. Pero ang kanilang authority ay hindi kailanman hihigit, no, sa authority ng Diyos. Kaya kung ang isang leader ay gumagamit ng takot, guilt, manipulation o spiritual authority upang kontrolin ang miyembro, ikaw, no, o patahimikin ka, no, huwag mong isipin na kailangan mong tiisin yon para maging faithful sa Diyos. Ang healthy spiritual authority ay gumagabay, hindi kumokontrol, no? Nagko-correct siya, hindi siya nananakit, nagtuturo, no, sa atin na lumapit kay Kristo at hindi maging dependent sa isang tao or mga tao. At kung ikaw naman yung leader, yung pastor, tandaan, ang authority ay ipinagkatiwala ng Diyos, no, hindi pag-aari natin or ng tao. Kaya sana ay matuto tayong sumunod, pero matuto rin tayong kumilates, no, mag-discern. Matuto tayong gumalang, pero huwag nating isuko yung ating discernment, no. Higit sa lahat, kapag may kailangang piliin sa pagitan ng tinig ng tao at katotohanan ng Diyos, Diyos pa rin talaga yung ating susundin, dahil ang tunay na pagsunod sa Diyos ay hindi bulag na pagsunod, no, hindi blind obedience. Ito ay pagsunod na nakaugat sa katotohanan, may pag-ibig, and of course, may kalayaan. Yan, sige. So, request natin ng ating pastor, no, na mag-close in prayer, Pastor Joel.
2: Sige po, tayo po yung manalangin. Panginoon, nagpupuri at nagpapasalamat po kami sa napakagandang pagkakataon at sa oras na ito na kami po, Panginoon, ay pinahintulutan mo ni Pastor Jeff, Pastor Rami, Panginoon, na saluhan ka sa iyong patuloy na ginagawa, Panginoon. Lord, salamat, Ama. Ang amin pong panalangin, Panginoon, sa pagtatapos po ng programang ito, ang Heartline, lahat po, Panginoon, na nakinig, lahat po, Panginoon, na sumubaybay, maging yung amin pong mga letter sender. Hindi man po namin sila mga personal na kilala, pero kilala mo sila, Panginoon. Dalangin po namin na patuloy mo silang pampalain, patuloy na isustain ang kanilang mga pananampalataya, Panginoon, na sinabi mo sa iyong salita, Panginoon, na patuloy kaming tumingin sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw ang author at finisher ng aming pong pananampalataya. Lord, pagpalain mo po ang gabing ito. At dalangin ko, Panginoon, sa amin pong pansamantalang pagtatapos ang patuloy na kapurihan ng iyong dakilang pangalan, Panginoon. May you continue to bless, Panginoon, 702 DCES, Panginoon, at maging ang programang ito, ang Heartline, Panginoon. Purihin ka, Ama, ito po ang aming samot panalangin sa iyong dakilang pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Amen.
1: Yes. Amen.
0: So, amen.
1: Praise so, God.
0: Batiin ko rin pala si ano no si si yung classmate ko nung college si Mar Marcelino na sa Canada, happy birthday. And also si Kuya Dudes Barza, yan, happy birthday din. And of course, shout out po sa mga masisipag nating kasamahan diyan sa production, sa ating RTV team at sa ating broadcast engineers. At of course, sa lahat po ng mga sobrang dedicated natin mga kasamahan dyan sa Bukawe transmitter site. So, God bless you all po. Meron pa po kayong sasabihin, Pastor Jeff or Pastor Joel?
1: Oh, pahirit lang.
0: Okay,
1: pahirit
0: go.
1: Lang ulit. meron po kami sa September 26, we're going to have a Himig Handog. Ito po ay aming service sa community sa Sierra Nova. So, meron kami parang evangelistic concert po doon, and we will be offering sa mga darating po doon ng pre-marriage counseling, pre-marriage din, tapos mga consultation about PSA, about birth certificate, tapos meron din kami mga ino-offer po doon sa mga booth namin na pre-music lesson at napakarami pang iba. And
0: wow,
1: shout out nga rin po pala sa mga nakasama kong naghakot last three nights, doon po, no? Dami po naming hinakot na mga gamit. Salamat kina Kuya Chris, kina Kuya Ye, kina Kuya Maui, kay King, kay EJ, kay Ronnie, kay Kuya Roger, kay Pastor Jos, kay Pastor Jen. At kung may nakalimutan ako, basta maraming salamat sa inyo. God bless!
0: Okay, naniniwala na talaga akong malawak ang network ni Pastor Jeff. Okay, sige po. Inyo pong napakinggan ang programang Heartline Monday Edition dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan dito sa Ortigas Center, Pasig City. At kami nga po ay miyembro ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Muli, maraming salamat sa ating mga bisita, kamanggagawang nakakwentuhan at tumulong magbigay ng mga payo ngayong gabi si Pastor Joel Avanzado at Pastor Jeff Nakuwa dito sa Heartline Monday Edition. Hanggang sa muli po. God bless you all. Bye!
3: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Ito ang 702 DZAS.
4: 702 DZAS.
3: Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo
4: sa febc.ph
3: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
5: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
6: Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Salamat sa inyong pagsama sa akin dito po sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Ako po ang inyong kaagapay, si Ruth de la Rama Dizon. Nagpapasalamat sa inyong presensya at walang sawang pagsuporta at pananalangin sa ministeryo po ng Panginoon sa pamamagitan ng Far East Broadcasting Company na naglalayon lamang na ibahagi ang mabuting balita ni Jesucristo hanggang marinig ng lahat. Sa araw pong ito ay ating pagbulay-bulayan ang sinasabi ng Psalm 18 verse 2. The Lord is my rock, my fortress, and my Savior. My God is my rock, in whom I find protection. He is my shield, the power that saves me, and my place of safety. Psalm 18 verse 2.

Tayo po'y manalangin. Panginoong makapangyarihan sa lahat, maraming marami pong salamat sa inyong presensya sa aming buhay. Salamat po dahil ikaw ang aming Diyos na buhay, makapangyarihan sa lahat. And many times in our lives, we have experienced you to be our protection, our place of safety, our fortress, our immovable rock, our savior, our shield, the power that saves us, our ultimate place of safety. Thank you, Lord, because these are all wonderful gifts, wonderful benefits, wonderful things that we can continue to hold on to. Panginoon, maraming marami pong salamat at patuloy ko pong dinadalangin na ang mga bagay na ito ay maging totoo sa buhay ng bawat isa. Sa mga nanlulumo, kayo po ang kanilang maging kalakasan. Sa mga may sakit, kayo po ang kanilang maging dakilang manggagamot. Sa mga nalulumbay, kayo po ang kanilang maging comfort. At sa mga natatakot, Panginoon, may you be their strength and shield and protection. Thank you, Lord, because you love us and your love for us is fierce and unconditional. And we praise you for all that you are to us, today and forever. In Jesus' name we pray, amen.

0: Mabuhay! Maligayang pagbati mula sa 702 DZAS. Ang mga programang inyong maririnig ay nasa impapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph.
1: Ito ang Hardin ng Panalangin.

sa ating lahat ang kapayapaan ng Panginoong Diyos sa gitna ng ating iba't ibang mga sitwasyon sa buhay at ng ating mga kalagayan, ang Panginoong Jesus ay patuloy na nagpapaalaala, kapayapaan ko ang sumainyo. My peace I give unto you. At kagaya nga po nung paalaala natin dati at madalas natin gustong naririnig, Shalom. Ang kapayapaan ng Diyos ay sumaating lahat sa lahat ng ating sitwasyon anumang panahon. Ako po ang inyong kaibigan, Pastor Eric C. Maliwat, mula dito sa Sydney, Australia, inihahatid ng 702 DZAS Agapay ng Sambayanan at ng FABC Radio TV ang Hardin ng Panalangin. Kasama natin si Desa Magtunaw at ang ating production team sa Manila, Philippines. Binubuksan po natin ang tarangkahan, ang pinto, para tayo ay makapasok sa presensya ng Panginoon para sabihin ang ating mga papuri at pasasalamat at ganun din ang ating mga saloobin para sa atin pong pananalangin dito sa kaniyang hardin. Ang Panginoong Jesus po ay nagsasabi sa ating lahat, sa iyo at sa akin, tara na welcome ka at mag-usap tayo. Kaya makipag-usap po tayo sa Panginoon ngayon, mga kaibigan, mga magulang at mga kapatid, tayo na po dito sa Hardin ng Panalangin at narito po ang ating opening prayer. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah, O Lord, hallelujah. Maraming salamat po sa inyong dakilang pagmamahal, sa inyong kapayapaan. Maraming salamat sa pag-asa. Maraming salamat kasama namin kayo. At sa nakalipas na mga araw, kayo po ay nagsalita, pinalakas kami, pinatatag. At ngayon ay patuloy po kayong mangungusap sa amin. Maraming salamat sa inyong pag-welcome dito sa Hardin ng Panalangin at kami po'y taos-pusong makakapagpasalamat, taos-pusong makakapagsabi ng aming mga saloobin. Purihin po kayo, Panginoong Diyos, maraming salamat at kayo po ay patuloy na yumayakap, patuloy na nagbibigay ng paalaala sa isang paraan na nauunawaan ng aming puso. Purihin kayo at sambahin. Marami pong salamat, Banal na Espiritu, kasama namin kayo. Sa ngalan ng aming Panginoong Jesus, Amen at Amen.

Mababasa po natin dito sa aklat ng Efeso kabanatang 4 talatang 15 ang isang verse, ano, pero magfo-focus po tayo doon sa salitang speaking the truth in love. Ayan. Dahil maikli, ano, kaya hindi ko na binuksan mula sa ating ang Bible o the Bible, kasi magfo-focus po tayo doon sa paksa na speaking the truth in love o pagsasabi ng katotohanan ng may pag-ibig. I-type nyo nga po dyan sa mga nanonood sa Facebook, sabihin nyo po, pagsasabi ng katotohanan ng pag-ibig. O kaya kung gusto nyo naman ng English, speaking the truth in love. Ayan, pagsasabi ng katotohanan ng may pag-ibig. O, salamat po doon sa mga naglalagay sa comment, kasi gusto ko, yun ang lumalabas sa ating mga comments, yung mga salita ng Diyos o yung mga natututunan natin. Ano, ano nga ba yung pagsasabi ng katotohanan ng may pag-ibig? Dalawang bagay po ito, yung katotohanan o yung truth at saka po yung love o yung pagmamahal, ano, yung pong sasabi ng katotohanan ng may pagmamahal. Mga magulang at mga kapatid, minsan po, ano, sa atin pong kapanahunan ngayon ay napaka elusive nung masasabi po nating katotohanan, kasi marami tayong pwedeng maging definition ng katotohanan. Ang talaga namang definition ng katotohanan para sa ating mga mananampalataya o yung tinatawag nating absolute truth ay walang iba kung hindi ang Panginoong Jesus, sapagkat ang sabi ng Panginoong Jesus, I am the way, the truth, and the life. Si Jesus ang talagang absolute example, hindi lamang example, kundi absolute picture of truth. Ang katotohanan ay nasa pagkatao at nasa Panginoong Jesus at ang Panginoong Jesus. Ngayon, sinasabi po yung the truth in love. Ang Diyos ay pag-ibig. Sinasabi po sa Biblia na ang sinumang ay nakakakilala sa Diyos. So dalawang bagay ay sumasa atin, at ang Panginoong Jesus ay sumasa atin, nasa atin ang katotohanan, nasa atin ang pag-ibig. Pero yun pong absolute, yung sukdulan, yung pinakamataas, ay Diyos lamang, Panginoong Jesus lamang. At ang mga tao ay naandun po sa tinatawag nating work in progress o nagpapatuloy na paggawa ng Diyos para po tayo ay maging hindi perfect, kung hindi maging kagaya ni Jesus. Ano, si Jesus of course ay perfect, pero ayaw po nating ma-misinterpret yung salitang perfect na para tayong Diyos, sapagkat hindi naman tayo Diyos, tayo ay tao na nilikha ng Diyos. Pero nasa atin po ang mga bahagi ng katotohanan at mga bahagi ng pag-ibig, pero hindi tayo absolute. Bilang mga tao, hindi tayo ang sukdulang katotohanan, hindi tayo ang sukdulang pag-ibig. Malinaw po ba yon? Bilang mga tao, hindi tayo ang sukdulang katotohanan, hindi tayo ang sukdulang pag-ibig. Ang sukdulang pag-ibig, ang sukdulang katotohanan ay ang Diyos at ang Panginoong Jesus lamang. Natututo po tayo mula sa Diyos. Natututo po tayo mula sa Panginoong Jesus. Bakit po natin ini-emphasize ito? Kasi minsan, lalo na po ako, no, nung bago po akong mananampalataya at natututo sa Biblia, ay talaga naman akala ko lahat ng aking mga natutunan agad noon kahit sa Sunday school, iyon na ang sukdulang katotohanan, to the point na nakikipag-away ako sa ibang mga tao o nakikipag-debate ako sa ibang relihiyon dahil nasa akin na ang sukdulang katotohanan. Yun po ang isa kong malaking pagkakamali, lalo na nung bata pa ako. At paminsan-minsan nangyayari pa rin sa atin yan kahit na maituturing natin tayo na ay matured, ano? Sapagkat ang iniisip po natin, dahil ang iniisip natin kapag marami tayong information sa ating utak, akala natin lahat ng katotohanan hawak na natin. Pero mga magulang at mga kapatid, kaya po tinetemper nung sinasabing speaking the truth in love. Kasi po minsan, ang pagsasabi ng katotohanan ay pwedeng ubod ng sakit doon sa pinagsasabihan. Hindi lamang po ubod ng sakit, kung hindi marahil, pwede pang makamatay. Ha? Kasi nga po, yun namang tinatawag nating absolute truth, yung lubusang katotohanan. Napakalawak po niyan eh. Hindi po natin yan pwedeng i-contain o ipasok lamang sa ating mga isip

sa buhay ay may ganitong sakit, may ganitong karamdaman. Minsan inuunti-unti mo yung pagsasabi, inihahanda mo muna kasi mahal mo yung tao at baka pag nalaman niya agad, eh mas lalong mapadali ang buhay niya dahil atakihin sa puso o tumaas ang ang kanyang blood pressure. Ano? Yun ang sinasabi natin na ang katotohanan, bagaman ay pwede mong sabihin ng diretsyahan, pero kung meron kang pagmamahal, ay ibinabagay mo sa sitwasyon, sa konteksto nung pinagsasabihan mo. Ganon din naman ang pag-ibig, ang pagmamahal. Yun pong tinatawag nating absolute love, nasa Panginoong Diyos yun. At inuunti-unti natin ang pagdamdam at inuunti-unti natin ang pagbibigay kasi minsan yun pong absolute love o pagmamahal, napakabigat din kapag itinodo mo naman. Minsan ikaw ang masasaktan. So mga magulang at mga kapatid, lalo na sa mga nanonood sa atin ngayon, ano, meron ding verse sa Bible na nagsasabi na ang karunungan ay matatagpuan sa mga lansangan. Nandito po tayo sa gitna ng city, ng Sydney, at nandyan po ang town hall o ang munisipyo ng Sydney sa ating likuran. Ano? At dito po ay napakaraming mga tao. At ang bawat naglalakad na tao na nakikita niyo sa mga nanonood, may kani-kanyang katotohanan po yan. Yung iba ang katotohanan nila ay ibang relihiyon, anumang relihiyon nila. Yung iba ang tingin nila sa katotohanan ay walang relihiyon. O kaya naman ay may paniniwala silang pampolitika, pangsikolohiya, pangpilosopiya. Lahat ay mayroon pong sinasabing katotohanan. Kaya din, sinasabi po dun sa ating verse sa Ephesians chapter 4 verse 15 na maging mapanuri tayo doon sa katotohanan na ating papapasukin. Kasi pwedeng iyon ay anyon ang katotohanan, hindi yun mali, pero hindi natin kailangan yon sa ating pananampalataya, sa ating buhay, sa ating paglakad. Kaya po, pinag-iingat din natin ang mga tao doon sa too much information na kagaya ng ating lugar na kinalalagyan ngayon, napakaraming mga impormasyon sa gitna mismo nitong gitna ng lungsod, pero impormasyon ay nangangahulugan na iyan ay kailangan mo at iyan ay katotohanan. Saan pa po natin nararanasan ang ganyang kalagayan bukod dito sa gitna ng lungsod, bukod dito sa gitna ng city? Nararanasan po natin yan sa loob ng mga shopping centers. Nararanasan po natin yung ang dami-daming mga ibinibigay sa ating anyon ng katotohanan na hindi natin kailangan doon sa mga lugar na napakadaming advertisements. Bumili ka nito, bumili ka ng ganyan. Eh, nagsasabi naman sila ng totoo. Pero kailangan mo ba yon? Pwedeng hindi muna. O kaya naman, may mga advertisements ng palabas. Ngayon po, dito sa ating kalagitnaan, ano, ang daming mga billboard tungkol sa isang animated o cartoon na pelikula tungkol sa Pilipinas na mayroong aswang. Yun lang ba ang Pilipinas? Yun ang sinasabi ng isang pelikula tungkol sa paniniwala ng mga Pilipino sa Pilipinas. Pero nung nakita ko ito, sabi ko hindi naman ito talagang representative ng buong Pilipinas. Ito ay kathang isip lamang o pelikula at ito ay ipapalabas na sa mga sinihan dito sa Sydney. Pero ito ay isang bahagi lamang ng maliit na katotohanan tungkol sa paniniwala o masasabi po nating mga pamahiin ng mga Pilipino. Saan pa po nangyayari iyan? Parang maraming katotohanan, pero mag-iingat tayo sa internet. Sa internet. Hindi lamang social media, kung hindi sa internet. Kasi social media, bahagi lang ng internet yan eh. Mas malawak yung internet. Napakadami dyan ang alam nating tinatawag ngayon na fake news. Sa bagay, panahon pa po ng mga apostol, marami ng mga fake news. Sa panahon pa lang ng Panginoong Jesus, marami ng mga fake na balita. Kaya nga sabi ng Panginoong Jesus, huwag kayong maniniwala agad kapag may nagsabing nandun ako o ang Messiah o Messias ay nandun dahil iyan ay dapat munang suriin o kaya most likely ay fake news. Kaya mga magulang at mga kapatid, hindi po dahil marami tayong alam, naandun na tayo sa panig ng katotohanan. May mga kasabihan nga na sabi po, ano, we can be sincere but sincerely wrong. Kaya po, ano ang application nito sa ating buhay ngayon? Kung hindi rin naman tayo ganun na siguro, huwag po tayong padalos-dalos sa pagsasabi. Kaya itinetemper ng love o pagmamalasakit o ng pag-care, pagkalinga, pagmamahal ang mga bagay na ating sinasabi. Nakakapag-ano po rin po yan, nakakatulong para maiwasan ng away o gulo ang hindi pagkakaunawaan sa loob ng simbahan o sa ating pamayanan o ganun din sa mga relationship sa ating

0: mga mahal sa buhay. Papaano mo ibinabahagi sa iba ang katotohanan? Paano mo isineshare sa iba ang katotohanan? Iyan man ay good news, iyan man ay napatunayan mong talagang totoo. Paano mo ibinabahagi ito? May pagmamalasakit ka ba? Meron ka bang pangunawa? Ibinabagay mo ba sa konteksto o sitwasyon? Pangalawa, ano ang katotohanan, quote and unquote, katotohanan na iyong binabahagi? Sigurado ka ba? Baka naman nakita mo lang yan sa YouTube. Minsan, ganun din tayo, no? Meron tayong sasabihin, ito, ganito ang nangyayari. Tapos, ayaw kang paniwalaan. Hindi, maniwala ka. Tingnan mo to. Fo-forward ko sa itong YouTube na to. Fo-forward ko sa itong video na to. Yun pala ay AI-generated o kaya ay fake news. Akala mo, totoong-totoo. Ipinaglaban mo na, ipinakipag-away mo na. Ang pala ay hindi naman talaga totoo. O kahit na totoo, tama ba ang timing? Tama ba ang tono ng iyong pagsasalita? Mayroon bang pagmamahal? Mga magulang at mga kapatid, speaking the truth in love, kahit na po tayo ay nagtutuwid, open rebuke is better than sacrifice, tinetemper po iyan ng pagmamalasakit at pagmamahal. At minsan, meron tayong sinasabi na, kagaya nito, no? O kapatid, ito ay open rebuke, ito ay pagsasabi ng katotohanan ng may pagmamahal o pagmamalasakit. Pero minsan, hindi po effective yung sinasabi mong may pagmamalasakit kung wala ka namang ipinaparamdam na pagmamalasakit. Napakalaki po ng papel na ginagampanan noong love o pagmamahal o pangunawa at pagmamalasakit dun sa sinasabing speaking the truth in love. Ephesians 4:15. Sige po, muli pa, i-type nyo dyan sa inyong comment section. Sabihin nyo po, I will speak the truth in love. Yan, English ha? I will speak the truth in love. Ibig sabihin sa Tagalog, kung gusto niyo Tagalog, i-type sa inyong comment section dyan sa mga nanonood sa atin sa social media, magsasabi ako ng totoo ng may pagmamahal. I-type niyo po dyan, magsasabi ako ng totoo ng may pagmamahal. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sapagkat kayo ang pag-ibig. Dakilang Diyos, kayo po ang katotohanan. At kayo po, Panginoon, ay nananahan sa amin. Kaya sa amin pong pang-araw-araw na pamumuhay, tulungan niyo po kaming maging mapagmahal kahit na po sa pagsasabi namin ng katotohanan, lalo't higit sa amin pong mga kapatiran, mga mahal sa buhay, mga kapwa-tao. Tulungan niyo po na makita sa buhay namin kung papanong kayo ay nagsabi ng katotohanan ng may pagmamahal noon pong panahon ng mga alagad, noong panahon na inyong tinuturuan ang inyong mga disipulo. Sa panahon namin ngayon, O Lord, kami po ang mga reflection ninyo, Panginoong Jesus. Kaya sa amin ay makikita ang pagsasabi ng katotohanan ng may pagmamahal. Tulungan niyo po kami, Holy Spirit, na maipakita ito sa mga taong iba-ibang mga lahi, kagaya po ng mga nasa iba-ibang mga bansa, kagaya po ng mga nasa Pilipinas na may nakakasalamuhang ibang lahi, at sa iba't ibang mga edad ng mga tao, kabataan man, nakatatanda o mga bata. Tulungan niyo po kami na patuloy na ibahagi kayo, Panginoong Jesus, ang buhay, katotohanan ng may pagmamahal sa aming mga kapwa-tao, kalahi man namin o ibang lahi. Marami pong salamat, tinatanggap namin ang lakas, ang kapangyarihan para maging inyong mga alagad at mga tagapagpatotoo sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen at Amen.
1: Halina't makiisa at makibahagi sa ating pagdulog sa Diyos para sa ating minamahal na bansang Pilipinas.
2: Ito ang inyong kaagapay, Bishop Joey Umali, ng programang Karunungang Buhay. Manalangin tayo para sa ating minamahal na bansang Pilipinas. Banal naming Diyos, aming Amang mapagpala, hinihingi po namin ang inyong tulong para sa mabilis na rehabilitasyon ng mga nasirang tahanan, mga nasirang infrastructures na katulad ng mga tulay at kalsada, bunga ng tuloy-tuloy na pag-ulan at pagbaha. Nawa, banal namin Diyos ay maging mabilis at maayos ang ginagawang mga rehabilitasyon. Gayun din, banal namin Diyos, idinadalangin namin na nawa sa pamagitan po ng inyong habag ay mapanumbalik sa lalong madaling panahon ang mga natigil na negosyo at hanap buhay at maging ang nahintong pag-aaral ng aming mga estudyante. Ipahintulot po ninyo na bumalik sa normal sa lalong madaling panahon ang aming kalagayan, bagamat nasa panahon pa rin kami ng tag-ulan at inaasahang may mga darating pang mapaminsalang mga bagyo. Tulungan niyo po kami na maging laging handa sa pagharap sa mga ganitong kalamidad. O banal namin Diyos, idinadalangin din po namin sa inyo ang nararanasan naming kahirapan sa ekonomiya, ang patuloy na paghina ng piso kontra dolyar, at ang patuloy na pagtaas ng halaga ng bilihin at serbisyo. Pangunahan po ninyo ang economic team ng aming gobyerno upang maisip nila ang mga epektibong pamamaraan kung papaano haharapin ang aming mga economic problems. O banal namin Diyos, itinataas din namin sa inyo ang aming mga problemang pangpolitika, katulad ng lumalawak na hidwaan ng aming presidente at vice-presidente na hindi nakatutulong sa pagharap namin bilang mga Pilipino at bilang isang bansa sa napakarami naming mga national problems. Panginoon, nawa sa lalong madaling panahon ay mawasak ang ganitong mga hidwaan at magkaroon ng tunay na pagkakaisa kaming mga Pilipino sa pangunguna ng aming mga leader upang sama-sama ay harapin namin ang aming mga problema at kami makabangon mula sa mga ito. O banal namin Diyos, kami po ay tunay na nalulungkot sa patuloy na pagbagsak ng moralidad sa aming lipunan, sa patuloy na paglaganap ng katiwalian at ng iba pang hindi magagandang mga values na nagwawasak sa magaganda naming katangian bilang isang lahi. Pangunahan po ninyo kami, banal namin Diyos, at tulungan niyo po na ang pagbabago ay magsimula sa bawat isang Pilipino, maging sa mga karaniwang mamamayan, ay amin pong madama ang pagmamahal namin sa bansang ito, na aming magawa ang aming katungkulan kahit sa maliit na pamamaraan kung paano kami makapag-aambag sa solusyon ng aming mga problema. Panginoon, huwag niyo po kaming pababayaan. Patuloy po ninyong ipakita sa amin na minamahal mo ang bansang Pilipinas at hindi mo kami iiwan ni pababayaan man. Ito ang aming dalangin at ang aming pag-asa sapagkat tinihiling namin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
0: Amen at amen Lord sa panalangin ito para sa Pilipinas at maraming salamat. Marami na po kayong panalangin na tinugon, kagaya po ng proteksyon, kapayapaan, patuloy na pagbibigay para sa aming mga pangailangan. At patuloy po namin ipinapagkatiwala ang pangailangan para sa kalusugan at kagalingan ng lahat ng may sakit at na may karamdaman na kasabay naming nagpe-pray ngayon. O Lord, touch your people, heal your people, heal the sick and make them strong and make them feel good in the name of Jesus. Kagaya ni Marites Besorio Valencia na Panginoon kagalingan sa kanyang nabararamdaman sa kanyang internal health. Si Adet Kapili Pareha, kagalingan Panginoon complete recovery para kay Tess Liakas at Junior Unguria. Kagalingan Panginoon para kay Tess Anabeso. Kagalingan Panginoon para kay Estela Laron. Dalangin namin Panginoon lahat ng may sakit, may karamdaman, may iba't ibang kondisyon. Stabilize the conditions, heal them in the name of Jesus. Dalangin namin ng provision, ng protection para sa mga pamilya, para sa mga individual na kasama naming nananalangin ngayon o sa kanilang mga mahal sa buhay. Lord, in the name of Jesus, we pray for your protection, for your traveling mercy, para sa guidance, Panginoon, sa mga gumagawa ng desisyon. Dalangin namin si Lolet Malyari, Adia, protection at blessings para sa kanilang buong pamilya. Dalangin namin si Maria Lourdes Dacanay, protection para kay Serapia Dacanay at pamilya na nandyan sa Cavite. Dalangin namin si Geneva Marie Anabeso, provision mula sa Panginoon at gabay sa kanila pong mga pangailangan sa buhay at yun pong mga hindi pa po namin nabanggit na nangangailangan ng guidance, ng gabay, ng protection. Receive your protection and guidance in the name of Jesus. Panginoon, dalangin din po namin ang patuloy ninyong provision para sa pagta-travel, para sa mga visa concerns ng amin pong mga tagapakinig, kagaya ni Connie Soto. Dalangin namin, Panginoon, ang kanyang anak na si Paula May at ang mga iba pang kasama namin dito sa Australia, dito sa Canada, dito sa America, dito sa Middle East. Kayo po ang mag-provide ng kani-kanilang mga legal requirements para po maging productive ang pamumuhay at magkaroon ng certain level of success to the glory of your name. Dalangin namin ang bar exam at career, Panginoong Diyos, lalo na para doon sa mga nangangailangan ng guidance at karunungan sa kanila pong mga bar examinations. Si Adet Kapili Pareha, dalangin namin ang kahilingan niya para kay Melchor Lim na nakatapos na ng bar exam na maging maganda ang resulta at makapasa bilang isang abogado. Marami pa pong ganyan ng prayers, hindi lang po namin mabanggit. Meron pong ang mga prayers ay nandito sa comment section. Panginoon, basahin po ninyo, dinggin po ninyo ang mga panalangin ito at tanggapin ng bawat isa ang pinakamainam na katugunan sa mga panalangin. Lalo na po siya nakasabay kong nagpe-pray. Hindi ko po siya kilala, hindi ko alam ang kanyang kalagayan. Pero Panginoon, sa mga sandaling ito, inaabot na ninyo siya, niyayakap na ninyo siya, inyo siyang pinagpapala ngayon. Kaya mga kapatid, nakasabay kong nananalangin ngayon, receive your blessings. Receive your blessings in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Marami pong salamat, Panginoong Diyos. Kayo po ay kasama namin dito sa Hardin ng Panalangin at kayo po ay tumutugon. Sa inyo lamang ang kapurihan at pasasalamat sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Siya nawa. Maraming salamat po mga magulang, mga kapatid, ano, sa inyo pong pagsama sa atin dito sa Hardin ng Panalangin. Alam po ninyo, sa mga nanonood sa atin, dito po sa inyong nakikita, nasa kalagitnaan po tayo ng City of Sydney. Ang dami po ditong mga preachers, hindi lamang Christian. May Christian preachers, may mga preacher ng iba-ibang relihiyon, at para kayong nagsa-shopping kung ano ang paniniwalaan nyo. Ang katotohanan po ay hindi lamang teksto o nasa libro. Ang katotohanan ay si Jesus, at pwede po natin siyang ibahagi ng may pag-ibig sa ating kapwa-tao, Pilipino man o ibang lahi. Inihatid ng 702 DCIS Agapay ng Sambayanan, FABC Radio TV, ang Hardin ng Panalangin. Ang Kristiyanong tapat ay sapat sa lahat ng bagay, magtapat po tayo sa Diyos, at ang Diyos ay hindi nagkukulang. Kasama si Desa Magtunaw mula sa Manila, Philippines, ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat, mula dito sa Sydney, Australia. Surely goodness and mercy will follow you and me all the days of our lives. Kita-kita po tayo hanggang sa muli dito sa Hardin ng Panalangin.
3: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan, Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
4: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

May mga pagkakataon ba sa buhay mo na feeling mo, wala na, hindi ko na alam kung ano yung gagawin ko? Parang nasa isang sitwasyon na wala nang escape o wala ka nang lalabasan. Baka may problem ka ngayon sa pamilya na hindi mo alam kung paano aayusin. Baka may financial burden ka na hindi mo alam kung saan ka kukuha ng pambayad. Or baka may decision kang kailangan gawin pero kahit anong isip mo, hindi mo alam kung ano ang tama. At minsan, kapag nasa ganitong situation tayo, ang una nating tanong ay, Lord, paano mo ko ililigtas dito? Interesting dahil sa ating passage ngayong araw, may isang buong bayan na nasa ganitong sitwasyon. Ang Israel ay nasa Egypt. Ilang daang taon silang naging alipin at matapos ang siyam na salot, hindi pa rin pinakawala ni Pharaoh ang mga Israelita. At ngayon, dumating na ang ikasampu at pinakamabigat na salot, ang kamatayan ng mga panganay. Pero sa gitna ng judgment, may isang napakagandang bagay na ipinakita ang Diyos. Nagbigay siya ng paraan upang maligtas. Magandang araw kaagapay and welcome po sa programang Unang Salmo. Ako po ang inyong companion kay El Garcia at syempre, nasa pagkakataon na naman tayo para tayo ay mag-devotion, magnilay at pakinggan po ang salita ng Panginoon. Kung nakikinig ka ngayon sa radyo, salamat sa pagsama sa amin. At kung kasama mo naman kami sa Facebook o YouTube streaming, mag-comment ka naman at sabihin kung nasaan ka ngayon. At kung may mga taong kailangan makarinig ng mensahe ng pag-asa ngayong araw, i-share mo ang programang ito. Kaya huwag kang bibitiwa, tuto ka lamang po dito sa Unang Salmo.

Kagapay ngayong umaga, pag-uusapan natin ang Passover at ang isang napakahalagang katotohanan. God provides a way of salvation. So may tatlo tayong points this morning, ha? Kaya I encourage you, pakilista po. Ang ating unang point, ang Diyos ay Diyos ng katarungan. Balikan po natin ang Exodus chapter 12. Sinabi po ng Diyos na sa hating gabi, mamamatay ang mga panganay sa buong Egypt, mula sa panganay ni Pharaoh hanggang sa panganay ng mga ordinaryong tao. Alam mo, mabigat itong pakinggan. Pero kailangan natin makita ang buong context. Sa mga naunang chapters, paulit-ulit na nagbabala ang Diyos kay Pharaoh. Paulit-ulit ding ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng mga salot. Pero alam mo, paulit-ulit ding tumigas ang puso ni Pharaoh at tumangging palayain ang Israel. Kaya ang 10 salot ay bahagi ng judgment ng Diyos laban sa Egypt at sa patuloy nitong pang-aapi sa Israel. Ipinakita nito na ang Diyos ay hindi bulag sa injustice. Nakikita niya ang oppression, nakikita niya ang kasalanan, he also sees yung mga bagay na minsan ay hindi po napapansin ng mga tao. At mahalagang reminder, ang Diyos ay Diyos ng katarungan. Minsan kasi gusto natin ang Diyos na puro blessing lang, comfort at encouragement lang. Pero ang Diyos na nagmamahal ay Diyos din po na seryoso tungkol sa kasalanan at injustice. At dito nagiging mahalaga ang susunod na ginawa niya. Dahil kahit may judgment, nagbigay siya ng paraan upang maligtas ang kaniyang bayan. Diretso na po tayo sa 2nd point. Sa gitna ng judgment, may paraan ng pagliligtas. Alam mo, sinabi ng Diyos sa Book of Exodus chapter 12 verse 13, dugo ang magkisilbing palatandaan ng mga bahay na iyong tinitirhan. Lahat ng bahay na makita kong may pahid ng dugo ay lalampasan ko at walang pinsalang mangyayari sa inyo habang pinaparusahan ko ang buong Ehipto. Inutusan ng mga Israelita na kumuha ng lalaking tupa o kambing na walang kapintasan at ang dugo nito ay ilalagay sa mga poste ng pintuan ng kanilang bahay. Kapag nakita ng Diyos ang dugo, lalampasan niya ang bahay na iyon. Ito po yung tinatawag na Passover. At isipin mo ang situation po ng mga Israelita. Hindi sila iniligtas dahil mas mabuti silang tao kaysa sa mga Egyptian. Hindi dahil mas malakas sila at hindi rin dahil kaya nilang labanan ang salot. Iniligtas sila ng Diyos dahil sumusunod sila sa paraan na ibinigay ng Panginoon. Napakagandang picture po ng salvation. Minsan kasi iniisip natin na kailangan maging good enough para tanggapin ng Diyos. Maganda ang paggawa po ng mabuti. Pero ang salvation po ay hindi reward dahil perfect tayo. Salvation is God's provision. May paraan na ibinigay ang Diyos. At para sa atin ngayon, mas malinaw natin nakikita kay Jesus Christ ang tunay na fulfillment ng Passover. Sabi po sa 1 Corinthians 5:7, si Kristo ay tinawag nating Passover Lamb. Ang dugo ng lamb o tupa na binanggit po sa Book of Exodus ay naging larawan ng mas dakilang pagliligtas na gagawin ni Kristo, ang kaniyang kamatayan para sa atin. Kaya ang kwento po ng Exodus chapter 12 ay hindi lang tungkol sa salot. Ito ay kwento ng redemption. At para po sa huling punto natin, ang natanggap nating kaligtasan ay dapat maging pag-asa para sa iba. May isa pang magandang lesson dito. Nang iligtas ng Diyos ang Israel, hindi lang sila iniligtas para manatiling alipin sa Egypt. Ilalabas sila ng Diyos patungo sa kalayaan. Alam mo, may purpose ang kanilang deliverance. At ganoon din po sa atin. Kapag nararanasan natin ang kabutihan at pagliligtas ng Diyos, hindi lang ito para sarili ni natin. Tinatawag din tayong maging instrument ng hope para sa iba. Baka po may taong kasama mo sa trabaho ngayon na discouraged.
may kaibigan kang tahimik pero may pinagdadaanan pala, or may kamag-anak ang nawala ng pag-asa. At baka hindi mo kayang ayusin ang problem nila, pero pwede mong sabihin na, nandito lang ako, I will pray for you. Maaari kang makinig, maaari kang mag-encourage, maaari mong ibahagi ang salita ng Diyos. At higit sa lahat, maaari mong ituro sila kay Jesus. Dahil po yung pinakamagandang balitang natanggap natin ay hindi lamang may Diyos na makapangyarihan, kundi may Diyos na nagbibigay ng paraan para tayo ay maligtas. Kaagapay, kung may isang bagay kang dapat maalala ngayong araw, ito yun, oh. God is a God of justice, but He is also a God of mercy and salvation. Kaya kung feeling mo hopeless na ang situation mo ngayon, remind yourself of this. Ang Diyos po na nagligtas sa Israel ay Diyos na makapangyarihan, na kayang magligtas at magatid sa atin ang kalayaan. At kung nararanasan mo ang salvation at grace ng Diyos, huwag mo itong sarilinin. Be someone's reminder that there is hope in God. And at this time, kaagapay, I encourage you, magpray po tayo. Panginoon, salamat dahil Ikaw ay Diyos ng katarungan. Ngunit Ikaw rin po ay Diyos ng awa at pagliligtas. Salamat sa paraan ng kaligtasan na ibinigay mo sa amin sa pamamagitan po ng Panginoong Jesus. Tulungan mo kaming huwag baliwalain ang biyayang natatanggap po namin sa pang-araw-araw. And Lord, use us, our lives, upang maging instrumento ng pag-asa sa mga taong pagod, nasasaktan, natatakot at naghahanap po ng direksyon. Kapag nakalimot kami, O Lord, i-remind mo kami ng iyong biyaya. Kapag nawalan kami ng pag-asa, tulungan mo kami, O Diyos, na tumingin sa iyo. Salamat, Lord, for your salvation sa bawat isa. Ito po ang aming prayer sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Kaagapay, bago tayo magtapos, gusto kong iwan sa iyo ang isang tanong. Kung iligtas ka ng Diyos, sino ang taong maaari mong maging instrumento ng pag-asa ngayong araw? Baka isang text lang ang kailangan niya, isang tawag, isang prayer, o yung simpleng pagsabi ng kumusta ka? O baka kailangan lang niyang marinig na hindi siya nag-iisa? At higit sa lahat, sana lagi po nating maalala ang mensahe po ng Passover. Hindi lang po ito kwento ng judgment, ito po ay kwento ng redemption. Hindi lang tungkol sa kamatayan, pero tungkol din po ito sa pagliligtas. At ang pagliligtas na iyon ay nagtuturo sa atin kay Jesus, ang ating tunay na tagapagligtas. Kung nakinig ka man sa amin ngayon sa radyo, salamat po ha sa pagsama. At kung nakasama namin kayo sa online, sa Facebook o sa YouTube Live, mag-comment ka at sabihin mo, salamat Lord sa iyong pagliligtas. Ayan ha, iintayin ko yan. At kung may isang taong kailangan din makarinig ng mensahe ng pag-asa, I encourage you, i-share mo ang ating programa sa inyong Facebook wall or sa inyong mga group chats. Remember, our God is the God who provides a way of salvation. Kaya tanggapin natin ang kanyang biyaya, pahalagahan ang kaligtasan, at maging daluyan ng pag-asa sa iba. Muli, kaagapay ako po ang inyong nakasama Kael Garcia. Maraming salamat po sa pagsama sa akin sa programang Unang Salmo over 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Laging tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo ay kay Kristo lamang ilaan. Pagpalain ka kaagapay.
1: Iyong napakinggan ang Unang Salmo sa 702 DZAS Radio TV Agapay ng Sambayanan.
2: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahimpapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@febc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
3: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
4: Evangelista Paul Mortiz.
5: Adbeth Flores po. Magandang mabiyayang Monday sa bawat isa sa atin. Mga kaagapay, kamusta na po kayo? Ay, nakakatuwa ang Panginoon. Ano, napakabuti ni Lord sa ating mga buhay. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang kabutihan, katapatan sa atin. At dahil nga po Lunes ngayon, mga kaagapay, may awitin tayo. Handa ka na ba, Daddy Paul? Aba, yun. Maliit na naman ang boses niya. So, ibig sabihin, inspired na naman si Daddy Paul para sa ating umagang ito. Kaya mga kaagapay, kung ready na po kayo, sana naman ready na ang bawat isa sa atin. Ano? Kung ready na po kayo sa ating mga pag-uusap, hindi nga pag-uusap eh, sa ating pong mga gagawin, di ba po? So, handa na po ba kayo mga kaagapay? Okay. Yan ang tono natin, Daddy Paul. Okay? Ready? Sing. Man.

0: Amen.
1: Oh, diba? Ang ganda talaga ng boses ni Daddy. Amen po. Yun po yung ating pananampalataya sa Panginoon. Alam natin si Lord may gagawin. Si Lord ay in control. Si Lord ang nakakaalam
0: Amen.
1: ng lahat. Diba?
0: Amen.
1: Siya yung sovereign. Siya yung lahat. So, okay. Kayo po yung nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan sa 702 GCAS. At kung kayo po yung nakikinig gamit po ang inyong transistor radio o PM radio, nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na binabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nakikinig dyan po sa Visayas at Mindanao at ang gamit niyo rin po ay transistor radio o PM radio, nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At syempre kung kayo po ay nakikinig ng ating program sa pamamagitan po ng Facebook live stream mula Apari hanggang Hulo, ayan, kung maganda po ang inyong internet connection, definitely maganda po ang inyong reception. Diba? So hold on lang po kayo, naniniwala tayo na merong magandang inihanda at ang ating Panginoon para po sa atin throughout this week. So hold on lang po kayo. So kagaya ng lagi natin sinasabi, stay lang kayo sa loob ng 30 minutes, sa langin natin, meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman, at syempre po encouragement para po sa ating pagpapatuloy sa araw na ito sa Panginoon na maranasan natin ang kanyang mabiyayang kabutihan. At huwag po kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company ay member ng Kapisanan Mga Broadcaster ng Pilipinas.
0: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang Gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayhatdan ng makalangit na mga awitin at siyempre po naman mensahe mula sa salita ng Diyos na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan, at ito po'y tunay na nagdadala ng tunay na katotohanan na ito'y tanging si Kristo Jesus lamang. Kung kaya't wow. Amen.
1: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Ayan. Alam niyo po, maganda po yung pinag-uusapan natin kasi ang pinag-uusapan natin ngayon, sa gitna ng hamon, sama-sama tayong aahon, di ba po? At alam niyo yung September 10 of last week, ay binalikan ko po yung mga themes dito for this week. Lumabas po yung World Suicide Prevention Day. Kaya po, ito po yung bagay na tumama sa puso ko. Kaya gusto po dito po tayo umikot. Sabi po, ang World Suicide Prevention Day, ito po ay inorganized ng International Association for Suicide Prevention at ng World Health Organization. At alam mo ba rin na ang suicide mortality dito sa Pilipinas ay 3.4 hanggang 3.5% sa bawat 100,000 population. Ito ay ayon sa data ng World Bank recent health tracking. Ang official statistics po at bilang ng total deaths ay 3,379 intentional self-harm death noong 2024. Na tumaas po mula sa 3,133 cases noong 2023. So ang mga kalalakihan daw po ay namamatay sa suicide ng 4 times kaysa sa rate ng mga kababaihan. Subalit ang mga pag-aaral po nagsasabi na ang mga babae ay mas mataas ang rate ng suicidal ideation, yung pag-iisip or attempts. So ang nakakalungkot po, ang mga kabataan ng edad ay 15 to 29, ito po yung matinding apektado. So ang mga datos ay nagpapahayag na tumataas ang attempted suicide ng mga kabataan sa nakalipas na 2 dekada lamang. So Ang mga dahilan na ay academic stress, bullying, at mental health. Kaya ito po yung nais kong pag-usapan natin sa gabay sa linggong ito. 5 Biblical Principles for Better Mental Health na sinulat po ni Dr. Angela Bisignano. Pero nilagyan po pa po natin ng mga added, ang mga dagdag kaalaman para po mas malawak yung ating pong mapag-uusapan. So, ang mental health po ay may kinalaman sa ating psychological, emotional, social, at spiritual well-being. Ito ay may impact at influence kung paano tayo mag-isip, paano tayo makadama, at paano tayo mag-behave. Ito ay may mahalagang implication sa ating relationship sa iba, sa ating ability na mag-deal sa stress at anxiety, gayon din sa ating reasoning at decision-making. So, sa maikling mga salita, ang good mental health ay mahalaga talaga para sa ating well-being. So, naniniwala si Dr. Angela na nag-provide ang Panginoon ng blueprint para po sa ating mental health sa Bible. Hindi naman lahat ay nabanggit o na-address. Subalit, nagbigay siya ng guide upang matulungan tayong mapanatili ang ating mental health patungong positive direction. Si Dr. Angela po is a clinical psychologist at Christian, kaya maganda yung pag-uusapan natin. So narito po yung una, sabi niya sa 5 suggestion ayon po sa biblical principles para po sa mas maayos na mental health. Number 1 niya, nakakatuwa, work on experiencing less anxiety. So pagsikapan natin na makaranas ng mas mababang anxiety. Hindi naman po intention ng Diyos na hindi tayo makaranas ng anxiety. Siya ang lumikha ng emotion. Subalit naniniwala ang author na ang nais ng Diyos para sa atin ay hindi tayo makonsume o malunod ng anxiety. Nais niya na mag-depend tayo sa Kanya para sa ating kapayapaan. Ang konting amount ng anxiety actually ay isang mabuting bagay. Ito ay nag-fuel sa atin at nagbibigay ng energy na kailangan upang ma-accomplish ang ating mga gawain, no? Ating mga task at goals. So, ang anxiety nagiging negative kapag tayo ay ma-overwhelmed nito at magdudulot sa atin ng distress na nakaka-apekto sa ating psychological at physical well-being. Ang ganda po ng, at ang liwanag ng paalala ng Biblia patungkol dito. Mababasa po natin yan sa Philippians 4:6-7. Sabi nyo nun, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin at pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa iyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. So mga kaagapay, tinuturuan at pinapaalalahanan tayo ng Biblia na huwag maging anxious dahil ang anxiety ay nagmumula sa pag-focus sa ating sariling limitasyon kaysa pag-focus sa kapangyarihan at pagkalinga ng Diyos sa atin. Ang Biblia ay paulit-ulit na nagpapaalala sa mga believers na ang worry ay hindi nakakasolve ng problems. Ito lamang ay umuubos ng kapayapaan. Ang pagtitiwala sa Diyos ang nagbibigay ng strength at assurance. So tandaan mga kaagapay, sinasabi sa Biblia na huwag tayong mabalisa dahil alam na ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan. Lumapit tayo sa Kanya kasi Siya ang nagbibigay ng kapayapaan at hinihimok tayong magtiwala sa Kanya kaysa malugmok sa pag-aalala. So ang anxiety ay nagbabaling ng ating mga mata sa ating sarili, subalit ang pananampalataya ang nagbabaling ng ating paningin sa Diyos. So ang tanong kaagapay, saan o kanino ba tayo nakatingin? Saan o kanino ba tayo nakafocus? Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
0: Amen uli anak, ganda ng sinabi mo. Amen. Patuloy na po tayo sa ating pag-aaral at sa mga sandaling ito, humility, ang kababaan, ang makalangit na pag-uugali. Ano po ito sa itinuturo sa mundong ibabaw ng ating Diyos na pinakamataas sa lahat, the highest one, but God made flesh to reach us out. Thus we must listen to Him, therefore so intently. Dapat pakinggan natin siya ng walang luwat, kaya lagi. Sa bawat oras, sa bawat minuto, sa bawat sandali ng ating buhay, di ba? Humans of the world, mga tao ng mundong ibabaw. Wow, wow, wow, wow. Amen, amen. Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. What are we to wear every moment of the day for God's glory? Be clothed with humility. Laging isuot ang tanging damit ng kababaan. Colossians 3:12, dahil mahal kayo ng Diyos at pinili para sa Kanya, ano ang dapat? Maging maawain kayo. Mabait, humble, mahinahon, at mapagpasensya. Pagtiisan ninyo ang isa't isa, pag may reklamo kayo sa ibang tao, patawarin ninyo siya. Kasi pinatawad kayo ng Panginoong Diyos, dapat magpatawad rin kayo. Sa unang Pedro 5:5-6, kayong mga kabataan, sundin ninyo ang mga leaders sa church. Dapat maging humble kayong lahat. Pagsilbihan ninyo ang isa't isa. Sinasabi kasi sa scripture kontra ang Diyos sa mayayabang, pero binibless niya ang mga humble. Kaya maging humble kayo sa harapan ng makapangyarihang Diyos at pararangalan niya kayo sa tamang panahon. Be compassionate and humble. Maging maawain kayo at mababa ang loob. Unang Pedro 3:8, lastly, dapat magkaisa kayo sa damdamin at pag-uugali. Mahalin ninyo ang isa't isa. Maging mabait kayo at mababa, humble. Be humble and gentle. Maging mababa kayo at mahinahon. Efeso 4:2.

0: ang nangangailangang mundong ibabaw. Ang kanyang gayon ng kanyang gayon na lamang na pag-ibig. Wow, wow, wow! Amen, amen! Di ba, anak?
1: Opo, Ama. Totoo po yan. Nakakatuwa kasi. Totoo po yun. Humility. Kasi una, anong pagyayabang natin? Di ba? Lahat ay pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Buhay. Sabihin na natin kung katalinuhan, kalakasan. Lahat ng mga bagay na yan, pahiram ng Panginoon. Isama na natin yung talento, di ba, Dad? Lahat yun, pahiram ng Panginoon. Stewardship yan. So, sa atin, ang atin lang pwedeng sabihin atin ay yung pagpili. Pipiliin ba natin ang Lord o pipiliin natin ang kaaway? Pipiliin ba natin maging mayabang o pipiliin natin maging humble? Pipiliin ba natin na maging masama, di ba? O pipiliin ba natin maging mabuti? Eh, nasa banal na kasulatan naman po lahat, di ba? At andun lahat yun. So, makikita natin yung dakilang pag-ibig ng Diyos, di ba, Dad? Na sa John 3:16. So, lahat ginawa ng Panginoon. So, anong pagmamayabang natin? Tapos, ang ganda-ganda nga nung description sa atin, kahit sa Romans 12, yung description na yung bawat gifting ng Panginoon sa atin, akma yun para sa ating personality, sa atin yun. Tapos, according yun sa design niya, according yun sa role natin sa church, kasi dinesign niya ang church na parang isang katawan. So, hindi yun puro mata, hindi puro ilong, merong mata, may ilong, may bibig, may kamay. Sabi nga, pag nasaktan yung, ano yung maliit na thing, kalingkingan, dama ng buong katawan, di ba? So, hindi mo naman pupuktukin yan, hindi mo naman aawayin yan, hindi mo naman susuntukin ng sarili. Ganun. Yun yung unity na sinasabi ng Panginoon. Basta we do our part well. Kaya nga, excellence pa rin in everything we do. Maging mata ka man, maging bibig ka man, maging dila ka man. Natutuwa nga ako dito lagi eh, kasi ang matindi talaga sa bahagi ng iglesia yung abdo. Di ba dati? Kaya nagkukos na ano. Natatawa nga ako pag ganyan. Sino yung abdo? Pero lahat yun kailangan. Di ba? Lahat yun kailangan sa church. Lahat yun. So since we are one big family of believers, alam niyo po kung gagawin natin yung ating kung i-align natin, yun una, i-align natin ang sarili natin sa Panginoon. Pangalawa, alam natin kung ano yung mga giftings na pinagkaloob niya, pinagkatiwala niya sa atin. Alam natin kung ano yung specific or anong area of role natin sa church. And we do it in humility dahil we know we are only what we are by God's grace. Di ba? Eh di walang gulo, ang saya. Di ba? Lahat tayo nagtutulungan, lahat tayo na, you know, I remember, umaten po kami ng daddy doon sa wedding ni Luke at ni Maricar Abanto. And dad, alam mo ba, that wedding was a project of the EG group nila. So yung mga EG group, EG group po namin, yung mga encounter groups namin, yung mga couples within the EG group, sila yung nagtulungan. May sumagot ng ganito, may sumagot ng ganyan, may sumagot dito, para matulungan yung couple na maging maayos yung wedding. Eh, ninong at ninang kami ng Pastor Ness, witness si daddy dun sa wedding. Kasi nakita natin how, that's a very good example of how all believers work together for a certain cause. Diba? So ganun tayo mga kaagapay sa ating mga iglesia. Bawal ang mayabang, tandaan nyo. Ang mayabang, yun yung unang kasalanan. Hindi nga, yun ang kasalanan ng kaaway, di ba, Dad? Gusto niya yun, na-engage siya.
0: Inatapon sa impyerno.
1: Oh, totoo yun. So, mga kaagapay, that's a choice we have to make. Ha, wag natin, hayaan natin ang kababaang loob na ginawa ng Panginoon. Philippians 2, tingnan niyo yan. Mula sa kaitaasan, iniwan niya ang lahat para maging tao, even to the death on the cross para sa atin. Ang Panginoong Jesus ang ultimate example of what humility is all about. So dapat tayo mga kaagapay,

0: Ganon din po tayo. So pray
1: Amen.
0: na po tayo. Let us pray. Panginoon, maraming marami pong salamat. Totoo po yun. Minsan kasi Lord, pag nakikita namin yung sarili namin at yung mga pinagkatiwala mo sa amin, minsan lumuloob po yung utak namin, Panginoon. Nakala namin kami yun. Nalilimutan namin, Lord, na ikaw yun. Ikaw nagpahiram, ikaw nagbigay ng buhay, ikaw lahat. So, Panginoon, dapat makita namin yung truth na mahalaga yung makita namin where we are. We are nothing without you. And we are only what we are because of your grace. So, Panginoon, marami pong salamat for reminding us of that. So, Lord, today, pinagpipray po namin, Panginoon, yung aming mga kaagapay. Na today is their special day. Mahaba-haba po yung listahan ko ngayon. Pero unahin ko na po, Panginoon, si Daniel Abuton. Salamat po sa kanyang buhay, kanya pong paglilingkod, sila po ng kanyang wife na si Ellie. Salamat po sa kanila, Panginoon. Dalangin namin, continue to bless them, continue to use them kahit po sa kanilang church. Ganun din po si Ray Ann Rodriguez, si Barry Lucibal, Edeline, si Abby Claro, si Larry Bueno, si Marlene Roldan, Marlon Roldan, si Nelia Yumang Valenzuela, bless si Kison Galvez. Pero remember ko rin po, Panginoon, si Bimbo Lianado. Thank you, Lord, for his life. Ganun din po si Michael Joshua Jim, Jemina, Vilma Ramos, Lani Vidal Ramos, Panginoon. Sila po yung mga nakasulat po sa aming listahan. Marami pong salamat, Panginoon. Dalangin namin, ikaw po ang siyang manguna sa kanila. Lord, inihahabol ko na rin po, Panginoon, si Myra Lejardo Manguio ng San Fernando, Pampanga. Marami pong salamat din sa kanyang buhay. Dalangin ko rin po, Panginoon, pagpalain mo din po siya. So Lord, dalangin namin for today, ikaw po ang siyang manguna sa bawat isa sa amin. Dalangin din po namin, Panginoon, lumakad kami throughout this week knowing that we are nothing without you. At anuman po yung ipagkatiwala mo sa amin, ibalik po namin ito sa iyo as a sweet-smelling savor, isang alay ng pagpupuri at pagsamba. And that we will do our best in whatever work we are doing, in whatever profession we may be in, yun po eh, that we may be a shining light for your glory and honor. Maraming, maraming, maraming pong salamat.
1: Dakilang Diyos, marami pong salamat sa Iglesia. Ang kasintahang babae ng ulo ng Iglesia, ang Panginoong Jesus. Ang Diyos na nagkatawang tao upang abutin, dukhawin, iligtas ang mga nangangailangan sa mundong ibabaw. Salamat sa kanyang pag-ibig. Dahilan sa mga bagay na ito, alam naming hindi niya kami lalampasan. Amen, amen, amen, amen.
0: So mga kaagapay, ano man ang iyong mga talento, ano man ang pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon, alam nyo, hindi po dapat natin yung ipagmalaki. Kundi, dapat with humility, paggamit tayo sa Panginoon dun sa kanyang purpose and plan for our lives. Yun po yun. Kasi pag alam natin na lahat ng nasa atin ay pinagkatiwala ng Lord sa atin, wala tayong karapatang magyabang kasi we will take account of that. Di ba? Kailangan tayong humulap sa Panginoon to take account of what we did with everything na pinahiram niya. So, mas mabuti pa, let us serve the Lord with gladness and humility wherever God has placed us. That's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala. Life is not a series of chances, it is a series of choices.
1: Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba, niluluwalhati at pinaglilingkuran. At sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena,
0: at ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Musura at ang ating pong mga gabay barkada dyan po sa Broadcast Engineering, sa Radyo TV, sa Prodtech, sa Bukawi Transmitter. Pagpalain po kayo lahat ng Panginoon. At si Jericho Flores po, kasama natin dito.
1: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi kapag si Jesu Cristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman, tiyak po yan. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli, sa isa na namang gaba.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
3: Humayo ng payapa sa gitna ng ingay at pagkukumahog at tandaang may katiwasayang masusumpungan sa katahimikan. Hanggang kakayanin at nang hindi sumusuko, pakitunguhan ng mabuti ang lahat. Sambitin ang sariling katotohanan ng mahinahon at walang gatol at pakinggan ng iba kahit ang pulpul at mangmang. Sila man ay may masasabi. Iwasan ang hambog at mapusok. Nakaliligalig sila ng loob. Kung ihahambing ang sarili sa iba, baka maging palalo o puno ng hinampo dahil laging may makahihigit o mababa sa iyo. Masiyahan sa iyong tagumpay, maging sa iyong mga balak. Pangalagaan ang iyong hanap buhay gaano man kahamak. Iyay maaasahang pag-aari sa pabago-bagong kapalarang dala ng panahon. Mag-ingat sa pakikipagnegosyo pagkat puno ng bulaan ang mundo. Ngunit huwag namang magbulag-bulagan sa kabutihan. Marami ang nagsisikap maabot ang kadakilaan at saan mang dako'y may kabayanihan. Magpakatotoo sa sarili. Higit sa lahat, huwag magpanggap sa pagmamahal. Subalit huwag ding kutyain ang pag-ibig pagkat sa harap ng lahat ng kawalan ng sigla at pag-asa, lagi itong tumutubong muli tulad ng damo. Tanggapin ng mahinahon ang payo ng taon at isuko ng magiliw ang mga biyaya ng kabataan. Patatagin ang espiritu bilang pansanggalang sa di inaasahang kasawian. Ngunit huwag magpakaligalig sa mga nakababahalang alalahanin. Maraming pangamba ang dulot ng pangungulila at pagod. Bukod sa pagkakaroon ng sapat na disiplina, maging malumanay sa sarili. Kaya, maging payapa sa Panginoon. Paano man ang pagkilala mo sa Kanya at ano man ang iyong pagsisikap at pangarap, sa maingay na kaguluhan ng buhay, panatilihing panatag ang iyong loob. Sa kabila ng pagkukunwari, kawalang kawawaan at bigong pangarap, maganda pa rin itong mundo, maging masayahin, sikaping lumigaya.

0: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
1: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
2: Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited, Monday Motivation.
1: Magandang hapon sa inyo, kaagapay. Ito pa rin po ang himpila ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, tayo po ay sabayang napapanood at napapakinggan sa iba't ibang plataforma pagdating po sa ating Facebook page sa 702 DZAS FEBC Radio. At syempre, kaagapay, tayo rin po ay sabayang napapakinggan panood sa pamamagitan po ng ating Facebook dyan po sa 702 DZAS FEBC Radio. At syempre, kaagapay, tayo rin po ay sabayang napapakinggan sa pamamagitan po ng ating YouTube dyan po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. At mga kaagapay, binabati po natin ang mga nakikinig sa pamamagitan po ng ating Google at Apple Play Store sa pamamagitan po ng 702 DZAS app. Kaagapay, yan po ay libre nating magagamit sa pamamagitan po ng inyong Google at Apple Play Store. Kaya naman po, mag-install na kayo ng ating application, ang 702 DZAS app. Siyempre, batiin lang po natin ang ating mga kaagapay na ating nakakasama sa pamamagitan po ng ating mga regular at PM Radio. Magandang hapon po sa inyo, kaagapay, para po sa programang Inspirations Unlimited. Ako po ang inyong makakasama. Ito po si Brian De La Cruz. Kaagapay, sa pagkakataon na to, ang ating pong mapakikwentuhan ay usapin po ng pangarap. And at the same time sa mga kaagapay po natin na ating nakakasama, kaagapay, napakaganda ng ating kwentuhan dahil tayo po ay dire-diretso na magkakaroon po ng isang magandang kwentuhan. At sa mga kaagapay po natin na ating nakakasama, kaagapay, kaya naman eto na, ibababa ko na ang ating question of the day. Kaagapay, ang ating question of the day, anong payo ang ibibigay mo sa isang taong gusto ng sumuko sa kanyang pangarap? Muli mga kaagapay, ang ating pong question of the day, anong payo ang maibibigay mo sa isang tao na gusto ng sumuko sa kanyang pangarap? Yan po kaagapay ang ating kwentuhan. Kaya naman po, magpadala na ng inyong mga kasagutan. Dito lang po yan sa ating question of the day sa Inspirations Unlimited. Muli kaagapay ang ating question of the day, ano ang payo ang ibibigay mo sa isang tao na gusto ng sumuko sa kanyang pangarap? Babasahin na po natin ang kanilang komento. Kaagapay, kung ikaw ay papauwi na sa inyong tahanan, ang masasabi ko lang ay sana all pauwi na ngayong hapon, kaagapay. And at the same time sa mga kaagapay po natin na ating makakasama hanggang alas 4, kaagapay, tayo ikaw ay makipagkwentuhan sa akin. Pwede kang tumawag sa numero na 8654-3322 local 401 kung gusto mong mapakinggan ang iyong himig on the air. At sa mga kaagapay po natin na nais magpadala ng kailang kasagutan, kaagapay, i-comment na sa pamamagitan ng ating Facebook page ang inyong komento. Muli kaagapay, ang ating question of the day, anong payo ang ibibigay mo sa isang taong gusto ng sumuko sa kanyang pangarap? Eto na, babasahin na natin kaagapay ang inyong mga naging komento. Ang sagot ng ating kaagapay na si, eto mahaba-haba mga kaagapay ha, ang sagot ng ating kaagapay na si Effie Remitar. Sabi niya, huwag mawalan ng pag-asa, magpatuloy sa pananampalataya. Yan kaagapay ang kanyang komento. Alam mo kaagapay, no, minsan talaga may mga pangarap na parang mapapatanong kay, para sa akin pa ba to? O di kaya mapapatanong ka na itong pangarap na ba to ay matutuloy pa? Pero totoo yan kaagapay, kung hindi ka sumusuko, kung hindi ka, sabihin natin kaagapay, no, umaayaw sa laban ng buhay, darating talaga ang pagkakataon na yung mga pangarap na hinihiling mo ay magtutupad dyan kung ikaw din ay magkakaroon ng tibay ng kalooban. Yan ang kanyang kasagutan. Ito kaagapay, ang sagot naman ng ating kaagapay na si Maricar Loriaga, sabi niya, never quit. Sabi niya, God has a purpose for every delay. Sometimes it's a protection from the harm and God wants to increase our faith, mold our character and attitude as Christian believers. So, totoo yan kaagapay. Alam mo ba minsan na may purpose kung bakit tayo minsan parang naiinip. May purpose minsan mga kaagapay kung sa palagay mo parang nawawalan ka na ng gana. Pero I just want to remind you kaagapay na mahaba man ang tatakbuhin ng pangarap natin, mahaba man ang mangyayari dito, pero huwag mo na sanang sukuan ang pangarap mo sa buhay. Ito, ang payo naman ng ating kaagapay na si Vincent. Sabi ni Kuya Vincent Garcia, ang payo na maibibigay ko sa taong gusto ng sumuko sa kanyang pangarap, sabi niya dito, ay magpakatatag at harapin ang bawat pagsubok na darating. Sabi dito, there's sunshine after the rain. Ika nga nila. Kaya magpatuloy lang abutin ng pangarap dahil sa dulo, makakamit mo rin ito. Yan kaagapay. Ito, sagot ng ating kaagapay na si, ito at syempre at naging guest si Ana Beatrice Dablo. Sabi niya, pwedeng magpahinga pag pagod na. Balikan mo ang dahilan kung bakit ka nagsimula at kung nag-iisip ka kung worth it pa bang lumaban, isipin mo ang purpose ng pangarap mong ito. Ipagdasal mo din ito at naisin ng Panginoon sa buhay mo, tiyak ang kanyang ipagkakaloob. Totoo yan kaagapay, minsan kasi talaga darating sa punto ng buhay natin na mahirap mangarap kasi parang hindi na nagkakatotoo, o sabihin natin na mahirap mangarap kasi parang imposible na, parang hindi na maabot. Pero kaagapay, tandaan mo na ang taong hindi sumusuko, laging may reward naman yan sa dulo. Ito, sagot ng ating kaagapay na aking kaibigan din na si Ate Leian Alcantara. Sabi niya dito, kung pangarap mo yan, hindi mo dapat sukuan. Hindi natin siya matutupad kung magsisipag lang tayo. Kailangan din natin ng gabay sa Diyos. Ipagdasal mo kung ano ang ninanais mo. Sa tamang panahon, ibibigay yan sa iyo ng Panginoon. Manalig ka lagi. Gawin mo lang siya na may puso at tanggapin ang mga oportunidad na dumarating sa iyo. Malay mo, kahit malayo ang pangarap mo o yung opportunity, yun lang pala ang magiging daan para maabot mo ang pangarap mo. Ganyan ang nangyari sa akin eh. Basta idasal mo lang, tanggapin ang mga opportunities sa paglago ng iyong kakayahan, isipin mo lagi na pwede siyang maging tulay para sa katuparan ng pangarap mo. Meaning to say, kaagapay, huwag mong palampasin yung mga oportunidad, huwag mong palampasin yung mga bagay na, alam mo to, huwag mong palampasin yung mga bagay na ibinibigay sa iyong pagkakataon. It's just that, gawin mo yung mga bagay na makapagpapasaya sa iyo. Gawin mo yung mga bagay na, alam mo yon, makatatawid ka doon sa pangarap na yun. Natandaan ko tuloy kaagapay nung ako ay estudyante pa lang, nung nangangarap din na magsalita sa radyo. Alam mo kaagapay, dumating sa pagkakataon na ang nangyari ay una pa time check lang sa ibang stasyon, pa boses lang sa ibang himpilan, and at the same time, dumating sa pagkakataon na nagkaroon ako ng isang promotional voice ad. Alam mo kaagapay, nung pagkakataon na yon, doon ko naramdaman na nakatawid ako sa pangarap ko. Hindi ko makakalimutan at magpapasalamat ako sa istasyon na yon kasi kahit papaano napakinggan yung boses ko sa edad na 17 years old. Kaya kaagapay, dapat wag nating palagpasin yung mga oportunidad kasi minsan yung mga oportunidad na yon, yun yung magbubukas ng pintuan papunta sa pangarap natin. Ayan kaagapay, ito pa si Ate Mercy Guerra. Sabi niya dito, depende. Sabi niya, kapag may kapasidad daw at kayang ipagpatuloy, sige lang ilaban mo pa. Pero kung lahat ay ginawa mo na, dead in na rin. Tama na, ipagpasa Diyos na lang natin. Tama yan kaagapay. Ito, sagot pa. Ito, mahaba-haba ang sagot ng ating kaagapay na si Kuya Melvin Santos. Sabi niya, Karamihan sa atin nakakaranas ng gusto ng sumuko, lalo na kapag nahihirapan. At walang masama pero hindi dapat matapos doon. Ang sagot niya pa dito, kapag nakakaramdam ka ng pagsuko, isa yan sa senyales na nakakapagod. Una sa lahat, kailangan mo ng quality rest. Ibig sabihin, take time to pause. Bumawi ng tulog, pahinga hanggang sa makarecover. Next is once kapag ikaw ay nakapagpahinga na, mag-isip ka ng maayos. The next is isipin mo yung salitang why. Ano ba yung why mo? Bakit ka ba, ba't mo ba ito ginugusto? Dapat maging malinaw yung intention natin. And next ay dapat may maayos na support system. Yung mga taong handang makinig, magbigay ng oras, pwedeng iyakan, handang umalalay sa iyo anytime. Lastly, ibuhos at ipaubaya mo kay Lord ang lahat. Sabi niya dito, huwag mahiyang lumapit sa Kanya. Nasa Kanya ang kasagutan. Mahal ka ng Panginoon. Nasa iyo pa rin ang decision mo kung ikaw ay tatapos ng pangarap mo o ang pangarap mo ang tatapos sa iyo. Sabi niya, sana huwag mong kalimutang huminto. Tapos magpatuloy. Kung may nahintumang pangarap, hindi pa naman huli ang lahat. Pwede kang magsimula. Prayers and keep going. Grabe naman tong payo ni Kuya Melvin. Alam nyo kaagapay, totoo yan no, minsan kakahabol natin ng pangarap. Minsan kasi nawawala na yung ibig sabihin bakit ba tayo nagpapatuloy. Kaya sa mga kaagapay namin dyan na nangangarap sa buhay, lagi mong balikan ang dahilan kung bakit ka nagsimula. Balikan mo yung mga panahon, bakit mo ba ito ginagawa? Para lang ba sa pera o para sa pangarap mo sa puso? Kasi kaagapay, ang pangarap na walang puso, darating yung pagkakataon na hihingaling ka. Darating yung pagkakataon na lahat, responsibilidad na lang. Pero kaagapay, kung nangangarap ka at meron kang misyon, naniniwala ako na darating yung pagkakataon na bibigyan ka ng biyaya ng Panginoon. Amen! Ito, sagot pa ng ating kaagapay. Parang ito, si Kuya Jeff. Hindi ko lang alam pabaliktad yung pangalan. Pero si Kuya Jeff, sabi niya dito, huwag pong sumuko kasi sabi nga nila, may pag-asa kung susuko kasi habang may buhay, may pag-asa at unahin lagi ang Diyos para magtagumpay. Amen! Sa mga kaagapay po natin, muli ang ating question of the day. Anong payo ang ibibigay mo sa isang taong gusto ng sumuko sa kanyang pangarap? Sa mga kaagapay po natin dyan, kaagapay, paringin mo naman yung aming telepono. Tawag ka sa numero na 8654-3322 local 401 dahil kaagapay, mahaba-haba pa ang ating kwentuhan. Sa mga kaagapay po natin na nakatutok na sa pamamagitan ng kanilang Facebook page, kaagapay, magkomento ka lang sa ating question of the day. At sa mga kaagapay po natin na nakikinig sa radyo, dyan ka lang kaagapay dahil magandang tugtugan ang ating mapapakinggan sa pagbabalik po ng Inspirations Unlimited.

0: aming kailangan gawin. Ang mahalaga dito, kaagapay, ay handa mong gawin ang lahat. Handa mong gawin kahit ano man ang mangyari. Kaya naman, Sir Mico, sige, ipromote na po natin saan ba napapakinggan ng Bulalakaw, saan to pwedeng mapakinggan at mapanood. Go ahead po, Sir Mico.
1: Ladies and gentlemen, ang aking awit po na Bulalakaw by Mico Gusi is on all streaming platforms. Kung isa-search nyo po sa streaming platforms, ang spelling ng name ko ay M-I-K-K-O-G-U-S-I and then type nyo Bulalakaw, Spotify man yan, Apple, YouTube. And I have a favor sa inyong lahat. Gamitin nyo yung song ko na Bulalakaw sa inyong mga content sa Facebook, Instagram at TikTok. Hindi kailangan tungkol sa akin yung post, pero kung sakaling magkaroon ng maraming viewers ang iyong ano, post at nakalagay yung song ko, it will give my song a good traction. May good traction ng kanta at paabante pa tayo, you know. Hindi ito, you know, and do not let anyone make you feel like you're greedy for wanting for yourself. Do not make you feel like you're selfish for wanting for yourself. You know, you have the right to want. You have the right to reach for goals. So, Bulalakaw, you know, from your P-pop artist, Mico Gusi, Bulalakaw Rising.
0: Yan mga kaagapay, nakasama po natin muli si Mr. Mico Gusi, kaagapay na nagpatunay na ang pangarap ay hindi talaga dapat sinusukuan. Ang pangarap talaga ay hindi dapat alisin sa ating puso. Magsimula ka sa maliit dahil darating ang pagkakataon at darating po ang isang magandang panahon kapag hindi tayo sumusuko sa buhay. Muli mga kaagapay, bago tayo magtapos, pasalamatan ko lamang po ang aking nakasama sa broadcast para po sa ating RTV team na si Ate Aileen Valdez, syempre nandiyan din po si Jabez Mancho, at syempre si Angelica Calayag, at syempre dito sa ating nakasama sa broadcast si Kuya Benjo Morano, at syempre sa nag-assist sa atin kay Shaira Gabornes. Kaagapay, ito po ang himpilan ng 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Para po kaagapay sa programang Inspiration sa Limited Hashtag Monday Motivation. Muli kaagapay, ako si Brian De La Cruz.

0: Inspirations Unlimited.
1: Ito ang panuntunan, isang komentaryo hango sa salita ng Diyos patungkol sa pang-araw-araw na pamumuhay. Isinalin mula sa orihinal na pagkasulat ni Dr. Harold Sela. Narito ang inyong kaibigan, Pastor Willie Basilio.
2: Ito po ang panuntunan sa ating buhay araw-araw. Tagunos man o tagaraw, hango sa salita ng Diyos. Ang ating pong paksa, isang bagay na dapat mong sinasabi araw-araw. At basahin po natin sa mga taga-Efeso, Kabanatang 5, talatang 25, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya ni Kristo na umibig sa iglesia. At ganun din naman sa Tito, Kabanatang 2, talatang 3 hanggang 5, ang matatandang babae naman, matuturoan nila ang kabataang babae na ibigin ang kanilang asawa at mga anak upang hindi mapulaan ang salita ng Diyos. Nakapanood na ba tayo sa TV ng larong The Newlyweds? Ibinubukod ng MC ang mga lalaki at babae at tatanungin sa kaparehong tanong pa isa-isa. Pagkatapos ay paghahambingin para makita gaano kalapit ang mga sagot. Nang may isang church ang naglaro nito, tinanong ng MC, "Kailan ng huling pagkakataon sinabihan ka ng yung mister, mahal kita?" Sinagot ng misis ang tanong, "Pero napakatagal na raw ang panahon na narinig ang mga katagang iyon. Taon na ang bilang." Pagkatapos tinanong ang mga mister, at ganun-ganun ang sinagot. Palalagpasin na sana ng MC at ituloy ang party, pero nagsalita yung mister. "Sinabi ko sa misis ko noon na nung pakasalan ko siya, at sinabi ko rin kung magbago man ang aking isip, sasabihin ko rin ito." Tiyak tayo na minamahal ng mister si misis kahit hindi ito sinasabi. At akalain natin, makatitiyak kahit paano si misis na mahal siya kahit nga hindi sabihin sa kanya. Pero isang bagay po ang tiyak. Sa bawat puso ay may hungkag na mapupunan lang ng pag-ibig. At hiwalay sa kaalamang iyon, may kahungkagan at kalungkutan na nagsisimulang sasakal sa pag-ibig. Ipinaglalaban po ni Dr. Gary Chapman, may mga salitang pag-ibig na inilarawan niya tulad ng hawak o hipo, pagtanggap ng regalo, gawang kabaitan at iba pa kasama ang pagpapahayag gamit ang salita. Ang lalaking nagdadala ng rosas para sa misis ay nagahayag ng pag-ibig. Gayun din, kapag inaayos ang sirang gripo sa lababo at iniuwi ang paycheck, nagahayag din to ng pagmamahal. Ang ibang kultura na di karaniwang nagsinasalita ang pag-ibig at ang mga taong mula sa tahanan na ang mga magulang, lalo na ang mga tatay, kailan may di sinasalita ang pag-ibig, medyo mahihirapan po dito. Naalala po ni Dr. Sela ang isang sobrang mahal ang misis, pero hirap niya talagang sabihin ito. Inisip niya itong magawa. "Sige, isip pa. Isip pa hanggang sa magpa siyang sa Biyernes ng gabi, pag uwi galing trabaho, gumawa siya ng animoy talumpati na mahal niya si misis. Tiyakan nga, yon ang kanyang ginawa. Pumasok sa kusina kung saan naghahanda ang misis ng hapunan at sa tensyonadong boses dahil sa nerbiyos, tinapos niya ang kanyang talumpati sa mga salitang, "Pinakagigiliw kong darling, mahal kita." At sa kanyang pagtatapos, nagtaka siya at napaiyak ang asawa. "Akala ko'y magugustuhan mo ang sinabi ko," payamot na sinabi. "Mahal ko," simula ng misis, "napakasakit ng ulo ko maghapon. Nitong umaga, nabasag ko ang tasa, yung gininto ang bigay pa ni nanay sa ating kasal. At ngayon, uuwi ka na lasing na lasing. Sobra na ito sa kaya kong gadalhin." Isa po sa malalim na pangailangang emosyonal ang magbigay at tumanggap ng pag-ibig. Sa bawat puso natin, may hungkag na hugis pag-ibig na kailangang mapuno araw-araw. Mga bata, kabataan, mga mister at gayon din ang mga nakatatandang kasama sa pamilya. Lahat po sila ay mayroong parehong kailangan. Huling kaisipan, kung hindi natin mabigkas, isulat. Ngunit paano gawin, ihayag ito ng buong katapatan. Isang liham, isang kalatas, card kaya kasama ang mga tanging salita, malaki ang magagawa para magpasigla ng sa pinagbigyan ng ating puso. Paalala lang po, kung isulat natin ito, tiyakin ang mensahe ay para lang sa paningin ng ating minamahal. Merong misis na sumulat ng personal at medyo makatas na kalatas para sa mister at isinama sa buong pananghalian. Kaya lang, nadampot ito ng ibang katrabaho nang hindi sinasadya. Nagulat talaga ito, lalo't ito'y binata pa. Araling ihayag ito at sabihin araw-araw. Manalangin tayo. Salamat po o Diyos, maraming kaparaanan na pwede po naming mapahayag pa rin patuloy ang pag-ibig namin sa binigay niyo po sa amin, kabiyak, mga anak, at sino pang mahalaga sa aming buhay. Salamat po na sa kalayaan ng paghahayag, kimiman kami o hindi nakasanayan, pero mayroong kaparaanan. Gawin namin, Panginoon Diyos, maging sangkap na ito ng aming araw-araw na buhay, na ipapahayag po namin yun dalisay na pag-ibig sa mga tao na mahalaga sa amin. At salamat po, ito'y nagugat mula sa iyo. Talagang nagbigay kayo ng isang statement na mahal niyo kami at ang paraan ng pagsilang ninyo sa mundong ibabaw at pag-aalay ng buhay doon sa krus. Yan po, Panginoon, ang inyong naging kapahayagan ng pagmamahal sa amin. Salamat po, purihin kayo at dalangin namin ito. In Jesus' name, Amen. Kuya Willy Basilio po at ito ang panuntunan. Hanggang sa muli po.
1: Inyong napakinggan ang panuntunan hatid ni Pastor Willy Basilio. Isinalin mula sa orihinal na pagkasulat ni Dr. Harold Sela. Sa pakikipagtulungan ng Guidelines International at ng Far East Broadcasting Company, Philippines. Para sa inyong katanungan o komento, tumungo lang sa www.guidelines.org.
3: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahimpapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.fabc.ph. Sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
4: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
5: Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Salamat sa inyong pagsama sa akin dito po sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Ako po inyong kaagapay, si Ruth Dolarama Dizon. Nagpapasalamat sa inyong presensya at walang sawang pagsuporta at pananalangin sa ministeryo po ng Panginoon sa pamamagitan ng Far East Broadcasting Company na naglalayon lamang na ibahagi ang mabuting balita ni Jesucristo hanggang marinig ng lahat. Sa araw pong ito ay ating pagbulay-bulayan ang sinasabi ng Psalm 18 verse 2. The Lord is my rock, my fortress, and my Savior. My God is my rock, in whom I find protection. He is my shield, the power that saves me, and my place of safety. Psalm 18, verse 2.

Tayo po'y manalangin. Panginoong makapangyarihan sa lahat, maraming marami pong salamat sa inyong presensya sa aming buhay. Salamat po dahil ikaw ang aming Diyos na buhay, makapangyarihan sa lahat. And many times in our lives, we have experienced you to be our protection, our place of safety, our fortress, our immovable rock, our savior, our shield, the power that saves us, our ultimate place of safety. Thank you, Lord, because these are all wonderful gifts, wonderful benefits, wonderful things that we can continue to hold on to. Panginoon, maraming marami pong salamat at patuloy ko pong dinadalangin na ang mga bagay na ito ay maging totoo sa buhay ng bawat isa. Sa mga nanlulumo, kayo po ang kanilang maging kalakasan. Sa mga may sakit, kayo po ang kanilang maging dakilang manggagamot. Sa mga nalulumbay, kayo po ang kanilang maging comfort. At sa mga natatakot, Panginoon, may you be their strength and shield and protection. Thank you, Lord, because you love us and your love for us is fierce and unconditional. And we praise you for all that you are to us, today and forever. In Jesus' name we pray, amen.

0: Maraming marami pong salamat sa inyong pagsama sa akin dito po sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Ako po si Ruth Larama Dizon, naway pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong may kapal.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
3: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143DZMR Santiago Isabela, 1116DXAS Zamboanga, 1233DYBS Bacolod, 1062DXKI Coronadal City, 1197DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV at sa inyong himpilang 702DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Magandang umaga po sa inyo pong lahat. Good morning sa inyo pong mga nanonood at nakikinig sa amin dito po sa Family Matters ng 702 DZAS. Ngayon po ay araw ng Lunes, September 14. Kasama niyo po kami, ang inyong mga lingkod, Bishop John of Milan, kasama si...
1: Kuya Willie Basilio po.
0: Kumusta po kayo, Kuya Willie?
1: Mabuti po sa biyaya ng ating Panginoon Diyos. At dito sa amin ay... mainit ang sikat ng araw.
0: Mainit ang sikat ng araw. Dito rin po. Praise God. At kapon ay mayroong punto na napakainit ng araw.
1: Mm-hmm.
0: Usap kami, sabi namin, ang init naman.
1: At
0: well, mamaya may umambun. At binawi namin yung aming reklamo.
1: Pagka ganyan, binibiro ko mga kaibigan natin, mga kaagapay natin eh. Ano yan, nagre-reklamo o nagkukwento lang?
0: Eh sabi ko naman ako, nadidinig ni Lord ang ating mga bulong-bulong. Ayan. Eh binawi namin agad. Umuhusan naman ng ulan at talagang nahirapan tayo. Salamat sa Panginoon sapagkat... kami ni Kuya Willie ay sa aming mga kanikanyang lugar ay dito sa Bulacan at saka dyan sa Marikina. Ay maganda ang panahon. Eh sa inyo po, gusto po ang inyong panahon. Sa inyong kinalalagyan. Kayo po nanonood at nakikinig dito sa Family Matters. Sa programa pong ito ay dito sa himpilang 702, DZAS, FABC Radio, TV, Agapay ng Sambayanan. Isa kaming AM station ng Far East Broadcasting Company, Philippines at Kasapi. Sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. You can listen via radio sa 702 DZAS AM band or pwede rin kayo manood sa online through live streaming sa Facebook page. Lagay niyo lang po 702 DZAS FABC Radio at YouTube channel. Pwede rin 702 DZAS FABC Radio TV. Pwede rin po kami mapakinggan din sa 702 DZAS mobile app. Pwede niyo po i-download. Mag-download na po kayo sa inyong mga device. Libre po ang mag-download. At kayo po ng Kuya Willie ay lagi pong nagagalak sapagkat tuwing Lunes dito sa Family Matters, kami po ang inyong mga kasama at tagapayo. Ngunit siyempre, gusto natin batiin ang happy, happy birthday ang aking kabiyak. So, Wednesday. Birthday ni Tess. So, Wednesday. Kaya, praise the Lord.
1: Kailan yan?
0: Wednesday, 16.
1: Oh.
0: At yung amin ding kaibigan, napaka-supportive na kaibigan, mga kaibigan ay birthday din. Si Maring Selly Sarabia ay birthday din. At ganoon din si Ate Nelia Lozada. Ayan, mga kabasyo. At ngayon linggong ito. At ganoon din si Pastor Cornelio Boy Corrales. Ay birthday din. So, naku, maraming nagbe-birthday. At baka ikaw mayroong gusto batiin habang kayo nag-aantay ng iba pang mga text.
1: Oo. Eh, siyempre, batiin po natin yung mga kagapay natin. Una po, si Sister Carol Bautista. Ito, suki natin. Tapos si Nanay Angelita, salamat, Estrada. And then, kasama na po sa pagbati natin yung mga tita natin sa Cavite, siyempre, Kuya Junel. Tapos ang ate Marlene Namuco, kasama ang ate Josie sa kanilang lugar sa Kawit, Cavite. Ngayon po, ay kahapon, birthday ni Erico Ramos, kapitbahay po ng MCF. At kahapon pinagdiwang po yung birthday para ngayon ni Given Joy Teodoro. At on the 16th, happy birthday kay Chris Hesed Joe Mortis. Anak po ito ng, bali apo ng ating Pastor Paul Mortis. Mm-hmm. Kay Elder Jojo Mortis. At sama po sa pag-birthday ng pagdiriwang, the same day ay si Nicole Villamiel sa Tundo naman. And si Rain Brian Flores. Dito rin po malapit sa MCF. Happy birthday sa kanila. And of course, kasama po natin binabati yung kanilang anibersaryo ng kasal si Ate Rufa at Kuya Edgar Hizon sa, ngayon mismo. kanilang kaarawa ay anibersaryo ng kasal. And of course, di natin kakalimutan, binabati po natin yung Phoebus College of Bible sa kanila pong Foundation Week itong linggo na to. At come Saturday, September 19, ay pupunta po tayo sa kanila doon sa karuhatan para po makipagdiwang sa Phoebus Alumni Homecoming.
0: Ayun, maraming mga na-produce ng mga mahuhusay at talagang effective servants of the Lord ng Phoebus College of Bible. Ayan. Congratulations kay Pastor Tim na siyang pangkasalukuyang pangulo ng Phoebus at ang kanyang napakahusay na team. Hindi natin may isa-isa. Ano, Happy Foundations Day po sa inyo lahat. At mga nanonood ang kinig sa atin, naka-tune in ako yung Willie, ang Mendota couple and family diyan sa Old Manalaw, Bulacan, si Andy at saka si Aida. Ayan. At yun din, si, ito nakalagay, Kung Kang Kumets. Ayan, baka ano daw code niya. Ay nanonood daw mula sa Villa Roma 5, Lias Marilao. Ayan. At sa si Mendoza couple naman diyan sa Old Proper at meron tayo midweek dyan ng Hope of Glory Community at lagi natin sila kasama dyan sa CTFE dyan sa tabi ng FM City Marilao at dyan din sa Alive Complex. Si nanonood din nakikinig sa ating ngayon at bumabati si Nora de la Paz Madriaga. Good morning po kaagapay, sabi nila si Lolit ay mapagpalang Lolit Adia. Mapagpalang umaga daw po kay Willie sa inyo. At dito sa Taytay daw sila. Makulimlim lang daw.
1: Ayun.
0: Taytay. Maganda klima dyan.
1: Oo nga.
0: Part of Metro. Si Rosalinda Ojano Manzano ay nanonood ng kinig sa atin. Hindi mo abati. At sila nakikinig via radio. At ganun din, nagpapabati ng happy birthday kay Ate Tess. Ayan. At ganoon din si Beth de Jesus. Good morning. Isa sa masipag
1: morning
0: na Gicones dyan sa Valenzuela, Kuya Willie. Dyan sa CNB Mall sa likod ng ating fire station dyan, main fire station. At ganoon din si Nelia Palma. Nanonood sa atin mula sa Bukawi, Bulacan na. Ganoon din si Faustina Frankie Habla. Magandang umaga daw po sa atin dalawa, Kuya Willie, at siya ay natutuwa at nakikinig siya at nakasubaybay. Si Leonida sa Tela Sakada Rubio, nag-good morning sa atin, Kuya Willie, at sa lahat ng kasama niya nanonood at nakikinig. At siya naman ay from Bacoor City, Cavite. Si Marl, oh, si Ate Marlene Guillermo.
1: Hey!
0: Ang kumari mo.
1: Oh, mare.
0: Talagang.
1: Pinagpe-pray po natin ang Kuya Bert, Pastor Bert Labawan, ano?
0: Uh-huh.
1: Ang kuya nila, Mari Merlin.
0: Mm.
1: Nasa, ika nga po, physical challenge niya.
0: Oh, we pray for the recovery at kay Ate Merlin. Hindi na, parang napako na ang edad niya. Hindi na tumatanda. Mm. Ang dadalo ba ito sa alumni homecoming niyo?
1: Eh hopefully kasi nga dinala dito sa Maynila from Davao ang Kuya Bert para nga po sa kanyang karamdaman, hopefully magkita rin sa Saturday.
0: Yan, so ganoon at panalangin natin ang Kuya Bert sa kanyang kalusugan. Si Leonida, yan ito nga po si Jonar Rosal at si Pastor Alen. Ayan. Ang napakamabunga naming couple, maraming dini-disciple at may mga anak at apo na dini-disciple. Si Erwin Soriano, pastor for, ano namin yan, for discipleship dyan sa Coron, Palawan. Nag-good morning sa ating dalawa, Kuya Willie, at nanonood from Coron, Palawan. Si Ed's Plegaria, ayan, nag-good morning po sa atin sa buong family, Mantos family. At nakikibati pa rin si Lenida ng happy birthday sa kanya raw ako, si Elijah Rubio. Ayan ako, marami pa mga mahabol. O, sumagot ang kumari mo, yes. Yes.
1: Yes.
0: Mahabol na sagot, Bishop. Thank you for the greetings, your blessing to your Listener, ayan ako. Salamat din po kayo rin po, Ate Merlin. Salamat sa inyong humility at patuloy na paglilingkod sa Panginoon. Si Cynthia Zavala at sa Valencia, ayan, patuloy natin dalaan kanyang kalusugan. Sila may nakikinig sa region ng DCS daw mula sa San Jose del Monte, Bulacan. Maribel Ramos, nanonood din. Ako, marami pa, Kuya Willie. Gusto natin patuloy na pagpasalamat sa Panginoon ang pagbuti ng ating panahon at siyempre pa ang lahat ng ating mga kaagapay na kasama natin dito sa Family Matters ngayong Lunes. Eh, Kuya Willie, matagal mo na rin hindi nababati ang mga ano, kapapangan.
1: Ano ba?
0: Ate mo na.
1: Kaya kung ang pong kabalin, maya paabak po at salamat kong Gino kasi milipas na nepo ing tubig baha, no? Kahit po yung kakatamong katatakutan na lahar mula sa pinatubo, eh salamat kong Gino, niligtas niya tayo. Yan. Sabi natin na nagpapasalamat dahil niligtas tayo sa kapahamakan mula sa mga baha-baha sa Pampanga at kasama natin ang Panginoon.
0: Yun. Siyempre, patuloy tayo sumama sa nananawagan na this has to be acted upon. Mabawi ang pera, ang pundo na pinakawalan ngunit hindi nararamdaman sa Pampanga, sa Bulacan at sa iba pang bahagi ng ating kaya patuloy tayong manalangin para ang gobyerno natin ay patuloy na kumilos sa mustisya, ay patuloy na gumulong. Ano po. At noong nakaraan, isang araw kami kumakain. Anong araw ba yun? Biyernes yata. Kumakain kami dyan sa isang restaurant sa NLEX. May kapin. At nakilala raw niya boses ko una. At nakikinis. hindi ko makita yung text niya. Nangantayin ko mag-text ulit at babatiin natin ang pangalan. Kapampangan din. Kapampangan.
1: Ayun.
0: Siyempre, gusto rin natin taga Magalang. Kaya naalala natin si Pastor Joel, si Sora Vilma.
1: Oo nga.
0: Gusto natin batiin ng mga kapatid natin dyan sa Bataan, Bulacan. Bataan, Bulacan. Bataan. Patungo tayo dyan sa first Saturday of October. At para ating sa investiture ni Dr. Alvin para sa kanyang pagka-bishop, calling po sa kanyang pagka-bishop. Kaya we are looking forward to go there sa Bataan. At siyempre pa, sa mga nanonood sa atin, nakikinig dyan sa Japan, sa pamuna ni Pastor Eli Galios habang nasa garden niya, Tindunis. At ang kanyang pamangkin ay bumiyahe kagabi at marahin naroon na sa Japan. Nagkita rin kami kahapon, kagabi rin, early evening dyan sa NLEX bago sila pumunta sa airport. Ayan. At ganun din ay sa ating batiin ng happy listening ang buong Fuji Assemblies of God, pauna ni Pastor Johnny, at ganun din ang alliances. Ganun din si Pastor Big Garcia sa opisina. Lagi nakabukas ang radio niya. Kaya happy listening sa lahat ng kaibigan natin dyan sa Japan.
1: Hello po.
0: ang Sister Belen at si Captain Art at ang Canoso family. Yan. At ang ano, siyempre, hindi natin kakalimutan, ang Tokyo Baptist Church. Ang mga taga Jesus the Loving Shepherd. Naku, binaha ang ano, ang Chiba. Karay mo ba na Japan? Ganon din pa lang Nagoya, ang mga kaibigan natin, mga Alliance Churches sa Nagoya. Sila Pastor Ninyo rin ng Evangelical Preachers at namumusta nga tayo, mabuti naman sila yung ligtas. Kaya happy listening po at dito po sa inyong pagsubaybay dito sa Family Matters ng 702 DCS. Siyempre pa, nais nating basahin ang salita ng Diyos. Sandigan ng ating family chat sa araw na ito.
1: So, yamang ito'y pagpapatuloy, Kuya Junel, ng ating sinimulang talakayin noong nakaraang Lunes, isa na rin pong talata na ating pagbabatayan ng ating usapan, mga Kawikaan 13, talatang 24, mapagmahal na magulang, anak ay dinidisiplina, anak na di napapalo, hindi mahal ng magulang. Proverbs 13:24, New International Version, Whoever spares the rod hates their children, but the one who loves their children is careful to discipline them. Yeah. Oh, kasi nga, ang talakayan natin
0: yung pagpapatuloy. Ng reflection natin.
1: Oh, eh, nandun po yung idea na pinaka mabuting sandata, tawagin natin sandata, weapon, panlaban sa mga pwedeng ikapahamak ng ating mga anak, eh, yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Katulad nito, eh, sabi niya, yung pagpapahayag ng pagmamahal ng magulang ay sa pamagitan po ng pagdidisiplina habang lumalaki. Ang maganda ritong alalahanin nating mga magulang ay yung katotohanan na yung pagkakaroon natin ng pamilya, ng mga anak, eh pagkakatiwala sa atin ng Panginoon. Itinaya niya ang kanyang pagiging Diyos na manlilikha, mapagpala, na ipinadadaan sa mga magulang ng sangtahanan ang pangalaga, pagpapala din, pagsasanay, pagtuturo sa matuwid na landas, sabi nga ng ating mga nagtatanda, doon sa pagsisimula ulit ng panibago na namang pamilya na disenyo ng Diyos dito sa mundong ibabaw. At kahapon nga, Kuya Jonel, ipinagdiwang natin ang Grandparents Day.
0: Yeah.
1: At isinama na natin din yung mga seniors natin, no? Kasi ang idea

0: of over protect correction.
1: Yan, at kaya dapat wag tayong masyadong corrective. O, teka lang, hindi namin sinasabi hindi kayo magkukorek.
0: Oo, hindi naman.
1: Kinorek ang maling behavior ay tantamount to teaching that behavior is right.
0: Oo.
1: Kaya dapat kinokorek. Kaya lang, wag naman yung overly corrective. Parang yung isang lalaki. Parang
0: Oo.
1: binabalik ko rin yung mga dumalo sa aming kopos ganong Saturday. Yung mga aming anniversary celebration ay pre-anniversary celebration. Meron kaming kopos din. Ha? At napuno yung aming lugar doon sa CTFE. At nako, nagpalitsyon pa yung birthday
0: Wow.
1: celebration. Si kumkabalaing Tet Dambog. At kaya nasa pagkainan.
0: O di sa Miyerkules, meron ding lechon.
1: Oo nga, dapat meron din. Lechon!
0: Mag-text ka lang, Bishop.
1: Asa ko, test, mag-text ka. Pero,
0: happy birthday ulit kay Ate Tess.
1: Ay, kwento ko na yung lalaki, sumasumataw sa misis niya. Sabi niya, sa buong pagsasama natin, lagi ka na correct na correct. Napaka-corrective mo.
0: Nakto.
1: Correct ka ng correct, laki. Wala kang tigil. Sa loob ng 16 years natin pagsasama,
0: Nakto. Ng correct. Matagal-tagal na na.
1: Sumagot yung babae, 15.
0: Eh di kinorek na siya. On the spot, kinorek siya.
1: Kinorek na naman siya. 50 na niya, hindi 16. Ay, may nag-text si Pastora Len na Rosal. Mga binabati. Bukod sa nakasulat dito, eh, nabati ko na kanina. Ang yahabon natin ng happy birthday si mga work magagawa namin, si Lani Cababaro, si Ronel Pahe, at si Tere Del Mundo. Ayan, from Pastora Jocelyn Rosal. Ayan. Eh, Kuya Willie, pwede ba magigyan mo kami ng quick review ng ating natalakay noong nakaraan bago tayo break?
0: Eh, Kuya Junel, ating na pasimulan, natalakayin, yung katotohanan na sa panahon natin ngayon medyo komplikado, ika nga, at medyo mas kailangan na ng aksyon yung parenting kaysa sa dati. Dati parang tingin ng mga nauna na sa atin ay parang simple lang naman pala ang ano, pero sa pagbabago-bago ng takbo ng ating panahunan ay marami pong mga pwedeng makaligtaan, lalo na sa larangan nga po ng pangalaga sa ating mga anak. Especially, yung fatherhood, Kuya Junel, nakita natin, parang hindi na masyadong nabibigyang pahalaga, no? Yung mga tatay, yung medyo limitado na rin yung kanilang mga kalagayan, na harap din po sila sa mga iba-ibang mga stresses at kung ano pa, no? Ginugusto natin na meron tayong mapag-uusapan na paraan ng pagdidisiplina ayon sa banal na kasulatan. Yun nga po yung gentle parenting.
1: No.
0: Yung hindi po yung gentle dito, hindi po nangangahulugan, Kuya Janel, na parang pwede mong palagpasin yung pwedeng pagkakamali na nagagawa ng ating mga anak dahil nakikutan tayo, dahil sa baka maapektuhan yung kanilang self-image and so on and so forth. Samantalang yung kabaligtaran ang siyang nangyayari. Pagka hindi natin natutuunan ng pansin yung paggabay, pagdidisiplina, baka po dumating yung panahon na tayo na nga ang pwedeng magdusa, so to speak. And all in all, tulad natin batayang talata, nasabi, yung pagmamahal natin, hindi natin nahayag mabuti.
1: Kaya talagang importante po na sa kultura ng ginagalawa natin ngayon, lalong kailangan ng disiplina. Pero mental discipline.
0: Yeah.
1: Ito yung ating pagbabalansi. Mamaya po yan ang tatalakayan namin ng kay Willie, mga prinsipyo ng biblical discipline na hindi naman talaga ika nga ay lalayo sa tinatawag natin gentle parenting.

0: impact ito ay hango doon, ano po, na talaga pag-disipline natin ay balanse, kaya may gentleness, pero firm. At excited tayo sa pagtalakay ng Kuya Willie sa mga prinsipyo nito tungkol sa gentle parenting. May mga mahabol na nanonood, nakikinig sa atin. So dito ay si Brother Oyet Miranda at ang kanyang buong opisina ay nanonood at nakikinig sa atin ngayon. At yan ang head ng men's ministry sa Church of God, hindi lang sa Cavite, kundi sa buong denomination. At ganoon din, umabati at umahabol lang pagbati si Pastora Arce Patako at ang mga leader niya natin doon na may birthday dyan, si Alexis at Arwin Baltazar, si Esriel Reyes, Court Ibanez at Helen San Gabriel ay umabati din sa atin. At ganoon din ay umabati ng mahabol ng panunood at pakikinig sa atin ang ilang pa natin mga kaibigan na ito, si Bernie Curana mula sa kanyang opisina. Naalala ko tuloy si Robert de la Cruz dyan sa kapitbahay natin dyan sa One Corporate Center. Nakikinig din siya sa atin tuwing Lunes dito sa atin sa Family Matters. Yung mga mahabol, yan ang daan. Ano po? At gusto lang po natin sabihin na ang ating pong topic nito ay napakahalaga sapagkat umisang kayo, Willie, yung gentle parenting at the expense of discipline. Wala discipline. Ano? Yung iba naman, ito ay reaction naman doon sa discipline ng discipline, puro buto, walang laman. Hindi pwede. Hindi pwede yun. Kaya sa iba, ayaw nila yun, yung gentle parenting dahil iniisip nila, gentle parenting. Ano yan? Wala nang disiplina yan. Ayan. Ay, hindi po. Pwede natin mabalansi po ito. Ano po? At sa mga advocate naman ng gentle parenting, ingat din tayo. Baka naman masyadong overprotective na po tayo. Wanna be overcorrective? We don't want to be overprotective. Kaya sapagkat ang utos sa atin ng Panginoon, train up a child in the way they should go. For in there all they will not depart from it. Proverbs 22:6, empowering. Pero hindi mo pwede ma-empower kung hindi lalaki sa disiplina.
1: Yeah.
0: Ngayon, inspirasyon ay nakakatulong para mabilis ang takbo tungo sa success. Pero madaling mapagod.
1: Mm-hmm.
0: Hindi na mabagal, pero tuloy-tuloy. Hindi na mapagod kasi na-adapt na yung discipline ng buhay. At yan ang nangyayari kung sila ay mapapalago natin sa mga ikangay biblical discipline. Kaya po, ang magiging focus po ng ating talakay ngayon, yung second part po ng aming pong topic po, ano po, apat na layunin ng pagdidisiplina, halaw sa Biblia ayon sa turo ng salita ng Panginoon. At ito ay mula rin sa resources natin sa crosswalk.com na niresearch ng ating mga researcher. At kaya ko, at every end of our broadcast, ay lagi tayong ano, lagi tayong ika nga ay binabanggit natin yung ating mga research. Wala yun eh. Mm-hmm. Mahirap. Kaya kung wala yung mga nasa likod aming pong broadcast, wala ko kami rito. Tututusin po, kami po ay team, isang buong team dito sa Agapay ng Sambayanan. Marami kaming kaagapay. Kami mga nakikita din yung sa screen.
1: Tama yan.
0: Sabi ng aking mga manugangin, nakilala po boses nyo. kasi sa radyo sila nakikinig. Mamaya. Kaya nakikinig ngayon, pakitext mo nga uli. Ako na ikaw mabati ko. Tulad ng pangako. nakasabay namin kumain sa isang masarap na restaurant niya sa NLEX. Diyan sa NLEX Petron noong Friday night. At ako, Kaya Willie, marami tayong mga tagapakinig. Minsan nagre-request sila ng topic eh. Pagka nakita. Feel free. Text nyo lang po yung mga request nyo ng topic. At ganoon din naman yung may mga nagte-text sa atin ng mga katanungan nila. Tuloy nyo lang po sapagkat tulad ng pangako at lagi namin ginagawa ni Kuya Willie, ngalaan kami ng isang Monday in the whole month na counseling questions para iniipon po yan ng ating mga kaagapay. At binibigyang diin at pansin ang ating pong mga katanungan upang aming pong talakayin. Ano po. At tayo nagpapasalamat po again sa ating ka-team para po mga kaagapay na kailang kinukulit po yung kaya text nyo lang po. ang inyong mga counseling question, and we'll be happy to address those. At gusto rin natin batiin Kuya Willie ng happy listening lahat ng mga senior citizen nga natin at mga lolo't lola. Yun eh, no? At ordinary day yun eh. Pala Sunday nga pala na wala sa lupo. Kaya yung mga senior citizen at lolo't lola sa aming simbahan ay binabati natin sila. Kaya maraming salamat po, kapagkat kung wala kayo ay wala kami dito. Kaya kung hindi kayo nagtapat sa inyong panahon, wala kami rito. Kaya Kuya Willie, happy Grandparents Day.
1: Ganon din po sa inyo, Bishop Jonel, Lolo, Milan.
0: Nga pala akong Teo.
1: Oo. Kaya ikaw ay officially Opa Jonel.
0: Ayun, nako. Yeah. Pasilipin na natin.
1: Lola na rin siya, di ba? Ang tinutukoy po ng ating Kuya Jonel, di ba yung ating kasama pagka Lunes ng umaga dito sa Family Matters Monday Edition, sa kanyang memo ni Mami, siyempre si Mami Bessie Rios.
2: Heto na po ang memo ni Mami, ang programang kapupulutan ng mga aral para sa pagpapaganda ng relasyon at unawaan ng bata at magulang.
3: Ay, narito na naman po ang inyong Mami Bess Rios para sa mga ilang usapan patungkol sa paggabay sa ating mga bata dito sa memo ni Mami. At ang lahat ng yan ay atin pong ipipresenta sa inyo ilalahad in the context of early middle childhood or later preschool years. Ito po yung nagsisimula yung mga bata na sila po ay magkamalay ng kanila pong kapaligiran, meaning friends. At ang pagkakaiba-iba nila at ang friends, ayan. Lalong-lalo na nga po sa mga bagay na may kinalaman sa mga standards and practices sa tahanan. So yan po ang unang-una. Ipamalay, idiin at sabihin sa kanila, eto tayo, ayan, eto tayo. Hindi ikaw kamukha nila. Ngunit ingatan din na hindi ito magbigay ng mas magaling tayo sa kanila, mas mataas tayo sa kanila. Dapat na kanilang maunawaan dat ang bawat tahanan, iba-iba po ang tinatawag na practices and bagay na pinapahalagahan. Pangalawa din po ay maganda kung makikinig tayo sa ating mga bata sa kanila pong mga kwento patungkol sa kanilang mga karanasan o di kaya naman, nisan kinukwento nila, nay, alam mo yung classmate ko na, uy, nay, nakita ko itong kaklase ko na. O yung, nandun, o, yung parang mga kuya, yung matataas na yung grade, ganito ginagawa nila. So, let's listen to this kwento para alam natin na, aba, nag-o-observe siya. At doon natin itawid na ano ang kanyang damdamin dito, anong nakikita niya, kamukha ba ng ating tahanan or hindi. Ganun din naman, mahalaga din po if it is healthy boundaries, okay? Naku, kasi napakarami po natin ngayong sexual molestation, physically man or orally, nagsasalita, ano, kung ano-ano po. Sasabihin natin ang healthy boundaries in terms of ano ang dapat na kanyang hayaan na ginagawa sa kanya or sinasabi sa kanya ng kanyang mga classmate or friends or whoever sa eskwelahan. Kasi minsan mga staff or even teachers ang nagkakaroon po ng ganitong ginagawa sa ating mga bata. That's the sad part ng mga adults, no? Na minomolest ang ating pong mga bata. Especially, ito pong mga edad na to na parang they're so trusting. Wala lang, kala nila ganun lang. Ayan. And, panghuli, turuan natin sila na ang pagkakaroon ng kaibigan ay hindi naman ibig sabihin na lahat ay magiging masaya. Ngunit, may mga pagkakataon ikaw ay magiging malungkot, may makikita ka na hindi ka nila tinatanggap o hindi mo sila po pwedeng gayahin, and that's part of what we call social life. Maganda po yung maging makatotohanan para ang batang ito, maaga pa lang, alam niya ano ba talaga ang paglabas sa mundo, ano ang kanyang mararanasan. Mga ilang paalala mula sa inyong Mami Bess Rios sa memo ni Mami.
2: Salamat po sa inyong pakikinig sa Memo ni Mami. Para sa mga tanong, mungkahi o kuro-kuro, mag-email lamang sa memonimami@yahoo.com o mag-text sa 0919-688-0324.

tahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.

0: Maraming maraming salamat sa napagandang awitin na yon at syempre pa sa binahagi ni Mami Bessie Rios. Kayo po'y nanonood at nakikinig dito po sa Family Matters ng 702 DZAS. Kami po ngayong mga tagapayot gabay, John Alvilan kasama si
1: Kuya Willie Basilio po.
0: At kami nagpapasalamat sapagkat sa araw na ito ay patuloy pong nag-re-respond ang ating pong mga taga-subaybay, mga kaagapay at nagte-text po sila. At nagpaparating na sila. Ikasama natin Kuya Willie. Again, Wilson Espino.
1: Canada.
0: Canada, wow. Si Ramon Crisostomo, yan sa Valenzuela, yan sa Maylawa, Megawa, yan si Omar Beltran, si Epifanio Salvador, nagtetext sila habang tayo nagbo-broadcast, si Marlon Guanson ay nanonood doon, nagpapa-shoutout din siya para sa nakikinig daw sa radio ng DZAS mula sa Paumbong. Si Marlon Guanson at ganun din si J.A. Lagispa. Maraming salamat po sa inyong ano. Si Janet Sulueta, yan ang aming shepherd ng aming mga young couples at si Ramil Sulueta at mabati sa ating Kuya Willie at nag-happy birthday kay Angie Sumalinog at ganun din si ganun din ang Angeline Sumalinog Montes at advance happy birthday sa aming magandang shepherd at ites di Masin Milan.
1: Wow! Kilala mo yan, Kuya Jerry?
0: Oo, kilala ko yun. Kiligawan ko yun dati.
1: Ayan, ayan.
0: Bumigay agad.
1: Tites, oo!
0: Sabi nga ni Agisa. Ay, birthday darling. At
1: ayun.
0: Kachela. Ay, nakita si Kalookan. Maribel Ramos. Ayan, ako. At marami pang iba at mamaya ay ating bigyan daan. Belated happy birthday din kay Alex Baniel. Nagpadala ng pagkain sa akin ng ulam eh.
1: Mm.
0: Kaya lang eh namali. Namali ang deliver.
1: Hala, hala.
0: Deliver sa iba. Tinanggap naman. Kaya hindi ko nakain. Pero nung malaman niya, nagpadala uli. At
1: ayan.
0: Deliver na ng ano ng personal.
1: Naniguro, matatanggap mo. Oo.
0: Iba, kahit hindi naman. So, salamat sa Panginoon sa mga nagdiriwa ng kanilang mga kaarawan sa buong isang linggong ito at sa ano pabubuksan ng kanilang mga apps at ng kanilang radio. Kayo po ay nanonood at nakikinig dito sa Family Matters at ang ating pong topic po ngayon ay gentle parenting sa in the midst of ano tawag ng kultura?
1: Yung over-correction.
0: Over-correction. Culture. Mm-hmm. Yung sunod-sunod doon po correct yan. At dinalakay po ng Kuya Willie noong nakaraan doon is ang preliminary discussion on this at ang basically, yung kultura na yon na kailangan nating i-address. Ngayon naman po, tatalakayin natin yung mismong myth. Ano ba yung mga biblical discipline na yan? At nagsasala, hindi naman nangangulugang harsh. At agay, gentleness. At sige po kayo, Willie. Excited na yung ating mga tagapanood.
1: Eh, sabi mo nga kanina, Bishop, yung mababalanse. Mm-hmm. At siyempre, gagabayan tayo ng salita ng Diyos sa mga pagtalakay natin. Ngayon po, ang totoo natin pansin ay yung mga panuntunan, mga prinsipyo sa gentle parenting or biblical discipline. Noong nakaraang Lunes, sinimula natin pag-usapan yung tungkol sa bakit ba napakahalaga nito, Kuya Jonel? Bakit ba? Ano ba ang layunin ng biblical discipline? Ang una po yung maturity, hindi po pagkocontrol. Pangalawa yung preparation for reality, paghanda para sa pagharap ng buhay sa mundo. Tapos yung self-control, over self-expression. Yun, babalansin din po yung dalawang bagay na yun. And of course, yung ikaapat sa ating mga dahilan, security in love. No? Yung papakita talaga ng pagmamahal natin sa ating mga anak. At ngayon nga po, ang ating pagpapatuloy na talakayan, merong apat na practical principles for gentle parenting or biblical discipline. Unahin na po natin banggitin, Kuya Junel, yung sabi, let us be consistent.
0: Yes.
1: Consistent dapat. Hindi lang po tuwing may mali, kaya dapat maging example tayo. Pang-araw-araw po yan, no? Pang-araw-araw po yan. At kung, halimbawa, umaasa tayo ng paghahayag ng ating mga anak, ng pagiging honest sa mga bagay-bagay, eh tayo pong mga tatay, tayo pong mga magulang, eh magpakita po ng ganong ano na hinahanap natin o nihingi sa ating mga anak, honesty. Pag nagkamali tayo, halimbawa, ang mga nakatatanda, marunong din po tayo mag-sorry. Kaya maging consistent tayo sa larangang ito.
0: Yes, that's right. Consistency is very important here, really. Pag hindi ka naging consistent, sabay, naburan na lahat yung disiplina.
1: Oy, oy.
0: Tapos ngayon, pakorek-korek ka. Eh, hindi ka consistent eh. So kahit na anong discipline program na pinapatupad mo, kung hindi tuloy-tuloy yun at ano man sitwasyon, masaya ka, malungkot ka, ay ganoon pa rin. Kita nila na hindi nababago. Eh talagang kahit sino involved, ang involved ay yung giliw na anak ka, ang involved ay medyo naiinis ka anak mo. Consistent. Palakas sa consistency, nako, that is tantamount to saying, forget about that discipline. Tapos ngayon, eto ka, correct ka ng correct. May pahawak-hawak ka pa sa noon. Nako po, bata ka. Eh, pala, dapat pala, ikaw pala ang dapat makutustahan na dahil. At ano ba mga
1: Naunahan mo lang akong sabihin na kutusan.
0: Ano ba ang mga dahilan bakit maraming mga magulang hindi consistent?
1: Eh, kasi nga po, aminin natin to, Kuya Junel, ano, ako, aminado dito eh. Yung nare-reflect kasi pabalik sa magulang yung kinokorek sa ating mga anak. Eh ayaw natin basically as a human being, ayaw natin ang kinokorek. Sa totoo lang, no? Kasi lalo pagka na-enjoy natin yung bagay na, no? Di ba, naging kasabihan na nga, ugali na nga. Kung alin pa yung bawal, yun daw masarap. Yun. At umiiral po yun. Kaya ayaw natin basta ma-correct ika nga.
0: Yes, that's right. At kapag tayo ay na-correct, na-insulto, no?
1: Oo.
0: Ito na touch yung ating pride, di ba?
1: Yan.
0: Importante po ito, ano po, consistency. Pero syempre, Kuya Willie, if I may add sa ating materials, and there can be no discipline without clear policy.
1: Oo, tama ka dyan. Tama yan.
0: Wala namang malinaw na patakaran ang mag-asawa tungkol sa paggamit ng kanya. Walang malinaw na patakaran ang mag-asawa tungkol sa house chores. Kung walang malinaw na patakaran, edi wala kang consistent na ipapatupad.
1: Yeah.
0: Di ba? Merong malinaw na patakaran. Malinaw na alituntunin. At habang maliit ang bata, si magulang ang gagawa noon. Habang lumalaki ang bata, edi open yun for modification sa bata.
1: Oh.
0: Kailangan upuan at pag-usapan. Eh ang nangyayari ay ano, walang mga malinaw na usapan. Halimbawa ay ang bata ay malayang umuwi kung ano oras yung gusto umuwi. Ang bata ay walang malinaw na tungkulin sa loob ng bahay. Kaya nagagalit si nanay, nagagalit si tatay. Kaya ito na, hindi nila alam kailan magagalit, kailan hindi.
1: Nagtatahan.
0: Kasi walang malinaw, hindi ko pa sinagawa yung house chores ko. Kasi gabi na ako umuwi, hindi ako nag-FYI. So, bakit? Alam niya na yun yung patakaran. So, kapag ka walang maliwanag na patakaran, na naipapaliwanag, eh, lalong ano, hindi nagiging mabuti ang pagdidisiplina. Walang magiging iko-consistent na ipapatuloy.
1: Yeah. Totoo yan. At siyempre nga, maganda yung layunin, kaya papatulan at papatulan ng ating mga anak kasi alam na alam nila, yun ay para sa kanilang kapakanan. Masayang kalooban na susundin po yung mga binuo ng mga patakaran. Kailangan pagkasundo ang mabuti sa pagitan ng magulang at mga anak, yung sinabi mong yon, Kuya Janel.
0: Tama. At kapag may maliwanag na patakaran, yun ang consistently na ipapatupad.
1: Yes.
0: Ay sino ang imbog, dahil kailang sitwasyon, kailangan tuloy-tuloy po yun. Walang, kumbaga ay parang yung babae may hawak ng ng mustisya, ng matatili.
1: Nakapiling.
0: Whoever is involved, ay
1: Yeah.
0: Nakikita.
1: Walang kinikilingan.
0: Walang kinikilingan.
1: Mm.
0: Walang piniprotektahan.
1: Ayan.
0: Yan talagang... So yan po, kailangan ay consistent. Pagka consistent
1: yes.
0: tayo, nanay, tatay, isa pa. Dito minsan, si tatay, consistent. Si nanay, hindi consistent.
1: No.
0: Ano mo sabi ko, baby?
1: Oo. Makalilito yon sa anak. Sino ba ang susundin ko? At ano bang talagang tama at dapat na siyang gawin, no? Dangan kasi yung figure of authority na pinagmumulan ng mga bagay na inestablish na mga patakaran, eh hindi sila magkapareho, hindi sila magkatugma. So, malilito yung bata. At dahil sa pagkalito, eh hindi na yung papairalin, hindi na yung gagawin.
0: That's right. Kaya talagang tumisang vice versa naman. Si na consistent, si tatay naman ang hindi. Yan.
1: Oo. Oh.
0: Kaya kailangan talaga nag-uusap ang magulang. Kaya kumisang magulang din na may diferensya.
1: Eh,
0: ang dapat...
1: yun ang nga sinasabi natin kanina ko, Hedjonel, na mahirap aminin pero nangyayari. Mahirap aminin na nagpagkukulang din pala natin bilang mga magulang. Hindi tayo kasi consistent nga.
0: Kumisa naman, pag galit si tatay, di papatupad. Pag masaya si tatay, wala mo ng rules-rules. Nakita ba yung mga weekly?
1: Nako, parang tayong gumawa na rin ng paglabag sa ating binuo na pamantayan.
0: That's right. Kaya tuloy, pagka uwi, sabihin niya, at sabihin tatanay kapatid, mainit ba ulo?
1: Yeah.
0: Pagkakit ang ulo, okay. Medyo nalambing-lambingin, ayan. Dahil nalambing, ayun, nalana, di ba? Uuwihan lang ng paboritong donut. Ayun, is na. Nakakita ng butas ng donut. Ay, ng donut. Sa disiplina. Pero hindi naging consistent. Ayan.
1: Oo.
0: Tapos, ano ba yung pangalawa, Kuya Willie?
1: Sa ikalawa naman po, mga kagapay, minumungkahi po ng ating pinag-uusapan, be present. No? Hindi lang po effective yung disiplina kung walang relationship. At gusto ko nga paniwalaan ko, Jonel, na mabuti, na ang pinagsasaligan talaga, yung sinasandalan ng disiplina, yung pong matamis na pagsasamahan ng magulang at anak sa loob una ng tahanan. Relasyon muna bago yung paluan o sanay, pagsasanayan.
0: Yes, that's right. Relationship. Anong impact niya kapag kaya na na-insure?
1: Ang kagandahan nito, Kuya Jonel, kung sinusulong natin at pinagkasunduan sa loob ng tahanan bilang patakaran, yung utos ay susundin, no? Pagsunod, aba, magiging masaya ang kalooban ng anak sa pagsunod. Wala na yung wait lang, wala na yung pilitan, wala na yung dadabog-dabog pa, pero gagawin pa rin. Wala na yon. Sa halip ay, opo, opo, gagawin ko na po. Yan, yung mga ganong tipo. Oo.
0: Sa ating workshop on parenting, lagi natin sinasabi na yung positive relationship
1: is
0: everything. So, kahit na ano alam mong biblical principle, kahit na alam mong ika nga ay mga disiplina, pamaraan ng pagdidisiplina, kung wala kang positive relationship sa anak mo, ay mahirap mo ipatupad yun. At napakahalaga yung positive relationship. Kaya hindi pwedeng kaya lang tila disiplinado, dahil takot. Dahil pag wala na yung kinatatakutan, di nagwawala na.
1: Yeah.
0: Kaya naman kapag yung kinatatakutan, aba, na-outgrown na. Hindi ka natakot. Hindi natakot. Hindi natakot. Alam ba, si tatay kinatatakutan. dahil kung makahataw ay gano'n na lamang.
1: Oo.
0: Aba, nung lumaki yung bata, hanggang balikat lang si tatay.
1: Oo.
0: Aba, di mas malaki na yung anak. Hindi na to.
1: Oo. Oo.
0: Naalala ko, di ba? Naalala ko nung ako'y pinapalo nung aking eldest brother.
1: Oh.
0: Hawakan ako sa braso, tapos sa apal.
1: Mm-hmm. Aha.
0: Ginagawa ko, iiwas ako tapos babalik ako tinitignan ko kung binubunggo ko talaga siya, sinisubok ako, kakayanin ko na eh. Abay, noong una, hindi, maliit ako eh. Tatakbo ko, hawak ko sa braso. Atake niya ako. Pag-atak niya sa akin, pagbalik ko sa kanya, bubungkuin ko talaga siya. Titignan ko kung kaya ko na. Aba, hindi, matigas pa. Matigas.
1: Oo.
0: Nung lumalaki na ako, aba,
1: ayan, ayan.
0: Pagbalik ko, aba, medyo na-step up na siya. Aba,
1: kaya. Aba, talagang...
0: Na medyo lumalaki na. Pagka, nakaka-step back siya 3 beses, ganyan.
1: Oo.
0: Naging Christian ako.
1: Ayan.
0: Alam, hindi. Nagsisi na.
1: Ayan.
0: Sabihin, hindi mo pwedeng pagmalaki yung taak niya, tuksak niya. Na-outgrow nila yan. Ano ba, nagkatrabaho na. Tatakot dahil hindi ka pakakanin. Nagkatrabaho na yung anak. O di wala nang takot, wala ka ng panakot. It's a relationship pa rin.
1: Relationship.
0: Positive relationship. Kaya, importante po yun. Kapag yung positive relationship ay na in place, ayaw nila na ma-displease ang minamahal nilang magulang.
1: At sila mismo ang magtatanggol na sa mga pagkakataon na kumbaga ay meron ng tingin nila ay nalilihis na doon sa mga panuntunan na in-establish ng tahanan. Sila na mismo ang magtatanggol para sa katuparan noon.
0: Yes, that's right. That's right. Kaya talaga napakahalaga na tayo ay magkaroon ng intentional na pagde-develop ating ikangay positive relationship sa kanila. Kaya yun. Meron tayong pangako.
1: Isusog ko lang, Kuya Junel,
0: Apo.
1: Dito sa tinatalakay natin be present. Siyempre, sa akin ay masabi natin wala ikang basta may papalit dun sa physical na presensya ng magulang at anak. At yun ang unang-unang kapahayagan ng ugnayan. Ugnayan. Diba, sabi ng Chip Ingram, meron tayong mga love languages. At isa doon ay yung touch, yung physical touch. At pagka alam ng bawat miyembro ng tahanan ang mga love languages na yan, particular sa physical touch, yun po, appropriately mapapahayag po yung consistency natin, yung pagiging physically present natin, and therefore, yung pagsasakatuparan nung totohanan malalim na ugnayan.
0: That's right. Agree.
1: Mm-hmm.
0: Ano po ang susunod natin?
1: Ang ikatlo naman, Kuya Junel, ito, be wise.
0: Be wise.
1: Oh, yung idea na huwag kailangang hulaan lang ang parenting. Yung bang subok dili, no? Yung parang nag-eksperimento ka, what may work or what may not work, no? Hindi po, hindi hulaan. Ang Panginoon natin mismo ang nangako na bibigyan tayo ng karunungan. At marami po yan latag sa buong kasulatan ang tungkol sa kahalagahan ng karunungan. Yung wisdom, no? Wisdom, hindi lang po head knowledge, ika nga.
0: Hindi lang
1: po.
0: Information.
1: Oo, kundi basically, kung ano yung natutuhan mo, ihahayag mo sa estilo ng iyong pamumuhay. And that is wisdom, yung application ng iyong natutuhan.
0: Yes, that's right. Yung magkaiba yung wisdom.
1: Oo.
0: Yung kaalaman at karunungan. So ano ba ang kaibahan niya, Bill Willie?
1: Yung karunungan, sa tingin ko ay yun yung pwedeng sabihin natin na wisdom. Yung kaalaman, yun yung knowledge, idea na maganda, mabuti, kapakipakinabang na mga impormasyon or knowledge. And therefore, ita translate into practice. Yun po yung wisdom.
0: That's right. yung kaalaman mo, kaya mo i-apply sa particular situation.
1: Yos.
0: Kaya nagiging man, men and women of wisdom ka. Sabihin, pwede ka maraming alam. Pero kapag nga sitwasyon mo tungkol sa iyong pamilya, sa iyong finances, sa iyong love life, sa iyong sexual life, sa iyong pera, ba? Hindi makitaan ng mga pasyahing ika nakakadulot ng ikabubuti, kundi pasyahing nakapagwasak, nakakasira. Ba? Teka muna, kaalaman lang yan. Hindi karunungan. Naalala ko sa sa expounding 1 Corinthians 3 na hanggang hindi ko kayo mabigyan ng karne, kundi datas pa rin. Unang tingin, parang yun ay may kinalaman sa malalim na turo.
1: Yeah.
0: Yung karne at yung gatas sa iyong mababaw elementary teaching. Pero when you study further the passage, the Apostle Paul began to talk about yung ang dami nyo nang alam, naturoan ko na kayo, pero hanggang ngayon, awayan kayo ng awayan. Hanggang ngayon, kapi-kampihan kayo. So meaning, yung karne doon ay yung na-i-apply mo yung kaalam. I-apply. Yung kaya si Apostle Paul and even other writers of the New Testament, sa unang bahagi, unang mga chapter, puro theology. Pero lagi yung another half, practical application ng theology.
1: Yeah. Yeah.
0: Eh ganun din talagang napakahalaga na ito ay ating matutunan. Ito ay talagang yung wisdom ay
1: right.
0: Lalo na sa pagdidisiplina kasi
1: minsan
0: hindi naman yung letter of the law. Letter of the law ang pinag-uusapan. Kung hindi yung ika nga ay the spirit of the law. Ayan. Kaya importante yun eh. Kasi kaya na-weaponize yung letter of the law. Kasi na-iiwan yung spirit of the law. Ayan, di ba? Kaya talaga.
1: Yung batas na hindi nakasulat.
0: That's right. That's right. Pa yung intention ng batas.
1: Ayun.
0: Na protektahan ang maliliit at kumiling sa mga kapuspalan, yun yun eh. Kaya mayroong batas upang ang mga mayaman, malalakas at may kapangyarihan ay hindi makapangbully ng iba. So yun, nawawala yun eh. Nawawala. Kaya nawe-weaponize yung letter of the law. Eh ganun din. Kung wala yung wisdom, eh kuminsan ay, kuminsan na ganyan, na binabalikan ka ng anak mo, hindi ba ganito? Hindi ba?
1: Oo.
0: Ganun nangyayari. Eh dahil nga wala kang relationship, eh talagang ganun-ganun na lang kung ikaw ay balikan na parang abugad, daga-abugado.
1: Abugado.
0: Abugadong pulpul. Ako naman, mga anak ko, alam mo, nagaganon, halika, maupo ka. At tayo mag-usap. Ayan, o, di, ano yung ano mo? Ayan, sabihin ko, babayaan ko siya. Bibigyan ko siya ng floor. Pagkaraan, di, tapos ka na. Ako naman, ito tingin ko, ganun rin, ganun, ganun, ganun rin. Anong tingin mo? Ay, sarap lang. Ang sarap lang. Hindi rin natin dinadaan sa pagkaka-autocratic na huwag na sasata, huwag na sasata.
1: Oo. Ano yan, nagkukwento ka lang o nangangatwiran?
0: Kaya kung secured ka at firm ka, talaga, you can sit down. Tara, upuan tayo.
1: Yeah,
0: I will listen to you. Ayan. After listening, you can share your thoughts. Then magkakaroon kayo nga ng sa halip na diskusyon ay dialogue.
1: And that alone, Kuya Jonel, ay manifestation ng pagiging wise.
0: That's right.
1: Bukas tayo sa dialoging, bukas tayo sa pag-uusap, paglilinawan ng mga bagay-bagay. Ayon sa tingin ko, ayon sa tingin niya, pero we arrive at one direction, yung gabay natin ng salita ng Panginoon.
0: Yun.
1: Yun mismo ay palatandaan ng pagiging wise.
0: At the end of the day,
1: yun
0: the word of God. Kaya,
1: yes.
0: At in the course of dialoging, sa totoo lang, tayo mga magulang, may natututunan na may kita natin may katuwiran siya.
1: And
0: kanyang ina-adapt natin yung kanyang katuwiran, aba, na-assure siya na hindi mo din kulang lang. Hindi.
1: Yeah.
0: Ito ay dialogue. Yung iba kasi, sa halip na makipag-dialogue, tumatakas na lang. yung mga magulang, sa halip na makipag-dialogue, abay, Pinipwersa na lang yung anak. Yun ang mga anak sa halip na makipag-dialog dahil alam niya siguro wala siya sa katuwiran, ay
1: Oo.
0: tahimik na lang at tumatakas na lamang. Ayun. Yun din kapag lumaki na sa opisina, sa halip na pumunta sa
1: Oo.
0: forum, sa iba't ibang forum inilalagay.
1: Change topic na lang.
0: Change topic na lang. Wala naman. Hindi naman niya. Hindi naman niya nakikinig. Ang totoo, hindi ka pili makidialog. Di ba? Mga nag-early judgment. Hindi.
1: Yes.
0: Gusto mo, ikaw lang ang pakinggan.
1: Oo.
0: Dahil doon, dahil sa feeling mo na yon, nag-judge ka na. Sabi mo,
1: Tama.
0: ano yan eh. Nag-judge na yan eh. Yun pala, ikaw na nag-judge, sila. So, kasi hindi ka na sana. Kaya ito ang kagandahan ng mga magulang na who brings their children to a table and to sit down and dialogue. At you can do that kung ikaw ay meron niyang wisdom na yan. Iisa sa Panginoon. Sabi naman ng Panginoon, di ba? Kung wala kang wisdom, ay humingi ka sa Panginoon.
1: Oo.
0: At ikaw ay
1: Oo, at kung magbigay daw ng wisdom sa Lord, sagana.
0: Yun, no, matindi.
1: At saka, dagdag pa rin, Kuya John, sabi, hindi nanunumbat.
0: Yun ang maganda.
1: Hindi yung parang, ikaw, mali ka na naman kasi. Walang ganun kay Lord eh. Basta nakita niya, dalisay sa puso natin yung gusto nating matuturin at may apply yung ating pagkatuto sa mga bagay-bagay, alang-alang na rin sa ating pamilya, sa ating mga anak, nako, katuwa ni Lord na ibigay yun.
0: Yes, that's right. Sa ganun diwa, ay talagang makikita natin na talagang ang niyayakap ng ating anak ay yung mga prinsipyo ng Biblia. Dahil hindi personality based.
1: Oo. Oh,
0: tatay, yan kasi sinanay, ganyan talaga. Hindi. Hindi ito talaga yung... Kaya kaya nilang tayuan.
1: Oo, eksakto.
0: Kasi talaga hindi personality oriented, kundi principle based. Naku, pabilis na oras.
1: At gusto kong idagdag ko, Junel, yung idea baga. Halimbawa, kung ilan man yung mga anak natin, di ba, iba-ibang katauhan yan, iba-ibang mga pwedeng ugali yan, iba-ibang mga paraan ng pagkatuto at pagsunod. Pero dealing with each of them na medyo unique sa isa't isa, nako, kasarap sa pakiramdam ng magulang pagka na-win na over ng magulang yung anak sa idea ng paglaki na merong maayos na kalagayan, pamilya, buhay at kinabukasan. Ayun, reward ng magulang yon, Kuya Junel, mula sa ating Panginoon.
0: That's right. That's right. Amen. Eh, mabilis sa oras, kaya kailangan, bigay mo na yung pang-apat. At baka tayo magkaroon ng pangatlo pa. third episode on this topic. Mga kaibigan, huwag kayong mag-alala.
1: Sa ikapat na po naman, mga kagapay, ito, be assured. Di ba, may pagkakataon, parang na wiwindang-windang tayo, left and right. Wala tayo kasi kasiguruhan na naranasan. Pero pagka po napairal natin yung idea ng gentle parenting, yung biblical discipline, magkakaroon po tayo ng katiyakang kasiguruhan, no? Minsan matagal bago makita yung bunga ng tamang pagtuturo eh. 'Di ba? Sabi nga ng isang magulang eh, Lord, we pray na yung aming pagtuturo sa aming mga anak, makita po namin nangyayari in our lifetime. Baka kasi wala na tayo na nagturo sa kanila, nagsabi sa kanila ng ganito at ganyan, wala na tayo sa mundong ibabaw. Pero nung sila po ay naglaki na, magsipamilya na, aba, makita po natin, no? And ang sinasabi lang natin dito, rewarding yung ating pagtampan ng papel.
0: Yung be assured ay napakalalim yan. Ano po, na una-una, be assured na binigay ng Diyos yung anak sa iyo, ang Diyos ang kasama mo, ang Diyos yung kasama. Do so much at umaasahan mo na ang Diyos ay patuloy kang tutulungan. He is a very personal God.
1: Yeah.
0: Yung na yan ay ganun din yung bang mga tinatanim mo sa anak mo ay hindi na babaliwala.
1: Totoo yan.
0: At hindi babalik ang mga tanim ng salita ng Panginoon na wala na ipala. Diba? Saka yung be assured na yan ay ganun din sa ikaw din na kailangan ay magkaroon ka rin ng security in yourself. Na paminsan kasi marami mga magulang na meron sila mga insecurities na sila ay hindi na-honor at nandiin sila sa sarili nila. Kaya ngayon, itong anak nila medyo lumalabas yung talino. Aba, gusto nila pawi na pag ang anak nila ay honor, ay parang sila na rin yung honor. Kaya napupunta nila ngayon na tayo na ang teacher, naaway nila yung school dahil parang masyado academic mga maganda rin naman yun na matataas ang grade ng anak, siyempre. Pero hindi yun ang lahat. Marami na naman mga matataas ang grade pero hindi rin naging matagumpay. Hindi na naging mabuting tao. Kaya importante po yung holistic, ano, yung mga husay na bansa sa pag-aaral, sa pag-education, ay talaga makikita mo na ano, Kuya Willie, na at the early stage ng bata, hindi puro academics, hindi puro academics. Kundi yung playful, tapos ay they enjoy going to school, they enjoy learning. Kaya by the time na they will have voluminous study, aba, they enjoy it. They enjoy it. They enjoy yung mga kasamahan, they enjoy yung mga classmate, hindi ka competition yung classmate. Kaya importante yan na talagang hindi maging napaka-competitive, kundi kung meron ka kompetensya yung sarili. So yun din po, tulungan mo ang iyong sarili, kaya yung mga baggages mo bilang tao, kailangan mo ma-deal. Merong mga seminar, Living Water, ang Heal for Life, na kasama rin sa Heartline ngayon, sila Sister Joy, ano po, ang presidente ng mga Christian Counselor sa Pilipinas. Ay nako, malaking tulong sila sa ganyang bagay. At ganun din ay napakahalaga na talagang maging mapalaki mo rin yung anak mo ng ang security niya naka-anchor sa Panginoon.
1: Yeah.
0: At, kaya siya magpapakahusay sa pag-aaral ay dahil sa Panginoon, hindi dahil sa gusto niyang mapatunayan ang sarili niya. So kaya napakalawak niyan. Be assured, di ba? Nagbabati sa atin na sa Metamorphosis School of Marilao, yung nasa kantin sila Pastora Marlet at ang kanyang buong team dyan nanonood at nakikinig sa atin ngayon. At ganoon din ang Metamorphosis School ng dyan sa Bangkal, may Kawayan, Bulacan, nanonood at nakikinig din sa atin sila.
1: Wala nang baha dyan, ha?
0: Oo, wala na. Praise the Lord. At talagang
1: at sabi mo nga, Kuya Junel, nasa kantin. Ingit naman.
0: Meron mo nagtetext sa atin si Chris Christine from San Fernando, Pampanga.
1: Mayapabak po.
0: Chris, nakalagay Sister Christan, pero yung kanyang pangalan sa FB, Christine, Christine. Ganun din. Si Sally Kamba, ayan, kasama natin yan sa Talk About the Church. Pero yata narito na yata sa Pilipinas. Nakikibati, ano, binabati si Nick and Sally nasa Pilipinas na, at binabati si Odi Liwag, 60th birthday ni Odi. Taga TBC. Napaka mapaglingkod, magkakabarkada yan doon sa TBC. So kasama si Kim, ang Kiambao couple, Sarmiento couple, at ang iba pa. At ayan, at si Ate Julie Concepcion Jacinto nakinig sa atin. Oh, ito si Joylen Ramos. Ay, amazing morning po si Ejo. Ayan, mabati sa atin. At si Ann Villanueva at si Dario Escototo. Ay, be wise and be assured. Ba? Very meaningful sa kanya yun, Kuya Willie. Yung ating fourth point, si Telma Manares, nanonood, nakikinig din sa atin, at si Beth Concepcion, dyan sa Tugatog, may Kawayan, Bulacan, nanonood din at nakikinig sa atin. At bumabati din si Oma Beltran.
1: Yun, Oma, Lola.
0: Yan, Lola Beltran. May radyo po ako, halos wala nang patayan. Hirap na po ako mag earphone, ano ba yan? Earphone, 88 na po ako. Kaya radyo na lang. Ayun. Yes, sa mga app. Salamat po sapagkat iba pa rin ang radio. Ano po? Si Wilson Espino ay nanonood sa atin. Si Epifanio Salvador, maraming salamat. at si J.A. Lagisma. Nako, maraming nagahabol at na nagpaparamdam na kasama natin. At si Marlon Guanzon ay nanonood din sa atin at bumabati at umusta raw sa atin dalawa. Ano? At siya na may nanonood, nakikinig din sa Transistor Radio. Ayan. At meron din nagtay sa atin dito kayo na hinahanap ko. Sabi niya, asaya namang makinig po sa inyo at manood sa inyong dalawa.
1: Salamat po.
0: E masaya rin po kami. Ayan.
1: Totoo yan.
0: At tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan sa panibagong episode natin na ito. At bibigay ni Kuya Willie ang lagom, pagdalagom, para ang Lunes at
1: Balance. Ngayon. Oh, balanse ang ating pagtalakay dito, Kuya Jonel, kasi kinikilala natin napakahalaga ng gentle parenting at meron tayong saligan ng salita ng Diyos. Ang tiningnan natin noong nakaraan, yung mga layunin, bakit ba mahalaga ito? At ngayon po, yung paano natin gagawin ito. At salamat sa Diyos, hindi po tayo nag-iisa sa larangan ito. In fact, pagkakatiwala po ito sa atin bilang mga magulang sa kapakanan ng ating mga anak, lalo na sa kanilang kinabukasan, at nakapalo po yan, mga kagapay, sa pinakadisenyo ng Diyos. Bakit niya binuo, unang-unang institusyon tinatag niya ay ang tahanan. Bakit niya ginawa yun? Kasi nga po, gusto niyang ipahayag yung kanyang labis na pagmamahal sa sanglibutan ito. At salamat na pamilya po ang kanyang pangunang binigyang pansin na itatag sa mundong labaw.
0: Yes, at tayo pinagpapasalamat sapagkat nababago-bago man ang tawag. Pero nito, gentle parenting. Ha? Ano yung gentle parenting? Pag tinignan ng maigi, biblical ano pa rin po yun. Discipline. Ano po. Kaya lang ay nilalagyan ng iba't ibang tawag upang patuloy na ma-emphasize po yung nagahan ng gentleness. Isa pa, Kuya Willie, karamihan ng mga magulang, mataas ang boses, high pitch, gano'n. Dahil may pag-aaral na yung masyadong high pitch, masyadong parang lagi galit o ano, ay hindi nakakatulong sa emotional development ng bata. Kaya kailangan aralin yung pag-create ng gentle atmosphere. Ayan po. Ay mag-a-adjust ako dyan dahil syempre malakas ang boses natin.
1: Oo.
0: Talagang minsan unaware tayo. Pero may impact yun, may impact. Kaya talaga.
1: Oo. Di ba kasabihan sa aming mga kapampangan, malakas ang boses namin tapos yun, pasigaw din eh. Pero aminado ko na nangyayari ito sa amin pagitan ni Ate Edna eh. Pero ang isang bagay na hindi niya ikangay masansala, yung sigaw ko na I love you. Yun.
0: Ayan naman din.
1: Hindi niya masansala yun.
0: Kahit anong tono noon, I love you.

0: madalo ng ating National Disciple Making Campaign. At ngayon sila Bishop Noel ay nandiyan sa Visayas kasama ni Bishop Noel Centino. Ayan. At dapat kasama ako original lang. Ngunit salamat, lumakas na si Bishop Centino kaya siya na ang nandiyan. Pero sa October, patungo naman kami ni Bishop Noel Pantoja dyan sa Coron para sa Coron, Buswanga at kami, Kamainan. Ang tawag doon yung mga island dyan sa northern part of Palawan. Kaya happy listening po sa inyo. Hey, Willie, mabilis ang oras. At nating wakasan sa isang panalangin ang podcast sa araw na ito.
1: Apo. At siyempre, Kuya Jonel, sama na po natin sa panalangin yung mga napahamak doon sa pagkasunog ng barko. No? Talaga
0: ang malaking trahedya po yan. Pagkasunog ng barko patungo Coron. At ay naman, malapit-lapit na sila sa Coron kaya mas naging madali ang pag-rescue doon sa mga na-rescue. Pero sobrang bilis ng apoy kaya marami tayo ay
1: Nasa 76 na ayon sa balita yung mga
0: panalangin natin ng mga mahal sa buhay.
1: Yun na nga po. Sige po mga kagapay, manalangin tayo sa ating Panginoong Diyos. Magandang araw po, Ama namin Diyos. Totoo po, napakatamis sa dila namin na tawagin kayo na tatay namin sa langit. Kayo po ang halimbawa ng pagiging magulang namin dito sa lupa. Alang-alang po sa pagkakatiwala nyo sa pagbubuo ng pamilya mula po sa inyong kamalayan, kaisipan. Papasalamat kami. At dahil po dyan, hindi po kami nag-iisa. Kasakasama po namin kayo. At marapat po bilang mga magulang, kami po ay titingin sa inyo. Aming bubulayin, sisikapin na matutuhan at ipamuhay yung mga panuntunan, mga prinsipyo mula po sa iyong mga salita. At kailanman po, anumang bagay na ihayag po ninyo ay tama, totoo, at merong katwiran at katarungan dahil po ito ay galing sa inyo mismo na ang puso, Panginoon, ng ninyo sa, para sa amin ay punong-puno ng pagmamahal. Bawat pamilyang tinatayo ay nasa ilalim po ng inyong pamamahala. Kung kaya, Panginoon, wala pong mabuti kundi yung aming sundin at maging mapairal sa aming tahanan, sa aming mga sarili-sarili, yung iyong mga salita. At alam namin, hindi po walang kawalang pag-asa ang pamilya, sampunan ng bayan namin for that matter. Kaya Panginoon, nagpapasalamat kami. Maging sa mga programa ng 702 DCIS at kasama po rito, kung sa mga lupalop ng mundo na meron pong pagkakataon na mahayag ang iyong kabutihan, pagmamahal, kasama po ang 702 DCIS. Ama, nakikiluhog po kami sa iyo doon sa mga pamilyang naapektuhan na ulila doon sa pagsunog ng barko patungong Coron. At Panginoon, alam po namin, hindi po madali ito para sa kanila. Pero katulad na nga po ng aming pinapahayag, nandyan po kayo. Samahan niyo po sila, Panginoon. At gamitin po ang mga iba-ibang mga ahensya, pribado, pamahalaan at kung ano pa sa kanilang kalalagayan. And above all else, Lord, give them the assurance you are by their side. Pinagpalaan niyo po ang umaga, pagpapalaan niyo po ang mga oras na lilipas, sampu na po ng iba pang mga programa na kahanay sa 702 DCIS upang maging pagpapala until all have heard in Jesus' name.
0: Amen. Amen. Praise the Lord. Nako, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa amin dito sa Family Matters ng 702 DCIS. Nakahook din pala sa atin ang iba pa natin mga regional radio station. Kaya we also greet them a good morning. Kaya Willie, sino-sino po mga kaagapay ang ating papasalamatan po sa atin?
1: Salamat po sa mga tumulong sa ating broadcast, si Ate Abside Ferrer Tabua, ang Shaira Gabornes, si Shekina Abalon, yung ating pong production technicians, ang RTV team, broadcast engineers doon sa Bukawi Transmitter site. Salamat.

0: po sa inyong lahat.
1: Yes, at siyempre pa tayo nagpapasalamat sa lahat sa inyo na naging kaagapay namin sa araw na ito. Sa mga nagpapasa ng link tuwing tayo po'y nagbo-broadcast para mapakinggan either live o kaya naman ay after ng ating live broadcast ay sila'y humahabol ng pakikinig at panonood. Salamat po at kami po'y buong puso nagpapasalamat sapat kayo ay nakikiagapay sa amin. Ito po ang inyong mga lingkod, John and Milan, kasama si
0: Kuya Willie Basilio po. Happy birthday kay Ate Tess.
1: Ayun, salamat po. At ito po ang Family Matters. Kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
3: Salamat sa pakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Magbabalik na tayo sa ating mga regular na programa, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@febc.org.ph. Patuloy po kayong makinig sa 702 DZAS.

0: Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahing papawid ng 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahing papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kHz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po.
1: Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinalaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang magandang balita.
2: Narito ang magandang balita ngayong araw ng Martes, a 15 ng Setyembre. Joel chapter 1-3.
3: Ang aklat na ito ay naglalaman ng mensahe ni Yahweh sa pamamagitan ni Joel na anak ni Petuel. Makinig kayo, matatandang pinuno. Pakinggan ninyo ito, lahat ng nasa Huda. May nangyari na bang ganito sa inyong panahon o sa panahon ng inyong mga ninuno? Isalaysay ninyo ito sa inyong mga anak upang maisalaysay naman nila ito sa magiging mga anak nila at sila ang magsasabi nito sa kasunod nilang salinlahi. Pinagsawaan ng laksa-laksang balang ang mga pananim. Kinain ng sumunod ang natira ng una. Gumising kayo at tumangis. Mga maglalasing, umiyak kayo, mga manginginom, sapagkat wala ng ubas na magagawang alak. Sinalakay ng makapal na balang ang ating lupain. Sila'y mapangwasak at di mabilang. Parang ngipin ng leyon ang kanilang mga ngipin. Sinira nila ang ating mga ubasan at sinalanta ang mga puno ng igos. Sinaid nila ang balat ng mga puno, kaya't namuti pati mga sanga. Tumangis ka, bayan, gaya ng isang dalagang nagluluksa dahil sa pagkamatay ng binatang mapapangasawa niya. Walang butil o alak na maihahandog sa templo ni Yahweh, kaya't nagdadalamhati pati mga pari dahil wala silang maihandog kay Yahweh. Walang maani sa mga bukirin, nagdadalamhati ang lupa sapagkat nasalanta ang mga trigo, natuyo ang mga ubas at nalanta ang mga punong olibo. Malungkot kayo, mga magsasaka. Umiyak kayong nag-aalaga ng mga ubasan, trigo at sibada, sapagkat lahat ng pananim ay pawang nasalanta. Natuyo ang mga ubasan, nalanta ang mga puno ng igos, ang mga punong granada, palma at mansanas, lahat ng punong kahoy ay natuyo at nawala ang kagalakan ng mga tao. Magluksa kayo at tumangis, mga paring naghahandog sa altar. Pumasok kayo sa templo at magdamag na magluksa. Walang trigo o alak na naihahandog sa inyong Diyos. Iutos ninyo na mag-ayuno ang lahat. Tipunin ninyo ang mga tao. Tipunin ninyo ang matatandang pinuno at ang lahat ng taga-Huda sa templo ni Yahweh na inyong Diyos at dumaing sa Kanya. Malapit na ang araw ni Yahweh, ang araw ng pangwawasak ng makapangyarihang Diyos. Di ba't kitang-kita natin ang pagkasira ng mga pananim at ang pagkapawi ng kagalakan at kasiyahan sa templo ng ating Diyos? Hindi sumisibol ang mga binhi sa tigang na lupa. Walang laman ang mga kamalig at wasak ang mga imbakan sapagkat ang mga trigo ay hindi sumibol. Umungal ang mga baka sapagkat walang mapagpastulan sa kanila. Gayon din naman, ang mga kawan ng tupa ay wala na ring makain. O Yahweh, dumaraing ako sa iyo sapagkat natuyo ang mga pastulan at ang mga punong kahoy ay parang sinunog ng apoy. Maging ang mga hayop sa gubat ay dumaraing sa iyo sapagkat natuyo rin ang mga batis at ang pastulan ay parang tinupok ng apoy. Hipan ninyo ang trumpeta sa Zion at ibigay ang hudyat sa banal na bundok ng Diyos. Manginig kayong mga taga-Huda sapagkat malapit nang dumating ang araw ni Yahweh. Ito'y makulimlim at malungkot na araw. Madilim ang buong kapaligiran at lilitaw ang napakakapal na balang tulad ng paglaganap ng dilim sa kabundukan. Hindi pa nangyayari ang ganito ng mga nakaraang panahon at hindi na mangyayari pang muli maging sa darating na panahon. Nilalamon nilang tulad ng apoy ang mga halaman, parang halamanan ng Eden ang lupain bago sila dumating. Ngunit naging malungkot na ilang ng kanilang iwan. Wala silang itinira, parang mga kabayo ang kanilang anyo, waring mga kabayong pandigma kung sila'y tumakbo. Kapag dumaraan sila sa ibabaw ng mga bundok, ang ingay nila ay parang rumaragas ang karwahe, parang tuyong damo na sinusunog. Nakahanay sila tulad ng isang hukbo na handang makipagdigma. Habang sila'y papalapit, nasisindak ang lahat, namumutla sa takot ang bawat isa. Sumasalakay sila gaya ng mga mandirigma. Inaakyat nila ang mga pader gaya ng mga kawal. Walang lingon-lingon silang sumusugod. Walang lumilihis sa landas na tinatahak. Lumulusot sila sa mga tanggulan at walang makakapigil sa kanila. Sinasalakay nila ang lungsod. Inaakyat ang mga pader. Pinapasok ang mga bahay. Lumulusot sila sa mga bintana gaya ng mga magnanakaw. Sa pagdaan nila'y nayayanig ang lupa at umuuga ang langit. Nagdidilim ang araw at ang buwan. at pati mga bituy ayaw nang magliwanag. Parang kulog ang tinig ni Yahweh kung mag-utos sa kanyang hukbo. Ang mga pangkat na tumatalima sa kanya ay marami at malalakas. Nakakapangilabot ang araw ni Yahweh. Sino ang makakatagal dito? Gayunman, sabi ni Yahweh, mataimtim kayong magsisi at manumbalik sa akin. Magayuno kayo, manangis at magdalamhati. Magsisi kayo ng taos sa puso at hindi pakitang tao lamang. Magbalik loob kayo kay Yahweh na inyong Diyos. Siya'y mahabagin at mapagmahal. Hindi madaling magalit at wagas ang pag-ibig. Laging handang magpatawad at hindi nagpaparusa sa nagsisisi. Maaaring lingapin kayong muli ni Yahweh na inyong Diyos at bigyan kayo ng masaganang ani. Kung magkagayon, mahahandugan ninyo siya ng handog na pagkaing butil at alak. Hipan ninyo ang trumpeta sa ibabaw ng bundok ng Zion. Tipunin ninyo ang mga tao at ipag-utos ninyo na mag-ayuno ang lahat. Tawagin ninyo ang mga tao para sa isang banal na pagtitipon. Tipunin ninyo ang lahat, matatanda at bata, pati mga sanggol at maging ang mga bagong kasal. Mga pari, tumayo kayo sa pagitan ng altar at ng pasukan ng templo. Manangis kayo't manalangin ng ganito. Mahabag ka sa iyong bayan, O Yahweh. Huwag mong hayaang kami hamakin at pagtawanan ng ibang mga bansa. At tanungin, nasaan ang inyong Diyos? Pagkatapos, ipinakita niya ang malasakit niya sa lupain. At naawa siya sa kanyang bayan. Ganito ang kanyang tugon. Bibigyan ko kayo ngayon ng butil, alak at langis upang kayo'y mabusog. Hindi na kayo hahamaki ng ibang bansa. Paaalisin ko na ang mga hukbong waring buhat sa hilaga. Itataboy ko ang iba sa disyerto at ang mga pangunahing hanay nila ay itataboy ko naman sa dagat sa silangan. Sa dagat sa hilaga naman ang nasa hulihan. Aalingasaw ang baho ng kanilang mga bangkay. Lilipulin ko sila dahil sa lahat ng ginawa nila sa inyo. Lupain, huwag kayong matakot. Kayo ay magsaya't lubos na magalak dahil sa lahat ng ginawa ni Yahweh para sa inyo. Mga hayop, huwag kayong matakot. Luntian na ang mga pastulan. Namumunga na ang mga punong kahoy. Hitik na sa bunga ang igos at ang ubas. Magalak kayo, mga taga Zion. Matuwa kayo dahil sa ginawa ni Yahweh na inyong Diyos. Pinaulan niya ng sapat sa taglagas at gayon din sa taglamig. Tulad ng dati, uulan din sa tagsibol. Mapupuno ng ani ang mga giikan. Aapaw ang alak at langis sa mga pisaan. Ibabalik ko ang lahat ng nawala sa inyo nang pinsalay ng katakot-takot na balang ang inyong mga pananim. Ako ang nagpadala ng hukbong ito laban sa inyo. Magkakaroon kayo ngayon ng saganang pagkain at kayo'y mabubusog. Pupurihin ninyo si Yahweh na inyong Diyos na gumawa ng mga kahanga-hangang bagay para sa inyo. Hindi na muli pang kukutsain ang aking bayan. Kaya nga, malalaman ninyo na ako'y suma sa inyo at akong si Yahweh lamang ang inyong Diyos. Hindi na muling hahamakin ang aking bayan. Pagkatapos nito, ipagkakaloob ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. ipahahayag ng inyong mga anak na lalaki't babae ang aking mga mensahe. Magkakaroon ng mga panaginip ang inyong matatandang lalaki at makakakita ng mga pangitain ang inyong mga kabataang lalaki. Sa panahong iyon, ibubuhos ko rin ang aking espiritu maging sa mga alipin, lalaki man o babae. Magpapakita ako ng mga kababalaghan sa langit at sa lupa, dugo, apoy at makapal na usok. Ang araw ay magdidilim at ang buwan ay pupulang parang dugo bago dumating ang dakila at nakakatakot na araw ni Yahweh. At sa panahong iyon, ang lahat ng hihingi ng tulong kay Yahweh ay maliligtas. Gaya ng kanyang sinabi, may ilang makakatakas sa bundok ng Zion at ang aking mga pinili makakaligtas sa Jerusalem. Sinabi ni Yahweh, pagsapit ng araw na iyon, pasasaganain kong muli ang Huda at ang Jerusalem. Titipunin ko ang lahat ng bansa at dadalhin sa libis ng Jehoshaphat. Doon ko sila hahatulan ayon sa ginawa nila sa aking bayan. Pinangalat nila sa iba't ibang bansa ang mga Israelita at pinaghati-hatian ang aking lupain. Nagpalabunutan sila upang magpasya kung kanino mapupunta ang mga bihag. Ipinagbili nila ang mga bata bilang mga alipin upang ang pinagbilhan ay ibili naman ng alak at ibayad sa mga babaeng para usan. Ano ang ginagawa ninyo sa akin, kayong mga taga-Tiro, Sidon at Philistia? Sinusuhulan ba ninyo ako bilang kapalit ng isang bagay? Kung gayon, mabilis ko kayong gagantihan. Kinuha ninyo ang aking pilak, ginto at mga kayamanan at dinala ang mga ito sa inyong mga templo. Binihag ninyo at inilayo sa kanilang bayan ang mga mamamayan ng Huda at Jerusalem at ipinagbili sa mga Griego. Pauuwiin ko na sila mula sa mga dakong pinagtapunan ninyo sa kanila. Ipararanas ko naman sa inyo ang ginawa ninyo sa kanila. Ipagbibili ko ang inyong mga anak sa mga taga-Huda upang ipagbili naman nila sa mga Sabeyo. Yan ang sinabi ni Yahweh. Ipahayag mo ito sa mga bansa. Humanda kayo sa isang digmaan. Tawagin ninyo ang inyong mga mandirigma. Tipunin ninyong lahat ang inyong mga kawal at sumalakay kayo. Gawin ninyong tabak ang inyong mga araro at gawing sibat ang mga panggapas. Pati ang mahihina ay kailangang makipaglaban. Pumarito kayo agad, lahat ng bansa sa paligid, at magtipon kayo sa libis. O Yahweh, ipadala mo ang iyong mga hukbo. Kailangang humanda ang mga bansa at magtungo sa libis ng Jehoshaphat. Akong si Yahweh ay uupo roon upang hatulan ang lahat ng bansa sa paligid. Ubod sila ng sama, gapasin ninyo silang parang uhay sa panahon ng anihan. Durugin ninyo silang parang ubas sa pisaan hanggang sa umagos ang katas. Libo-libo ang nasa libis ng Jehoshaphat, hindi magtatagal, at darating doon ang araw ni Yahweh. Hindi na magliliwanag ang araw at ang buwan, at hindi na rin kikislap ang mga bituin. Dumadagundong mula sa bundok ng Zion ang tinig ni Yahweh. Mula sa Jerusalem, ang kanyang tinig ay naririnig. Nanginginig ang langit at lupa. Subalit, ipagtatanggol niya ang kanyang bayan. Sa gayon, malalaman mo, O Israel, na ako si Yahweh ay iyong Diyos. Ang aking tahanan ay ang Zion, ang banal na bundok. Magiging banal na lungsod ang Jerusalem. Hindi na ito muling masasakop ng mga dayuhan. Sa panahong iyon, mapupuno ng ubasan ang mga kabundukan, bakahan ang makikita sa bawat burol, at sasagana sa tubig ang buong Huda. Dadaloy mula sa templo ni Yahweh ang isang batis na didilig sa libis ng Sitim. Magiging disyerto ang Ehipto at magiging tigang ang lupain ng Edom, sapagkat sinalakay nila ang lupain ng Huda at pinatay ang mga mamamayang walang kasalanan. Ipaghihiganti ko ang lahat ng nasawi. Paparusahan ko ang sinumang nagkasala. Ang Huda at ang Jerusalem ay pananahanan magpakailanman, at ako ay mananatili sa bundok ng Zion.
1: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita, Biblia. Samahan kaming muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
4: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ito ang unang salmo sa 702 DZAS. Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

Mapagpalang araw sa iyo kaagapay. Ako po si Kayla Escalante at ito po ang programang Unang Salmo. Dito pa rin po sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. I-share mo na kaagapay ang ating episode for today at itag mo na ang iyong kaibigan, churchmate, kamag-anak at sama-sama tayong mapagpala sa ating usapan ngayong umaga. Kumusta ka ba kaagapay? Nawa ikaw ay nasa maayos na kalagayan at ano ba ang iyong ganap ngayon o kung nasan ka man, ikaw man ay nasa biyahe na papunta sa trabaho o nagpapahinga, nagpe-prepare ng almusal, nagpe-prepare ng susuotin papasok, samahan mo muna ako sa ilang minuto ng pag-uusap at pagninilay. Kaya halika, sama-sama nating pagbulayan ang salita ng Diyos.

the disciple whom Jesus loved o ang alagad na minamahal niya. Sa Juan Kabanata 13, mga talata 23 hanggang 25, mababasa natin, katabi noon ni Jesus ang alagad na minamahal niya, kaya't sinenyasan siya ni Simon Peter at sinabihang, itanong mo nga kung sino ang tinutukoy niya. Humilig ang alagad na ito sa dibdib ni Jesus at nagtanong, Panginoon, sino po ba iyon? Ito ay nangyari noong Last Supper at noong huhugasan niya ang paa ng kanyang mga alagad at inihayag ni Jesus ang pagkakanulo sa kanya. Sa Book of John, makailang sinabi ang disciple whom Jesus loved o ang alagad na minamahal niya. Ngunit hindi naman ito nangangahulugang hindi mahal ni Jesus yung ibang alagad. Actually, si John pa nga ang author ng John chapter 11 verse 5 kung saan mababasa natin ang love ni Jesus kay Mary, kay Martha at kay Lazarus. Isinulat din niya ang John chapter 13 verse 1 kung saan mababasa namang mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa daigdig at sila'y minahal niya hanggang sa wakas. Maging ang chapter 15 verse 12 ang utos tungkol sa pagmamahalan gaya ng sa kung paano tayo minahal ng Panginoon. Malinaw na siya man ang disciple whom Jesus loved, ngunit hindi ibig sabihin ay hindi mahal ni Jesus ang iba. At dahil sa pag-ibig na naranasan niya kay Jesus, siya rin ay nakapagbahagi ng patungkol sa pag-ibig. Lumakad si John kasama si Jesus mula sa oras na tinawag siya nito. Nakita niya yung mga masasayang pagkakataon maging yung malulungkot na pagkakataon gaya noong nanalangin si Jesus sa Getsemani. Nakita ni John ang pagpapakain sa 5,000 tao, sa pagpapagaling ni Jesus sa may karamdaman at maging hanggang sa pagkamatay ni Jesus. Si John, of all the disciples, ang nanatiling present at nakitang pagkamatay ni Jesus. Pagpapakita ng pagkamalapit ni John kay Jesus at hindi lamang sa good times, kundi maging sa bad times. Pagpapaalala sa atin, nalalago tayong malapit sa Panginoon kung tayo ay magpapatuloy na lumakad kasama siya sa lahat ng pagkakataon ng ating buhay. Isang malaking pribilehiyo ang mapalapit sa Panginoon. Si John, dahil sa kanyang closeness at intimacy kay Jesus, may mga natanggap siyang privilege. Sa John chapter 19 verses 26 to 27, sa huling hininga ni Jesus, nakita niya si John at ang kanyang ina. Sinabi ni Jesus na narito ang iyong anak at sinabi naman niya sa kanyang alagad na narito ang iyong ina. Magmula noon ay pinatira niya ang ina ni Jesus sa kanyang bahay. Kay John niya ay pinagkatiwala ang kanyang ina. At ang manglingkod para sa Panginoon ay tunay ng isang malaking pribilehiyo. Ayon din sa tradisyon, si John ang namatay of old age na survive niya ang persecution bago mamatay dahil sa natural na paraan. Sa Book of John, mababasa natin ang personal recollection ng naging earthly life ni Jesus, maging ang kanyang ministry at teachings. Nireveal dito kung sino si Jesus bilang kaisa-isang anak ng Ama, maging sa kung ano ang ginawa ni Jesus bilang kordero ng Diyos, maging sa kung gaano kaseryoso si Jesus tungkol sa Diyos at sa kanyang kalooban, at sa kung paano tayo kilala ni Jesus. Nasaksihan itong lahat ni John dahil sa kanyang intimate and the close relationship kay Jesus. The disciple whom Jesus loved. Ito marahil ang paraan ni John upang ipahatid na ang kanyang pinaka-importanting identity ay hindi ang kanyang pangalan kundi ang katotohanang siya ay minamahal ng Panginoon. Ang katotohanan at pribilehiyong hindi niya rin naman inalis sa iba. Ngunit pinakita lamang niya na ito ang security na naibibigay ng love ni Jesus. Ang sarap na reminder for us, no? Na hindi na mahalaga pa ang iba pang pagkakakilala sa akin. Ang mahalaga, ano man ang mangyari, secured ako, mahal ako ni Jesus. At dahil sa love na ito na naranasan ni John, tila ba sinasabi niya rin ang sinabi ni Paul sa 2 Corinthians chapter 5 verses 14 to 15. Ang pag-ibig ni Kristo ang nagahari sa amin sapagkat natitiyak naming may isang namatay para sa lahat,
kung kaya't ang lahat ay maibibilang ng patay. Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Dahil sa love ni Jesus, naisulat niya ang Gospel of John. Dahil sa love ni Jesus, nakapag-minister siya. Dahil sa love ni Jesus, siya ay nabuhay. Ang love ni Jesus ang nagtutulak sa kanya sa maraming magagandang bagay at sa pagbabahagi ng same love na naranasan niya. Kaagapay, gaya ni John, gaya nating lahat, tiyak na naranasan mo rin ang love ni Jesus. Pero, ano ang gagawin mo ngayon matapos mong maranasan ang wagas na pag-ibig ni Jesus? Gaya ni John, let us be intentional na maging mapalapit pa sa Panginoon. Lumakad tayo palagi kasama ang Panginoon sa lahat ng pagkakataon ng ating buhay. Hayaan mong maranasan mo palagi ang pag-ibig ng Panginoon at magtulak ito sa iyo tungo sa magagandang gawain at maibahagi ang pagmamahal na naranasan mo.

Pagpalain siya sa kanyang mga gawa. Nagpapagal, gumabi man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway mag-umapaw. Suklian man din ng salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sandibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay. Tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw sa katapatan mong kailan may di bumibitaw.

Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paroroonan, ligtas na

0: Biyahe ang aking hiling, pagpalainawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasaalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
1: Kaagapay, nawa ay napagpala at napalakas ka ng ating napag-usapan. Samahan mo kami ulit bukas mula alas 5 hanggang alas 5:30 ng umaga sa programang Unang Salmo. Dito pa rin po sa himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Muli ako po si Kayla Escalante. Laging tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo ay kay Kristo lamang ilaan. God bless you, kaagapay! Bye.

pakinggan ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Panginoon, itinataas namin sa panalangin ang aming bayang Pilipinas para sa bawat kawani ng gobyernong nahalal o naatasan para maging lingkod bayan. Pangalagaan nawa ng bawat lingkod bayan ang tiwalang laan sa kanila ng mamamayan. Panginoon, tulungan mo sila na maging mabuting halimbawa, maglingkod ng may malasakit, katapatan, kahusayan at walang kinikilingan, at magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa kapwa lingkod bayan at sa bawat mamamayan. Patataginawa na hindi makibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan at buong tapang napigilan at isiwalat ang mga maling gawi sa matuwid at angkop na pamamaraan. Dalangin naming sila ay makatugon sa mga hamon ng makabagong panahon upang sa lahat ng araw ay makapaglingkod ng may kahusayan. Naway ipamuhay ng bawat lingkod bayan ang panatang maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay ng bawat Pilipino. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Ito ang 702 DZAS. Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
2: sa FEBC.ph
1: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
3: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
4: Evangelista Paul Mortes.
5: At Beth Flores po. Magandang umaga po sa inyo mga kaagapay. Natutuwa po ang puso ko talaga ngayong umaga. Kasi po napakabuti po ng Panginoon sa atin. Di ba kahapon pinag-usapan natin humility. At patuloy tayong tinuturuan ng Panginoon with that. Di ba po? Ay, kayo po ay nakikinig sa programang Gabay ngayon pong Trusting Tuesday. Ayan. Kasi pwede tayong magtiwala sa Panginoon sa lahat na kanyang sinasabi sa atin. We can always rely on the Lord in everything. So, kamusta na kayo mga kagapay? So, kung kayo po ay nakikinig sa ating programa at kayo po ang gamit niyo po ay Transistor Radio o PM Radio, nakukuha niyo po ang ating programa mula po yan sa One Corporate Center. Kung kayo narito sa Luzon, ha? Mula po yan sa One Corporate Center na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. So yung One Corporate Center, nasa Pasig po yun. Okay? At yung ating transmitter, nasa Bukawi po yun. O, diba? Kung kayo naman po ay nandiyan sa Visayas at Mindanao, at ang gamit niyo rin po, Transistor Radio o PM Radio, nakukuha naman po nyo ang programa natin mula po yan sa DYVS sa Bacolod. At syempre, kung kayo na po'y nakikinig, gamit po ang Facebook live stream mula Apari hanggang Hulo. Yan. At sa iba't ibang bansa na nakatune in sa atin, ako magandang umaga po sa inyo. No? Basta maganda po yung inyong internet connection, maganda rin po ang inyong reception. At ang ating pong Tuesday, Trusting Tuesday, is also our Ministry Partnership Day, di ba? Salamat sa Panginoon, sa inyo pong mga kaagapay na patuloy pong nananalangin at ipinapanalangin ang gawain ng DZAS, Far East Broadcasting Philippines. At ganun din po ipinapanalangin ang ating gawain sa buong mundo, di ba? Pag nakikita niyo yung mga pinupost sa Facebook tungkol dun sa mga taong naliligtas sa iba't ibang bansa dito sa Asia, di ba? Ang ganda. Kasi mga kaagapay, kabahagi ka dyan. Lalo na kung sinusuportahan natin ang mga shortwave, sinusuportahan natin yan. So, hindi lang po yan sa panalangin, kundi ganun din po sa ating pagbibigay. Diba? Kaya nga nakakatuwa, kabahagi ka doon, kaagapay. So, let us continue, diba? Let us continue to support the work of FEBC through prayers and through our support finances. Diba po? Kasi talagang mas maraming naaabot dahil sa ating pagtutulungan at pagsusuportahan bilang mga kaagapay. So, ikaw kaagapay, ministry partner ka rin natin, di ba? So hold on lang po kayo, dalangin natin. Sa loob po ng 30 minutes, meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po sa ating pagpapatuloy sa Panginoon. At sabi nga, para natin maranasan na, o nga, makilala pa natin ang Panginoon at makita na He is really the God that we could put our faith, di ba, sa Kanya and trust His Word. That's always a learning for each and every one of us. At huwag pong kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company po ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras. Sa ganito pong himpila ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company. Nanggagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayo'y hakdan ng mga makalangit na mga awitin, lalong-lalo na sa pamagitan ng salita ng Diyos, na alam po natin na ito'y hahamon sa inyo at bagay na magbibigay sa inyo ng isang katiyakan ayon sa banal na kasulatan na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan na nagbibigay ng isang tunay at tiyak na katotohanan na ito'y walang iba kundi si Kristo Jesus lamang. Amen, amen. Wow, wow, wow.
5: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Pinag-uusapan natin, 5 Biblical Principles for Better Mental Health. Naging concern tayo dito kasi nga po yung September 10 ay World Suicide Prevention Day. And yung September 10, last week yun, di ba? Pero ito po na-organize ng International Association for Suicide Prevention at ng World Health. Ang nakabagabag, sabi nga, sa atin daw po ang suicide mortality dito sa Pilipinas, 3.4 hanggang 3.5% sa bawat 100,000 population. Ayon po yan sa data ng World Bank, di ba? So nakakalungkot po yan at nabanggit natin kahapon, tumataas ang incidence sa mga kabataan. Kaya ito yung naging concern natin. So kahapon po, ang una nating biblical principle ay, sabi nga doon, pagsikapan nating makaranas ng mas mababang anxiety o kabalisahan dahil alam natin na ang Diyos ang ating, alam na ng Diyos ang ating mga pangangailangan at siya yung sumasama sa atin, di ba? So yun yung number one, pagsikapan natin. Ngayon naman, ito, maganda rin. Take one day at a time and don't worry about tomorrow. So mamuhay tayo ng isang araw lang, one day lang at a time. Dahil hindi naman natin alam ang mangyayari. So huwag tayong mabalisa for tomorrow. Ang advice ni Dr. Angela, subukang mas mamuhay sa kasalukuyang panahon. So pag-isipang mabuti, na ang nag-iisang kasiguruhan na lamang natin ay ang kapanahunang naroon tayo. Walang nakakaalam kung ilang araw tayong mananatili sa mundong ito, di ba? Ang Diyos lang ang nakakaalam. So subukang baguhin ang mindset at tanungin ang sarili tuwing umaga. Kung ito yung aking huling araw sa mundong ito, paano babaguhin ito yung aking araw? At subukang i-incorporate ang mga ideas at saloobin sa ating araw na yon. Manatiling focus sa dapat nating gawin ngayon, di ba? So ang pag-focus lang sa ngayong araw ay mahalaga sa pag-deal ng anxiety dahil nakakatulong ito upang maging grounded tayo sa Kanya. At kaya nating i-handle kaysa ma-overwhelm tayo sa mga bagay na hindi pa nangyayari. Eh maliwanag po ang Bible, sabi nga sa Matthew 6:34. Kaya nga huwag din yung alalahanin ang bukas. Sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Sa English nga, enough for the day is the worry therein. Diba? Gustong-gusto ko yan. So bakit ito mahalaga sa atin spiritually at emotionally? Kasi syempre, kung today lang, it limits the burden. Kung dadalhin pa natin ngayon ang mga suliranin bukas, edi madodoble ang bigat ng ating dalahin. Ang disenyo ng Diyos ay mabuhay tayo one day at a time. Also, sa ganitong paraan, it encourages trust. So sa pag-focus natin sa ngayon, pinapractice natin ang pananampalataya na ang Diyos ang mag-provide ng mga pangangailangan natin sa pagdating ng bukas. Also, it protects peace, diba? Ang kabalisahan ay kadalasang lumalaki mula sa pag-imagine ng mga worst case scenarios. So ang pananatili sa kalasasalukuyan ang tumutulong upang maranasan natin ngayon ang kapayapaan ng Diyos. Also, sabi nga nung mahalaga ito kasi it builds resilience. So ang pagharap at pag-handle ng mga challenges ngayon nagpapalakas sa atin para sa future kaysa umubos ng ating lakas sa mga worries na maaring hindi naman mangyayari, di ba? At also, it deepens gratitude. Ang nabubuhay sa kasalukuyan ang nagpaparaya sa atin upang makita ang mga pagpapalang maari nating hindi mapansin kapag ang ating isipan ay nalubog sa mga what if, paano kung, o di ba? Ang sarap malaman na ang pagtitiwala sa Diyos ay one day at a time. Sapat lang sa isang araw ang dapat nating batahin. Kaya nga dapat ay lagi tayong magtitiwala sa Diyos sa bawat araw ng ating buhay. At ang ating bukas, si Lord din ang may hawak niyan. Ang ganda ng pangako sa Deuteronomy 31:8. Sabing ganun, si Yahweh ang mangunguna sa iyo. Sasamahan ka niya, hindi ka niya bibiguin o pababayaan man. Kaya't huwag kang matakot ni panghinaan ng loob. Di ba ang ganda? So tandaan, ang pag-focus lang sa ngayon ay isang paraan ng pag-align natin sa rhythm ng Diyos. Siya ang nagbibigay ng pang-araw-araw na pagkain, pang-araw-araw na kalakasan, pang-araw-araw na biyaya. Hindi ito lifetime supply ng lahat-lahat. Ang ganda po nung chorus ng isang magandang awitin na sikat nung araw, kinakanta to ni Ate Ninette Tan, I miss you Ate Ninette. Sabi niya ganun, one day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today. Show me the way, one day at a time. O, diba? Kaya nga mga kaagapay, tayo ang pumipili sa bawat araw. Kung mananangan tayo sa mga kabalisahan o mananangan tayo sa kamay ng Diyos at sa kanyang mga pangako upang hindi tayo mababalisa at mag-aalala. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
4: Amen uli, anak. One day at a time and consider others better than yourself. Ipalagay ninyong better at mas magaling ang iba kaysa sa inyo, utos ng banal na Diyos. Dapat sundin ang lahat ng tao sa mundong ibabaw, walang hindi, no exception. Wow, wow, wow, amen, amen. Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Ang salita ng Diyos, Pilipos 2:3, huwag kayong maging selfish at huwag kayong magyayabang. Basta maging humble kayo, ituring ninyong mas magaling ang ibang tao kaysa sa inyo. Do not praise yourself. Let others do it for you. Huwag nang purihin ang sarili mo. Hayaan mo na ang iba ang gumawa noon para sa iyo. Proverbs 27:2, hayaan mo na ang iba ang pumuri sa iyo at hindi ang sarili mo. Maliwanag, God gives grace to the humble. Nagbibigay ng biyaya ang Diyos sa mga mabababa o humble. Proverbs 3:34, iniinsulto niya ang mapanghamak sa ibang tao, pero mabait siya sa humble. James 4:6, pero sobrang bait ng Diyos sa mga humble, sabi ng Scripture, kontra ang Diyos sa mayayabang at sa mga humble. Pero binibless niya ang mga humble o yung mabababa. God guides the humble. Pinapatnubayan niya ang mga humble. Psalms 25:9, nililid ni Lord ang mga humble na gawin ang tama. Iyon bang tanging righteousness sa loob at nakikita sa labas sa bawat sandali? Tinuturuan niyang sumunod sa kanya. God humbles the prideful. Binababa ng Diyos yung matataas. Isaiah 13:11, parurusahan ko ang mundo na dahil sa masama ito at ang masasamang tao dahil sa kanilang atraso. Tatapusin ko ang kanilang pagyayabang nino ng mga matataas at aalisin ko ang angas ng mga walang awa. Daniel 4:37. Kaya naman ngayon akong si Nebuchadnezzar ay nagpupuri at nagpaparangal sa hari ng langit dahil sa matuwid at makatarungan ang lahat ng ginagawa niya. Kaya niyang ibagsak ang mga matataas. Yeah, but God prospers the humble. Pinagpapala niya ang mga mabababa. Job 5:11, itinataas niya ang mabababa at pinasasaya niya ang mga nagluluksa. Wow, wow, wow! Amen, amen! Tayo ang nagluluksa, kaya kanya tayong bibigyan ng saya. Salamat po, aming Ama. Di nga ba, anak?
5: Opo, Ama. Totoo yun. Grabe, no? Ang sarap malaman na kapag tayo po ay sumusunod sa Panginoon, siya yung magiging responsible sa atin. Yun talaga yun eh. Kahit sa natin pagbalibalik ta rin. Diba? Pag tayo, una, when we wake up in the morning and we align ourselves, i-align natin yung ating sarili sa layunin at plano ng Diyos for today, gawin natin yun with all our hearts. At alam natin, totally dependent tayo sa Panginoon. The Lord blesses the work of our hands. Kasi, He is always true to His promise, di ba? And though at times, yes, dumadaan tayo sa mga pagsubok, dumadaan tayo sa challenges, pero it does not delete the truth na hindi siya good, di ba? Meron siyang ginagawa pang mas maganda para po sa buhay natin. Meron akong nagustuhan lagi noon kasi 'di ba sa ating pagpe-pray, bakit kaya hindi sinasagot ni Lord yung panalangin ko? Ang tanong una, yung ba eh nasa kalooban ng Panginoon yung panalangin mo? Pangalawa, baka naman may inaayos si Lord sa buhay mo. 'Di ba God is not concerned about answering our prayers. He is concerned about changing or transforming our character. Kasi ang gusto ng Panginoon maging Christ-like tayo. Maganda yung unang-unang dialogue, yung unang-unang sinabi ni Daddy. Kasi kahapon, pinag-usapan po natin humility. Ito yung dapat nating mindset. Consider others better than yourself. Totoo yan. Kahit sa church, kahit sa leadership, sabi nga ganon, ang dapat na role ng mga pastors at mga leaders is to train the younger group, younger generation, to and train them to become leaders. And if they, at ang point nga natin dyan, dapat mas mahusay kayo kaysa sa amin, dapat. Ito yung aming naituro sa inyo, pero mas mahusay pa kayo, dapat, na mas nagagawa nyo pa, and God will bless you. Di ba po ganun dapat? Nakakaproblema lang yan kapag una, kapag ang leader sa tuas, ayaw na niyang umalis dun sa position niya. Sorry to say, may mga leaders na ganyan, yumayabang sila dun sa position, nalilimutan nila na lahat ng whatever success na nagawa nila in ministry is only by God's doing. Diba po? So, doon pumapasok yun. So, pag may mga younger groups, may mga younger leaders who are there, support them, help them, train them so that the work of Christ will continue. Tingnan mo si Paul, meron siyang Timothy, di ba? So, dapat ganun tayo bilang mga mananampalataya. And I'm saying this dun sa atin na mga matatanda na sa iglesia na hindi natatakot na may mga younger people coming in, that we can train them and we can support them, we can encourage them that they also will do what God has in store for them. So ganun yun, we consider them better than ourselves. At kapag yung mga sumusunod sa atin, nakagawa sila ng mas maganda pa kaysa sa atin, ay mga kaagapay, you train them well. Diba? Yun yun. Kasi finocus, nagturo tayo sa kanila, ginabayan natin, ako, yun ang exciting sa gawain ng Panginoon. Sabi nga, we should not glory in our past. Diba? Dapat we are teaching and training the younger people to do better than what we can do and what we did. Yun ang totoong leadership. So mga kaagapay, sabi nga, consider others better than yourself. Sige po, pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, maraming marami pong salamat. Totoo yun, Lord. Sa buhay namin, una, we have to consider the truth na we only live one day at a time. And enough for the day is the worry therein. At sa amin din po, Panginoon, na binigyan nyo ng responsibility to be leaders, to encourage, to train. At may mga positions, may mga key positions sa aming mga churches, sa aming workplace. Panginoon, may we always have the mind of Christ of training others, diba? Training the younger ones to be better than what we can do and what we did. Panginoon, kung ganun ang magiging mindset namin, hindi kami, Panginoon, maglulugmok. Hindi kami, Panginoon, we will be downtrodden kasi parang mawawala kami sa pwesto. But Lord, hindi ka ganun. You work in every seasons of our lives. And so Lord, thank you po. Sa amang season kami, binibigay mo sa amin yung responsibility to do it well. Maari ng mga time na season na yun, nasa leadership kami ngayon, nasa training na kami, kasi Panginoon, mga seniors na kami, matatanda na kami sa gawain, but we are encouraging other young people and encouraging them to become leaders as well and train them in prayer, in lahat, Panginoon, in support, para we know your work will continue on. So Lord, maraming pong salamat for such truth. So kami din, may we always look at the talents or giftings ng mga kabataan who are following after us. And may we learn to encourage them and to hone them into where you want them to be, Panginoon. So today, Lord, salamat din po sa aming mga kaagapay. Una-una na po kay Peng Eugenio Ong, salamat po sa kanyang buhay. Continue to bless her, Panginoon. Ganun din po si Merlinda Cosme. Panginoon, pagpalain mo po si Merlinda at patuloy na gabayan. Ganun din po, Panginoon, aming inaanak, si Fred Ian Agustin. Pagpalain mo rin po siya sa kanyang gawain, sa kanyang ministry. At ganun din po, Panginoon, kay Eva Gomez. So Lord, salamat po sa kanyang buhay. Pagpalain mo po siya at anuman po yung ministry na kanyang kinabibilangan sa ngayon. Lord, ganun din po. Yung aming pong kaagapay, si Ma'am Elenita de Ocampo ng Binyan, Laguna. Lord, marami pong salamat. Ang dalangin namin, you will bless her as well at yung kanyang involvement sa church. Panginoon, sa mga kaagapay din po namin, Panginoon, na today is their special day at hindi man po namin nabanggit ang kanilang mga pangalan, alam po namin, Panginoon, nakasulat po sila sa iyong puso. So we declare blessings upon them. Lord, ngayon po, we would remember to pray for mga kaagapay who recently lost loved ones, Panginoon. So ang dalangin namin, ikaw po ang siyang maging strength nila. I'm praying specifically for my sister-in-law, si Yoni, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, you should continue to embrace her and make your will known upon her life, Panginoon, that she could focus on your plan and purpose as well. So bigyan po siya ng kalakasan. At ganun din po sa mga kaagapay namin na dumadaan sa grief ambushes na naalala nila yung loved ones nila. Father, may your comfort, yung yakap mo po, ang maranasan ng bawat isa. So Lord, salamat po. tama po yung sinasabi ni Peter. Saan po kami pupunta? Nasa iyo ang buhay. So Lord, may we always learn na ipagsiksikan namin ang aming sarili sa iyo sa mga panahon na hindi namin maunawaan ang nangyayari sa amin. Maraming maraming pong salamat.
4: Panginoon, ang sabi po ninyo sa Job 5:11, tinataas niya ang mga mabababa at pinasasayan niya ang mga nagluluksa. Tayo po ang mga nagluluksa. Kanya tayong binibigyan ng saya. Salamat po aming Ama. Dahil doon alam namin hindi niya kami lalampasan. Amen, amen. Amen, amen.
5: Isa sa mga verses na favorite ko kay Job, yung sinabi niya, "For I know my Redeemer lives." O di ba, Dad? Sa kanya yun, nakakatuwa, no? Makita natin na, ano pa yun ha, panahon pa siya ng mga patriarch, pero nakafocus na siya, "I know my Redeemer lives." So mga kagapay, we know our Redeemer lives. That's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores, lagi po nagpapaalala, "Life is not a series of chances, it is a series of choices."
4: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba at niluluwalhati, at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena,
5: at ni Lourdes Magtunaw, at ganun po si Kuya Benji Musura, at ang ating pong mga gabay barkada sa Broadcast Engineering, sa Radyo TV, sa Broadtech, sa Bukawi Transmitter, pagmalain po kayo ng Panginoon, Jericho Flores po, kasama natin dito.
4: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, na nagsasabi, "Kapag si Jesu Kristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman." Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay.
3: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
0: Dalangin ko sa iyo, aking Diyos, gawin nawang matatag ang aking anak sa panahon ng kahinaan. Buo ang loob sa pagharap sa bagay na kanyang kinatatakutan. May mababang loob na tatanggapin ang tagumpay at kabiguan. Makilala niya nawa na ikaw lamang ang pinagmumulan ng karunungan. Gabayan siya sa kanyang pagsusumikap sa kabila ng kahirapan, turuang tumayo sa gitna ng bagyo ng buhay, at maunawaan kung paano ang makiramay sa kalungkutan ng iba. Bigyan mo po siya ng isang pusong dalisay at mithiing maabot ang pangarap para sa kinabukasan, ngunit marunong lumingon sa nakaraan. Bigyan siya ng pusong masayahin na alam kung paanong ang buhay ay dapat seryosohin. Ang malinis na puso upang laging maalala ang halaga ng simpleng buhay at bukas na isip na handang tumanggap ng karunungan. At lagi siyang sumandal sa iyong kalakasan. Amen.

aking Diyos Ama, ang bawat bagong umaga para sa akin ay himala. Sa pagmulat ng mga mata at kaya pang huminga. Minsa'y maayos, pero madalas nanghihina. Ngunit salamat dahil di hinayaang mag-isa. May mga panahong ako'y masungit, sadyang nakasimangot. Patawarin mo po dahil para bang nababagot. Palitan nawa ng nag-uumapaw na pasensya. At ang puso ko'y punuin ng kahit namumunting saya. Ikaw ang aking tungkod at gabay, liwanag sa natitirang araw ng buhay. Lambing ko'y patuloy na bantayan. Sa iyo lamang aasa ang nanghihina kong katawan. Ako'y laos na at limitado na ang lakas. Lumipas na ang dati kong gilas. Naway ngiti ang siyang laging bumakas. Kahit hindi ko kayang ipangako ang bukas, tulungan mo po akong lagi kang itaas sa kabila ng limitado kong lakas. Mawala man ang lahat, palagi kong pagtitiwalaan. Sandigan ko ang matibay mong kapangyarihan.

0: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa? In so many ways! Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema nyo. Pag ginawa nyo yon, tinutupad nyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement, kaagapay!
1: Sumasa sa himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Ito ang hardin ng panalangin.

Sabi po sa Psalm 121 verses 1 and 2. Awit 121. At ito po ay sa talatang 1 at 2. Sabi rito, doon sa mga burol ako'y napatingin. Sasaklolo sa akin saan manggagaling ang hangad kong tulong kay Yahweh magmumula sa Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Magandang umaga, kaagapay. Lalapit po muli tayo sa Diyos na pinagmumulan ng ating tulong, sa Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Ako po si Pastor Eric Cortez at kayo po ay nakikinig sa Tuesday edition ng Hardin ng Panalangin. Bahagi po ito ng inyong paboritong istasyon ng 702 DZS FABC Radio TV. Sumasahim papawid po mula sa One Corporate Center, Ortigas, Pasig. Inisip ko nga, Brother Natnat, sabi doon sa mga burol ako'y napatingin. Mas mataas pa nakikita natin dito, mga bundok sa di kalayuan. Pero saan nang gagaling ang ating tulong? Ito'y galing sa Panginoon. Kami po inyong napapakinggan sa pamamagitan ng inyong mga radyo, whether it's a car stereo o dun po sa inyong mga PM radio, sa mga transistor radio, sa online, sa Facebook, YouTube Live ng DZS at maging sa ating 702 DZS app. Ano man po ang mga pagsubok natin pinagdadaanan, huwag po tayong lalayo sa Panginoon. Siya nang alam po ang pinanggagalingan ng ating tulong, sa Kanya pa tayo lalayo. Kaya lumapit po tayo sa Kanya at ihanda po natin ang ating puso sa pananalangin. Tayo po'y magtalaga sa Panginoon ng ating oras sa Kanya. Panginoon, marami pong salamat. Isa na namang bagong umaga. Bagamat ang sumalubong sa aming mga motorista ay muling pagtaas ng halaga ng mga produktong langis, ang halaga ng gasolina, ng diesel, ng LPG. Subalit salamat sapagkat maging ang aming mga buntong hininga ay inyo pong naririnig. Gumising kami, Panginoon, na may kabigatan sa aming puso. Kalungkutan ang aming nadarama. Subalit salamat, O Diyos, sapagkat tunay nga sa inyo nagagaling ang aming tulong. Itinatalaga po namin sa inyo ang aming pong panahon ng pananalangin at pagbubulay sa inyong salita. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Muli po, ako po si Pastor Eric Cortez para po sa Tuesday edition ng Hardin ng Panalangin. Ang sabi nga po ni Pastor Jordan Escusa, bago maglaboy-laboy ay magbulay-bulay. Kaya tayo po ay magbubulay sa kanyang salita at bago po tayo magbulay-bulay, ako inaanyayahan po kayo na magpadala po ng inyo po mga panalangin, kahilingan sa panalangin sa ating comment section at sa biyaya ng Diyos ay isasama po natin yan sa ating prayer time. At pakisuyo din po na kung meron pong answered prayer na naging tugon po ng Panginoon sa ating mga dalangin, eh pakibahagi na rin po, sapagkat malaki encouragement po yun sa ating mga kaagapay. Alam po ninyo, madalas sa social media ay pinagtatalunan ang mga tila baga paggamit ng mga pangako sa Biblia at sinasabing ito ay hindi para sa atin kundi para sa kanila noon. Kaya nga, minsan may iba po na kino-question ang pag-claim sa mga promises na ito.
Isa na po doon yung Jeremiah chapter 29 verse 11. Sabi, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi nyo ikakasama, kundi para sa inyo ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Granted na ito po ay it was not written to us. Hindi po ito, ang konteksto po nito ay ang bansang Israel. Ang sabi po sa verse 10, subalit itong aking sinabi, pagkatapos lamang ng 70 taon ng pagkabihag sa Babylonia, muli kong ipadarama ang pag-ibig ko sa inyo. Tutuparin ko ang aking pangakong ibabalik kayo sa lupaing ibinigay ko sa inyo, sapagkat patid kong lubos ang mga plano ko sa inyo. Mga planong hindi nyo ikasasama, kundi para sa inyo ikabubuti, ito ay mga plano magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Yan po yung konteksto ng pangako. Granted that it was not written to us. But the point is, it has a lesson for us. Kasi po, kung palagi na lang nating katwiran, ito'y para sa kanila noon-doon. It was for them then and there. Eh wala na ho halos tayong mapanghawakan sa Biblia. Kasi, kumbaga, parang ano eh, parang, di ko alam kung nasubukan mo to, Sister Ara, sa jeep, na meron kang katabi, tapos nakikipag-usap sa katabi niya, naka-speakerphone. Tapos dinig na dinig mo yung usapan nila. Tuloy, hindi ka makababa sa jeep kasi gusto mo malaman yung katatapusan ng pag-uusapan nila. But seriously, sa pagbabasa po ng Biblia, nandun po yung isang punto na para ka nakikinig sa usapan ng iba. Totoo naman po yun. It was written to them. And I could say it was promised to them then and there, noon at doon. Subalit hindi po nangangahulugan na wala na po itong kinalaman sa atin ngayon dito. Nakita natin ang kahulugan. Ito'y pangako ng Panginoon sa bansang Israel na matapos ang 70 taong pagkakabiyag sa kanila, ibabalik sila sa lupang pangako sapagkat lubos ang plano ng Diyos, batid na lubos ng Diyos ang plano niya para sa kanila, mabubuting plano, hindi masasamang plano, na may kinabukasan sila, makakaasa pa sila ng isang kinabukasang punong ng pag-asa. Yun po yung kabuluhan. Yun po yung kahulugan. Subalit wag natin kakalimutan yung kabuluhan. Ang kahulugan, ito'y pangako ng isang tapat na Diyos sa Israel. Anong kabuluhan sa ating ngayon? Kung ang Diyos ay naging tapat sa kanila. At kung tayo po'y sumasamba sa Diyos ng Israel, siya din ay magiging tapat sa atin. Kung iisa ang Diyos na ating sinasamba, hindi nagbabago ang Diyos na ito. Siya'y tapat noon, ngayon, at magpakailanman. Kaya po, lagi naman nating sinasabi, ang Biblia ay hindi binigay para madagdagan lang ang ating alam. Pagamat talaga naman, pagbasa ka ng Biblia, marami kang matututunan. Subalit, tandaan natin ito, Biblia binigay para hindi lang madagdagan ang ating kaalaman, kundi para mabago ang ating buhay at mapalapit tayo sa Diyos. Mapatindi ang ating pananampalataya sa Kanya. Kaya hindi ho, pag may nakikita po ako nagpo-post nito, ako po yung nananalangin na pag nakikita ko na yung mga comment, daw wag ma-discourage yung tao na yun na sa pag-aaral ng Biblia, makita niya na ito hindi lamang aklat, isang lumang aklat na may maganda kang matututunan.
Pero wala kang makitang koneksyon sa buhay mo ngayon. Na panalangin ko sa mga nakikita ko, mga nagko-quote ng Biblia ay maintindihan nilang mabuti ang kahulugan nito at makita nila ang kabuluhan o kinalaman nito sa kanilang buhay. At sinasabi ko na po, mga kapatid, ang pangakong ito ay makabuluhan sa atin. Sapagkat kung ang Diyos ay may plano para sa bansang Israel, may plano din siya para sa atin. Kung ang nais ng Diyos ay ang ikabubuti ng bansang iyon, ganun din naman, nais ng Diyos ang ating ikabubuti. At kung ang kanyang mga plano'y nagdulot ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa sa bansang Israel, ganun din naman tayo mapanghawakan natin. Ang ating Diyos, sabi nga sa awit na himno, no, na I don't know what tomorrow holds, sabi nga, but I know who holds the future. Di ba? Alam ko kung sino yung may hawak ng aking kinabukasan. At pag tinignan po natin ang kinabukasan ito, ito'y punong-puno ng pag-asa. Kadalasan po pag may bagong pelikula, lalo na talagang inaabangan, madalas na nakikiusap yung mga tao, walang spoiler. O, minsan naman kapag may tatalakay na nung pelikula, ay meron na kagad sa umpisang spoiler alert para wag mong pasahin o dahil baka masira yung iyong viewing experience. Pero ito po, spoiler. Ano po, spoiler. If you look at your future, kung ikaw ay nananampalataya sa ating Diyos, ito'y puno ng pag-asa. Kaya po, panghawakan natin ang mensaheng ito, ang pangakong ito. Sapagkat hindi lang ito makahulugan, ito po'y makabuluhan para sa atin. At naalala ko yung sinabi sa 4 spiritual laws ng Campus Crusade for Christ. Yung umpisa, the first law. God loves you and has a wonderful plan for your life. Makahalaga ka sa Diyos. May plano siya para sa iyo. Mahal ka ng Diyos. Subalit, hindi ho natin natatanggap ito sapagkat tayo po'y makasalanan. Hindi natin nararanasan ang kanyang pag-ibig at ang kanyang magandang plano para sa atin. Kaya nga namatay ang Panginoong Hesus para sa ating mga kasalanan upang, sabi nga, ang sino mang sumampalataya sa kanya, eh hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga kailangan po natin na manampalataya, ibigay ang buong tiwala sa ating Panginoong Hesus bilang ating tagapagligtas. At ang sabi po ng Biblia, hindi tayo mapapahama kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po yung kinabukasang punong-puno ng pag-asa sa atin. And lastly, hindi lang naman pangkabilang buhay ang pinag-uusapan natin dito. Gaya ng aking panalangin, kayo po ba'y gumising na may kabigatan sa inyong puso? May kalungkutan na nadarama? Para bang hindi mo nakikita ang hinaharap? Well, tandaan po natin ito, hindi natin nakikita ang hinaharap. Pero hindi lang hindi nakikita ng Diyos. Hindi lang sa alam ng Diyos ang ating hinaharap. Kundi tayo po'y kayang gagabayan upang marating po natin ang nais niya sa ating buhay. Tayo po muna'y manalangin bago tayo dumako sa pagtataas po sa Panginoon ng mga kahilingan sa panalangin. Aming Diyos, aming pong we make special mention ng aming mga tagapakinig na may mga pinagdadaanan. I pray na ang aming pong pagbubulay sa inyong salita ay nagbigay sa kanila ng pag-asa. Subalit ito'y hindi pag-asang umaasa sa wala.
sapagkat ito'y pag-asang sa inyo iniaasa. Salamat po sapagkat kayo na naging tapat sa Israel ay magiging tapat din sa amin. At alam ninyong lubos ang plano niyo para sa amin. Mga planong hindi ikasasama, kundi sa aming kabubuti. Mga planong magdudulot sa amin ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Salamat po, O Diyos. Kaya sa inyo rin kami umaasa sa mga kahilingan sa panalangin na amin pong natanggap ngayon. Lord, we take this time to pray for comfort for the De Guzman family sa pagpano po ng kanilang ina, si Mami Glo. Ako po personally nagpapasalamat sapagkat si Mami Glo ay isa po sa mga unang nagbigay ng pagkakataon sa aking manguna ng Bible study sa kanilang tahanan. Siya po ang una na nagtiwala na may kakayanan akong mangaral at magturo, kakayanang sa inyo po nagmumula. Salamat sapagkat siya ay payapa na sa inyong piling, wala nang sakit, wala nang hirap.

Victor Hill na sumailalim po sa radiation therapy din sa ganito ring karamdaman. We pray para po kay Pastor Hill Balignasay na kayo po patuloy na mag-sustain sa kanya at magpalakas. We also pray for Florencio, we pray for Lita Merania na kagalingan po para sa kanyang nararamdamang sakit sa tuhod at saka sa likod, sa mga kababayan po namin na may edad na nakakaramdam na ng ganito mga degenerative diseases, at maging yung mga bata pa pero may ganito nang nararamdaman. I pray, O Lord, na palakasin po ninyo, patatagin po ninyo, ibsan po ninyo ang sakit na kanilang nararamdaman. Ganon din po kay Gloria Naval, kagalingan po mula sa Bell's Palsy. I pray na she would respond to the therapy na kanyang pinagdadaanan. Lord, marami po kami mga kababayan na ang concern ay kagalingan, kalakasan. Katulad ni Kenneth Rosquillo, ni Henry Angolas, na hindi lang nananakit ang katawan, lalamunan, kundi hindi rin makatulog. Kasama na dun, Panginoon, ang kanilang concerns, pambayad sa doktor, pambili ng gamot, pagtustos sa kanilang therapy o hospitalization, katulad ni Sister Yoli na umihiling po ng financial provision, at si Eden Catalian na patuloy na mabuting kalusugan. Panginoon, sa mga pagkakataong ito na aming nararamdaman ang aming kakulangan at tila baga wala na kaming ibang matatakpuhan, paalala nyo sa aming mga tagapakinig yung aming nabanggit na talata kaninang sa pag-uumpisa ng programa. Sabi ninyo sa awit 121, "Doon sa mga burol ako'y napatingin, sasaklolo sa akin, saan manggagaling? Ang hangad kong tulong kay Yahweh magmumula sa Diyos na lumikha ng langit at ng lupa." Nawa, Panginoon, sa kanilang nararamdamang panghihina, yung kawalan ng pag-asa, nawa naging kalakasan yung nakita namin sa Jeremiah na batin ninyong lubos ang plano nyo sa amin. Ang plano nyo ay hindi para sa aming kasasama, kundi sa aming kabubuti. Ang plano ninyo ay magdudulot sa amin ng kinabukasang puno ng pag-asa. Kaya kayo, sa inyo lang kami magtitiwala. Ganun din po kay Earl Pareha na humihingi po ng gabay kung ipagpapatuloy ba ang kanyang pag-aaral. Si Roland Gabunton na humihingi po ng guidance lalo na po sa kanyang gagawing pagsusulit. Ganun din po si Melchor Lim na katatapos lang ng bar exam at na umaasa na matapos niyang ibuhos ang kanyang makayanan, nawa, bigyan niyo siya ng pabor na siya'y pumasa. Gaya ng hinilingan ni Robert Ronald Galpunton sa kanyang nalalapit na board exam. We pray, O Lord, na tugunin po ninyo ang desire ng kanilang puso. Kayo po, O Diyos, ang katulad ni Earl na maggabay sa bawat takbang ng sa araw-araw na kanyang tinatahak sa buhay. Lord, we also pray for provision para po sa negosyo ni Lani Muega, at niling namin na you grant them favor sa mata ng kanilang mga kliyente. Nagpapasalamat din po ako, Panginoon, sa privilege na binigay niyo sa akin na i-solemnize, i-officiate ang kasal ni Ken Pontanosa at ni

Rio Abarrotege noong nakaraang Sabado. Nawa, pagpalain niyo ang kanilang pagsasama. At sabi nga ninyo, unless the Lord builds the house, the laborers labor in vain. Ang panalangin ko, huwag silang magsikap na walang kabuluhan sapagkat kayo ang aming pinangawakan na magtatayo ng kanilang sambahayan. Salamat po, Panginoon. Kamangha-mangha na kung kami lang, may hangganan, kulang ang aming kalakasan. Subalit, sa inyo po, kayo'y matibay naming sandigan, kayo'y aming talagang maasahan. Hindi kami mapapaya, hindi kami mabibigo, sapagkat kayo po'y tapat. Para sa inyong kaluwalhatian ang lahat ng ito. Maitaas po naming patuloy inyong pangalan at we look forward sa magiging sagot niyo sa aming dalangin ng higit sa aming inisip at inaasahan. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Ako, bilis ng oras, kagapay. Araw-araw po ang hardin ng panalangin tuwing alas 6 ng umaga. Bukas po, ang ating makakasama ay ang ating hardinero sa Wednesday edition, si Pastor Johnny Castillo. Para sa programang Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor Eric Cortez na walang sawang nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos. At ang Diyos, kailanman, hinding-hinding-hindi magkukulang.

0: sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal. Pagpatak ng bawat minuto, tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat. Lahat ng pagod ibinuhos. Parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
1: Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Job 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
2: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702
2: DZAM. Agapay ng sambayanan.
4: Ang tamang oras, alas 6:30 ng umaga.
2: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
4: Magandang umaga, araw po tayo ng Martes, 15 sa buwan ng Setyembre taong 2026 para sa bagong araw. Ito po ang inyong tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
2: Bagong araw, bagong balita.
4: Pangunahin sa mga balita ngayon, dating House Speaker Martin Romualdez na ilipat na sa Quezon City Jail. Dating Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Cabotahetang tumestigo sa impeachment trial para magpaliwanag ukol sa unexplained wealth. At sa kalakalan, presyo ng petrolyo muling tumaas. At ngayon sa detalye ng mga balita.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
4: Nailipat na sa Quezon City Jail sa Payatas si dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa Bureau of Jail Management and Penology, inilagay si Romualdez sa infirmary dahil sa kanyang medical needs at para patuloy na mabantayan ang kanyang kalagayan. Sinabi ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP na bahagi ito ng pulisiya at alinsunod sa utos ng Sandigan Bayan. Tiniyak nila na patas at makatao ang pagtrato sa lahat ng persons deprived of liberty o PDL, anuman ang posisyon nito o katayuan sa buhay. Matatandaang iniutos ng Sandigan Bayan kahapon na dalhin si Romualdez sa male dormitory ng Quezon City Jail. Ito'y matapos ma-rule out ng obserbasyon ng Philippine General Hospital na hindi na kailangan ng dating mambabatas or ng dating House Speaker na manatili pa sa isang medical facility. Si Romualdez ay naharap sa kasong plunder kaugnay ng sinasabing 7.4 billion pesos na kickbacks at corruption scheme sa flood control anomalies. Nakatakda ang kanyang arraignment at pre-trial bukas, Setyembre at 16.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
4: Sa ibang tampok na ulat, dating Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Cabotahetang tumestigo sa impeachment court patungkol sa unexplained wealth. Para sa detalye, narito si Kayla Escalante.
5: Sa

0: 24 na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio, ipresenta ng prosecution bilang testigo si dating Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Cabotaje-Tang. Nagsilbi siyang unang testigo sa pagtalakay sa Article 2 o ang umano'y unexplained wealth o hindi maipaliwanag na yaman ng Vice-Presidente. Tinutulan naman ni Attorney Mark Vinluan ng Depensa ang pagtayo ni Cabotaje-Tang dahil ito niya ay improper dahil hindi nakalista bilang testigo sa pre-trial order. Ngunit pinayagan naman ito ni Presiding Officer Francis Escudero at sinabing sasailalim naman sa cross-examination. Kasama sa ipinaliwanag ni Cabotaje-Tang ang pagkakaiba ng hidden wealth, ill-gotten wealth at unexplained wealth. Sinabi rin itong para malaman kung mayroong unexplained wealth ang isang opisyal, maaaring tignan ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN, income tax returns at lifestyle nito. Binigyan din itong mas stricto ang kautusan sa presidente, vice-presidente at miyembro ng gabinete kumpara sa mga ordinaryong empleyado ng pamahalaan dahil sila ay may mas malaking posibilidad na magamit ang kanilang posisyon. Dagdag pa nito na ang SALN ay isang notarized document kaya dapat ang ilagay dito ay tama at totoo at kasama maging ang yaman ng asawa ng isang opisyal maliban na lamang kung sumailalim sila sa prenuptial agreement o separation of property. Nang magsagawa naman ng cross-examination ang depensa, tinanong ni Vinluan si Cabotaje-Tang kung napangakuan ba siya ng anumang kapalit sa pagtestigo niya sa trial. Iginiit naman ng testigo na ang pagharap niya ay walang kapalit at kung sakali mang magkaroon ay hinding-hindi siya haharap dahil anya hindi ipinagbibili ang kanyang testimonya. Samantala, nilinaw din ng depensa kay Escudero kung naglabas ang impeachment court ng written authority kay House Prosecutor Representative Jose Manuel Chel Jocno para maglabas ng subpoena sa testigo sa pamamagitan ng email. Sinabi naman ni Escudero ang address ng tanggapan ng Akbayan Party List sa House of Representatives ang ibinigay sa kanila ng prosecution. Samantala, sa press briefing matapos ang trial, buo ang loob ni Jocno na ang prosekusyon ay walang nilabag ukol sa pagpapresenta kay Cabotaje-Tang bilang testigo dahil nakasaad umano sa pre-trial brief na sila ay nag-reserve ng karapatang magharap ng iba pang testigo sakaling kailanganin. Dagdag pa ni Representative Terry Ridon na mahalagang nailatag ang seryoso, malaliman at malawak na prinsipyo ng public accountability. Maging ang reporting ng SALN, pagiging matapat ng isang opisyal, partikular ng presidente at vice-presidente sa pagtalima sa SALN at pagiging transparent at accountable. Sa panigdaman ng depensa, ipinaliwanag ni Attorney Michael Poa na nag-object si Attorney Vinluan ukol sa pagpresenta sa testigo dahil wala siya sa listahan ng witness. Pero anya, naipaliwanag naman ito at nagkaroon na rin ng ruling si Escudero na payagan ito. Dagdag pa niya na isa rin sa punto nila ay dahil ang mga abogado ay hindi tumitestigo sa legal opinion sa court at hindi usual na ang mga abogado ay maging testigo. Samantala, ipagpapatuloy ngayong araw ang trial kung saan inaasahang ihaharap bilang testigo si Karen Bato ng Office of the Ombudsman at Gerardo del Rosario ng Securities and Exchange Commission. Kayla Escalante, FEBC Network News.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Isinali naman ang panig ng depensa ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagtatanong kay dating Presiding Judge Cabotaje-Tang. Para sa detalye, may ulat si Babylyn Cacho Resulta.
3: Idinamay ni Defense Panel Attorney Mark Vinluan ang 2025 Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pagtatanong kay dating Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Cabotaje Tang ukol sa hindi nararapat na pagkakaroon ng sobrang kita ng presidente at vice-presidente bukod sa kanilang sweldo bilang dalawang pinakamataas na opisyal ng pamahalaan. Inihain ni Binluan ang naturang SALN ng Pangulo, ngunit hinarang ito ni Prosecutor Jose Manuel Diokno at sinabing ni hindi tiyak kung ang naturang dokumento ay tunay, bagay ding pinaburan ni Presiding Judge Francis Escudero. Hindi pa napapanahon anya ang paghahain ng ganitong dokumento.
4: This is publicly available. This is the SALN of President BBM. As of December 31, 2025.
5: I would have to object, Your Honor, please. This is way beyond the scope of the direct examination. It's irrelevant and it's immaterial.
4: I'll ask a question on SALN, Your Honor. A general legal principle that the witness also alluded to earlier.
6: We'll allow it, counsel. I'm giving counsel some leeway.
4: Alright. So a while ago po, you mentioned po that a president or vice president is absolutely prohibited from having financial interest in companies. Tama po ba?
7: Yes, sir.
4: Ito po kasi sa SALN ni Presidente, as of December 31, 2025, meron po mga nakalista, if we can zoom in. Pero I can just describe. May nakalista mga financial interest po sa mga business, financial business interest sa mga kumpanya. So are you saying that this falls under what you mentioned about absolute prohibition in business and financial interest?
5: Before the witness answers, if Your Honor, please, I relate this to my earlier objection. We have no way of knowing if what counsel is showing is a authenticated copy of the SALN. We have no way of knowing if that actually belongs or was filed by the President.
3: Magkagayunman, inihain pa rin ang SALN ng punong ehekutibo sa plenary session, ngunit naging punto ito ng iringan sa pagitan ni Binluan at Diokno.
5: Just the fact that it's publicly available and reported by the news does not authenticate it, Your Honor.
4: The court already.
5: I'm just responding, Your Honor, to the statement of the defense counsel. Ayoko po makipag-away.
6: Ako rin po. Not your character, Honorable Chan. Anyway.
3: Nauna rito isinikap ni Binluang huwag paharapin si Cabotaje Tang sa impeachment trial, ngunit nanaig ang atas ni Escudero sa usapin. Gayun din sa kanyang mga pahayag, gumamit na ng mga salita si Binluang wari nakasisira sa naturang desisyon sa prosecution panel at maging sa isinagawang mga pagdinig ng mababang kapulungan sa articles of impeachment ni Vice Presidente Sara Duterte Carpio noong mga nakalipas na panahon. Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
1: Bagong araw, balitang kalakalan.
2: Panibagong big-time oil price hike, epektibo na. Ito at ang iba pang balitang pangkalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
8: Muling tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo ngayong araw. Ayon sa abiso ng Petron Corporation, Shell Philippines Corporation at Shell Pilipinas Corporation, nasa 5 piso at 68 sentimos hanggang 5 piso at 70 sentimos kada litro ang dagdag sa gasolina, habang 4 piso at 31 sentimos hanggang 4 piso at 40 sentimos naman sa diesel. Sa kerosene, nasa 4 piso at 60 sentimos hanggang 4 piso at 62 sentimos kada litro ang dagdag presyo. Magpapatupad din ng taas presyo ang Clean Fuel, Petrogas at UniOil Petroleum Philippines maliban sa kerosene na hindi nito ikinakarga. Samantala, wala pang anunsyo ang ibang kumpanya sa kanilang presyo ngayong Linggo. Naging epektibo ang taas presyo kaninang alas 6 ng umaga. Sa iba pang balita, opisyal nang tinanggal ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang value-added tax o VAT sa pinapayagang system loss charge sa kuryente. Layunin itong mapababa ang singil sa kuryente para sa mga consumer. Ayon sa BIR, ang system loss charge na pasok sa itinakdang limitasyon ng Energy Regulatory Commission o ERC ay singil na ipinapasa lamang sa mga consumer, kaya hindi na ito isasama sa pagbibilang ng VAT. Sinabi ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza na alinsunod ito sa direktiba ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Finance Secretary Frederick Go na magbigay ng tulong pinansyal sa publiko. Narito naman ang opsyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. 62 pesos at 71 centavos sa US dollar, 45 pesos at 22 centavos sa Canadian dollar, 49 pesos at 54 centavos sa Singapore dollar, 16 pesos at 70 centavos sa Saudi Riyal. Para sa Balitang Kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
1: Bagong araw, ulas, panahon.
2: Patuloy na binabantayan ng PAGASA ang isang tropical depression na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Kumikilos ito pahilaga-hilagang silangan sa bilis na 15 kilometro kada oras, taglay ang hangin na 55 kilometro kada oras malapit sa gitna, at pagbugso na aabot sa 70 kilometro kada oras. Samantala, easterlies ang nakakaapekto sa extreme northern Luzon. Bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o thunderstorms sa Batanes at Babuyan Islands dahil sa easterlies. Habang sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa, bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o paghulog-pagkidlat na dala ng localized thunderstorms. Ang agwatang temperatura ay mula 24.7 hanggang 32.7 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:45 at lulubog dakong 5:58 ng dapit hapon. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, prosecution iginiit na dapat manatiling nakakulong sa ICC si dating Pangulong Rodrigo Duterte. 5 taong termino para sa barangay at sangguniang kabataan officials aprobado na ng Senado. At sa palakasan, Gilas, Pilipinas, bigong depensahan ang Asian Games Men's Basketball title.
1: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpilan ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
2: Hinihiling ng prosecution na manatiling nakakulong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kustudiya ng International Criminal Court o ICC. Ayon kay Acting Prosecutor Mame Manjayenyang, may mga bagong pangyayari na mas nagpapataas sa panganib na makialam ang dating Pangulo sa mga testigo o kaya'y tumakas. Ibinahagi ng prosecution kay dating Pangulong Duterte noong Agosto 31 ang listahan ng mga testigo kasama ang kanilang mga pangalan at inaasahang testimonya. Dahil dito, giniit ng prosekusyon na kailangang manatiling nakakulong ang dating Pangulo para matiyak na hindi maiimpluwensyahan o pakikialaman ang mga testigo. Samantala, sinabi naman ang kampo ng dating Pangulo na dapat munang pagdesisyonan ng ICC kung karapat-dapat siyang humarap sa paglilitis bago suriin ang patuloy na pagkakakulong. Ayon kay defense lawyer Peter Haynes, magkaugnay ang usapin ng kakayahan ni Duterte na humarap sa trial at ang kanyang detensyon. Nitong Mayo, hiniling ng depensa na sumailalim si dating Pangulong Duterte sa medical examination dahil sa mga tanong tungkol sa kanyang fitness to stand trial. Inaasahang pag-uusapan ang kanyang detensyon sa third status conference ng ICC bukas.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Inaprobahan ng Senado sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang batas na magtatakda sa 5 taon na termino ng mga opisyal sa barangay at sangguniang kabataan. 13 senador ang bumoto pabor, 5 ang tutol at walang nag-abstain. Sa ilalim ng Senate Bill No. 2387, magiging 5 taon mula sa kasalukuyang 4 na taon ang termino ng barangay at SK officials. Hindi rin maaring magsilbi ang barangay official ng higit sa 2 pagkasunod na termino sa parehong posisyon. Para naman sa SK, isang termino lamang sa parehong posisyon ang pinapayagan. Iminungkahi rin na ilipat sa 2 Lunes ng Nobyembre 2028 ang susunod na barangay at SK elections. Ayon kay Senador Francis Escudero, makatutulong ang 5 taong termino para magkaroon ng mas maraming panahon na magplano, magpatupad at mag

0: pagsusuri ng mga programa para sa bawat barangay.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa ibang tampok na ulat, inaprubahan ng House Committee on Appropriations ang House Bill 10858 o ang panukalang 7.2 trillion pesos na national budget para sa 2027. Wala itong naging amyenda dahil hindi pa nagpupulong ang Budget Amendments Review Subcommittees. Ayon kay Appropriations Committee Chairperson Micaela Swansing, bahagi ng proseso ang pag-aproba sa committee report bago ito talakayin sa plenaryo. Ngunit 11 mababatas ang tumutol sa pag-aproba nito. Giniit ni Kamanggagawa Party List Representative Elijah San Fernando na dapat naging bukas sa publiko ang naturang pagdinig para makita ng lahat ang naging proseso. Inaasahang magpupulong ang BARSC sa katapusan ng linggo hanggang sa unang bahagi ng susunod na linggo. Magsisimula naman ngayon ang plenary deliberations para sa 2027 national budget.
1: Bagong araw, balitang bayan.
0: Sa ibang dako, parliamentary elections sa Maluso, Basilan ipagpapatuloy ngayong araw. Ito at ang iba pang balita sa mga probinsya sa ulat ni Shekinah Abalon.
2: Pinalawig hanggang ngayong Martes ang halalan sa Maluso, Basilan para sa unang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ito ay matapos madiskubre ang mga nakompromisong balota o pre-shaded ballots sa ilang voting precincts. Ayon sa Commission on Elections, dumating na ang mga bagong balota alas 6 kagabi at agad ipinamahagi sa electoral board members. Magpapatuloy ang eleksyon ngayong alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Samantala, nangunguna ang Bangsamoro Federalist Party at Unified Bangsamoro Justice Party sa partial at unofficial results ng unang parliamentary election sa BARM. Batay sa halos 97% election returns sa naproseso, apat na partido ang lumampas sa 2.5% minimum requirement para makakuha ng pwesto sa Bangsamoro Parliament. Nangunguna ang BFP na may 34.9% votes, habang 32.5 naman ang United Bangsamoro Justice Party. Ang mga pwesto sa parliament ay hahatiin sa mga kwalipikadong partido batay sa porsyento ng kanilang boto. Sa iba pang balita, nagbabala ang election watchdog na Legal Network for Truthful Elections Philippines na umano'y pag-abuso sa assisted voting sa kauna-unahang parliamentary election sa BARM. Ayon sa lente, nakapagtala sila ng 187 incidents ng assisted voting, 137 cases na hindi mismong botante ang nagpasok ng balota sa automated counting machine na labag sa COMELEC rules. Samantala, 7 insidente naman ng mga taong may dalang baril sa voting centers ang naitala sa ilang lugar sa BARM. May mga ulat din ng kaguluhan sa ilang polling places sa Lanao del Sur at Maguindanao. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekinah Abalon.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Nabigo ang Gilas Pilipinas sa depensahan ng titulo bilang Asian Games basketball champion matapos talunin ng China 105-61. Mas naging agresibo ang China sa buong laro at nanguna sa 36 points na kalamangan sa halftime. Mas mataas din ang shooting percentage ng China sa 51% kumpara sa 32% ng Pilipinas. Nanguna naman si Calvin Oftana na may 13 points habang siyam naman ang naiambag ni Cedric Bearfield. Nagtapos ang Gilas sa group stage na may isang panalo at dalawang talo.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Nababahala naman ang ilang senador sa posibleng multa ng Women's Tennis Association kay Filipina tennis star Alex Iyala. Matatandaang pinili ni Iyala na maglaro para sa bansa sa Asian Games sa halip na sumali sa China Open na isang mandatory WTA tournament. Ayon kay Senador Erwin Tulfo, dapat suportahan ng gobyerno si Iyala sakaling pagmultahin ng WTA. Hinihikayat din ni Tulfo ang Philippine Sports Commission at ang Philippine Olympic Committee na humanap ng paraan para matulungan ang atleta. Sinasabing $10,000 ang magiging multa kung sakali kay Iyala. Sinabi naman ng PSC na handa itong tumulong at nakikipag-ugnayan na sila sa Philippine Tennis Association. Sa pagbabalik ng bagong araw, ilang opisyal ng Association of Southeast Asian Nations magpupulong hinggil sa disaster preparedness. 2.83 billion pesos na handog ng Pangulo Program inilunsad ng pamahalaan. At sa ibayong dagat, higit 100 pinaghahanap matapos tumaob ang isang ferry sa Indonesia.
1: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpilan ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
0: Magdaraos ng dalawang araw na pagtitipon ngayong araw hanggang bukas ang ministers at matataas na opisyal ng Association of Southeast Asian Nations para pag-usapan kung paano mapalalakas at mapaghahandaan ang pagtugon sa mga sakuna. Bahagi ito ng ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience na sinasagawa bilang bahagi ng 2026 ASEAN Chairmanship ng Pilipinas. Tatalakayin ang mga paraan para mas mapabuti ang disaster preparedness, early warning systems, emergency response at pagbangon mula sa mga sakuna. Kabilang din sa paksa ang epekto ng climate change. Inaasahang maglalabas sa mga dadalo ng Manila Declaration na maglalaman ng mga hakbang para palakasin ang disaster resilience ng ASEAN hanggang 2030 at sa mga susunod na taon.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Naglaan naman ng 2.83 billion pesos ang pamahalaan para sa pamamagitan ng handog ng Pangulo 2026 program na nakalaan sa iba't ibang sektor ng lipunan. Ayon kay Information and Communications Technology Undersecretary David Almirol Jr., naging layunin ng programa na mas mailapit sa mga komunidad ang mga benepisyo ng gobyerno at mga serbisyo. Kasama sa mga programa ang iba't ibang national government agencies, mga local government units para direktang maihatid ang serbisyo sa mga nangangailangan. Isa sa mga pangunahing naging serbisyo para sa mga commuter ay ang libreng sakay sa pampublikong transportasyon gaya ng EDSA bus carousel. Nagkaroon din ng libreng health service para sa 40,000 kaguruan sa bansa at iba pa. Sinabi ni Almirol na mahalagang matiyak na nakararating sa mga Pilipino ang mga programa at nagagamit ang tulong na inaalok ng gobyerno, layo ng handog ng Pangulo na matulungan ang mga pamilya at mga manggagawa.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa ibang balita, nagbabala si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. sa mga pulis na huwag gamitin ang posisyon o koneksyon para manghingi ng pera sa mga aplikanteng gustong maging pulis. Kasunod ito ng pagkakaaresto sa 5 suspek kabilang ang 2 aktibong pulis dahil sa umano'y pangingikil sa isang police applicant. Ayon sa PNP, hininga ng aplikante ng pera kapalit ng umano'y tulong para makapasok sa serbisyo. Unang hininga ng aplikante ng 250,000 pesos subalit binaba sa 150,000 pesos. Naaresto ang 3 sibilyan sa isang entrapment operation sa Pampanga kamakailan na sinundan sa pagkakadakip sa 2 active police officer sa naging follow-up operation. Sinabi ni Nartates na hindi kukonsintihin ang mga pulis na gumagamit sa kanilang posisyon para manloko o manghingi ng pera. Hinimok din niya ang publiko na i-report ang sino mang sangkot sa ganitong gawain.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Patuloy ang search and rescue operations sa Indonesia matapos tumaob ang isang ferry sa maalong bahagi ng dagat. Tinatayang 230 na pasahero at 30 crew ang laman ng ferry nang mawala ng kontak matapos umalis sa Surabaya. 6 ang nasawi, 129 ang nawawala at

0: 108 ang nailigtas. Ayon sa Transport Minister, hindi overloaded ang ferry at mas mababa sa 500 na maximum capacity ang sakay nito.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Muli namang hinarang ng isang federal judge sa Estados Unidos ang bagong patakaran ng administrasyon na nagpapahigpit sa pagboto sa pamamagitan ng Koreo o Postal Service. Ayon sa hukom, maaring mahirapan ang ilang botante na makaboto dahil sa bagong panuntunan. Sa ilalim nito, kailangan magsumite ang mga estado ng listahan ng mga botanteng makatatanggap ng mail ballot at lalagyan ng barcode ang mga sobre ng balota. Hinihintay pa ang desisyon ng U.S. Supreme Court sa hiwalay na apela ng administrasyon ni U.S. President Donald Trump.
1: Bagong araw, bagong diwa.
0: Mula sa Mangangaral 3:17, sa loob-loob ko'y hahatulan ng Diyos ang masama at ang mabuti pagkat may itinakda siyang panahon para sa lahat ng bagay.
1: Bagong araw, bagong balita.
0: At yan ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Setyembre 15, 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
0: Ang oras, impunto, alas 7 ng umaga.
2: Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
3: Tahanan ng aking lahi.
4: Kinukupkup ako at tinutulungang
3: maging malakas, masipag at marangal.
4: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan.
5: Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan.
3: Naglilingkod, nag-aaral
2: at nananalangin ng buong katapatan.
4: Iaalay ko ang aking buhay,
3: pangarap,
4: pagsisikap
3: sa bansa.

0: Teka, teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
1: Ang mga katrabaho mo ba ay nagkakamali? Siyempre naman, oo. Ang boss mo ba ay nagkakamali? Sa palagay ko, mas malakas ang iyong pagsagot ng oo sa tanong na yan. Eh, ikaw ba ay nagkakamali? Oh, bakit parang medyo humina yata ang sagot mo? We are quick to point out the mistakes of other people, but when it comes to owning up to our mistakes, marami sa atin ang nagiging defensive. Gumagawa tayo ng dahilan at hanggat may mapapasahan ng sisi, magtuturo tayo sa iba. Ano nga ba ang mabuting gawin natin kapag may nagawa tayong pagkakamali sa buhay at sa trabaho natin? Magandang araw! Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Kung ikaw naman talaga ang mali, unang-una, avoid being defensive. Mas lalo mo lamang ginagawang obvious na nagkamali ka kung masyado kang defensive. Minsan nga, nagiging katawa-tawa pa tayo dahil sa mga dahilan at palusot na ating naiisip para lamang matakasan natin ang ating pagkakamali. Pangalawa, be quick and sincere in apologizing. Agad na umamin at humingi ng tawad dahil sa maling nagawa mo. Hindi naman ito kabawasan sa iyong pagkatao kung marunong kang mag-sorry. Baka nga mas hangaan ka pa ng iba kung marunong kang tumanggap ng iyong pagkakamali. At pangatlo, commit to change and make up for your mistake. Mas kapani-paniwala ang pagtanggap mo ng pagkakamali at paghingi ng tawad kung kakikitaan tayo ng pagbabago. If you made a mistake at work, think of ways to make up for it. The most responsible thing to do when we make mistakes in life and at work, at tiyak naman na mangyayari iyan sa atin, ay ito, umamin, humingi ng paumanhin, at ayusin o baguhin ang kaya pang itama. Kung agad sanang umamin si Adan at Eva noong sila ay nagkamali sa Garden of Eden at hindi na nagsisihan pa, ibang-iba marahil ang magiging takbo ng buhay at kasaysayan natin ngayon. Huwag na nating gawing higit pang komplikado ang impact ng isang pagkakamali sa pamamagitan ng pagtatakip dito. Own up to your mistakes and make up for it. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today!
2: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Bilang isang Pilipinong masugid na tagamasid, alamin ang mga pinag-uusapan sa iyong paligid. Dito lamang sa Oras Na Pilipinas! Sasa iyo na sa ilang saglit.
1: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Ang tamang oras, 9 na minuto makalipas ang 7 ng umaga.
1: Oras na! Pilipinas!
4: Oras na para laging maging positibo, negatibo man ang nasa paligid ko.
1: Oras na! Pilipinas! Programang nag-aangat ng kamalayan sa mga napapanahong isyu ng lipunan. Oras na! Pilipinas! Pilipinas!

0: Tanghali na!
1: Kung naman, nakakanervyos naman yan.
0: Diba? Ganda ng araw. Good morning, good morning.
1: Isang buwan tayo nag-taste ng umuulan, umaambon, makulimlim. Nung Sunday, nung umaraw na, iba yung feeling.
0: Thank you, Lord. Yan, kahit nagmamadali, kaagapay, sana'y wala kang makalimutan. Gaya ng mga barya-barya, yung pitaka mo, cellphone mo, charger mo, yung asawa mo.
1: Wala nang barya-barya ngayon, sweldo ngayon eh.
0: Why? Oo nga, akin set today.
1: Ilang araw bago mag-sweldo, mahalaga ang mga barya. Yes. Yan, binibilang mo, tinitiyak mo meron ka. Pero ngayon sweldo, yayamanin.
0: Parang yung makabubuuin.
1: Ngayon, samgyup.
0: Ay, talaga.
1: Sa mga susunod na araw, lalo na pag ora de peligro na, pecha de peligro na, fishball.
0: Munggo.
1: Uy, sa amin, sa bahay namin, kahit hindi Biyernes,
0: nagmumunggo
1: kami.
0: Uy, pagbaon mo naman ako. Paborito ko yan. Munggo na maraming tokwa, dahon ng ampalaya,
1: ayan,
0: at tinapa. Diba?
1: Ayoko
0: ng tinapa. Mo pa ng chicharon.
1: Ayoko ng tinapa.
0: Bakit? Ang saya-saya matinik, kaya. Matinik. Hindi, nakagana naman yung hinimay-himay naman ng tinapa sa munggo, ikaw talaga.
1: Sa akin, pag maraming dawan ng palaya,
0: sarap,
1: saka taba ng baboy.
0: Taba. Yan po talaga yung mga bet niya. Yung mga madali siyang magkakaroon ng appointment.
1: Uy, hindi naman. Fat is life.
0: Good morning. Ano pong almusal niyo, kaagapay? Habang nag-e-enjoy kayo dyan, nagkukumahog dahil mahuhuli na, ayaw mabawasan ng sweldo. Samahan niyo po kami sa makabuluhang huntahan ngayong 15 ng Setyembre, Tuesday, Heidi Bernardo Sampang.
1: At nagpapaalalang 101 days before
0: talaga
1: Christmas,
0: ba?
1: Pastor Eric Cortez.
0: Talagang nagka-countdown ka, ha?
1: Google mo, kita mo.
0: So, 101.
1: Yes, 101 days.
0: So, bukas i-start na naming mag-countdown. 100 na eh. Ara, tandaan mo yan, ha? Bukas 100. 100 days. Ngayon, 101. Dalmatians.
1: Ayan, 101. Sabi ni Goggle.
0: Talagang kinonfirm mo, ha?
1: Para,
0: Philippine time yan. Oh.
1: Siyempre, alam mo ba?
0: Tayo baka mga ibang time zone yan.
1: Hindi, Philippine yan. Philippines yan. Kasi, pag ako nga nag-speak sa Amerika, pag nakakapunta ako. Pero nakapunta ako before pandemic, yung huli kong punta, pag nag-speak ako sa audience, sinasabi ko, I am from the future.
0: Wow.
1: Kasi nga, we are 12 hours ahead. So, ako, I'm from the future. And if you want to know if there's a future, just call me. 101 days before Christmas.
0: Mm-mm. And samahan niyo po kami, sampu ng ating mga Katsiyim Positive. Maganda, marami tayong pag-uusapan ngayon.
1: Ingang malalim.
0: Bakit naman? Ikaw naman, oh. Sige. Mag-QOTD na tayo.
1: Oh, ngayon pala.
0: Oh, sige. Natty Boy, meron tayong stinger dyan. Oh,
1: may stinger na.
0: Boy. Oh, talagang nga, nagle-level up tayo dito sa ONP. Welcome po dito sa Oras na Pilipinas. Mula sa inyong 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Bahagi tayo ng FEBC Radio TV. Yan, hashtag until all have heard. Nahalughog mo na ba, Natty Boy? O dahil wala pa, andyan na.
1: Sige, pakinggan nga natin yung QOTD na yan. Ngayon ko lang maririnig yan. Ah.
0: Go.
2: Oras na, Paul. Sa oras na, Pilipinas.
0: Hindi yan, Atlan. Meron talaga ang QOTD. Ante, ituro mo nga.
1: Basta, bago bang nihintay natin, sabi ni Ami Di Guzman, agahan ay inihaw na talong and okra with nilagang patola and fried.
0: Ate, pagkasarap-sarap naman
1: sigurado
0: ang almusal mo.
1: Sigurado ko bang breakfast yan?
0: Grabe.
1: Tanghalian na yan ah.
0: Hindi, almusal yan.
1: Ang almusal ko, yung paalmusal nyo. Fried chomay.
0: Galing sa convenience store.
1: Galing sa inyo. Basta kung saan mang galing yan.
0: Ano, Natty Boy? Take two. Oh, eto na yung bago. Go.
2: QOTD Question of the Day. Question of the Day. Sa oras na, Pilipinas.
1: Pwede.
3: Kawika.
1: Ba't napunta na kagad? Relax. Iba na talaga kapag in love. Iba na talaga kapag in love.
0: Thank you, Nati Boy. So yan ang ating QOTD para makasagot na kayo kaagapay pag nag-roll call tayo. Ang ating QOTD, anong contest, Pastor A, ang sinalihan o napanalunan mo nung ika'y nag-aaral pa?
1: Ako ang kapagsali lang.
0: Maniwala ako sa iyo. Ipe-flex natin to ngayon. Meron tayong karapatan ngayong magbuhat ng ating mga upuan.
1: Mabigat to.
0: O yan, kaagapay ha. Sali ka kasi pag-usapan natin mamaya, di ba, yung napakagandang development sa ating PISA ranking. Kahit papaano, di ba? Kasi parang palagi na lang walang ka-increase-increase, di ba?
1: Program for International Student Assessment. Ayon. PISA. Hindi po PISA. PISA.
0: PISA, yan. So medyo gumanda-ganda yung ating ranking dyan, yung ating performance.
1: Pasasalihin mo ba sa QOTD si Ara?
0: Siyempre naman ako.
1: Ay, wala na.
0: Feeling ko, buong programa, maglilista na tayo
1: na achievement.
0: Ayan. Anong contest ang sinalihan o napanalunan mo noon sa school? Ayan. O ikaw, ano na? Sample.
1: Hindi, ang lalala ko lang.
0: Sige,
1: yung debate
0: na
1: namin nung college.
0: Debate?
1: Nanalo kami.
0: Uy, ilang kayo sa debate team?
1: Tatlo kami sa per group.
0: Tatlo? Ano yan?
1: Hindi, kami lang sa klase
0: kayo,
1: lang namin. Institute lang namin.
0: Okay. So, iba-ibang college kalaban mo? Or paano?
1: Kami lang sa Institute of Arts and Sciences sa Far East. Far Eastern University.
0: You know.
1: Forever useful.
0: Anong topic nyo sa debate?
1: Premarital sex.
0: Ooh.
1: Oo. At
0: anong napunta sa inyo?
1: Yung against.
0: Against.
1: Oo. Pero ang challenge. Ang challenge talaga.
0: Mm. Memorable.
1: Memorable kasi habang nagsasalita ako, nangingirig yung pisngi ko. Kasi alam mo naman, mayayin akong tao.
0: Nakso.
1: Hanggang ngayon naman, halata
0: Again? So, nanalo kayo.
1: Nanalo kami.
0: Grand.
1: Hindi, alam mo yun, alam mong nanalo ka at...
0: Bakit parang ayaw mong pag-usapan?
1: Sige na, kasi naya ako.
0: ako naman tanongin mo.
1: Sige,
0: joke.
1: Singing contest?
0: Hindi.
1: Spelling?
0: Hindi.
1: Ano? Dance?
0: Hindi, Naku po, kung nanalo ako sa dance. Grabe. Nanalo ka ako ng best talk show. Tapos, ayun.
1: Teka, ngayon dito?
0: Hindi. Noong college.
1: Aba, college pa lang pala.
0: College.
1: Talagang kinabukasan mo nang magiging broadcaster
0: bigla ka. Bigla ko nga naalala na talagang naihahanda ka na ng Panginoon sa mga gagawin mo sa buhay. Diba? Ano naman yon? College, diba? Mascom.
1: Oo.

0: God. Ayun o, may pa-trophy. O, sino to? Si Ara. Eto na si Ara.
1: Wala na. Ano na? Tapos na programa niyan.
0: Yung individual debate, ang pinaka-fave niya. So, sports champion siya sa volleyball team. Uh-huh. Talaga, Ara, nagva-volleyball ka. Whole Cavite wide. Oh, di ba? Nagva-volleyball ka, Ara? Talaga?
1: Tanda mo, si Ara ay multi-talented.
0: Di ba? Eh, BFF nga yan eh.
1: Nagmumotor pa nga yan eh. Partida,
0: BFF
1: walang kamay.
0: BFF nga yan eh, Bishop Ruben.
1: Ganun ba?
0: Sige, bumulong ko na lang sa'yo. Yung mga kaagapay natin, magpasok na kayo ng entry. Sabang kayo'y niro-roll call natin. Hello, good morning sa'yo na nanonood sa ating FB Live.
2: Hello po!
0: Sa YouTube channel.
2: Hi po!
0: Gayon din sa ating radio app.
2: Good morning!
0: Of course, sa radio at PM radios.
2: Happy listening!
0: At sa mga nasa biyahe.
2: Take care!
1: Okay, at ang team positive, ito, dinobol check ko. Ay, mali yung script. Ang team positive po na kasama natin ay ito, kulay rosas ang kanyang paligid sapagkat super in love, si Nat Nat Peralta.
3: Ako po si Prinsipe Amante, maasamong handa sa lahat.
1: Di mo napapansin, ang kanyang mga matay lagi nagniningin.
0: Siyempre naman.
1: In love eh. In love. At si Phil Miracle Boy Lagtapon.
4: Phil Lagtapon, ready in action. Gagaan
1: din. The OG entrepreneur, si Doña Lourdes, Desa the Explorer, magtunaw.
5: Kapag kasama mo si Desa, never kang mag-iisa.
1: Si Shekinah Pastora Abalon.
6: Bawat araw, sumasaya. Basta kasama si Shekinah.
1: Eto, tamang-tama siya sapagkat bagay kahit makulimlim. Si Shaira Sunshine Gabornes.
7: Rise and shine with Shai.
1: Sa control at production side, si Ara, Iron Lady, Negad.
2: Good morning!
1: Kasabi ko,
0: gumawa
1: ka ng sarili mo sting. Ah? Nag-suggest na nga ako
0: today
1: ng music
0: daw.
1: Eh.
0: Today daw.
1: Nag-suggest ako ng background music.
0: Sa Martes, meron na.
1: Sige. At, ito naman, sinek ko, pinuntahan ko pa sa kabila. Sa Radio TV side, si Jebes, si Pastor Jebes Mancio.
8: Jebes, at your service.
1: At syempre ang ating Bukawe Tech People.
9: No problem.
0: Si Jacqueline Gloria, hindi daw niya makakalimutan, nanalo siya ng grand prize for Science Quiz
1: wow.
0: B sa Book Fair, winning medical encyclopedia.
1: Wow, encyclopedia?
0: Wow,
1: nung panahon namin, kapag meron
0: may
1: kanyan,
0: premyo.
1: Yayamanin. Meron diba? Ba kayong encyclopedia sa bahay niyo noon?
0: Meron padala ng nasa abroad.
1: Naku, di ang bigat noon. Ilang
0: si,
1: volumes yun?
0: Basta, marami.
1: Kami noon, science encyclopedia, meron kami. Nabasa ko lahat yun, saka medical encyclopedia. Pero hindi ako naging scientist.
0: Si Ira, great morning. Nung elementary, nanalo ng poster making at naging representative ng mga quiz B sa district. Then sa high school, nanalo ako ng declamation at representative din ng quiz B. Nung college, nanalo siya ng oration. Third place nga lang.
1: Still nanalo. Grabe.
0: Maging pambato ka pa lang eh. Diba? Katuwan.
1: Pambato ah, hindi pambato.
0: Si Big Hero, ako cheering competition ng college. And praise God, nanalo po kami ang College of Business Administration sa Tarlac State University.
1: Wow! Si Ronjen, ako po nung high school, sumali pa ako sa National Bible Quiz B, sponsored by United Methodist Church at PCBS. Kaso, third placer lang ako. Still, ah? Nakikinig po ako habang, uy, nasa aeroplano, papuntang Narita, Japan. Uy, ingat!
2: Wow. Hello,
0: ingat. Sama ko! Ate Luz, nung nagwo-work daw siya mag-asawa, sila, may contest ng cultural presentation, nanalo ang Pampanga. Buong Pilipinas po yung contest na yon, ginawa sa Baguio City. Aba?
1: Congratulations, Kabalin!
0: Galing!
1: Si Rose Hoson, nung high school, nag-aral ako sa De La Salle Araneta. Sumasali ako sa Math Wizard. Thank you, Lord! Third place, may cash prize na 1,500 pesos.
0: Si Nina Panganiban, naalala daw niya, naging best director siya sa kanilang klase ng college sa isang subject nila.
1: Uy, galing. Alam nyo, tandaan nyo yung mga yan. Tapos yung mga medal-medal niya, kahit na naging team na, dinisin nyo ho dahil magandang inspirasyon.
0: Oo. Eloisa, Baliktanaw, nanalo siya ng poster making contest sa buong division ng Batangas noong elementary. Nakarating din po sa STRAA. Sa larong softball noong high school at singing sa national contest ng Buwan ng Wika sa kantang Maalaala Mo Kaya.
1: Ayun. Ayan, nagsimula na. No, by the way, si Rosso, hindi ko natapos. Meron palang ganun ko.

0: contest.
1: Ano yun?
0: Feasibility winner.
1: Wow.
0: One take only. At siya, wow, yung leader ng team sa UE Ilocal. Ang maganda, sabi niya ito, thank you Lord sa divine wisdom dahil working student ako.
1: Galing mo naman, Sister Jing. Praise God. Best debater ng college years naman sa Phoebus, si Zenny Mayuyo. Oh, yan. Ipasok niyo mga entries ninyo. Pero ngayon, magbulay muna tayo. Paalala, galing po sa Kawikaan ang ating bigyang daan muna dito sa Oras na Pilipinas.
2: Kawikaan, kayamanan. Kawikaan, kayamanan.
1: Proverbs 24:17-18, huwag mong ikagalak ang pagbagsak ng iyong kaaway ni ang kanyang kapahamakan. Kapag ginawa mo iyon, magagalit sa iyo si Yahweh at sila'y hindi niya paparusahan.
0: Yan, ang ganda ng proverb na to. Kasi yan yung magpapalawak ng utos ng Panginoon na love your enemies. Kasi ang kasama sa pagmamahal sa kaaway ay yung wag ka matutuwa pag may nangyari masama sa kanila. Kahit na sa tingin mo, yung nangyari sa kanila, yung tawag ngayon eh, karma. Karma. Pero sa totoo lang, hindi naman ako niniwala sa karma eh. Although meron sa Bible na sinasabi, kung ano itanim, yun ang aanihin.
1: Opo.
0: Pero ang point pa rin is, don't gloat. Kapag yung kaaway mo, nakakasakit, may masamang nangyayari sa kanila, kasi you don't want God to take their side. Di ba? Mas maganda na ang Panginoon ay kampi sa'yo. Eh kapag yung kaaway mo, kinatuwa mo pa yung mga masamang nangyayari sa kanila, eh si Lord na mismo ang makakaaway mo. Hindi yung maganda kasi yun eh. Kaya, kasi ang gusto rin ng Panginoon, magpatawad tayo. Hindi natin bibigyan katwiran yung ginawa nila. At marami pang kailangan ipaliwanag pagdating sa pagpapatawad dahil ako naniniwala at wala sa Bible yung forgive and forget. Kakantahin mo yung theme song noon, di ba?
1: Hindi ko yan inabot. Sorry na.
0: Natulala ako. Di mo inabot yung pelikula ni Sharon Leon? Forgive and forget?
1: Hindi masyado.
0: Oh.
1: Sorry na.
0: Hindi, pero naniniwala ako na bagamat pinatawad, nandun pa rin ang consequences ng kanilang ginawa, but still, may sinasabi, magnanimous in victory, tapos ikaw ay gracious sa defeat. So, kapag ikaw ay nagwagi, yung kaaway mo, wag yung parang lalong pa ibabaksak.
1: Dito talaga, no, Pastor E, mag-check yung puso mo, no?
0: Eh naman mahalaga sa Lord. Hindi lang yung ginawa mo, kundi yung motibo mo. So, yung loving your enemy. And it's very hard, ha? Ako, I understand. It's very hard. Lalo na kung feeling mo, hindi naririnig yung side mo. Lalo na kung ang feeling mo ay lahat na lang, ikaw ang pinalalabas na mali. Pero still, be the better person, sabi nga nila. At bukod sa pagpapatawad, kapag nababalitaan mo na itong mga kaaway mo may nangyayari sa kanila, nagkasakit, ganyan, ipanalangin mo pa rin.
1: Huwag yung buti nga sa kanya.
0: Oo, kasi ikaw din, you don't want God to be your enemy. Diba? At mas gusto mo na ang Diyos ay nalulugod sa iyo. Kaya kapag may kaaway tayo, hindi mo natin malis eh.
1: Tsaka magandang pasimula nga ito. Na parang yun nga eh, test na talagang na kakapagpatawad ka na. Na nagagawa mo na siyang ipag-pray. Alam mo yon Pastor A, na maging mabuti yung kalagay, hindi ipag-pray na lalo siyang mapahamak. Ano?
0: Panalangin diba? Na pagpalain,
1: yes,
0: ang sabi ng Bible.
1: Tapos talagang you rejoice kapag may nababalitaan kang may mga success din naman siya. Yun eh, nakikita mo na kumikilos, may healing ka na sa puso.
0: Totoo yan. Kahit na patuloy ka pa rin nilang inaaway.
1: Yes. Oh.
0: Hindi nakatali sa kanila.
1: Correct.
0: Kasi tandaan nyo to, there's a movie. Ito, talagang palagay
1: ano,
0: ko, hindi mo
1: ko
0: inabutan.
1: Ano, inabot ko na ba yan? Hindi, okay.
0: But it's a good novel. Ha? It's
1: ano
0: a good
1: na naman?
0: Anne of Green Gables. Ayoko ng Netflix version. Oh. Yung Anne with an E. Ayoko kasi pinago nila yung story. Eh. Pero yung talagang Corine. Libro at yung ginawa talaga sa mismong setting ng libro, yung Prince Edward's Island sa Canada, meron siyang isang linya doon, hindi ko makalimutan.
1: Ano daw?
0: Nakalimutan ko na. Hindi. Ang linya yun ay, I will not be poisoned by your bitterness.
1: Yun oh, ganda naman. No?
0: Yes, kaya huwag tayo magalak. Pag may napapahamak, bumabagsak ang ating kaaway, panalangin natin sila.
1: Gandang reminder, Proverbs 24:17-18, huwag mong ikagalak ang pagbagsak ng iyong kaaway ni ang kanyang kapahamakan kapag ginawa mo

0: Iyon, magagalit sa iyo si Yahweh at sila'y hindi niya paparusahan. Naghatid sa oras, alas 7.29. Dumadayal pa sa linya si yan. Ara.
1: Oh, meron ditong nag-comment sa ating ano QOTD. Kilala ko to eh.
0: Sino
1: si Ellen Bukat Cortez.
0: Ate Ellen, good morning.
1: Sabi, looking back, salamat sa mama ko, retired teacher ang aking mga binan. Salamat sa mama ko na trainer ko, declaimer of the year sa buong town, Pasurubyo. Intergrade competition mula grade 2 hanggang grade 6 at first and second year high school. Representing ng town sa provincial competition, second
0: communicator
1: prize.
0: Talaga si Ate
1: Oo,
0: Ellen.
1: Kaya, talagang ngayon, nagtuturo din na asawa ko.
0: Oh, tapos, si...
1: Princess Faith.
0: Oh, ano daw?
1: Declamation contest po nung grade 1 and 2. Essay writing, pagsulat ng tula nung college po. Malang Tuesday po. Uy, alam mo, kami, yung pamilya ni Elle, mahilig sa reunion. Oh. At kapag reunion, pabunggahan ng presentation.
0: O oh, talaga, per family,
1: yes.
0: Per angkan.
1: Yes.
0: At so, anong
1: natutuwa
0: presentation
1: ko,
0: nila?
1: With all due respect sa mga mahilig kumanta, mahilig sumayaw, kasi talent din naman yun. In-encourage ng uncle namin, no boy pa si Uncle Bear, in-encourage niya yung mga ganyan.
0: Declamation naman.
1: Ganyan, kasi gusto niya na maging well-rounded.
0: Hindi puro kanta't sayaw.
1: Yes, kaya nakakatuwa. Nakakatuwa yung tradisyon ng family, kaya every year we're looking forward sa reunion.
0: Alright, si Ate Feca rin na sa linya na para ibigay sa atin ang traffic watch mula sa MMDA Metro Base.
2: Oras na para paupuin ang mga elderly sa priority seats.
3: Oras na, Pilipinas! Ronda Calzada
4: MMDA Metro Manila Development Authority
3: Fair Karinan.
0: Hi, Ms. Fe. Good morning.
1: Good morning.
5: Yes, magandang umaga po sa inyo, Ma'am Heli and Pastor Eric. Sa lahat ng nakikinig po ng BCS. Pisaan po natin, shout out ng EDSA. Pagsapit po natin dito sa may monumento, makakaranas na po tayo ng moderate heavy. Tuloy-tuloy na po yan hanggang dito sa may General Tenyo. Magkakaroon naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may Cloverleaf ng Balintawak. Then, pagsapit naman natin dito sa may Fernando po Junior Avenue, makakaranas naman po tayo ng moderate traffic patungo na po dito sa may Bansalangin. Moderate heavy naman po dito na po sa may Ermin Garcia hanggang pagpasok po na natin ng tunnel ng Aurora patungo na po dito sa may split po ng flyover ng Ortigas. Then magkakaroon naman po tayo ng moderate traffic yung pagbaba po natin ng flyover ng Ortigas patungo na po dito sa may split po ng Show Boulevard. Moderate heavy naman po dito sa may Bonnie Avenue hanggang dito na po sa may Cloverleaf ng Guadalupe. Makakaranas naman po tayo ng moderate traffic. Pagsapit po natin dito sa may Australia, patungo na po dito sa may Buendia. Moderate heavy naman po pagdating natin dito sa may Arnais Avenue. Tuloy-tuloy na po yan hanggang dito sa may Loading Bay ng Magallanes. Pero pag-akyat natin ng flyover ng Magallanes, mabilis na po yan. Tuloy-tuloy na po yan hanggang pagdating natin ng MOA. Punta naman tayo sa northbound ng EDSA. Makakaranas po tayo ng moderate traffic, FB Harrison, hanggang dito na po sa may Taft Avenue. Makakaranas naman po tayo ng moderate heavy dito na po sa may Loading Bay ng Magallanes. Tuloy-tuloy na po yan hanggang dito sa may Kalayaan Avenue. Makakaranas naman po tayo ng moderate heavy dito na po sa may Pioneer hanggang pagpasok po natin ng tunnel ng Show patungo na po dito sa may split po ng Ortigas Flyover. Then pagsapit naman po natin dito sa may White Plains, makakaranas naman po tayo ng moderate traffic. Tuloy-tuloy na po yan hanggang dito sa may area po ng Bonisirano. Then makakaranas naman po tayo ng moderate traffic, Main Avenue hanggang dito na po sa may intersection po ng Cubao Aurora. Pero after po niyan, bibilis na po ang daloy, makakaranas naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may West Avenue o Paramount patungo na po dito sa may Yotun Slot ng Quezon City Academy. Makakaranas naman po tayo ng moderate traffic, yung papalapit po tayo dito sa may Kaingin patungo na po dito sa may Oliveros Drive. Then moderate traffic naman po tayo dito na po sa may Cloverleaf ng Balintawak. Then punta naman tayo sa southbound ng Katipunan. Kung galing po tayo ng Commonwealth, makakaranas na po tayo ng moderate heavy. Tuloy-tuloy na po yan hanggang dito na po sa may University Avenue. Then makakaranas naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may intersection po ng Katipunan Aurora. Moderate heavy naman po tayo dito na po sa may Pitwasong Boulevard. Tuloy-tuloy na po yan hanggang dito sa may intersection po ng Bonnie Serrano, moderate.

0: 7 naman po tayo. Pagbaba po natin ng Levis Flyover, tuloy-tuloy na po yan hanggang dito na po sa may Lanuza Avenue. Pero after ng Lanuza, mabilis na po ang daloy. Ngunit pag-akyat po natin ng bagong Ilog Flyover, doon na tayo makakaranas po ng Moderate Heavy. Tuloy-tuloy na po yan hanggang dito sa may Market Market. Then punta naman tayo sa northbound ng C5. Kung galing tayo ng SLEX, pagpasok po natin, makaranas na po tayo ng Moderate Heavy. Tuloy-tuloy na po yan hanggang dito sa may intersection po ng McKinley Road. Makaranas naman po tayo ng moderate traffic, yung papalapit po tayo dito sa may Lanuza Avenue. Moderate traffic naman po tayo, pagbaba po natin ng flyover ng Ortigas hanggang dito na po sa may Green Meadows. Makaranas naman po tayo ng moderate heavy dito na po sa may flyover ng Libis, patungo na po dito sa may intersection po ng Bonisirano. Makakaranas naman po tayo ng moderate heavy dito na po sa may Pituhason hanggang pag-akyat po natin ng flyover ng Katipunan. Tuloy-tuloy na po yan hanggang dito sa may University Avenue. Pero after po ng University Avenue, mabilis na po ang daloy ng masasakyan hanggang paglabas po natin ng Commonwealth. Paalala sa mga motorista, ngayon ay Martes. Bawal po ang ending ng 3 and 4 na plaka sa oras po ng 7 ng umaga hanggang 10 ng umaga. Masusundan po yan ng 5 ng hapon hanggang 8 ng gabi. Ang Makati, 7 din ang mag-start ng coding nila hanggang 7 ng gabi. At kung meron naman po mga katanungan o na-encounter sa daan na kailangan po ng emergency assistance, pwede tumawag sa hotline na MMD 136. Yun po alitas ng traffic mula dito sa MMD Metro Base.
1: Thank you, Miss Faye.
2: Salamat po.
1: Alam mo, Pastor A, hindi lang mahuhusay sa trabaho yung ating mga Katsim Positive. Basadahan ko yung kanila mga entries sa ating OTD. Ito yung nagpapakinang sa mata ni Nathaniel Peralta.
2: Sin
1: si
2: yan?
1: Angelica. Sinali siya ng teacher niya, Lacambini. So, beauty contest to.
2: Lacambini.
1: First runner-up siya.
2: Aba. Oh. Pero pagdating sa puso ni Nat-Nat.
1: First place yan.
2: First place yan.
1: Si Kael naman, wag na lang daw yung ACADS. So, alam, na yun.
2: Hindi,
1: hindi naman daw sa pangaano.
2: Humble naman ni Kael.
1: Hindi naman nga daw sa pangaano yan. Pero sa pageant, Knox ng college, nag-title pa siya. Naawa daw siguro yung mga judge. So ano pa to? Mr. College, ganon. Mr. University.
2: Mr. Prom Night, ganon.
1: Mr. Pogi, ganyan.
2: Bagay, pag tinignan mo talaga si Kael, ibang klase
1: si
2: talaga
1: Javis
2: appeal.
1: Si Javis naman.
2: Oh, si Javis naman.
1: Hindi sa school, pero last 2019 sa Youth Factor 12 ng PCEC, blessing ng Lord, naka-second place siya sa spoken word poetry. Ayun, no?
2: At talagang magaling yan sa spoken word si Javis.
1: Weather report muna tayo. Nasa linya na si Sir Benny Estareja from Pag-asa DOS. Kumusta ang lagay ng panahon natin, Sir Benny, at ang binabantayang LPA sa labas ng PAR?
3: Hello po, magandang umaga sa inyo. Gayun din sa ating mga taga-subaybay. Yung low pressure area po sa labas ng PAR ay naging ganap na bagyo na po kahapon ng hapon. At tropical depression category ito sa ngayon. Nasa layong 2,675 kilometers silangan ng Eastern Visayas. At ayon po sa Pag-asa ay patuloy pa rin ito na kikilos, generally pahilagang kanluran. Moving towards dito sa hilagang bahagi po ng ating area of responsibility. So wala pa naman itong inaasahang direktang epekto at base sa pagdapit niya sa ating kalupaan ay mukhang hindi naman po ito magla-landfall at yun nga, wala namang inaasahang direktang epekto sa mga susunod pa na araw. Subalit, nakikita natin na ito ay lalapit nga, hindi natin rule out na ito ay papasok sa pagsapit po ng Saturday or Sunday at papangalanan po natin na Queenie kung sakasakali at itong weather system natin sa ngayon ay easterly pa rin o yung hangin po na nagmumula dito sa may Pacific Ocean. Asahan pa rin ang mainit na panahon sa maraming lugar sa bansa. Generally, bahagyang maulap hanggang minsan maulap ang kalangitan. May chance na mga pag-ulan na as early as this morning in some areas of Visayas and Mindanao. Pero pagsapit ng hapon hanggang gabi, mas dadami pa yung mga lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao na magkakaroon ng mga isolated na ulan at mga localized thunderstorms. Kaya muna latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Benny Estareja, good morning po.
1: Thank Salamat you, po. Sir Benny.
2: Oh, may countdown.
1: Oh.
2: 100 days, 21 minutes, 18, 17, 16. Until it's Christmas. Meron palang up.
1: Grabe ka talaga.
2: Christmas countdown.
1: Share mo na sa amin yan para di na kami research ng research. Oh, basa na lang tayo siguro sa ating QOTD. Oh,
2: si Chel Andaya nung grade school. Sumali ako sa poster making, photojournalism, si Inquirer at tumula sa buwan
1: Very
2: ng wika.
1: Active.
2: Hindi ko alam kung saan ko nakuha lakas ng loob ko noon. Salamat sa Diyos. Ang college naging

0: and college, naging president and student council, at nabigyan ng pagkakataon na makapunta sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Now, I'm here in New Zealand. Ah, nice. Diyan sila sa Nobaliches. New Zealand, bagong sila. Hindi. So, uy, New Zealand, mas maraming tupa kaysa sa tao.
1: Si Ida naman, outstanding teacher po. Hindi man pinala dahil yung mga nakatapat ko at principal department at master teacher na ako teacher pa rin. Pero masaya ako para sa kanila dahil alam ko sa pagiging head nila, magiging mabuti silang leader. Masaya maging guro sa loob ng classroom. Amen. Napakabuti ng Panginoon.
0: Amen. Alam niyo, tatandaan niyo, ito mga ito, minsan nahiya tayong magkwento, tayong mga Pilipino. Mm-mm. Ang idea natin na humility, deny. Actually, tawag nga doon, false humility. Diba? Ganda ng pagkakakanta. Uy, ang ganda ng kanta mo. Taas ng score, 99. O, yun. Hindi naman. O kaya ano, masakit pakalalamunan ko eh. Yan, diba?
1: Ganda ng damit mo, luma na nga to.
0: O, ganon. Pero tandaan natin ito, God does not waste an experience.
1: Amen.
0: God does not waste an experience.
1: Walang tapon kay Lord.
0: Tama. Mm. Yung ganda nun, walang tapon kay Lord.
2: Amen.
0: At lalong walang tapon, yes. Hindi marami pa tayong matututunan sa segment po na inaabangan ni Doña Lourdes Desert Explorer magtunaw sa likod ho ng Bandila.
3: Tita Bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida Bandila.
4: Good morning, kaagapay! Desert Explorer po. Ngayong araw, samahan ninyo ako sa isang espesyal na adventure sa gitnang Luzon. Tutuklasin natin ang isang probinsya na puno ng natural na ganda, kasaysayan at kultura. Dito, maririnig mo ang hanging umahaplos sa kabundukan, maaamoy ang sariwang simoy ng kagubatan at ilog, at mararamdaman ang init at giliw ng mga taga Nueva Vizcaya. Tara, tuklasin natin ang probinsya nila na puno ng kwento at likas na yaman. Alam mo ba na ang pangalan ng Nueva Vizcaya ay nagmula sa Vizcaya, isang lalawigan sa Espanya? Noong panahon ng mga Kastila, ang lugar na ito ay itinatag bilang bagong teritoryo at tinawag nilang Nueva Vizcaya bilang pag-alala sa kanilang pinanggalingan. Bukod sa makasaysayang pangalan, ito ay tahanan ng maraming indigenous communities tulad ng Isinay, Gadang at Bugkalot na nagpapayaman sa probinsya pagdating sa kultura at tradisyon. Para sa nature lovers, punong-puno ng adventure ang Nueva Vizcaya. Pwede kang mag-hiking sa Mount Pulag at Mount Canatuan o mag-explore sa mga waterfalls tulad ng Imugan Falls at Ambagyo Falls na swak sa mga nature trek at photo ops. Kung gusto mo naman ng relaxing day sa tubig, bisitahin ang mga ilog at natural pools sa Bayombong at Solano, kung saan pwede kang mag-swimming o mag-picnic habang pinapakinggan ang huni ng kalikasan. Kung mahilig ka sa kultura at history, huwag palampasin ang museo ng Nueva Vizcaya at ang mga lumang simbahan tulad ng St. Dominic Cathedral sa Bayombong. Dito mo mararamdaman ang kwento ng mga sinaunang panahon at pagkakaiba ng kultura ng mga indigenous at mestizo. Sa gabi, pwede kang maglakad sa mga lokal na kalsada at tikman ang mga kakanin at delicacies tulad ng pinikpikan, etag at native rice cakes, mga pagkain na puno ng lasa at tradisyon ng probinsya. At syempre, hindi kumpleto ang paglalakbay kung walang pagtikim sa lokal na pagkain. Bukod sa pinikpikan at etag, pwede mo ring subukan ang binugay at native rice cakes bilang pasalubong. Sa Nueva Vizcaya, bawat bundok at ilog ay may kwento at bawat ngiti ng mga tao dito ay puno ng pagmamahal. Muli, ang ating probinsya for today, Nueva Vizcaya! Lourdes magtunaw po, patuloy ang paglalakbay para tuklasin ang ganda ng bawat sulok ng Pilipinas at ng buong mundo.
3: Tita Bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida Bandila.
1: Thank you, Desa Girl, sa pagpasyal at paggutom sa amin.
0: Pagkakita mo ng picture eh, kagutom.
1: Si Nel Gilliego, mula naman to sa YouTube natin.
0: Okay.
1: Pastor A, sumali daw siya sa parole making contest.
0: Okay.
1: At nanalo po sa school ko a second prize using pinya sa Bukidnon State University. Yung premyo niya, Pastor A, aha, dinagdag niya sa tuition fee niya noon. Pakahusay!
0: Galing!
1: Si Mary Jane Sevilla naman, kami po sa volleyball nung elementary at high school. O, diba?
0: PE ko yan eh, volleyball.
1: Talaga?
0: Kaya lang kami yung team na talunan. Hindi ako talaga sporty.
1: Ako, sayang naman yung aking height. Hindi ako natutong mag-volleyball.
0: Ah, ganun ba?
1: Hindi ako masyadong sporty nga.
0: Akala ko,
1: nung bata ako at hanggang ngayon.
0: Akala ko sasabihin mo, sayang height
1: kaya
0: mo.
1: Kaya nga, bilib ako kay Ara, nagba-volleyball, di ba?
0: Eh, wala naman sa height yung volleyball. Except nung sa e-spike.
1: Kaya nga.
0: Oh, pero still, akala ko yung sayang height mo dahil di ka nakasali sa mga beauty contest sa inyong school. Oo, di ba? Beauty pageant.
1: Nahalibad ba rin ako?
0: Uy, nakita ko yung nag-trova ka ng picture, ha?
1: Kailan yan?
0: Nakita ko kayong dalawa ni Ante, may picture kayo sa ano. Uy, by the way, ha, si Auntie Jo, ha, bagong kupet.
1: Talaga ba?
0: Oo, bagong kupet.
1: Oh, magandang umaga sa inyo. Baka may mga habol pa, flex nyo na.
0: Oh, flex na. Palaw, kasi alam nyo po, sa totoo lang, kanina nagbe-brainstorm kami ng QOTD. Nag-usap kami dahil medyo mabigat yung topic. Sabi namin, something naman na mapapangiti kayo. Kaya nga, ang ating question of the day.
1: Ayun.
0: Anong contest ang sinalihan o napanulunan mo noon sa school?
1: Ayan. So, ayan, flex nyo na. And,
0: Magpiesta. Baka sumasali kayo sa piesta.
1: Ano gagawin doon?
0: Singing contest. Kaya, tumbang presa. Ano yun yung makit ka sa kawayan na Palo Cebo?
1: Palo Cebo.
0: Yun nilagyan ng mantika. O Cebo.
1: Ay, nagpapaganyan pa kaya ngayon.
0: Yung mga ganon, di ba? Yung ako sa amin sa Tondo, pabilisan ang pag-ubos ng tabako eh.
1: Alam mo, dati sumali din ako sa sinali din kami sa folk dance.
0: Ah, folk dance. Nalalo kayo.
1: Mukha naman. Ay, hindi. Ito, to.
0: Ah.
1: Nung college din ako.
0: Ah.
1: Choir. CEU Choral.
0: Uy.
1: Yan. Tapos talagang yung costume namin, yung mga Maria Clara.
0: Mm.
1: Tinatahian ko pa yun ng mga pakinang-kinang. Yan.
0: Ano pakinang? Sparkle?
1: Oo, parang yung pag natapatan ng...
0: Sequins.
1: Sequins. Yan, so... College, ayan, alto ako eh. So, nilalaban, again, mga taga-Menjola din ulit yung kalaban namin. So, parang nag-champion, pupuesto or nag-champion din kami. Tapos, alam mo ba, nung nakagraduate na ako, yung mga choir yata, naging scholar. Sayang, hindi ko na-enjoy.
0: Ay, sabi, pagka-graduate mo, saka nagkaroon ng scholarship yung choir.
1: Oh, sayang.
0: Alam niyo, maganda yan eh, yung ganyang mga contest, no? Well, alam ko yung piyesta sa amin, yung tabako, yung tinusok-tusok ng karayom, kaya pag bugang gayo, usok talaga, hilong-hilong yung mga kasali. Paubusan ng coke, yung butas yung yung sa straw, hindi yung tinanggal yung straw. Tinanggal yung tansan, binutas lang, grabe. Mm. Pero alam niyo, yung mga ganyan, bukod sa, kung nanonood kayo sa Facebook, ngiting-ngiti si Sister Heidi kasi pag naalala mo yun, nakatuwa talaga, no? Pero again, God does not waste an experience. Look back, anong tinuro ni Lord? Si Alma Laurente. Elementary days, grade 6 po, nag-represent sa district competition, nag-second place sa declamation.
1: Oh, diba?
0: At nag-third place sa balagtasan. Ngayon, ang tawag sa balagtasan ay spoken word.
1: Ayun, no? Pero alam mo, Pastor A., takot akong sumali sa ganyan, yung may mga kabisaduhan. Hindi kasi ako mahiling magkabisa. Diba, sabi ko nga sa'yo, ayoko ng mga ganyang type of exam, yung mga enumeration, yan.
0: Okay.
1: Kasi mas gusto ko nga essay. Yan.
0: Sa essay kasi, pwede ka pang pwede ka pang, the heart of the matter is the matter of the heart.
1: Pero nung kinder din ako, sinali din ako sa declamation yun.
0: Okay.
1: Oo,
0: so may minemorize ka.
1: The Owl and the Pussycat.
0: Nalala mo pa yung linya mo?
1: Hindi na, yung title na lang. Naka-apple cut pa yung bangs ko.
0: Picture. Oy, did that happen?
1: Hanapin ko yung
0: no,
1: picture.
0: Noong ako, elementary, sumasali kami sa ganyan. The man in the moon looked down, diba? One night. And to his great surprise, saw a strange sight. Tiny mice, big mice. Fat mice is skinny mice.
1: Turo mo yan kay JJ.
0: Ano yun? Yung
1: bukad na sara.
0: Nilalagyan mo ng bell yung pusa. Usapan nila, anong gagawin natin sa pusa? Kinakain tayo, nagyan natin ng bell. Kaya naalala ko, dala ko yung moon. Ako yung may hawak nung moon na gano'n. The man in the moon, look down one night. Yung gano'n.
1: Ako yung the owl and the pussycat. May drawing pa akong ano dito. Ano ba yung tawag doon?
0: Whiskers.
1: Ayun.
0: Alam niyo, nakakatuwa yung ganyan. Nagiging rich yung iyong childhood at something to look back.
1: Wala pa yatang sumasagot sa mga tinatawagan ni Ara Girls. So, bigyandaan muna natin ang ating ilang mga importanteng paanunsyo, Pastor A. Siyempre naman, paaniyaya para sa Family First Global at Pamilya Muna Pilipinas, itong Leadership Summit 360. Resilient Leadership in an Age of Disruption, Faith, Family, AI, and Nation Building. October 23 pa naman, pero lagay na sa kalendaryo at magpatala. Gaganapin po ito sa Grand Ballroom ng Shangri-La the Fourth, dito po sa may BGC. And para po sa mga magpapatala, bisitahin lang ang leadershipsummit360.org.
0: Uy, very interesting ha. Very interesting topic ha.
1: Yes.
0: Oo, at may entry uli. Si RV Grace.
1: Ano daw?
0: Tabasa ko na si Alma. Ito naman si RV Grace. Unexpected po. Second place sa sports writing ng regional journalism sa high school. Kaya qualify sa national level dahil dyan nakatravel sa Surigao City. Uy, nakapunta ako dyan. Nagsolicit kung sino lang pamasahe kasi walang budget ang city at school. Praise God pa rin sa favor and experience. Si Merlin naman.
1: Very enriching, no?
0: Yes, saka yung nakakapasyal ka sa iba't ibang lugar.
1: Kaya nga, that makakameet ka ng mga bagong kaibigan from other schools.
0: Ito naman si Merlin Largado. Pasensya na po, wala akong sinilin dahil sobrang mayayin po ako. But sports-minded po ako. Mahilig po akong sumuporta sa iba dahil masaya ako kapag sila ay nanalo po.
1: Oh, cheerer. Oh, your captain mo. Speaking naman, palapag na dito sa DZAS.
0: Oh, maganda to, ha?
1: Bagong program natin to, kapartner Pastor A ang Open Doors Philippines. Ang host natin dito si BJ Candole. So ito po ay mag-start sa October 5.
0: Ang topic ay yung mga persecuted Christians worldwide. Kasi alam niyo, napaka-palad natin sa Pilipinas, malaya tayo magpahayag ng ating paniniwala. Hindi natin alam na sa ibang lugar nakataya ang buhay nila sa kanilang pagpapahayag ng pananampalataya. Hindi ito yung issue ng nag-preach ka sa bus, na-bash ka. Hindi ah. Ang issue rito talagang pwede kang makulong, pwede kang mawalan ng yung pamilya mo, mawalan ng trabaho, ng ikabubuhay dahil sa mismong ang pamahalaan ay salungat sa iyong pananampalataya.
1: Yung your captain speaking, 4 o'clock ng hapon, every Monday po yan dito sa inyong agapay ng sambayanan. So, magmabati na tayo, Pastor A.
0: Yeah, importante na na ma-inspire po tayo sa gawang kabati-bati kasama po si Shekinah Abalon.
3: Mga gawang kabutihan para sa bayan. Marapat ipamalita yan. Mabati ang mabuti.
2: May kuryente ka? Ipamahagi mo. Sa gitna ng baha at pagkawala ng kuryente, sa ilang bahagi ng Kalumpit, Bulacan, isang simpleng bahay ang naging malaking tulong para sa mga residente. Si Lenny Balingit, taga Barangay Santa Lucia 1, ay nagbukas ng kanilang tahanan bilang libreng charging station para sa mga residenteng nawalan ng kuryente dahil sa pagbaha. May solar panels ang kanilang pamilya kaya naisip nilang gamitin ito hindi lang para sa sariling pangangailangan kundi para makatulong din sa iba. Dito, maaaring makapag-charge ng cellphone ang mga kapitbahay ng libre. Isang simpleng bagay pero napakahalaga lalo na sa panahon ng sakuna. Dahil kapag walang kuryente, ang cellphone ang isa sa pinakamahalagang paraan para makausap ang pamilya, makatanggap ng updates o makahingi ng tulong. Pero hindi lang kuryente ang ibinahagi ng pamilya ni Lenny. Sa pamamagitan din ng kanilang water refilling station, nagbigay ng mas malinis na inuming tubig sa mga residenteng nangangailangan. Walang malaking organisasyon, walang engrandeng programa. Isang pamilya lang na may kaunting mayroon at pinining ibahagi ito sa iba. Minsan, ganito kasimple ang kabutihan. Hindi naman natin kailangang magkaroon ng sobra-sobra para makatulong. Kung mayroon tayo, maaari natin itong ibahagi. At kung kaya nating maging sandalan ng iba sa panahon ng pangangailangan, bakit hindi natin gawin? Dahil sa panahon ng sakuna, ang simpleng tulong ay maaaring maging malaking bagay para sa isang nangangailangan.
3: Hindi sukat, kulang sa timbang, pandaraya o maling gawin, maitama ang mali.
2: Nawalan ng supply ng kuryente ang isang buong barangay matapos umanong gumawa ng ilegal na koneksyon o jumper ang isang residente sa kanilang linya ng kuryente. Ayon sa mga otoridad, napansin ang problema matapos biglang mawalan ng kuryente ang mga kabahayan sa lugar. Sa isinagawang pagsusuri, natukoy umano ang isang ilegal na koneksyon na ginawa ng residente matapos mawalan ng supply ng kuryente sa kanilang bahay. Agad namang ipinatawag ng mga kinauukulan ang residente upang ipaliwanag ang nangyari. Ipinaalala rin sa kanya na hindi maaaring basta-basta makialam o gumawa ng sariling koneksyon sa linya ng kuryente. Bukod sa paglabag sa batas, maaaring magdulot ng electrical accident, sunog o pagkasira ng mga kagamitan at linya ang ilegal na pagkakabit. Pinapayuhan ng publiko na kung magkaroon ng problema sa supply ng kuryente, makipag-ugnayan sa electric utility at hintayin ang mga otorisadong personnel na magsagawa ng kinakailangang pagkukumpuni. Huwag mag-jumper. Sa problema sa kuryente, tumawag sa kinauukulan at hayaang otorisadong personal ang kumilos. Dahil sa isang maling paraan ng paghahanap ng solusyon, maaaring maraming ibang tao ang maapektuhan. Ang akdang ito ay sa panulat ni Aranel Negad. Para sa mabati ang mabuti, maitama ang mali, ito po si Shekinah Abalon.
1: Thank you, Sheki. 7:55 na ng umaga. Tuloy-tuloy po tayo sa ating malayang talakayan dito sa Oras na Pilipinas.
3: Pag-usapan natin.
1: Ito yung good news natin, Pastor.
0: Oo, kung tutusin, let's celebrate even the small wins.
1: Yes.
0: Sabi nga. Yan, nakapagtala ang napag-angat ang Pilipinas sa panibagong Program for International Student Assessment o PISA result. Batay sa datos, mas mataas ang nag-score ng bansa sa reading, mathematics, science kumpara noong 2022. At kabilang ang ating bansa sa Pilipinas sa may pinakamataas na pag-angat sa ranking ngayong taon. Bukod dito, tumaas din ang bilang ng mga mag-aaral na umabot sa basic proficiency level. At sinasabi nga po ni Education Secretary Sunny Angara na malaking tagumpay ito sa education system ng bansa. Ngunit, bagamat sinasabi ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM na tamang direksyon na nga ang mga reformang ginagawa sa edukasyon, may mga puna pa rin pagdating sa resulta na to. So, ano ba to? Positibo? Negatibo? Makakausap po natin mula sa Teachers Dignity Coalition si Chairman Benjo Basas. Magandang umaga po, Sir Benjo. Good morning, Sir Benjo.
1: Good morning, Sir Benjo. Naririnig niyo po kami?
5: Yes po.
0: Yan, magandang umaga po. Sir, una, ano ba ang silbi o halaga ng PISA talaga pagdating sa ating education system?
5: Siguro ang pwede lang natin sabihin generally, no, ito po ay isa naman itong panukat, no, kung saan kasi international po ito no. Maraming mga bansa po, no, ang kabilang po dito, no. Tinitest, no, tinitingnan natin kung ano yung standing ng mga bansa po, doon sa kanilang dito sa ating mga education, no, improvement at mga yung performance po ng ating system. System po pinag-uusapan po dito yung kabuuan po.
0: Well, totoo, dahil sabi nga, you cannot manage what you do not measure. Ano ba ang minesure dito sa PISA?
5: Tatlo po, no, yung kakayahan po ng ating mga bata sa science, mathematics at reading. No, yan po ang sinusukat diyan no basically no. Tinitingnan no kung paano no yung performance ng mga bata. Mga 15 years old na bata po ito.
0: Oh, well,
5: randomly no kinukuha po yun yung
0: ay, random ito, hindi yung katulad ng ginagawa na pipiliin ng star section para mas mataas ang score.
5: Hindi naman po no. Dapat hindi ganoon. No. Eskwelahan po no by the way no. Eskwelahan po ang kinukuha po dito.
0: At hindi yung mga eskwela lang na talagang katulad ng Philippine Science, hindi naman ganon.
5: Hindi po ganon. Kasi otherwise, hindi po magiging matapat no, yung result kapag kaganon po.
0: Pero ang concern ko is sa sinukat reading. Kasi you're supposed to identify the main idea of what you read. Diba? Pero meron ko nababasa na may problema pa rin sa comprehension yung ating mga estudyante.
5: Yes po, no, totoo po 'yan, no. Kaya na ang binabagit naman ng DepEd rito, no, while of course, organisar naman yung system ating bansa, no. Even yung DepEd na may problema po tayo, no, ang sinasabi nga natin ngayon dito sa resulta na ito, bagamat mayroong mga challenges, mayroong mga problema, yung international standing natin, ano po, yung performance natin, ano, relative, no, to other countries, ibig sabihin po, tumaas. No? In fact, ang banggit nga po dito, tayo yung may pinakamataas. No? Tayo yung highest improver na tinatawag po no? Sa among all the countries no? That take the test po.
0: I see. Pero ano to ha, ang sinasabi pa rin, kahit na nag-improve, medyo, example, only 32% ng estudyante nag-reach ng level 2. Diba? Compared sa average na 74%. Sabi sa mathematics, only 21% reached that level versus sa average supposedly na 65%. Diba? Kumbaga, ano to, malapit man pero malayo din or malayo man, malayo na rin na narating. Paano ba natin titingnan itong ano na to, PISA result na ito?
5: Ako pa personally, syempre, ayoko rin naman itinatali natin no, yung ating performance no, dito sa PISA measures po na ito. No, kasi baka naman hindi rin naman ito fair no, for our system, no, education no, for our country. No, kasi iba-iba naman po yung kalagayan ng mga bansa eh, no, at yung mga bansa po nakasali rito, OECD dito no, so kabilang dito yung mga ilan sa mga pinakamayayaman no at pinakamahuhusay no na mga system sa buong mundo no eh tapos tayo ay sumasali no ibig sabihin baka nga po dapat talaga natin ang gawin po natin talaga sa ating bansa ay ayusin natin yung ating system kabuuan. Pagtingin po natin halimbawa yung mga top ranking ng mga bansa po dito, syempre Singapore, China, yan mga Finland, no. Ibig sabihin talaga magagaling sila, no. Pag tinignan po natin yung kanilang ginagawa no sa kanilang bansa, talagang makikita mo na napakahusay kasi, no.
0: Oh, pero
5: itong example, mga bansa po ito.
0: Yes. Pero ang pwede nating tapatan, halimbawa, at least yung pagkumparahan, yung Vietnam. Kasi malapit-lapit sila sa average. At ang isa daw na dahilan kaya gumanda yung kanilang ranking, they spent 20% of their national budget on education. Tayo ba, itong proposed budget na to, ilang percent po ba ang inilalaan natin sa education? Sa itong budget ngayon na pinag-uusapan?
5: Sa atin, nasa 4% lang po tayo. No, hindi po tayo umaabot dyan ano po, sa ganyang ginawa ng Vietnam. No? Isa Vietnam talagang radical po eh. No? Husay naman talaga ng ginawa po nila. No? Kaya talagang kahanga-hanga po no? yung improvement po ng Vietnam sa kabuuan. No? So hindi po mahirap po natin ito mapantayan ano po, yung sa Vietnam po. At tama po kayo no kasi yung Vietnam kasi no Vietnam has almost the same history as ours no although mas matandang bansa yun kaya sa atin no tapos meron silang almost the same no population ano po yung standing niya no economically no parang halos pareho din sa atin no pero naiwan po tayo ng milya-milya ng Vietnam, no?
0: Nagkakira pa sila.
5: Isang bagay. Yes, opo, opo. Kaya nga po, ganun nga po.
1: Sir Benjo, ano, and paumanhin sa aking tanong, kasi yung iba, di na iwasan na parang binabahiran pa ng politika itong improvements sa PISA ranking natin. Kung ikukumpara dun sa performance natin under the leadership noon ni Vice President Sara Duterte Carpio nung siya pa yung DepEd Secretary, ngayong ang DepEd ay nasa ilalim na ni Secretary Sonny Angara. Ano ba kasi yung ginawa na